0: But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: D3 Pio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3. Mabakas,
2: mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang ako. Ang pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
3: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline, nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dulan. Ano
3: tayo ng ako ni allergy?
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
18: Tama! Red Horse Beer. namin. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
19: Oras sa K-Pad News FM, Abensender Time, alas 8:09 sa aga.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Welcome back mga ka-K5 sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sige apon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay.
22: Kag ka-K5 Christian Magbanwa Hagurin.
19: Hambal ni Ma'am Rosali Cellular. Oh. Ah, diin ko isend ang picture ko nga naga kapot sang balde. Pwede ba ni send mo madam sa kung nahuya ka mag-send sa amon nga program, isend mo sa Facebook page. Sa message ba partner?
22: Oh.
19: Or di ka send mo sa akin ah. No problem git kita. I-send mo sa akin.
22: Oh.
19: Sa aton suning nga mga ka-K5, i-send mo sa akin ang imong picture.
22: Siguro pero mga yuta na i-consent kung pwede naman ma-post.
19: O i-post pwede, mo na.
22: Siyempre basta may mga tsura niya, dapat kina na consent.
19: Kita Rosalie Cellular, i-post na namon dapat. Na mamo competition ina siya.
22: Pero matinga, last lakro nga daog ka lang gulpi. Huwag nila makita ang imong balde da.
19: Ang nami, dakro ko ang balde mo may mga buho-buho. Pwede ko may mga...
22: Gatagas.
19: Hindi, imong balde mo na nung tagip-tipon, blau. Kita mo na mga balde sa uma.
22: No.
19: Ano nga tigip-tipon na blang balde mo mga tinao.
22: May mga itom-itom na blas.
19: Itom-itom na blaw. Pero galing kay ti mapuslan man gapon.
22: Wait lang yun, good morning kay Sir Nerwin Borcelas. Pa-shout out naman dyan, Erwin Villasis, Sir Ray. Oy. Pwede ka para Diyos ang K5. Hello?
19: Si Erwin Villasis, kung hindi ako magsala, amo siyang gakanta? Amo ni siyang kakanta, garana, di siyang una?
22: Ah, o, titamiya mo tanah, grupo na.
19: Grupo, tanah nga, ang grupo mo ni, nga PWD.
22: Oh, okay. Sir Erwin, mayong aga na da.
19: Sa din siya nag-chat si mo?
22: Dari sa page, sa comment, di sa live.
19: Sa comment, pero makita, aw.
22: Sir Nerwin Borcelas, balya, hey, hello, ginapa-shout out ni si Erwin Villasis. Hmm. So,
19: si Erwin Villasis ni?
22: Oo.
19: Imbitaron, tanah di, may kakanto ka ba ka K5, Erwin, may kakantahe ka ba sa Puro de los Pueblos?
22: Naragin
19: sa gabi na mga ano ni mga ala ano ning tingog ya sino ganing pirot bra si kak K5 Erwin Villasis no
22: ko na
19: si
22: pirot si Pitchil
19: sikat ni sa kak K5 Erwin dumduman mo na siya padumdum ko si mo karon ko din mo siya madumduman
22: oo program gamay po na gore basta sa mabtan ya yang
19: sa ton sini nga mga kak K5 mo magina ano ta dio check ta ka ton sini nga monitor okay alas 8:11 pero bag-o ta na pakantahon si kak K5 Erwin Villasis kag bag-o ta kwaon report ni kak K5 Karen to Stibawan. Remind tanay kamo ah, inom kamo da Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C nga alkaline based vitamin C partner. Amo gyud at liwat naton. Nagapanami ni ka aton sini nga immune system ginapapag-on sini nga aton immune system. Remember ang basang World Health Organization. Sang kasagsagan sang COVID-19. Ang COVID ara lang ni wala dula actually eh. Ang COVID ara lang gyapon, pero kay tungod nga nakuha na nato nang gitawag nga herd immunity.
22: Okay na pa kay nagpabakunahan
19: kita, nga pila nagka percentage sa mga populasyon naton ang nabakunahan, may herd immunity na kita mga ka-K5, no? That's why nga nagabato ng lawas naton sa virus. Pero it doesn't mean mga ka-K5 nga ma-maintain niya ang pagbato sang virus nga nagsulod sa lawas naton. Mga ka-K5 sa sining bakuna or vaccination nga aton nga gin tublok dapat may sustaining may sustaining kita nga supplement nga nagabulig sa sinang bakuna papag-on sa aton resistensya.
22: Kaya papay at agahuyang manang abukaw samtang gagugay.
19: That is why nga nami mag-inom sang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. Sa mga kabataan ba pambabi partner sir Mighty C capsule na mo. Tay bata na mon bit 10 years old to 12 years old, di ba kabalaka?
22: Pwede mo na
19: may Mighty C syrup kita. Pero kung hindi ka gusto sang Mighty C syrup, may ara kita sang ang capsule tani, pwede mo ni buksan. Ibutang mo stubig partner.
22: Oh, tunawon.
19: Tunawon mo sa aton sini nga mga kakipay. No, Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Bati ko kampion pagidang D3bio ta.
22: Ang D3bio mo niya ang antiviral kag antibacterial nga expert. Kay may extra virgin coconut oil. Hindi lang niya virgin, ha? Extra virgin.
19: Kag may vitamin
22: D3.
19: Ang vitamin D3 paaman na na, partner.
22: Oo.
19: Subot siya ningon kung nagabakal kagali isang vitamin D3 lang, paaman.
22: Paaman na nagdingin na bakal niyo.
19: Oo, nag-inom ka lang isang paaman, eh. So, dapat tayo mo baklon, D3 bio nga may extra virgin coconut oil kag may
22: vitamin D3.
19: Very good.
22: 200 international units.
19: No? Oh.
22: Paman na na.
19: Huwag paman na. Grabe ba? Sa itong sini nga mga ka-K5, ha? Klinika D3 bio, ha? Sa itong sini nga mga pinarangga ng mga tagpalamati.
22: Si Sir Roberto Salarda Sales, sa Ledesco Village, nagatumarsang D3 bio, adlaw-adlaw.
19: Wow, kampiyon, kampiyon. May ara kita din nga mga listeners mo, si ka-K5 AJ, nga nag-adlaw-adlaw, nagatumargid, sang aton sini o si ka-K5 ging tidon ho ang balya balde-balde nga pagigugmalang ni aton sini.
22: Oy kampiyon, siyempre
19: dapat na nga balde-balde nga problema tindi kita ko magbaton sini.
22: Ay kabudlay.
19: Balde-balde nga pagigugma okay la na pero balde-balde nga problema imo na lang na.
22: Pass.
19: Oh,
22: pass sa problema.
19: Pass sa problema nay. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinarangga tang mga palabati no sa aton sini nga mga kuturan. Tamya wontad ni sila bla kay mga suki ginaton ini. No sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 si Ma'am Belma Alejandro sang barangay Bakaw Manduryaw.
22: Oh, wow.
19: Nagapamati gina always.
22: Kamusta na sa Bakaw da?
19: Si Cynthia Arisgado sang barangay Bakaw man.
22: Nami sang apelyido.
19: Arisgado no. No. Sa aton sini nga mga ka-K5.
22: Amo na yung gusto ta.
19: Nagapamati si Ma'am Consolacion Borja, 73 years old.
22: Si Ma'am Conso.
19: Oo, grupo tana taga barangay Bakaw ang nami padiri nagainom gid siya sang D3 bio kag DTX 500.
22: Ati ko na muna 73 kay inom D3 bio DTX 500.
19: Malabuti dadya sa 123. Sa aton sini nga mga kakipay ba?
22: Kuwatan sang sin mila sa gobyerno.
19: Itaga nyo gid as bato kung inom kamo D3 bio. Ha? Sige, alas 8:15 si kakipay ka rin ga inom ni D3 bio. Amo na nga nagagata man utok ya agaya patoging interview si Caprene Tanyo.
22: Ano nga pido ni Rene Tanyo?
19: Tanyo. Oh. Pero ang middle ni initial yet hindi itakbalo.
22: Hindi
19: itakbalo, wala itakbalo. Pero nabalaan ta lang Tanyo pido ya.
22: Tanyo.
19: Oh. Galing budlay ni no kung akin ka no.
22: May migo kong ngalan niya si Matthew.
19: Oh, Matthew.
22: Pido ya Tanyo man.
19: Matthew Tanyo.
22: Oh.
19: Oh. Pero dayon na.
22: Ayun, sige lang tayo.
19: Pero ko'y pinido yung Tanyo, kung akig ka, o doon ma-misheard mo niya.
22: No! Tanyo!
19: O, Tanyo!
22: Hey, aga pa!
19: Anong hambal ni Caprine Tanyo, kakipad ka rin? Amo ni sila ang barangay, sa barangay
22: Linubayan.
19: Linubayan, Tigbawan. Nga nagtuyo o ko nag-file sang ila resignation, tanan sila nga barangay opisya sa sakit ng sanggunyang kabataan, chairman. Sa aton sini nga mga ka-K5, tungod sa
22: iti
19: kag hindi magwantahan nga baho sang poultryhan nga nagadapya sa ila sini nga barangay.
22: Halin pa ni sa piyak nga barangay.
19: Sa piyak nga barangay ining poultryhan. Sa aton sini nga mga ka-K5, dumduman nyo to. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalati kaging patawag sila dito nga even si Mayor Nene Teruel nagkadto sila barangay kag ginakaluluo ito sa supalpal sang pilak ka mga pumuluyo.
22: Ay, maistra.
19: Maistra pa to kontraya. Sa aton sini nga mga ka-K5 na ang pamangkot. Despite sa tanan-tanan nga mga nagkalitabo, no? Naging balita na nga bilog sila nagpanindugan nga mag-resign. Ano ang nagtulod sa kay barangay Captain Rene Tanyo kag sa iban pagid sini nga mga kopdanan nga gimbawi nila?
22: Nagbalik sila.
19: Nagbalik sila sa serbisyo kag hindi na sila mag-resign. Ka-K5 Karen Badilla sa report, please go ahead.
0: K5 Ray, K5 Christian, nagpadala sang non-acceptance letter ang si Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan bilang pagsabat ni sa mass resignation no sa mga opisyal sang barangay Linubayan. Kung madumduman, kung hindi kita magsala, August 25 ni nagkuan gid ang issue sang mass resignation sang mga opisyales naton dira sa may Linubayan bangod sa ti ang ilang nga concern K5 Ray kag K5 Christian nga masubra na sa isa ka tuig nga na-raise nila ang concern sa ila yung mga pumuluyos.
19: K5 Karen. Balikan ta si K5 Karen Badilla.
22: Amo na ka bas kugurang baho ka itig.
19: Signal taga palid no. Sa aton sini nga mga K5. Bamo dito sila takaso ni.
22: Mabrobud lining lugar nga dinhi bayan layo-layo ni sa Banwa.
19: Sa aton sini nga mga K5. Balikan ta si K5 Karen Badilla dito sa may Tigbawan no. Mga K5 pero nagapamati sa ton si SB Paning Dayot, sumerhido sang pututan.
22: Oo.
19: Idol ko ding classic SB member ni kaya si ano Paning. Ni saya mo ang law abiding citizen ni saya.
22: Achyo.
19: Nga klase sang ano public ka servant. Salamat kid SB member Paning Dayot sa pagpamati. Nagapatamyaw gi sa partner kay nagapamati sa subong saton. Sige, kakipad ka rin, Gwen.
0: Oh, K5 Christian Ray, Christian Ray. Ako K5 Ray kay K5 Christian, no. Ang according diri sa kay Cap Rene Tanyo nga muna nagpadala sang non-acceptance letter si Mayor Teruel sa ila kagang isa man no sa mga rason kun nga why na ninadayon K5 Ray kay K5 Christian ang ila ni nga mass resignation kay ti kung mahibaluan ginpasakaan ni sila sang kaso sang tag-iya sang GT poultry farm sang nanlilig kay bangod din sa reklamo nila kay Five Ray kay Five Christian nga nagatugas sang mabaho nga dapyas sang hangin kag madamo nga langaw sa ilang mga pumuluyo kay Five Ray kay Five Christian pero sang sinilang kung madumduman or kung mahibaluan gin atras ni sang tag-iya sang GT Poultry Farm ang kaso sa mga opisyales ta kay Five Ray kay Five Christian pero suno sa kay Captain Yong ati ang main gid nga pinakarason kun nga wala na dayon ang ilang pag-resign para sa kay Mayor Teruel no kay ti mismo ang alkalde ang nagaayo sa ila nga hindi magbuya sa or magbiya sa ilang puwesto bangod nga dako diri no nga maapektuhan ang ilang mga pumuluyo kay Five Ray kay K5 Christian
19: Subot silingon na no in good terms na sila ni Mayor Nene Teruel. Aside kay Mayor Nene Teruel nga wala yagin baton ang nagpadala sa sang letter of ano to non acceptance.
22: Wala yagin
19: baton bali ang resignation ka K5 Karen aside from Mayor nano may ara intervention from Congresswoman Janet Garen nga nakabaton man letter or pangabay alin sa mga barangay nga hindi anay magresign ano ka K5 Karen Badilla.
0: Kung madumduman sang tinalikdan nakapagwa man isang pahayag si Congresswoman Janet Garin nga amo na nagaayo man siya sa opisyal nga hindi magbiya man sa pwesto no kay kung madumduman to na yan to ang kongresista nga luyag yan nga istoryahon ang mga opisyales K5 Ray kag K5 Christian kag gusto niya man nga iimbestigaran ni ang kakulangan nga mga dokumento sa GT Poultry Farm K5 Ray.
19: Sige.
0: So sa subong ang pasalig ni Kaptanyo sa mga pumuluyo nila nga padayon ang ilang nga pagserbisyo kag ipakibato nila kung ano ya ang kinamatarong ni sang mga pumuluyo dira sa barangay Linubayan. Pamatian naton si Kap Rene Tanyo sang barangay Linubayan Tigbawan. Kap, ang kumusta sa subong ang inyong status diri sa inyong barangay sa Linubayan? Kap, ano madayon ni ang inyong resignation or hindi na kap?
1: Actually, ma'am, hindi na madayon ang resignation due to nagpangabay man si Mayor nga mabalik lang sa barangay kahit masakripisyo ang barangay kung wala sa barangay official ang barangay.
0: Oo. Balis yan saan? O, gid ka mo gani? Liwat nagbalik? Gid ka pa?
1: Since kang paglaptan ni isang amon niya nga resignation sang sang September 10, so oo. Actually amo nang maturity ka amon nga revocable resignation. Pero nagpadala si Mayor before sang 9 nga non-acceptance ang amon nga resignation.
0: Ah, okay. Nagpadala gid siya sa letter. Sang sa lang gid siya nagpadala?
1: Sang September 9 mismo.
0: Okay. May but si Ringon, hindi ay pagbatuno.
1: Hindi ay batuno ng amon nga revocable resignation.
0: Oh, pero okay man eh. Kwan man, may nagisugot man ang tanan yung mga barangay officials.
1: Actually, yung nagtipo na kami tanan, kaya para na lang sa kalinungan ka tanan, kaya mo na lang na kay para sa negosasyon, para sa amon nga problema man sa barangay, kaya sa problema man sa poultry.
0: Oo. Pero sa subong kap, ano ang inyo ano pasalig sa tanan ng mga pumuluyo dire especially bla kung may mga concerns nga i-relay sa inyo.
1: So sa gihapon balik sa normal ang amon nga sitwasyon. So meaning nga kung ano ang mga kinanan na ari hapon kami nga barangay official agad mga tindar kang ilang problema.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. If I Ray, ka K5 Christian, si Catherine Etanyo, no? So, manang yang kapasalig nga pa dayon ang ilang pagservisyo sa mga pumuluyo dira iya sa Linubayan. Since nga ti, mismo naman si Mayor Teruel ang nagpangabay sa ila nga hindi magbiya sa ilang puwesto, K5 Ray.
22: Huwag ginambal ka K5 Karen kung naka-impluensya sa ilang desisyon ng pagpakig-istorya nila kay congresswoman to, no? Ang nag-istorya sila sa nagdita.
19: Kong Janet Garena.
0: Oo, wala man K5 Christian, no? Kay according sa kay Captain Yo, nga waygin ba to ni Mayor ang ilang resignation letter, kaginayo sila nga hindi danay maagbiya sa puesto. Kay bangod nga ati ang masakripisyo dire, kagang dako nga maapektuhan, ang mga pumuluyo dira sa Tigbawan, o kung sa Linubayan.
22: Mm. So, okay na sila sang kwaman, nakamuno sila kung okay na sila sang poultry farm. To kiti dugin bawi na ang reklamo batok sa ila.
0: Yes, sa information na to na bawi na ni ang reklamo or ginpasaka si ilang kaso, pero ti ang sa Gyapon, no, close ni ang or wala sa Gyapon nag-ooperate ang ining poultry farm kay bangod sa mga kakulangan sang ila yung dokumento.
22: Ang akon ara ka nagida subong exactly sa Linubayan K5 Karen, sa experience nimo may gadulo dapya dapya pa nga medyo.
19: Tigani kay diway naman to nag-operate pa eh. Di ba ka K5 Karen nagbalik na sila operate tao?
0: Wala negative sa negative. Aon, okay. Nga paggadto naton. Why kita sa may na simutan?
19: Kay that time na ship on ka no.
0: Nakadetribayo kita
19: ya. Ah, nakadetribayo ka. Subo sini on. Why ka tuya ship on pero why kaya may na simutan?
0: Oh. Yes.
19: Kaya ba mo ang baho? Oh. Kung nag-harvest ka partner, may baho na mo.
22: Okay.
19: Pero once nga tapos ka na harvest,
22: why naman?
19: Kaya mamo ang ano siya na, ang SOP, when we say SOP, standard operating procedure, kung may ara, ikaw nga poultryhan, pagtapos na harvest, dapat within that day, limpyuhan mo na
22: limpyuhan
19: na
22: yun.
19: Dagnasan mo na, limpyuhan mo na.
22: Okay.
19: Kag dapat limpyo-limpyo gina. Kaya hindi na mag-download or hindi na magbutang sang mga manok.
22: Oo.
19: Ang imo sini grower, magambal ka grower ang kumpanya nga naga-provide
22: sa imo sa manok,
19: naga-supply. Hindi sila magbutang da kung makita sang ilang doc, basta do may ara sa doktor mo, do veterinary doctor mo whatsoever, nga naga-inspect, nga qualified ka, o limpyo nang imo nga area, system, pwede ni butangan na liwat.
22: Do
19: that's why nga ang baho sina, hindi ba gina long last nga dugay bala. Siguro pinakatayog yan sina at kung baho siguro ang mga dira lang na sa duha kadlaw sa kadlaw
22: kasi hindi ba naman sa kwanbla sa hangin sa hangin time, no?
19: Pero kung mga langaw ni kesa madugay-dugay
22: amo na yung dugay madula
19: kay ti mamo ang harvesting time bla no sige harvest mo dira or prior to your harvest may mga ang mga langaw sa sulod sa darayon mo ni bukas-bukas ang pertahan balang gagwa nagagwa mamo ang langaw kaki-five ka rin, nagabuhi na sila, bangod sa itib, nag-form nga into, basta may, ano ni ganiya?
22: Basta sa may mga palamahaw ta ng mga kauturan na isa lang sa ginastoryanto.
19: Oo, papasinsagin. Pero gina-explicar na to ni sinyo, kaya para mabalaan nila bala, kung ano ang ano sinyo, no? Ang, pag-ano bala, kung din nagaling ng langaw eh, no? Di sa, ano diba, sa, ano na, sa may, ma-form inay na sa into, dagdo medyo puti itlog bla.
22: Oo.
19: Tapos
22: mga larva.
19: After yung larva ano siya magdako pupa. Sa may mo sa langaw flies or ano da no. Sa aton sini nga mga kakipay, ti amo ni siya ang naga-contribute pagid sang dugang baho.
22: Oo, sa usaw eh gina mga iti ni mga.
19: Oo, sa aton sini nga mga kakipay, sala sa mga nagkakaon. Gi-explicar ta ni sinyo because nga amo na siya ang ginhalina ni. Nga nag-resign ining mga public officials because sa kadugay nga reklamo ka K5 Karen, wala sang kasulbaran. Tiyan mo to nga, nagpapanaog to sang suspension order, diba? Si Mayor Teruel, ka K5 Karen, nga ginpauntat ang operations sang sining pultrihan. Tapos, diba, ana to, nga mutugali, nga ginpailan, gali sila kaso, ang mga barangay opisyal sang sining pultrihan, ka K5 Karen.
0: Yes, correct.
19: Kagwangod ginpailan sila kaso, nga mabalila, ginobra mo lang namon, obligasyon namon, do kami pang malain, kami pang balikan, kami pa ang ipiton.
22: Kamuda.
19: So, kay kami ipiton nyo, ma-resign kami, tanan.
22: Wala, kamuda.
19: Bulos ka mo di sa barangay bago, nga barangay officials, nga sarang makabato di sa mga negosyante nga naga
22: pangipit.
19: Pangipit. Kay karon ang punto dira nga ti nga naglabot pa ni sa punto nga piton kami anong ginubra sang barwa.
22: Ginubra lang na dinamo nang umun ubra kami pa yang balikan nyo ang LGU ay go naga bulig sa amon wa sa bat sa amon nga mga kwan nga mga reklamo nga mga pamangkot.
19: Oh, ti karon sa ton sini nga mga K5 sa mga pinalangga nga mga taga Palabati ang pamangkot naman diri ang panindugan sa mga barangay officials. Kaya ti that time, ka K5 Karen, makita natin they're very firm eh.
22: Decidido na gito
19: yan. Kaya nga, may makapugong.
22: Ito may makapugong.
19: Ang statement kanina, bisan si Mayor Teruel pa magambal nga, no, hindi kami magpasugot eh. Di ba? May ultimatum pa to sila eh. May ano pa to sila eh. May schedule of date po siya. Astas and una lang sila maservisyo eh.
22: Kagsuportado sa pumuluyo eh.
19: Oo, suportado sa pumuluyo. Na ang pamangkot, nga kay Kumo, kaging wala aging baton ni Mayor Teruel, nga nag-change kagin withdraw ang kaso naging file si ila sang poultryhan tagiya sang poultryhan so mula na kasimple nga mabalik sila sa serbisyo kag K5 Karen kagang ila to nga panindugan nga ma-resign sila bawion nila kag K5 Karen Badilla.
0: Yes, kay according sa kay Captain nyo, para na lang sa ikalinong sang tanan kag sa mga pumuluyo nila dira sa Linubayan kay ti amo gin sila ya ang maapektuhan kay Five Ray.
22: Nagpaumod na lang sila.
0: Oo, kay ti isa para sa ila ang ginhimo nila nga mas resignation eh para man sa mga pumuluyo nila eh. So ang pagbalik nila para man sa gyapon sa mga pumuluyo nila kay Five Ray kag kay Five Christian.
22: Kadalayawan ba.
19: Okay. Sige, kung isip-isipo na itong David K5 Christian, kung wala sila ya opisyalis, tapos barangay mapiktuhan man yung mga servisyo nila na eh. Kaya ti ang pananglitan sila na mamukong nakabutang na iya sa DILG guidelines kaya sa aton nga local government code na ti in the absence sa nga sining mga barangay officials mag-temporary appoint
22: ang
19: alkalde sa nga point person nga mag-aservi as representative sa sila nga barangay nga mo ang tiyanilan sa mga services sa mga social services kaya mga kinanglanon sa barangay.
22: Di mo may tanong isa lang ang naog pero tanan-tanan eh.
19: Tanan-tanan eh. No? Sa atong suning mga ka-K5. So, mo man na siguro ang isa sa mga rason nga agin consider ini sa mga barangay officials. But, kung ako yung pamangkuton, no, tani hindi niya matapos sa settlement. Nablang, kay kumugi withdraw namon when reklamo matabo. Ang punto diri nga dapat ko ano to yung reklamo, kag ano tong concern sa pumuluyo, masolbar ito. Kag kung anong violation niya sa poultryhan, butangan gid sang sanctions.
22: Sabton nila
19: kag sabton gid nila ya, kag bahatag ya sang action ang LGU, ang local ang LGU. Government unit kag K5 Karen Badilla.
0: Kaysa subungan mo na ang way nag-a-operate ang ining poultry farm, gin-close sila K5 Ray kag K5 Christian, bangod sa mga kakulangan no, sa ilayang mga documents. Pero di ba, ano tapag ina, mabulubantayan pag ina sa masunod K5 Ray kag K5 Christian, kay in case bala kung makompleto nila, kag base yung isugtan sila liwat nga mag-open, kung ano naman dira, no, ang mangin sitwasyon sa ilayang barangay.
22: Problema di kay paano na naka-operate in the first place na kulang li isang documents. So, sino na may salabton dira? Nan.
19: Amo na da ka K5 Karen, no? Kung may negligence man eh.
22: Oo, sa LGU.
19: O sa LGU eh.
22: May kulang
19: kaya di kung wala permit siya, dapat niya. Sa salabton da yan, Menro, ang City Health, Municipal Health Office.
22: Ang committee on da.
19: Oo, ka K5 Karen, no?
22: May mga zoning na da nga kwan eh.
19: No? Sa tonsunin nga mga ka K5. Ano ito specific violation sila? Permits lang to, no?
0: Yes, yes.
19: Mamawa renew kana partner eh.
22: Mm.
19: Sa ton sini nga mga ka K5 tapos sa lantawon na dabi ko nagasunod gigid bala sa guidelines no. Sang mandated sang aton sini nga Municipal Environmental and Natural Natural Resources Office kag sang Department of Agriculture no. Kay ti makabig na imo nga indas ano ni commercial poultry nga business eh no. Sa aton sini nga mga ka K5 kay ti ang ila sining poultry yan kung dito magsala ka K5 Karen do tunnel vent type no kay ti do
0: yes,
19: concrete na close no amo na siya tunnel vent na ang tawag sina partner eh no mamuti kita committee on environment and natural
22: ikaw
19: resources kita sa Bagbasang Pututan so isa man na sa mga concern kung kaysa sa mga poultry yan but then we see to it nga ang mga poultry yan nagasunod no nagasunod kag ti ko may mga complaint ginakatuan naton kag ginalantaw naton anong cause anong ginalinan nga nagamuni no Kaki 5 Karen Badilla kag Kaki 5 Christian.
4: Ano yung may problema sa pututan sa amonia? Kaya ang ilang committee chair sa...
19: At ginobrata man ang ato na ng obligasyon. Ginobrata obligasyon.
4: Iksido.
19: Kaya dapat ano kaman mo ang aktibo kaman partner. Mabuti kung may concern ang pumuloyo, dapat niaksyonan mo. Amuna nga nagbukal kag nga naglabot sa punto nga mamas resignation ng mga officials kay ginapabungol-bungulan sila eh, no? Mamo kung gina-intertinar ikaw, gina-aksyonan sang LGU, ginapamatian ang concern sa pumuluyo.
4: Mabatsagan sang tao eh.
19: Mabatsagan sang tao, why tani galabot sa punto? Kasi mga officials mo ni, sang barangay kaki 5 Christian, kaki 5 Karen eh. Di ba? So amo na ginalian, di ba kaki 5 Karen nga nag-mas resignation sila because ka disappointed sila sa local government.
4: Tiwa takapalo, abis ang sang dynamics between the LGU and
19: sa negosyo. Ibig supporter ni Mayor ni Letro Wele, di ba? Kakipay ka rin?
0: Yes.
19: Amo na nga balik ka prenetan nyo, di ba?
4: Supporter.
19: Pag-interview, isa sa mga nagbulig, mga kay Mayor?
4: Di ba siguro mas dako pagiging supporter ng GT Poultry Farm?
19: Atil, I invoke my right.
4: Eh, basi mo lang. Basi supporter man mo.
19: Supporter man mo. Kakipay ka rin?
0: So, tiyan mo na. Oh, so sa subungan mo na no ang padayon ang ilay nga pagserbisyo sa ilay nga barangay especially sa pagbaton man or pagpamati sa mga kung ano man dira nga mga concerns sa mga pumuluyo nga duya gid dayon hatagan sang solusyon sa mga barangay official.
19: Pero tinatistingan na ni ang ano natistingan na ang panindugan ni kapitan.
4: Oo.
19: Subot si Lingon plus 10 points ni sa mga pumuluyo
4: na.
19: Kaki 5 ka rin.
4: Willing sa galing nga itunlo ng iyong pride para nga
19: willing sa sacrifice ang iya sining posisyon. And I nagabilib gid ako nga ang iban ng mga barangay kagawad, they will take advantage nga ma-resign nila kapitan.
4: Oo.
19: Kasi automatic sila mabulos kapitan. Oy,
4: madrama matestingan nga aring ulat na nigilingan.
19: Pero gabilib ako nga halos tanan nga barangay kagawad.
4: Umupod.
19: Hindi nga halos ah. Tanan gid.
4: Tanan umupod.
19: Nga mga barangay kagawad, nag-upod kay kapitan eh. Kaki 5 ka rin.
4: Namining pa ni may muan ni jingle si Captain Yo sa election.
19: Ano nga jingle ba?
4: Tanyo! Sapat sa piyak. Tanyo man! No. Tanyo tanan! Diba?
19: Kampiyon gin! Kampiyon gin, Noy!
4: Tika, ano ba yung singgit? Yabi kayo Tanyo, Plido, ya?
19: Oo, oh, Tanyo gin man eh.
4: Oh, masabato sa piyak.
19: Oo, oh, kasabat ka, baka Tanyo?
4: Tanyo!
19: Tanyo man!
4: Tanyo tanan!
19: Eh? Hindi, si K-5 ka rin. Singgit ka wa tanyo tanan. Okay.
0: Tanyo tanan. Wa,
19: kalma ka ulat. Oh. Okay.
4: Tanyo!
19: Tanyo man!
0: Tanyo tanan.
4: Oh, de. Amo na.
19: Galing to sungaw imo singgit. Hinay.
4: Kurbahan siya. Balan mo. Hindi to yung lugar.
19: Di. Grabe sa singgit ya tanyo tanan.
4: Oh, oh,
19: liwat ta. Tunog-tunoga. Kay do sungaw ang imo nga singgit, no. Di mabaydan sa oh, okay, go.
4: Tanyo
19: mo. Nagsunod na ako si Moy, liwata.
4: Tanyo!
19: Tanyo mo man.
0: Tanyo tanan.
4: Talaga yung tanyo. Eh? Amo na daya ka sulid ang barangay ng bayan ha. O, pero saludo kami kay Kaprene Tanyo ha. Oh. Na gusto ko lang ma-confirm ko ano middle name ni Kaprene kay
19: middle name or middle initial?
4: Pwede man middle name, pwede man initial, may human nga kwan mo.
19: Human, no? Sige, ah. Baya po, hindi na yung umalay, guru. Salamat ganda, kakipad ka rin.
0: Ang ining nga balita, ang inadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Elmir Sable, ka K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Oras, alas 8:36 aga. Good morning ka K5 Christian Nagurin, ka K5 Ray Espea Umalay. Pa-shout out lang gali sa mga amigo ko nga garubing di sa my OFW Center. Hindi.
4: Ah, hindi.
19: Ang OFW Center nga nagapamati gid kag nagahulat sang pasahero. Salamat gid. Sa din isang lugar
4: sa Pasina, do sa Pasina. Oh.
19: Pasina si Sir Rostom Caliston.
4: Ah, oh, do Pasita nang asuki.
19: Rolando Pineda, good morning ka K5 Christian, ka K5 Rio Malay. Pa shout out sa mga Servanya family sa sitio ng Ka Barangay Anuring. Labina sa kay Arlene Pineda. Ay, good morning,
4: Mama. Sawa na ni Sir
19: Rolando Pineda. Oh. Kay Robert Salarda Sales. Good morning sa inyo nga duha. Listening from Ledisco Village, La Paz.
4: Legit na.
19: Grabe.
4: Wapo na.
19: Ma'am Nina San Presa, good morning. Dira sa may pungsod Singapore. Kay Ma'am Nim Patahala, pinalangga nga Iloy, ni Kikipay Matsukulit.
4: Oh,
19: maayo kag masadya nga aga sa inyo nga tatlo.
4: Kampiyon. Oh. Oh.
19: Salamat.
4: Birthday ni Sir Darwin Jumel Papa sang CDRRMO.
19: Uy,
22: sa disaster
19: sa province,
22: sa city.
19: Ah, sa city. Sige,
22: Sir Darwin Jomel Papa, happy birthday na sa imo.
19: Happy birthday lang da. Gapamati sa ton.
22: Oh, amo man kay Sir.
19: Pero ano ni saya? Amo ni siyang ginasiling Papa sa sangtanan.
22: At si Papa niya sa sangtanan.
19: Papa sa
22: sangtanan. Papa bulgid niya si Sir Darwin Jomel Papa.
19: Oh.
22: Amo man si Sir Stephen Sobremisana sang Dr. Ricardo Y. Ladrido Hospital do sa Lambunaw.
19: Mm.
22: Sir Stephen, happy birthday na sa imo.
19: Mm.
22: Kag si Pakas Ernest Ayan Hagurin, Ilonggo Dad, happy birthday.
19: Ilonggo Dad vlog.
22: Ilonggo Dad.
19: Oh.
22: Aton ha.
19: Aton
22: oh. Ernest Ayan Hagurin ha.
19: Mm. Si Ma'am Geraldine Tostesora.
22: Gerald, oh, tagahibawan pa biya na listener ta na.
19: Listener na lang.
22: Oh.
19: Good morning na da, Ma'am Geraldine Totosera.
22: Oo.
19: Oh. Oh, ipalapta nyo mayong balita nga rin na di ang duha ka mga kampiyon nga, ano ah, nga manog entertain nyo kada aga. Oh. Sa ton sinin nga mga ka-K5, kamati mayo na kamu, ha?
22: Mm.
19: Oh, kag mag, always na magtutok diri sa K5 News.
22: Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag, din pagiging iban, kasi ilan may malaktawan, takag magsunggod.
19: Libre, tamyaw mo. Sige ah, alas 8:39, balik kanta na karong partner mga talamiyawo na
22: sige.
19: Ton sa ton sa mga pinarangga ng mga taga palamati sa pagbalik ta dugang topiko kag balita ang aton sini kwaon pero ang aton sini mga unit field reporters dali lang sa Forum of the Program the People's Forum sagi hapon ko pa dinyo ka K5 Ray Espeha
22: kag K5 Christian Magbanwa
19: Haguri magabalik kita matapos gina mga importante nga pebalo stand by ka mo.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
8: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, saka sales rep.
17: So na,
16: magid ako sa akong body odor.
17: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
18: Mabakas sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
20: O si Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: Asalrigan
18: Epic Table.
19: DTX 500
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
2: Oras sa K-Pod News FM. Prime Center Time, 46 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
24: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
2: Kamatian, tabla ang natabo kapon nga impeachment. May ang video tabla ni Senator Chis Escudero, no, ng isugpunan ni prosecution ni sang prosecution team. May kang tanan sa withdrawal sang pila ka mga impeachment articles of impeachment kay Kipay Christian, partner, no, kapon.
0: kag may mga reactions diri ang defense team kag ang prosecution team after the withdrawal, no? Sa aton sini nga mga kakipay. Sige.
1: In order by the court on the submission of a formal offer, comment thereto, and ruling of the court with respect to the formal offer, take into account the comments thereto by counsel for respondent before the respondent begins the presentation of its evidence in chief. So can we take that up, Honorable Jokna?
3: Yes, Your Honor. May I yield the floor to our team leader, of overall leader for the prosecution panel, Chair Jinky Luistro.
1: The floor is yielded to the fearless leader of the Honorable Jokno, the lead prosecutor. Honorable Luistro is recognized. Yes, ma'am.
4: Your Honor, please allow this representation to read this manifestation.
1: There is no written submitted manifestation. Correct me if I'm wrong.
4: We understand, Your Honor. Yes,
1: please
4: Your
1: proceed.
4: Honor. Mr. Presiding Officer, the Honorable Senator Judges, four articles.

0: This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as to safeguard the interest of the nation against betrayal of public trust and culpable violation.
1: Okay, partner, wala ta oras, pero nasigon talaga eh. Gin-cite sang prosecution ang case before ni Chief Justice Renato Corona. Which is during the time si Chief Justice Corona was also being impeached. Sang aton sining nga mga senator judges.
2: Ang yaman nito nga main issue gid sa salen niya.
1: Sa salen niya. Actually damo to sang mga ano, but like the prosecution team before, headed by the former 5th District Congressman Neil Tupas, sa aton sining mga kakayfad, no? Ngati ang gimpabilin nila is ang impeachment, ang article of impeachment pertaining to the unexplained wealth. And the same thing ang natabo kay Chief Justice Corona. Out of 8 articles of impeachment covering betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, failure to disclose assets, specifically omitting millions in bank deposits and properties from his statements of assets, liabilities, and net worth or salens. Nakita sang prosecution nga amo ni siyang pinakabugat kag may existing president nangadaan sa impeachment court.
2: Kumpiyansa sila
1: before kay Chief Justice Corona.
2: Kumpiyansa sila, partner.
1: Apa mangkot sini, duha man nimo kasimple, partner. Dumay ano na bala ko bagana na test na kag na-prove na. Tested and proven na. Nga just like for example, gipabakal ta ka sa Tiangge ni Enrico Zurita Jr. Kag sang nagbakal ka dito sa kay K5 Enrico Zurita Jr., every time magbakal ikaw sang baligya ya may paaman
2: gisa. Paaman.
1: So the same thing ina sa. Ang nakita iya sang prosecution naman eh. Nga kung dirita mastick sa unexplained wealth, especially sa mga undeclared properties. Wala sang other nga pukosan or mangin basihan ang mga senator judges para hindi pag-i-impeach si vice or hindi pag-i-convict si Vice President Sara Duterte.
2: Tutukan lang nila ang maburubaskog ng mga ebidensya, partner. Nagapati yung prosecution nga kwan mo, baskog man tanan. Pero,
1: kung senator judges ka, mabal ka nga. Kung tao ka, kung publiko ka, nga wala ka muna nga nag-vote ka not to convict. Nga well, in fact, ang ining kaso kag ang mga natabo to nga pag-usisa kay Chief Justice Corona nga mga irregularities about sa iya nga statements of assets and liabilities and net worth or salens is the same thing also sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
2: Ilabi na gid kami mga Senator Judge Subong nga ari man subong sa impeachment trial ni VP Sara nga ang boto nila is to convict the former Chief Justice Renato Corona.
1: With the same issue.
2: Amo man ang issue.
1: So ang pamangkot ni Corona, kung magboto sila not guilty, so it's
2: pamangkot to ng ilang
1: nila,
2: integridad.
1: Ang ilang integridad, kung kagalingon, sang time ni sila ni Chief Justice Renato Corona,
2: ni-convict
1: nyo to.
2: Subong.
1: Nga, the same. Almost the same ang senaryo, ang pareho.
2: Mas lala pa ka ni Goro.
1: Mas lala pa ka ni Goro, kaya tiyambal mo, may 860,000 to based on the report of the NBI, nga resort to declare nga sa iya sini nga salin nga 860,000
2: 890 lang sang pro 60 million appraise,
1: 60 million pesos kay may duwa ka swimming pool sa aton sini nga mga kakipipe kag pila hektarya nga lupa sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So amo na ang pamangkot subong kag amo na ang natabo subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: O doon nagawa nga lang depensa, kaya ba nila doon ka unfair?
1: Matapos yung pakoyan.
2: Pakoyan yung tanan? Basta putungon yung malang gali.
1: Putungon yung pabali.
2: Anong purpose ito? Doon malisyahan, bali.
1: Pero sa batang sa prosecution, subong lang ko nakakita,
2: naging buhinan, naging reklamo. Kamu pa yung napangagreklamo.
1: Amo na da, no? Sa aton sino yung mga kakipay. So lang tawon ta ni. Kahit kumakita na ito ni, maglabot tagay sa muna yung mga punto. Kaki 5 Christian laban-laban lapit na ni. lapit na rin yung paghuhusga, partner.
2: So, hindi na ni Klabot, guro, kuna? December? Di hindi ni Klabot.
1: Lapit na yung paghuhusga, sinikagdirata na mabalaan sa ton sini ng mga pinarangga ng mga taga-palamati. Ang oras, alas 8:59 sa ton sini ng mga pagpangalagad. Bantayan na lang karon doon ang update sini. Kag-report sa aton sini mga unit pod reporters o pod kay K5 Enrico Sorita Jr. Nabaloon niya to tapila presyo sa Malde. Kay Tika po, nagkantotos ka K5 game sa mga baladigyaan sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga taga-palamati. Bantayan niyo ko rin na 11 Mbps program o pod kay K5 Enrico Sorita Jr.
2: May nakita oras.
1: Sa aton sini nga mga K5 at oras, may oras pa pero hindi naton. Kay Bagabulos, ang impormasyon si kayong lawas ni Dr. Ramil Itang Oy. Pamati ka mo sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ninyo, upod, kalaga din sa kahanginan, ka K5 Ray Espeha Omalay.
2: Ako naman, si ka K5 Christian Hagurin.
1: The voice of the people is the voice of God. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Ililo,
2: K5 News FM.
3: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagats mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5. K5 News FM. Isulweta. Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nagaupod sa maskara do happy ginang bakulod. City of Smile nga ginahambal na. So sa liwat mayong aga kag padayo naman kita sa atong programa, Informasyon sa Ikayong Lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon. Mga pagkaon nga dapat likawan. No, ang pinaka-importante, dapat kita maging healthy, layo kisa kita sa mga masakit. Upod natin sa itong programa, si Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, ha, naka-take na bala ka mo sang DTX 500, dapat updan nyo man sing mighty siyang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio ining super trio dapat natun nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw. No? Kagang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Ari ng aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kagay Sir Boy.
12: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo. Ang aton subong tumangin topiko, amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag na ito nga fatty liver.
11: Mm-hmm.
12: Paano na ito, engineer, naturally, mahimo nga mamat-amat ni cure ang aton nga fatty liver. Kaya kung mapabayan, engineer, delikado man. Kag anong mabulig ni DTX 500? So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay. And Sir Boy Sulweta.
13: Mayong aga, Sir Kevin, Sir Boy. Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Engineer. Mayong aga, Sir Boy.
11: Kasi mayong aga.
13: Suki na ton nga tigpalamati, no? Nag-tutok sa ton, kaga nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre, ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kaga Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa isang impeksyon, tuga sa anuman nga sa isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
11: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
14: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga palalanggat ng KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa-kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa aton mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. Kung gusto mo hubi ng silula mo, mag-DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag-DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit, no? Kung gusto mo kampiyon ang imo mga ang imo immune system in tip top shape, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag eye care gold capsules. Ang eye care gold capsules are rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress. Kwa na tanan sa eye care gold supplements. Parisan sa ginatawag nga eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso, ubusip on kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
11: Dapat energetic kita, sininga maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. Pero kinanglanta maging healthy.
14: Oy, engineer, ha? Sa tokudok karon so yahan ta ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
12: Sige, okay. Nasa na karon na Sir Boy sa imo nga topic, no? Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton ini tutukan.
11: Mm-hmm.
12: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga cause ang mas lala nga problema sa liver. Tanda-anta ang progression, engineer, sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
11: Okay.
12: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes ang liver gahil engineer gahil siya gaayo siya o galing ti gakugan andi mm-hmm. Kugan to kakiloidal bla ang pinaka example sina nga daw ga tig-a siya So ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure.
11: Ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver problem.
12: Engineer, damo na ya problema ang amo sina no. Pero ang istoryante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sininga sa una daw NAFLD nimo non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Sa una ang iya nga tawag prosubong ya ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan ang yapo no?
13: Syempre ang aton nga no liver function test no ang SGPT naton ang SGOT no, so ALT or AST.
12: So pinamakot Sir Kevin kay registered kwan sa engineer medtech ano medical technology, so sa ilagi ni gatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan ana kapatest na bala ka mo engineer kapatest ka.
11: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratory. So,
12: sa edad mo na, check-up ka gid. Mga ikita nga daan nga nag-50 na bab na. Dapat ma-check-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Check mo na prostate mo. So, sa liver, importante, sa tuntog palamati, ipa-check nyo gid inyo nga liver. Why ka tani kulbaan kung DTX ka 500 engineer mo?
11: Oh, dapat lang. Oh.
12: Kaya ako bala, ang nakapaayo gid sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na, may ara ko yung mga results kay ginatago ko na, basta gani lab result ko, ginatago ko ginaya. May ara ko yung lab results ang 2003, taas ako ng GPT, ang normal 55, depende sa machine, pero akong to, ang normal is 45. Sang 2003, may drip ko, may screening kami every year. Ang akon nga SGPT engineer is nasa 65. Ang abas ng doktor sa kusina siya ginapang gainom ka yung kuudok niya kaplakaon ka matikaon yung kuudok yaw ti amo na sa normal na nga may pati liver ka nga muna may gamay taas inhibition si mo is GPT.
11: Maliban sa laboratory anong mga symptom maabis ng pati liver nga mabatyagan mo sa normal?
12: Kung isa yun dyan hindi mo na yung balaan kung sa tsura mo lang kay again ang liver takabalan ni engineer igo niya yung batyag mapakita yung symptom si mo dako na niya ang damage sa sulod. So you could be healthy from the outward, pero from at the inside, yeah, may problema ka. That's why gina laboratory sa engineer. Ti ako yung why labot nga ng labs ko, gapa ultrasound gi kuya whole abdomen. So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois Ginoo, hamis. Wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang sa gamay na lang.
11: Okay.
12: Oo. Kay naglambot progression engineer mo ama ko mo 2003 akon nga fatty liver 6 akon nga SGPT 65 ang normal is 45 nagpaskan ko liwat 2010 kiti na good dat na ko med rep wa na kami kaayo ga pa screen 2010 nakibot ko ara na ko 80 sobra pagka 2012 nagpa-check ko liwat nag 100 nag 90 plus. Pagka 2016 nagpa-try ko 120.
11: Gataas na gataas.
12: Ati oi. Tiya basang doktor.
11: Siguro may anong mga unhealthy nga mga practice na nga magtaas man?
12: Aside sa pang-checks,
11: ang inom?
12: Inom. Inom.
11: Ang pang-checks ga para taas man.
15: Ga pa fatty liver ang.
12: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-checks, hindi umahubugon.
15: Hindi
12: hubugon man. So muna seriously, gataas engineer. Kaysa ginakaon tani ano nga basta ang doktor, basta gani Pinoy ka, normal sa aton kaysa amo na kay palakaon kita, carbohydrates,
11: okay.
12: No? Sa aton nga diet,
13: sa aton staple diet.
12: Naan, amo na unless nga puro sa amon dito sa US.
15: Way na ang bulk na Pinoy ka.
12: Okay. Ay, di ba ko gadit ni Bayo? Ay, cortisol niya, manage. Anyway, sir boy, para dito na magdugay, no? Mm-hmm. Wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi na mamatapos, sugpo naman ni Friday.
15: Sige, huwag nang headache.
12: Ginuntat ko ito bala, kaya maabot mo. Oo, Dudrina. So, ang dita na isa testimony, bala, sir boy.
15: Oh, yes, of course.
12: Nag-abot ang DTX 500 2019. Nambala ko pa na si Doc, gaan niya ko, linga sir, before ta ni i-market, abiga anta ka, tilawin ni, sa imo pati-liver. Mm. Si ko ti Dok, may pati-liver, nag-warning na to blang ng doktor sa akong halong ko sa ginainom ko. Kaya testing eh, gaan niya ko isa ka box, porting inom ko, engineer, duwa sa aga, duwa sa gabi eh. Okay? Ay, pagka after 3 months, nagpa-check ko, ginulbaan ko eh, tapat, ginigarol. Sus paglantaw, engineer, from 120, nag 70 plus.
1: No, nagnubo tayo. No, mga 50 plus
12: ang ginibuin. Sige ko pa. Last year, nagpa-check ko sa engineer. Uh-huh. Kaya nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga is GPT is 35.
1: Bo?
12: Ang normal is 45. Dula, ganyan tanan, engineer. Di, paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung sagi inom ko, nagnubo yung pati liver ko, engineer.
1: Gani?
12: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubra, ha, 3 times sa imo nga normal.
1: Okay.
12: Okay? Basta wala ka malang inom whiskey, ng taas si GP, ito most likely pati liver na. Kaya normal yung mga store fat, Sir Kevin, ato nga liver mo. Okay, source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo nidra magini mas store. Dasig niya i-manage. So siling sa doktor kung wala lang makayagay problema sa inom, most likely pati liver lang ni. Bisan ipa-ultrasound. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo nga taas ang elevation, base hindi man pati liver.
1: Okay,
12: base
1: okay,
12: inom
1: okay.
12: Na alcohol ni related. So yung pa-ultrasound, may pati liver.
1: May gamay.
12: Tisubong ya, wala na yung engineer eh. Why na ya kay normal na lang yung deposited deposit sang fat. Now diri kita.
1: Hindi siya madula 100% gidya.
12: Kasi diet.
1: May mga traces. Kasi
12: ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser Kevin.
13: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet mo. As long as your diet is rich in triglycerides no, triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon so prone gyud sa fatty liver nga ginatawag especially kung may fatty liver ka no so gada ko imo visceral fats leads to obesity kay kung damo na imo fats nga naaccumulate sa lawas no ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton kundi ang insulin resistance nga ginatawag because ining mga fats no naga-trigger sang inflammatory signals kag nag-disrupt ang insulin sensitivity naton nga nag-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
1: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
13: Well, siyempre,
12: kita, pula-pula, nga pinkish,
13: nga kita pula-pula, mo na sa diba? Ano, engineer? Sa
12: duga brownies?
13: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
12: Amo gina question engineer kinang nanpaya abrihan aton lawas.
13: Hindi ko na dissect
12: pag dissect ko siya. Igina mo na lang niyo ah para magwapa ang inyong liver mag DTX 500.
1: Ayos, so, ayos.
12: Tested niya sa akon. Kasi sa boy wait matandog boy ang pati liver boy. Friday ma. Okay lang. Batayan ha sa Friday i-discuss ta pagid no ang madalom-dalom sang pati liver.
1: No, abangan ang kasunod.
16: I was inspired, no? Impressed kay ang DTX 500. Gitutuod, gitunong yung dumduhan ko na sa unang lecture ni Sir JP. Nga, ipakita ipo ko na isang lab result niya.
12: Kapalo ka sa isang lab result ko, ah.
16: Nang DTX 500, nagpadula sa niya fatty liver.
1: Okay, okay.
16: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet. Sang tumod.
13: Sir Boy, may history man ko sang fatty liver.
12: Fatty bank. Ay, kamara ka
13: ba? May history man ko sang fatty liver, Sir JP. Pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness, ha?
12: Oo,
13: naduha. Nadula ang aton fatty liver. Pag-ultrasound ko sa...
12: Why na?
13: Wala na.
12: Kulumi. So, workout, kag-DTX 500.
13: Partner ka na.
12: Si Sir Boy, may arima sa una. Saan ka inom niya? Subong, why naman sa ka-inom?
16: Why naman?
12: At lagsa lang. Lagsa na lang. Lagsa. So, kadami. Gito sa aton niya. Tatlo niya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo engineer, yan imo.
1: Ang nami
12: ko. Ay, pa.
1: Ang nabatian ko yung kagaina, ang fatty wallet. Amo na iya ang ginagawa.
12: Sige. So, sa Friday, balikan ta ni ang fatty liver. Kaya importante ni.
16: Promise, ha?
12: Oh,
2: Doon sa talk ni Doc.
17: Sige, sige. Okay, cortisol. Istoryante mga cortisol. Mga benefits, mga tagsang D3 Bio.
16: Sa talk ni Doc, suryanta kung paano wala makabulig ang D3 Bio sa emo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pormi ka bala sa gym? Feeling mo, dugay gid madula ang imo nga tawag nga mga fat sa lawas. Lalo na sa emo chan.
13: Lido, amo gining mga trending nga topic sa social media sa boy no weight loss,
16: weight loss. It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym. Ha, damo ka kadto sa gym.
13: Dalaga
17: ang pag-enlarge sa mga muscles.
16: Hindi lang pag-enlarge sa muscles, but to prolong your life. Gakadto sa gym, gadlagan sila because they finally know nga ay amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa gym, kadto ka sa Rayo gym, gym kada, and practice good lifestyle.
17: Na, no? Kayo may trainer da yag.
16: Ang gwa, di na
17: ko. Gwa, na, isang trainer
16: half da. Half Korean ang trainer da. Ha? Huh? Oh.
13: Korean. Yan ay lang si Sam Gyupsal.
16: Sam Gyupsal. Anyway, ano walang ginawas ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sir, di ni alin ang cortisol.
13: Ako masabat, sir boy.
16: Sige.
13: Cortisol, no? Cortisol, hormone ni sa saton lawas. Actually, kung magtulog ta, ang ining hormone ga, ano ni, gamat-amat naog okay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term no, ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga ang naga amat-amat init aton lawas, naga active. So pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up no, after mo bugtaw gamat-amat na siya saka no, ang imo cortisol. Ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imo lawas. But siling normal nga proseso sang imo lawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
16: Nami na yung nga function sang cortisol.
13: Nami na ya. So dapat ina nga function has only short period of time.
16: Correct.
13: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang laing nga epekto. So ano bilang reason nga naga-prolong ang cortisol, sir boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man ini sa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
16: Kaya taka-example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
17: Matamo
16: sa aga, nagsaka ang cortisol mo. Pag nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulinti mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
13: stimulate,
16: makita yang, oy, na-stress si sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release na siya sa ginatawag nga adrenocortisol hormone na natanan. Anyway, Sir Kevin.
17: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza ho, siguro wala nagataas nila cortisol.
16: Agataas.
17: Wala ga stress
16: ako
17: mo.
16: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
17: Ah, gani. Pero
13: engineer no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
16: Let us be clear about that.
13: Regardless sa sanity sang tao, no. Whether man normal nga tao or insane no, nadula ang animo sang isa ka tao. Kag syempre, engineer no, ang balik na sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
16: Correct.
13: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kagdugay man ang taas aton nga blood, nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
17: Blood pressure.
13: Hypertension. Oo, or mataas nga blood pressure.
17: Okay.
13: So may high blood ka, engineer. Kag syempre kung under stress kapagid, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals mataas, so manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang anong sakit? Cellular mutation. Cancer.
17: Nagahina man ang imo mga muscles.
13: Isa pa gina engineer kag syempre no, ang imo brain function nagadeteriorate kung ikaw under stress.
16: Okay. So, ano, thank you Sir Kevin ha. So nga aga tambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambo ka kung stress ka.
17: Kung gataas ang
16: kung gataas ang siyempre kung stress ka, gataas ang cortisol level
17: correct,
16: mo.
17: Correct.
16: Cortisol is a stress hormone, no? Kaya nga ha? Kay redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
17: Okay.
16: Your visceral fat fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, ang muna yung situation sa imo lawas, i-redirect, uy, do delikado ang lawas mo nga dugog, tas bosaw, iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat, ang muna yung kakapol sa tiyan mo sa sulod, deep within niya, ang sagwa mo niya nga fat, yung lapit sa skin mo, yung subcutaneous na niya. Tapos na iyang dulaon. Ang budlay yung dulaon nga fat, amutong visceral fat, nga gakapol sa imo, mga organs, sa loob sa mga tinaim mo.
17: Okay, okay.
16: Amo na gaform sa buyon mo. Amo na ang kung ina siya nga visceral fat na, mas dako ang iya pagdako kung stress ka pa may kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ang tawag na gani
13: comfort food.
16: Ting comfort food mo be cake.
13: Mm.
16: Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice.
13: Mm.
16: Kag may sinigang kada.
13: Mm-hmm.
16: The more ka, gatambok ka pagid.
17: Okay.
16: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang gagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imo lawas as a source of energy, cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
17: Okay.
16: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
17: Dabot ito, igli.
16: Kay, that's because of cortisol.
13: Mm.
16: Ano mo, brandy D3 Bio, no? Ano mo alam mo, brandy D3 Bio? D3 Bio, first and foremost, will increase your metabolism by increasing your core temperature. Ang muna yung mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio. By increasing your metabolism, ang unagid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo, ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, huwag ka na nagkaon.
17: Okay.
16: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon na ni D3 Bio. Di ka ba kwa energy, man? Ha? Di ka ba kwa, pag, besides giving energy, din pag di ka makwa energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa rayo gym. Gym ka da, ginom ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga pa kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron yan na ni, ang ginatawag ng medium chain fatty acids sa D3 Bio, as a form of energy.
17: So, Sir Boy, ano ang pinaka the best abing level sang cortisol? High siya or low or katamtaman lang?
16: It should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
13: Uh-huh. Actually, may timing lang good engineer nga nami nga taas imo cortisol.
17: Okay.
13: So, muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon na bla, after lunch.
17: Uh-huh.
13: No? So, dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat mo na siya pataas. So I mean nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas no has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy, maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
17: Okay.
16: I just want to put this out no, out in the open. Tanan nga sa lawas ta has a purpose, even those bad things. Even oxidative stress has a purpose.
17: Okay.
16: Even cortisol has a purpose.
17: May pero, mga function sila, function, positive hindi, or negative?
16: Hindi lang sila
13: mag-sobra.
16: Sobra kasaka.
17: Okay.
13: Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
16: Amo naman ang lain. So, hindi kaya ka na madulak yung cortisol sa lawas mo, hindi ka na ka-function.
17: Okay.
16: Ha? Hindi ka na kagabugtaw.
13: Eh kung wala cortisol, no, ang imulawas, nang hindi ka kapangusog,
17: okay, well, ang imo mga muscles, wala pursa.
13: Natamad ka magiho.
17: Okay.
13: No, tapos pag bugtaw mo luya ka Japon.
16: Mm-hmm. Cortisol is not an just want to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
13: to generate
16: energy and find the source of energy.
17: Okay.
16: So amo nang purpose na. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka provided ka energy, nga mausan mo dayon, mag D3 Bio. Kadto ka sa layo gym, balon, apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung hindi lang kontrat ng kaso, ubos, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, pwede mo man ni mausan mag-workout or pwede mo man ni mausan magpampaniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
13: so muna, si Sir Boy, no? Hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo sa D3 Bio, kundi pati mismo ang may active nga lifestyle, correct, no? Ang makabenepisyo gid sa D3 Bio, pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3 Bio. So mga suki, no, mag D3 Bio na kamo.
16: Dito mo makita, no, ang MCTs nga rin sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas,
17: okay? Ha?
16: Ang mga
13: sa kalitro ga 1.5,
16: ga 1.5 ara na sa D3 Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3 Bio.
17: Okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat ibalun gid sang aton mga tagpalamati. Pero kinanglan taman Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
13: Siyempre,
17: kinanglan ma moisturize ang imuha skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gid permi sa aton nga skin.
13: Yes, engineer, kay kisa, no, ang punggod or ang pimples kisa resulta man sang stress.
17: Uh-huh.
13: Okay, kung stress ka, gataas man nimo cortisol, kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag-DTX beauty soap na kamuhi mo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients. Kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag syempre ang virgin coconut oil nga may ara sang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases kag ginapaputi pa ang imong panit. So sa DTX beauty soap nagahamis ka na, nagaputi pa ang imong panit. Pero syempre engineer, dapat may partner gid ni.
17: Kung
13: hindi kasi ni magpartner, basi magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imong tupad sa jeep, no, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh natural Dio roll-on nga ginatap na ang pagbaho sang imong kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no. Ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
17: Ang kinanglaman natin, ang pangapi, Sir Kevin, ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoya. Amo nang di most consumed beverage sa bugos ng kalibutan ang kapi. Pero dapat natin, hibalon, ang kapi nga kaburig sa aton maging healthy, Sir Kevin. Dapat ining...
13: Why na iba niya kapi, engineer? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, himo sa palay leaf extract kag di sugar cane extract nga bugana sa antioxidant, kag syempre may ara pa ini chia seeds, engineer, nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas, kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung nagainom ka sang DTX Coffee Mix. Kag syempre, engineer, no, nagahubin ang imusilula kay bangod sang antioxidant nga ra sa DTX Coffee Mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: Talking about detox, engineer, no? Uh-huh. Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrin ganin sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amo ni paborito sa Japan.
17: Uh-huh.
16: Kaya amo ni yung pinakadugay nga antioxidant magtinel sa imulawas. It has the ability to revive old, your old antioxidant, those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotionin nga na sa DTX Premium, ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa nga tawag nga DSE, ang super antioxidant nga na sa DTX 500, ginputang sa kape, para putiktahan ka sa imo bisyo, kung lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no? Kung gusto mo lang, if you wanna look young, by drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia, so if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium Coffee.
17: Pero kung buringot, kaya may halatang kape yung gina-interview sila.
13: Naong taas cortisol mo. Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee, ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sang imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize naton liwat aton cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function, kay may ara kita pre-bio coffee. Pero kung gut health ang pag storyan, engineer, may clinicas probiotics kita, ang fortified probiotic supplement, mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation, or even amebiasis, no, kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no, kag syempre ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no, basi kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong lawas, amo ning solusyon, Clinicas Probiotics, para matap na ang pabalik-balik ng urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower, pati mga lalaki pa da, no? So mag Clinicas Probiotics.
17: Sa mga lalaki naman ya, speaking sa mga performance blas ng lalaki, mayari kita ina-introduce ining extend food supplement for men. Magahatag energy kag maga-reduce ang fatigue level bla Sir Kevin, ha? Stamina kag vitality, sexual performance manami, labi na gid kung may mga prostate problem sila, iniya nagapanami sang performance ang mga lalaki. Kay kun non-use kuno kag or overused, makapalain man Sir Kevin, pero dapat ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
13: Yes, extend food supplement, engineer, may ara sa maca root, kag clavuwas, kag luwas sa phytonutrients, kag amino acids, no, may ara manini anti-inflammatory properties na beneficial para sa inyo prostate, no, sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no, kag may medyo may problema sila sa ila prostate, manami gining extend food supplement. Kag hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no? Kaya ang normal nga vagina should be
17: moisturized.
13: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina, engineer, dira na naga-cause ang irritation, which will later on lead to urinary tract infection as well.
17: Correct.
13: So mag extend food supplement, mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
16: Gusto mo yan, may imo blood flow, engineer. Pwede man kapamasahe, no?
17: Okay.
16: Magpamasahe 2-3 times a week gamit ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga may mga hinahangin ka sa kasukasuan mo, ha, haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, amat-amat kwa ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo,
13: nga gasakit ang ulo sa buhay, no? Gasakit ang ulo,
16: pwede man
13: hindi kinang lan imnan dayon, ah,
16: imnan.
13: Try mo i-aroma therapy kag imnan tubig, ah,
16: kag magpahilot sang ulo mo sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
17: Amo nang pinaka-importante, pero din sila makakuha sini Sir Kevin, sini
13: yes, engineer, ang produkto sang Clinica di Alternativo available ini tanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyo nga lugar, no, kag syempre available gid ini tanan sa clinic sang Clinica di Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no, para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Clinica di Alternativo kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no? So again, magkanto sa Facebook page, Clinica de Alternativo. Kasi syempre, dapat tandaan din nila, engineer, para nami ang estado sang ilaikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo, kag-partnerin ina, sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Clinica de Alternativo. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang imo nga immune system, kag syempre. Ang D3 Bio, ang protektor sang imo nga lawas, batok sa anuman nga say, sang impeksyon, tugas sang mikrobyo, kag ang aton nga Clinica Spore Biotics, ang 45 probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambasin nyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
16: Mm, okay. Maskara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman ay D3 Bio para balukay when you're in a crowded place. Ah, kung ka-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Kaya kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Kaya kaya kabalo kung sino na yan masugata mo. Kaya nan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard ini, dapat that's why maka D3 Bio kagit. Of course, parisan sa imo immune booster nga Mighty C and the Alkaline Vitamin C and DTX 500. Protektahan man naton mata, ha? Mga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa aton na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sa Clinica de Alternativo. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your Wednesday.
17: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata. Sir Boy, kay tungod si Lula, gusto gid mamati sa aton nga programa. Kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information, manami gid para manatiling healthy ang aton tagpalamati. In behalf ni Doc Ramiloy, ang aton pinalangga nga CEO, salamat busing, kag sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan, kag si Sir Renz. Salamat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa tanan-tanan.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Kagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Maayo na yan si Paring Adoya Vlogs. Kaigatod do na yan sa mga right manners and good conducts.
2: Aba dood ha?
1: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit ha?
2: Woo! Nge, dosong good ka kita yan ba?
1: Oy, eh do, hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
2: Yee! Sige, sige, no?
1: Woo!

0: Padayon ang tang pagpamati kay Erjan Lava.
1: Sige, padayon lang kamo da, pamati. Kay padayunon taman ang pagpangsutap ay isti pagbasa naman sa isa ka sulat.
0: Mang sutap kagid man?
1: Kay subong adlaw, as in subong gid ha?
0: Ara naman, sulit-sulit ka naman o.
1: Subong adlaw, as in today, isa naman kasulat ang atun pagabasahon.
0: Basahan na para masuguran din ako na nun ang suryada.
1: Ang sulat, tagasiling. Ako gali si Damokol, 25 anyos, sultiro, kag wala pagin kaagi tiro.
0: Bao Damokol? Magamo kasi na daw. Laban-laban, madamukulan ka kid.
1: Ako hun ko DJ Sotab.
0: Ba?
1: Gwapo hun ako.
0: Ba?
1: Puti.
0: Mm-hmm.
1: Taas. Dako lawas kag dako man kuan ah. Ah, basta amo na.
0: Ang ano to?
1: Kapalo na kamusida kung ano ang dako sa akon. May naluyag sa akon nga itago talang sa ngalan nga Rosana 25 anyos. Man, kagwapa sa iya. Pero hindi ko siya type.
0: Aba?
1: Kaya ang type ko ya, si Rosalinda nga iloy ni Rosana.
0: Ano?
1: Type ko gid si Rosalinda kay nagapangidaron siya sang 64 anyos. Hindi ko ya type si Rosana kay kabata pa sa iya.
0: Daw palingin ha?
1: Kay ako ya DJ Sotab nagapati nga mas maayo ang may edad. Kay eksperyensyado na.
0: Yogs! Daw tinonto ni Imo Damokolao.
1: Kay bahala na nga wala bulanan ng administration. Basta may bulanan lang ang pensyon na. Daog na.
0: Wala na ito pang lakat mo Damokol.
1: Kag nakita ko gi DJ Sotab ga mabuhi na kuya ni Rosalinda.
0: Hala?
1: Kag kun patulan ko si Rosana nga bata iya, ako lang ang magastuhan. Amo na nga mas maayo pa nga ang iloy na lang. May lula na ko, may iloy na, may tiya pa, may pinansyer pa.
0: Wow! Rauk-rauk kaling lagaw ang lakat mo. Magamo na Damokol. Madamukulan kagid. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Sige na, Mr. President. Ay, pirmahin na.
1: Ay, daligid lang, Yusuf Castre.
0: Nga aman, Mr. President, ha?
1: Mangihikwa na, kay daw ginabusisaw ko.
0: Hala!
1: Ay, karoon ko na lang, pirmahan, ah. Mangihikwa na, ah.
0: Mr. President, huh? Tamo na ni may kahulat.
1: Ah, pwes, kulat sila eh. Yes lang kahulat, ha? Ang pirma ya makahulat na iya. Pero ang ako niya kay Ihion, ay hindi na iya kahulat pa.
0: Nga!
1: Unahon ko ding akong pagpangihi kay kunpunggan ko ni. Ah, balayra niya sang akong doktor nga si Lucy.
0: Sige na, Mr. President. Ah, lakat na. Pangihi na to.
1: Abi ko gani, ma-offer ka pa sa akong nga mabulunter ka.

0: Bao, magamo ni. Dako-dako gud ang malo ni Magdalena kung mapuspo ng eleksyon. Ang lain nang galing kay 50 pesos lang yata gisakon. Sus, bagit-bagit man. Ay, ba?
1: Hello, Pastor!
2: Uy! Ikaw gali, anak ko nga Bungkulong.
0: Bao, nagkita ay naman ang mag-amigo kayo ah, si Bungkulong kagang Pastor. Ari naman eh. So tabay naman eh. Ay, ba?
2: Ari ka di gali, anak ko nga Bungkulong?
1: Ari ka di gali, Pastor, ako ba?
0: Ay, ba? Ba? Daw suyang panambat ni Bungkulong ako.
2: Kamusta ang tulog mo, anak ko nga Bungkulong, kahapon samtang nagawali ako?
1: Ah, pigaw, Pastor!
0: Aya ba? Pigaw ko ng tulog, ya? Nga man ayahan man?
2: Kagaan naman, anak ko nga Bungkulong.
1: Pigaw ang tulog ko kahapon, Pastor, samtang gawali ka! Kaya imuwali kung sino man ang nagkakatulog sa simbahan. Kapin pagawali na, makanto sa impirno!
0: Aya ba? Hala, naisan dyan ni Pastor.
2: Ay, gali ka nga, Bungkulong.
1: Kaya mo ito, Pastor, eh. Iagwanta ko ginagakon katuyo, ah. Wala, hindi ko katulog kay Masim lang makanto ko si Pirno, ah.
0: Wow! Di man, nakapamati ka manggalisang wali ni Pastor. Te, matulog ka pa? Sa impirno kagin matupa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Makakas mga butka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Makakas mga butka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!

0: Venus, my loves. Mm. Ari na kita sa mabugdaw nga lugar.
1: Amo gani, ari na ta. Pero damo, gali tawo.
0: Ah, ang gusto mo gali yung taneng nga mabugdaw nga lugar. Inang kita lang ang duwang tawo? Mayo diya sa mall. Eh, bisang wala tiya kwarta, pwede tiya kalagaw-lagaw. Kagbalingaw pa ta.
1: Diri kagid gali ya. Kay damo, di dilalang tawon. Kapin pang mga babae nga nubo shorts.
0: Aa? Ay, wala na ko na yaglang taw si Naya.
1: Hmm? Pero ka pasiplat ka.
0: Ah, pasiplat lang eh. Eh, gaw na huna ako kung... Wala man na sila ihan na itong nawan. Ah, kalipot gitsang shorts.

0: Nila?
1: Wala eh. Kita mo nga gasuksok gani sila sa amo na kay iti komportable sila mo.
2: Sa bagay no. Ang ham gani ginabutang sa ref. Agod mabugnawan ang ila pa yan.
1: Hmm? Ang ila nga no?
2: Ilang ham eh. Ang ham bala. Ang ham, ang hamis-hamis nila nga legs.
1: Kuha mo pa ba? Sadya-sadya eh, no?
2: Oh, yeah.

0: Sugod subong, amigo Bantol. May kasugtanan na kita nga duwa.
1: Oo, amigo Norbing di Balunhaw. O tiyano, butangan ta pa kasulatan.
0: Ay, hindi na. Ang imo na lang commitment and honesty. Dako ang salig ko sa imo, nga masaligan kagid. Amo gani nga nagasaligid ako sa imo. Gani subog ang aton loyalidad sa isa kag isa. Hindi ni matakos sa tinta sang ballpen.
1: Bah!
0: Kundi sa aton matuod-tuod nga pag-abyanay.
1: Haya ba? Aba, mag-amo sina daw partido gali ni sa politika diri sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
1: Daw lab Negros kag Uniga.
0: Oy, kag nga aman.
1: Kay man, wala sila may ginsulat niya kasugtanan. Nasulat nila pero kasugtanan lang paagi sa commitment kag loyalidad.
0: Kagtawgon ta ini nga kasugtanan nga Nur Ban Agreement.
1: Aba, may ngalan pa ba? Daw ang iya tunog daw pwede ilakot sa tinulang ang manok.
0: Ang Nur Ban, halin ina sa aton ngalan nga gin-combine lang.
1: Sige, amigo Norbing di Malunhaw. Sugod subong, ara ko dira sa aton kasugtanan. Basta ang hatagay raok, mintin lang.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: Ato na ang nurse nga giho. Managyo na ko dia. Oh, isulod ko na na sa bulsa ko ang nagaisahanon ko nga brief nga may buslot sa tunga. Ha? Ari na. May nahinay lang ko panahog sa agdan. Mapakunukuno lang kunuko nga abibantay lang ko sa mga pasyente kaya natapos na ang pagbisita. Sa katapusan, makagwaan na gina ko sa kalbaryo ng lugar ngayon eh. Bayaan ko na ikaw, nurse. Lagyuhan ko na lang ang balayran ko diri sa hospital. Sang nagligad ko nga pagpalagyo, palpak to. Pero subong, hindi na mapalpak. Successful na ginang pag-ikyas ko. Are, mamat-amat ako halindres sa kunkatre.
1: Sabihin nga makadwa!
0: Malagyo ah! Upol ka!
1: Ay, gali! Lagyohan mo rin bill mo sa ospital!
0: Nge! Ikaw na, nurse!
1: Ay! Oo, ako ay ninja gwara muskon.
0: Tapat?
1: Naglibot lang ko, agot lipot. Tunta ka, kay daw abot ko gid nga malay. Malagyo ka, kag may malayin kag naging plano ah. May aragi niya galiin, no
0: ah? Wala, nurse ah. Gawoking-woking lang, kuya. Dala pa balhas bala.
1: Balibot!
0: Animal, nadakpan niya pa ko.
1: Balik sa imo, Katre! Kaya ka natuwan na lang ka para hindi ka makapalagyo.
0: Aha! Hala! Sadya-sadyahin, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtap na sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero
11: sa Star

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, manalo panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Food supplement for men.
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman,
5: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: Epektibo.
3: DTX 500.
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Physio.
5: Yung may D3.
3: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
9: K5
8: News FM.
9: News FM.
10: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: That song was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
1: May balita na, may drama pa. Kampyon!
0: K-5 Galingawan Time! Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
0: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
0: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
3: Oh, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3, nga may Visio, ang Visio, nga may D3.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sang imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mamasaga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
3: Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporbiotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics! Hindi

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi, ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3.
9: Mga butika
13: oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
14: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO,
9: ang BCO
10: yung may D3.
9: Mga butika.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music, kampiyon sa kalingawan, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika

0: na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magida ako sa akong body odor.
5: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gida ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
9: may
1: Physio,
9: yung may
1: D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
1: yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: D3 Bio.
9: Health News.
1: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
12: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy.
13: Mm-hmm.
12: No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
13: Uy.
12: Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
13: Di mo tambay.
12: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
14: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
13: Mm-hmm.
14: Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga naga pa-contract sa imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
12: Wow.
14: Magnesium sa
12: amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
14: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacillus, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components atin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
12: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, sir boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imong nitric acid, amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa, wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
16: Kampiyon.
12: Para ang dugo riktato sa transmitter.
16: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
12: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
16: Kampiyon. Sarurot gina.
12: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
8: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakats mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!

0: radio mo.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipin nyo rason, oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 11:07. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag sumuman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Indi ang
5: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
6: Saboroso.
4: K5 News FM.
7: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
4: 11 Mbps.
3: Mayong aga sa aton sring nga mga ka-K5. Diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang pasin na kabugo sa probinsya sang Iloilo. Anong plan niya gahon tada? Nakaamat-amat na kamuluto? Kahit kita rin na kina, aga pa ni na luto kag natimpla ang saburuso nga sabaw. Dira sang isda sa baybayin sa dikamay kalanaan, sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapos, nagasurusog ba naman si Manang Veronicada na sang manok kag baboy. Ang baho kalabot, di ba? Mayong aga, git. Kag sa kutob sa malabutan sa atos nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sila tagsak mga radyo, samtang nagapiparar sa palanyagahon, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM banda, kag sa aton mga listations nga nagamonitor man, dira sa may banwa sa Leganes, yun ang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Nagsaton si Maka K5 sa bilog suning Western Visayas, sa bilog suning Pungsod, Pilipinas. Kagsaton mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, isagi ka maing oras sa inyo tanan-tanan, nga nagatutok subong, amalaning kalingawan sa mga OFW ta, para ma-update sa mga pekuli ng Gakarnabo, direkta rin sa dutang na tawhan nila ang pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, pinagi sa ito sa Facebook Live. I-like na kag i-share nga ito sa mga pagpangalagad. Kag welcome na sa sining programa 11 Mbps. Mga balita kag public service. Dili kita sa adlaw sa mga Miyerkules, pizza 14 sa bulan sang Oktubre. Ikaduhay ni nga Miyerkules, sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikapulo nga bulan sa karun nga tuig 2026.
4: 11 Mbps.
3: Sa Gyapon, ako ang inyo lagad, ang inyo, ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
3: Hi, salamat, Boswell na. Gayo, homes ka K5 JC. Subong adlaw, pizza di peligro. Peligro ang unod sang bulsa, ang unod sang kahita. Sige lang kay Baswell sweldo na. Pizza 15. Ay, doon ginawa mo lang kapaigo-igo ang imusing sweldo, no? Kahit makalabot naman sa another sa nga sweldo. Baka galing subong ang sweldo, 31. Malawig-lawig ka kay 5, Jess. Pero ang 31, ang manami lang kay Sabado. Bot silingon, ang sweldo, pizza 30.
4: 11 Mbps.
3: Stintay dos días sa labilin, kamag-abot na kita sa adlaw sang Paskwa. Kag stintay nueve días sa labilin, kag bugto ng orango sang tuig 2026. Mag-welcome na kita sa tuig 2027.
4: 11 Mbps.
3: Sa karon nga pagpangalagad sang 11 Mbps. Good life kung gauyat ka doon ka programa yung kasad mamit lang ako balitang K5 sa umaga. Pero sa Lunes, ah, na si ka K5 Reyna or si ka K5 Christian Hagurin ang mga pungko na sa balitang K5 sa umaga. Pero kami machan, sa mapropungko man kita gyapon. Ah. Anyway, sa ato sarili pagpangalagad, ginalauman nga may imo, may magasulod din nga bagyo. Nali yung partner sa aton sa nga pag-asa. Now, kay aginalantaw, nga sunod si Mana, no, may magasulod na sa monitoring. No, sa aton sa nga pag-asa, ang inisambit sa nga bagyo. Although tiari kita nag-experience sa Super El Nino, ang pamangkot naton, kabakal na kamubalde. No, daw madahog-dahog na ibang subong ang balde. Kabakal ka mo balde o kon balde sang utok. Grabe man ang tirada ni Tita Claire Castro ba? Sa mga nagkwanda, nagayuguta sa statement sa presidente ta nga balde, no? Ah, hindi bakal balde, balde balde sang utok. Alas 11:13 sa aton sering nga pagpangalagad, ara na partner ang aton sering nga pag-asa, hibaloon ta kay may bagyo pero sagwa pa sang parnaton. Pero kaina, may nakitaan kitang report na no, nga sa masunod nga simana, sa masunod nga inadlaw, may mo magasunod na sa ato sa nga domain o kon sa monitoring sa pag-asa, ining nasambit sa nga bagyo. Sa piyak nga linya, makaupo naton, Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
0: Hello, mayong aga. Muna natin manifest mo their update para sa subong adlaw sa Wednesday, October 14, 2026. So as of 8 a.m. kaginang aga, may yara katang minamonitor ng isang tropical depression outside yung ating Philippine area of responsibility. So ang ining bagyo, iya location ay yara sa may 2,235 km east of extreme northern Luzon. And then ang ining bagyo, wala mo natin ni expect na magasulad sa atin park, kag wala man ni siya direktang epekto sa atin. Samtang Intertropical Convergence Zone or ITC ang nag-a-affect sa may Visayas and Mindanao, kag northeasterly wind flow ang nag-a-affect sa may Northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas, ay kadayon kita mag-experience sa magalaumo ng kalangitan ng mga lap-talap ng mga pag-ulan, pangalat, panago o hugas ang ITCZ. Mahina at tuptup makasarangan naman ang hangin naton nga maghahalin sa direksyon northeast to east nga magadala sa makanay tuptup makasarangan ng pagbalog sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5.39 sang aga kag magatunod ini alas 5.33 karon sa hapon.
3: Engineer Nicole?
0: Yes, sir.
3: Ma'am, ining tropical depression ang balnatong gini-monitor sa guwa sa parnaton. May masang chance nga magsulod ni sa ito, no? Kadaga pikto sa ito is a intertropical convergence zone, no? Subo silingon, ma'am, in general, may mga tinion sa gyapon kita nga maka-experience ni sa mga pagtupa sang ulan?
0: Yes, sir. Pasabang mga sa mga ka-experience kata sa mga pag-ulan-ulan. Sabang nga adlaw, possibly pa sa mga masunod nga duwa o tatlo adlaw, sir.
3: Kagalos si ni ma'am, ang bilog siya ni nga probinsya sa Iloilo, dari makita natin doon na cover sa sining mapanganod, no?
0: Yes, sir. Yes, sir. Kag actually, kasi sir, sa sabang mayara na kita may na kita diri sa atin na radar sa may especially sa northern part sang atong Iloilo sa then sa may Capiz kag Aklan nga manila da ulan na sir.
3: I see. So iban sa mga lugar nagatupa ng ulan, so overall may mga ulan din kita no nga ma-experiencehan. Pero may mga report ma'am nga although nga tiwi pa ni nakasulod sa inyo sa satellite nga monitoring do may mga bagyo nga pala buton kita. Sa sing bulan sa Oktubre, ma'am, mga more or less, ma'am, pala ka bagyo gusulod sa Parnaton?
0: One or two nga tropical cyclone, sir.
3: Okay, ha. Kada o, hindi pa natin ni mga kwan, eh. Ma-monitoring or why pa sa radar natin, ining dog na paabot natin nga bagyo, aside sa sing tropical depression, nati malubok man ang chance, o kung wala naging siyang chance, nga masulod man sa ato sing par. With this information, General Nicole Silvestre, salamat kay Kagliwat. Amayong udto na kaigma ka na, ma'am.
0: Manog igma pa lang, sir.
3: Ah, wow, my God. Iwa, ikap ka timo. Timo, anong sudan ta na, ma'am?
0: Why pa, sir? Wala. Pawatan ako. Ano, tinaluto na lang.
3: Ah, so nagaluto lang mo na si Pag-asa?
0: Yes, sir. Yes, sir.
3: Ate, sige. Salamat, kid, ma'am. Kag mayong udol na sa inyo sa Pag-asa, Iloilo. God bless, kid, ma'am.
0: Welcome, sir. Kag God bless, kid, ma'am.
4: 11 Mbps.
3: Para riho taton ma'am, may patatun ka igma. Agwan tahon tanay ni ma'am kay mga obligasyon kita. Anyway, subantayan naton ang duga pagisan ng mga update sa sitwasyon no sa katusig ka panyempo. Kay na nakita naton diri, hambal naton hindi pa makwan makitaan sa monitoring sang Pag-asa. Pero may palabuton kita nga bagyo mga kakifay. Although ati apektado kita sang Super El Nino, pero sa Gyapon na hindi mahimo nga hindi kita yung maigo sa nga bagyo. Kaga ginablubanta, ganit mong kaginabantayan nga ang bagyo nga mahimo magasulod sa aton na ubulubantayan. Kay despite nga sa sing Super El Nino nga nagapekto sa aton, mangin mabaskog ining nga mga bagyo nga mahimo magalabay sa aton. Kag mahimo ara kuno sa kategorya no nga typhoon kag super typhoon.
4: 11 Mbps.
3: Alas 11:18 sa aton sering pagpangalagad. Subo nga tiyempo, maululan, mainit. Dati ko nina lang resistensya mo, laban-laban bro, batsyag kay baldagid. Na, gani, proteksyonan ta kapabaskulo na ito sa immune system. Maginom kita sa combination sa The Power Trio, Detex 500, The Superior Antioxidant, kagsuban Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. May D3 ka na, may Extra Virgin Coconut Oil ka pa. Ang Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguis ang klinika Daltantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar, kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
4: 11 Mbps.
3: Ano bala ang mga labing talupando sa mga balita nga tunsin nga pag-aistoryahan sa tunsin nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
3: Mapasana all ka na lang mga kakifay. Kaya nga ah, may isa sa rika manugtaya sang loto. No? Wow, ah, tani do parihom te kaswerte sini no? O galing kay paano kayo magdaog sa loto kay wai ka man gataya. Wai ka man ginaingan yung mataya ka mo. Pero nadagan ang isa sa dako sini. No? Nga jackpot prize sang 642 loto. Ang ining nagdaog halin sa area sang Bulacan. Nagaisahanon nga winner sang 642 loto. Nga gindraw ini kagabi mga kakifay.
4: 11 Mbps.
3: Bisan asik-asik lang aton da no. Mamangkot kamo pilang gindagan sa sering nag-igo no? Sa gintaya sini. Ang gindagan niyam lang yara sa 94 million pesos, 813,839.57 centavos. No, grabe. Kuhaan pa ni tax sa 20%. Ti mga tax siya is pilang mag 20% sa isa ka dosya 20 mil. Da mga ara sa kuana, mga 18 milyones. Ti makalimpyo ka lang mga 80 milyones sa ano pa? No? Dako na nga kwan nga jackpot. Wow. Ate kong sabagay na pagkit sa palad ni nga guro na sila giman ang madaog. Ang numero nga nagwa, amo ang 5, 15, 42, 26, 19, 40.
4: 11 Mbps.
3: Konsin o kamanda, why kita da? Nagaling kay tiniya pa swerte mo. Ang bagay nila kuno kung magtaya kuno sa luto, dako pa yung tsansa nga maigo kasang kilat. Ha, kontra sa magdaugaw. Kay ang proportion bla, no, ang ratio sa pagdaog mo ti tama ka dako. Samtang nga nagadako ang mga numero, di bla ini 642 na mo ni pinakanubo mo. Tapos may 645, may ano pag na? Do 652 kag 658. No, do apat na mo. Samtang nga nagataas ang numero, siyempre gagamay man ang tsansa, no? Gaslim man ang imo tsansa sa pagdaog, mga kakifay.
4: 11 Mbps.
3: Pero tambal nila kung swerte mo na sino pa bing makapugong, no? Kung napagkit na spalad mong manog-daog, gaw, no? Kung kumpara na sa imo, bisan sino pa, hindi na kung mapungga na mo. No? Kung para sa imo, para gina sa imo. Kita mo to ganing babae ito sa Estados Unidos. No? Inject, no? Kahit kwanto mo, silot nga kamatayon. Sus Mariusip po, pag-inject siya, buhi pa siya. Na-hospital pa siya, pero balik sa prisuan subong, tibidunto lang padayunon pa to, ang pag-inject sa iya, nga kung tanit, ipat yun niya pinagi sa injection. No? Kahit may silot nga kamatayon dito. So, patiksintas, injectionan ka na, hindi ka pampatay. Kaya mo na balila, hindi mo pa kung swerte mo. Hindi mo pa oras. Kung oras mo na, ti-oras mo na. Pero kung hindi mo pa oras, ti-way gid chance.
4: 11 Mbps.
3: Pagpasiplata sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Subong nga adlaw, tub-tub Nobyembre 8, wala sang impeachment trial.
4: 11 Mbps.
3: Yara, subong sa break o kun sa recess. Ang aton sini nga mga senador nga nagaserbing nga mga senatorial judges sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Tinga ang nagbreak ang mga senador tungod nga tagan importansya sang saning mga miyembro sang Senado naton, no? Ang ining national budget para sa tuig 2027.
4: 11 Mbps.
3: Ang aton sini General Appropriations sa fund o kon budget, mga kakifay. Kahit ki dapat subong mapasar ni sa manubo kag mataas sa padalgan sa Kongreso o kon sa aton sininga lower kag upper house, mga kakifay. Kahit ki dapat prior o kon before nga mag-end ang tuig 2026 dapat mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining nasambit sini nga national budget.
4: 11 Mbps.
3: Kaya ba inaton, pagsulod na ni sa bulan sa Disyembre, asako-sako na ni. No? Aside si nati, damo sang holiday, kagpila na ton ka mga matag-as si official, no? Laban-laban, yara na sa break o kon vacation leave, mga kakifay.
4: 11 Mbps.
3: Te on the part sa House of Representatives na pasar na ni ang national budget sa ilasing level, sumasaka ini sa Senado. Kagdira ti busi sion, no? Li-lion, lantawon sing maayo ang ining national budget, mga kakifay. Kung may pilada ka mga senador, makita natin kung may mga questionable, no? Sa nasambit sining nga budget, at ilaban-daban na isuryahan na nila, no? Kag kung okay na, mag-sapol ang representative from the Senate, kag representative sa lower house. Kung makasetol ba sila o kung istoryahan kung ano man ang madapat nga baguhon sa aton sining nga national budget, mga kakifay, kag kung okay na, kagwain na sa problema, iga-forward ini sa Office of the President.
4: 11 Mbps.
3: Agod nga pirmahan ang aton sining nga national budget, mga kakifay. Amo na nga subong, wala sang impeachment trial until Nobyembre 8. Mag-resume ang impeachment trial sa babot sininga Nobyembre 9.
4: 11 Mbps.
3: Pero antes pa man, nag-break ang aton sini nga mga senator judges. Masi mga video kita da partner sa impeachment trial. Now, daw ambutan ko ng iba na kibot sini o kung ginapaabot naman nila. Now, kay ang prosecution, gindrop o kung ginisol, ginbawi ang ining tatlo tanan ka mga articles batok sa kay Vice President Sara Duterte.
4: 11 Mbps.
3: Madumduma naton nga apat ka mga articles, no? Ang gipakatubang nga makaso ni Vice President Sara Duterte. Ang Article 1, mga kakifay, in connection ini, no, sa confidential funds. Dito bala na agwa ang mga ngalan nanday Merig Respiatos, day Pagong, Andilim, no? Di ba nagwa dito? Kay tigi na question nila kung sino nakabaton sa St. Confidential Funds nga mga halos yara sa 612.5 million pesos, 500 million pesos bilang confidential funds sa opisina sang Vice Presidente, kag 12.5 million pesos sa budget o kon confidential funds bilang secretary sang Department of Education during the time si Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. So kabilugan mga 612.5 nga confidential funds nga gina-question, no? Kay da wala magtupa sa insakto sini nga tawo o kon ginhimo-himo lang ang inisambit sini nga mga ngalan mga kakifay. 11 Mbps. Amo na ang Article 1. Ang Article 2, amo ni subong ang current, no? Before nga nag-break, nga ginistoryahan, iniangot sa unexplained wealth, no? Ni Vice President Sara Duterte, lakip man sa isang abana nga si Attorney Mance Carpio. 11 Mbps. Sa unexplained wealth, wealth ang ginistoryahan, but sila nun manggag. Di kon manggag ginistoryahan, do hindi taton ka-relay. No? Hindi kita ya ka-relay. Kayo ay tatot manggag. Ah, manggad na lang sa sila nga bang manggad sa buling. Ah, tama mo na ginahistoryahan sa Article 2, mga kakifive. Ah, dito may ginapang imbitar halin sa AMLAC, no? Sa Anti-Money Laundering Council, mga bank manager sa kalain sining nga mga bangko kung sa din may account ang mag-asawa kag pamilya Duterte, kag lakip man gipatawag man dito ang official sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR. No, tikay tingin na suryaan din, manggad mo. Ti amo ng Article 2, nga ginatalakay, subong mga kakifay. Ang Article 3, in connection ini sa bribery. Pero, di ba, sang una, nakahambal man ng prosecution. Kasi niya doon, hindi na ito pagpadayunon pang kaso ng bribery, doon i-drop man nila. So, why pwede matalakay ang kaso sa ni nga bribery under sa Article 3. Iniangot to sa mga bribe, no? Pinangatagan na kwarta ni Vice President Sara Duterte ang pila sa ka mga opisyal. So ay pala matalakay pero gindrop na. Ang Article 4, amo ni angot sa grave threat. Ining pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa Pangulong Bongbong Marcos sa iya sa ngatiayon si First Lady Liza Araneta Marcos. Kag ang pakaisa mismo sa presidente ta na si Anay House Speaker Martin Romualdez. 11 Mbps. Amo ining apat ka mga articles of impeachment na ginapasaka dito sa impeachment court. Pero kapon, hambal sa prosecution, siniyang tatlo diri i-drop namon. Nabawi on o kon, isulo namon. Hindi na namon pagdayunon mga kakifay. Ining Articles 1, Articles 3, kag Articles 4. Ang nabili na lang Articles 2 in connection ini mga kakifive sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Pero on the part niya sang prosecution sa primero, na daw siguro perhaps nakibot man sila regarding sining pag-isol. Kaya nga ang ibang nag-question mo. Kung lang mo dumalang ng Article 2 na lang, hindi tanin sa pagsugod plus impeachment trial, Article 2 na lang kita. Nag-uyang pa kita sa malawig, siling mainadlaw, nalabutan pa kita binulan. Pero kung kaisa, istilo mo lang na. Tigalain ang prosecution, kaya ang balya, napresentar na ang mga witnesses sa prosecution sa siling dua ka mga kaso sa tatlong aging pang-drop. Sa Article 1, may mga ginimbitar sa mga witnesses dito. Sa Article 4, may mga witnesses masaging pang-imbitar. Waay matagang tsansa ang depensa agod, no? Nga depensahan ang ila sining nga kaugalingon on the part sa kay Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Pero on the part naman sang sang depensa, siling nila ang ining pag-drop sang Article 1, Article 3, kag Article 4, hindi ayan mahina ang ila sa ninga ebidensya? Amo niya ang balsang prosyek asang depensa? Ah, sir, kung mabaskog na, iparayun nun na eh. No, parang pamatudan ta. Pero tinimuluan naton, kada isa sa ilamay sa tihiyaman, na siguro luyag man sa prosecution nga ma-focus na lang sa isa sa kakaso. Kagbalaan nila ang in Article 2, din nalakitan, mabaskog ang ila sa ning nga mga ebidensya.
4: 11 Mbps.
3: Ang goto sa pila sa ning ka-minilyon up to binilyon ka-pesos, no? Kay Y. Nagasinanto sa gindeclare sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, o consalen mga kakipay. Pero ako yung pagpati pang ididol mo ning mga higher officials ta, in terms sa mga unexplained wealth, laban-laban damo malimiguan.
4: 11 Mbps.
3: Ang importante da, no? Kabalo ka lang magtago. Hindi ka lang mabisto. Amo na ang bagay natin, ang iba na may mga sideline ka ni gusto mo. Ang mga politiko ta. May mga negosyo na. Abin nyo lang. Pero ang iba dira, ti sikrito ka nagagamit lang sang dami mo. Ah, oh, bala mo, hindi man sa katobtoban mangin politiko kaong galing kay tiyang iban nga mapamilya ang politiko ginimo na nila palangabuyan. O maling nga ginbunag at isbabaw sa kalibutan hasta kay mabuntuan ginawa ang mabatian mo di same ma'am gyapon nga mga apelyido. Dawag ipagbagong Pilipinas. Amo nang bal nila. Ah, ayway sa bagong Pilipinas kay nga ah ang yara sa mga posisyon, ang yara ng mga public officials ta, halinsang una sa subong, amo-amo manggiapon.
4: 11 Mbps.
3: Tidi nilang pagbago. Oh, di bala? O galing kay ti balik naman sa aton. Di bala, may election man? Di bala, may kinamatarong ang kada isa sa aton nga magboto? Di, ang tawo, gimboto man. Tibot silingon, kung anong kapalaran sa pungso Pilipinas ta, ang balasulon, kita man nga butante.
4: 11 Mbps.
3: Ah, kaya ginabalik man mo, may choice man ang tao, may freedom man ang tao, no? Nga magpili. Igaling kay ang tao, mapili man kung hindi man kakwarta eh. Sinama, kuan lang ta, no? Bato na lang ta. Ah, kung isa doon galangot, buot mo kay ti, daw isipon mo daw, daw ay man gid sa ilang na dumayag. Ang pilion lang ang less evil sa mga nagapanlagan na K5. Daw ang balon mo bla. Ah, ang nagapangawat ng gamay. Ah. Pero ang bal nila, gamay man kagdako o pareho mo lang makawat. Sa mata sa kasuguan ka sa mata sa aton sa nga kaitas taasan. Sa mata sa makako ta sa lakmana.
4: 11 Mbps.
3: Hindi, ayan ang munang rason sa iba niya mga awat ka dumalang. Hindi mga awat ka lang sa dako. Ay mga awat ka sa gamay kagdako pareho mo lang kawat mo. Di ba la, mga K-5?
4: 11 Mbps.
3: Di ba la, Ma'am Aisha Ahmad? No, gabay kagad ako. Pariyo lang kawatan ka mo. Kay Sir Norberto, Julie Montaño, may adayad nga udto. Kay Ma'am Ana Libahade, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers natin, halong sa biyahe. Kumusta ang biyahe? Kag sumuman kay Ma'am Bing sa PSJ, paswerte. Kag para gina sa iyamugin, Ma'am. Amo na bal nila kung para sa imo, no? Ah, hindi kina makalikaw sa imo. Kung napagkit kag na kun kana amo nang destiny nga ginatawag. No, hindi kana kalikaw. Kag sumuman kay Sir Nito Sumbong sa may Barangay Baldosa, pamilya Sumbong, may dayag gid nga udto. Kag sumuman kay Ma'am dalang. Bao kalaw. Kay Ma'am MJ May Bagafuro Baylaran, may adayag gid nga udto. Pagbalik tayo, gisang na itong report. Una ito kong report yung K5 Bridget de Mayo sa may K5 News FM Sara. Kayang iskulaan to sa may local national high school sa may Banwas ang Ahoy, nakabato naman sa pagpamahog. O ba, amin ka muna mo sa problema. May nag-intra naman kag may nag-pro-prank naman. Oh. Balikan tani sa itong sinong pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo paliog standby.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lie.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics, na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
12: Mami, itigil ang drama.
13: Angeline,
12: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
4: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligat,
5: epektibo.
4: DTX 500.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig Fund, solid kaban.
9: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
9: Yung may D3.
4: Makatats, mga buti ka.
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
9: Yung may D3.
4: Makatats, mga buti ka. D3 Bio with VCO.
12: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
9: Yung may D3.
4: Makatats, mga buti ka.
9: D3 Bio.
13: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
9: Yung may D3.
4: Makatats, mga buti ka.
14: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DDX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauha!
14: Kasi may diabetes ka na!
15: Mag-DDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
15: Garantisado!
14: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka mga butika!
17: K5! News FM! K5! News FM! Championing the lives of the Filipino!
18: Pabalik ba K5 sa aton siling pagpakalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service. Naglusa aton nga oras alas 11:45 na sa Odo. Ginatamyaw talang dira si Paring Rochelle del Carmen Arcega. No, galano kita na speaker ang nagamit ni Paring Rochelle. Thank you, Git. Kay Ma'am Rina Gumakel, may ride man nga udto. Kay Ben Impasta, sa may Banua sa Kalinog. Kay Ma'am Aisha Ahmad, sinamugid, mga awat ka lang, Git. Kundi, dako. Kay Ma'am Bing Space J, may ride gin nga udto. I-check na to report ni Kakipay Bridge, Judy Mayo. Kay nakabaton sang pagpamahog ang Luca National High School. Dira sa may Banua sang Ahoy. No, ang Luca National High School, very familiar kita. Kay amoning Iloy sa ang lugar sa akon sa nga Iloy. Amo na ang idol name ko, Tupas. Pero hindi ko ya big time at mga Tupas. Ah. Oh, sa Luca National High School, barangay Luca mo. No, ti ang ining high school, no, sa Luca National High School, nakabaton kay as reported, kuno may mabunan ng estudyante. Sinong nga hurong kagbuyong naman ni nag himo-himo ni ka istorya. Ati, rason why naman sang klase? Para sa kampiyong report, upod kay Kakipay Red G. Di Mayo.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Kakipay Enrico.
18: Go ahead.
3: Kakipay Enrico, padayon no, ang investigation sa katapo sa Chara Municipal Police Station. May kang kanan, Kakipay Enrico, sa nabato ni...
18: Ahoy, Goro, ahoy!
3: Oh yes, sa Ahoy, sorry, sa Ahoy Municipal Police Station, may kantanan ni Kipad Enrico sa nabato ning pamahog no sa Luca National High School Martes sang gabi Oktubre 13 Kipad Enrico.
18: Kagabi.
3: So, subong Kipad Enrico ang ato ning mga kapulisan ang yara pa ini sa may bulutuan sang Luca National High School agud nga magpatigayo ni sang investigation. Tungod nga ining principal no sang bulutuan nagpangayo kay Fred Enrico sang assistant o kun nabulig agud nga masiguro man kay Fred Enrico ang secure no o kun ma-safety man ang mga estudyante kag manunudlo no sang Luca National High School. So kay Fred Enrico sa part man sang aton nga mga kapulisan nag-deploy man ato sila sa mga personnel dito sa may Luca National High School. Kag may tilaban ka mga barangay officials, agud nga i-check kay Fred Enrico ang mga bags ng mga estudyante nga magsulod. Bangod man no, sa mga nabato ni nga report nga pagpamahog kay Fred Enrico.
18: Kay Fred, sa diin ginpadala ang ning pagpamahog? Sa ano nga, sa social media? Sa Facebook page sa Luca National High School?
3: Kipad Enrico, bali ang pagpamahog ni ang pagini sa pag-post sa social media. Yes, yung post ini kag dito Kipad Enrico nagka-alarma ining aton ng mga pumuli, especially no ang Luca National High School. Pero according Drigane Kipad Enrico sa Ahoy Municipal Police Station, nga ginakabig ni Kipad Enrico nga pagpangsasko no sa pag-post ni sang pagpamahog bangod nga ti sa pag-check Kipad Enrico sa Facebook account nga nahibaluan man kagabi nga mayara ini sang ginhimo nga anuman nga pagpamahog kag mayara man ginatun-an ni Kipad Enrico ang aton nga mga kapulisan bangod nga according sa ila pagpangsasko lang ini kag ginasunod man nga may mga nauna bala kay Five Enrico nga mga post sa iban nga mga lugar kag possible kay Five Enrico ang ginhimo sinisa nag-post pagpangsasko kay Five Enrico.
18: Okay, so bali ang gin-post niya sa iyaman account o galing kay Bugos ni kay Five Reg?
3: Yes, kay Five Enrico. Kag ang nakapanalan ni nga daan sa pag-post ni hindi niya Facebook anim. Bali daw pangalan niya kay Five Enrico sang eskwelahan man
18: dapat okay.
3: Sang
18: confess wall. Usually sa mga eskwelahan may amuna mo ang inang confess wall ya kung isa na butang di kay 5 Reggie na no, kung sinong crush mo.
3: Yes.
18: Di ba la? No, do makakuan mo kung makarelate man ko.

0: tukan man subong sang aton nga mga kapulisan ang ining pagpasahog no apisar nga ti according sa ila paggapang sa school ang ining ginhimo but ginatutukan man subong si Fred Enrico. So wala man nagdeklarar sang klase ang Luca National High School.
1: Okay.
0: And subong niya ongoing ni Kifad Enrico ang klase apisar nga may nabaton ini sila nga report but ang ato ni mga kapulisan ang ato man sa gihapon sa Luca National High School agud nga mag patigayon man o sang investigation.
1: Okay, may mga i-clarify lang ko kay Five Ridge. So pareho sinin sa mga confess wall nga mga page. Di ba may admin ha?
0: Yes, may ara kay Fred Enrico.
1: So, bisan sin olan makasulod dira o kon exclusive lang na sa mabulotuan. Kay kon ano, while ko malo, kon ang makasulod lang da, sa muna sa bitin nga makapost dira is exclusive sa mga nag-eskwila na bisa ihat sa nasambit niya bulotuan. Pero, bisan sin, o pwede na kapost ni kay Five Ridge?
0: Depende kay Five Enrico kung ang ining Facebook wall, for example, ang ining account, no, group man siya, pwede ni siya kay Five Enrico kapos isansin o nga mga member. Pero, like, for example, kung wala ikaw i-access sa amuning account, pwede ikaw yaka direct message sa admin kag through i-direct na i-post ang imong ginpa-butiyag man o kung ginpa-higbahin nga confession. So, sa amuning party Fred Enrico, possible ni hindi lang isa katawo ang naghimo kay kung kanawo naton ang confession wall ni madamo ni sa mga miyembro man or grupo ni nga lakit diri sa wall sa amo ni nga account kay Fred Enrico.
1: Okay, i-stay di anay na partner, basahon ta lang, anabutang saga eskwela sa Luca National High School, dalang ng change, manda kamo boss kay hindi gig kamo puli samtang wala may mabunan sa inyo. Shout out sa Tagaluca, manda lang kamo boss, salungalong kay tanan kamo hindi gig kapuli buhi. So amo naging post sa confess wall sang Luca National High School nga ti nalarmaman ni ang mga manudlo kay pila sik may estudyante labi ni kun ikaw ang admin sa sing nasambit nga page. So amo na that's why nga nangayo sang bulig assistant sa ato sa kapulisan kakay Five Ridge. Pero dayon ang klase sa ni kakay Five Ridge sa pulis pang sasko lang niya. But we hope nga madakpan ni kung sino kayo mo ni sasko kakay Five Ridge.
0: Yes, amo na gani kay Five Enrico nga apisar nga ti ginagabig man isang ato ng mga pulisan nga pagpang sasko. Dapat seryoso kung maninino nga investigaran kay madamo na sa mga maapektuhan ni pananglitan kay Fred Enrico nga makilala ni Balabat sa still no ongoing diyan investigation kag subong bala kay Fred Enrico pamatian naton ang kabahin naton sa pag-interview.
1: Malawig niya ka kay Five Bridge daw maalangan ko karon sa kwan may TC Network News mga 1 minute so di pwede pa mahingagaw. Sige, go ahead now sa interview sa kay sino na si Ma'am Clarity ni ang interview mo kay Five Bridge.
0: Okay, Five Enrico, si Police Corporal Glenn Fernandez ang investigador sa Amoy Municipal Police Station.
1: Sige.
2: Pero subong sir, kamusta inyong investigation? Subong, ano ginahimo sang aton nga kapulisan dira sa Ahoy?
3: Ato subong ang investigador naman sir, naglakad pa sa Luca, naglakad sa Kabalo.
2: Oo, bali nag-investigate to sir. Bali, ano sir, confirm sir, yung nakabaton ka mo man sir, nakabaton sang pamahog dira sir, ang bulotuan.
3: Oo, nag-post update sa Facebook, tapos nag-contact diri ang principal dito na mga yun, isang assistant na dito para kung interesting ito, mga sweldo yung nag-sulod.
2: Okay, pero wala sir nag-suspend ang bulotuan sang klase subong aga or continue gyapon ang klase?
3: Continue mo gyapon, pwede hindi pa man siya, kahit i-post mo lang sa Facebook. So, at least hindi ko naging tagtuan nila ito sa ating investigator rito, Rescaldento, kaya tinangayon mo sa bulig ito ang principal ay para i-prepare na daw ang mga sulod na nagasulod.
2: Oo.
1: Okay, kakay Five Red, salamat, Ged!
0: DK5 Enrico, no, subong kay padayon pang investigation, dugang lang update, pantayan sa aton nga Facebook page sa K5 Sarakag, K5 Quinto Distrito. Balita, nagikan rin sa Banwa sa Ahoy. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. 11
1: Mbps! Salamat kay K5 Reggie Di Mayo, dikta sa

0: K5 News FM Sara sa report sini sa may Banwa sang Ahoy. Ang local nationalized school ay may magsuspenda binantayan ng sang pulis pag klase kay inasang aga kagamay mo ti subong man adlaw to verify no kag to confirm this report mga kakita. Pagritsa kay GBRI Guardians Balutak Kavieho, halin kay MGM Bagafuro Baylaran, kay Ma'am Beth Edar, kay Sir Arturo Lilias, may barangay Maspasan sa Banwas ang Kalinog, kay Sir Chris Buico Almuhin, sa may Zone 5 Takasaro, sa Tanan Ma Senior Citizen da, kagalakip man no, sa President si Ma'am Crisilda. May dayang ginya, udto da mama, kay Ma'am Jusa Butakritselo, Tagaluka ka man ma'am. At si Tagaluka man ako mo. Kagkay Ma'am Nini Sean Presya, kagkay Marina Gumakil, may dayagid nga od. Pagbalik na itong dugang information pagkatapos ang Mighty Scene Network News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: KTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-KTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-KTX 500 ka na!
4: DTX 500
3: ang may powerful compound.
4: Ganagapanugos
3: ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: aramis
4: mo. DTX 500
5: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo
1: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
7: Patient, nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali. Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng halagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ang estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagol sa Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, beripikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet.
11: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: K5 balita mula naman sa Valderrama Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
12: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumidlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maging ang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Napatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
8: At ina pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
2: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang-Otobre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nang hiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
13: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang by-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at by-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Masa pinagtibay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
14: Pinagtibay ang partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
8: Chaco Sagarbarya nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Sinuri ni Negros Central Governor Manuel Chaco Sagarbarya kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo McKilling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals. So Governor Mariano F. Pardisis Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahog habang sila ay nagtatanghal. Si McKilling ay nagsilbiring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalya ng balita. Dalawang sospek sa illegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabayba sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
17: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect sa illegal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod na operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30 anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banias ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roa City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36 anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na may halagang mahigit 24,000 piso. Umami ng suspect sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpirma rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga suspect at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: At suspect sa drug buyba sa Bangaklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gloria Villas Manyo.
19: Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy bust operation sa barangay Pagsanghan, Bangaklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kalaunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng suspect ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search na recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Auckland Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Auckland kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa MyTCN Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
8: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kaniyang kuwarto. kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagalinga mula sa operasyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
0: Pabalik sa ito si Kapagpangalagad, dali sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Nagdulusoton nga oras, alas 12, GC size. Ginpabsin ko noon ni Ma'am Jusa Bataklit Selo ang iya apo. Ang nag-eskwila mo na sa may Luka National High School para sa Surbola. Kung kaisa pang sa skola ni Pro Whiteman gina-discount ang posibilidad nga ba si maging matuod bla. Pero sa iba natin kuturan ba, sorry matinyo ka rimuhimo sa mga amusin nga butang. Nga makapuwag kag makatugas ang kadlok ilabi na gid sa mga ginikanan kabanudlo ka may sudyante mga kakifay. Kag speaking sang estudyante, may isa ka estudyante dira sa may banwasang Dumangas, no, ginsumbag, no, kay ginapayag, nagabuli sa iya, ining biktima. Biktima, knockout sa isa palang kuno ka sumbago, sus Mariusip. Ang nagsumbag, no, bayi man eh, boksidor ni Guro, no, amunin ko kaysa kabudlay sa bulutuan, nga may mga pagpangbuli, bla. Ginakwag na to niya, ginahambal na to niya sa mga ginikanan, kung gintuluan gid ang mga kabataan ninyo, nga hindi magpangbuli. Dapat friendly lang. Galing hindi madula sa mga bulutuan. Tati may babae, sinong bag? No? I-check na to ang detalye sa niyo upod kay Kakifay Bakaren Badilla.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
0: K5 ka?
21: K5 Enrico na tumbag gid no ang grade 10.
0: Okay.
21: Sorry, grade 10 so, nga estudyante nga babayi matapos ini siya nga ginsumbag sang grade 11. Grade 7 ang schoolmate yaman diri sa may PD Monfort North sa Banwasang Dumangas.
0: Ang PD Monfort daw I think ara sa Lublob na sang una Lublob,
21: yes,
0: sa unang tawag sa PD Monfort nga barangay ka K5 Karen. Subali,
21: yes, yes,
0: ang
21: Lublob.
0: Ang suspect is grade 7 first year high school.
21: Yes.
0: Mga plano edad ya kun mga first year 14. High school 14, no? Ang ining ginsumbag is grade 10. Sang una, fourth year high school ni. Napila edad niya ni K5 Karen?
21: Ang waita ni nakwa kung pila ning edad niya sang inikinsumbag K5 Rick. Pero grade 10 ini siya.
0: Okay. So, bali na tabo ni kahapon?
21: Yes, kahapon, alas 4 sang hapon. Papuli na ni sila K5 Enrico. Nakagwa ni ang... ano ni tawag ang si alias M ang nanumbag ara na sa guwas ng ilang eskolahan kag ang ining nagatig na pahayag niya nagabuli sa iya kay Fabric no nga si alias Nene. Musa diin sang nagalakat na sa guwas ng bulutuan ang ining si alias M ginsinggitan siya ni alias Nene sa mga hindi manami nga tinaga kag tibangod nga damo sa mga nakabati kag ginasinggitan siya sa mga hindi manami kay K5 Enrico pinalapitan niya ni kag sinumbag dayon kung sa diin ang igo sa likod sang ulo ti natumba ni dayon ang ining si alias Nene pero nakatigayon man ni siya nga magpatupa sang iya nga inumol sa hitsura ni alias M K5 Enrico. Naigo man ni si alias M sa guya pero kung magado daplis lang bala or dapyas lang unlike sa kay alias Nene nga igo gid siya sa ulo. K5 Enrico, at pagkaigo sa ulo, tumba siya K5 Enrico. Then ginpasundan pagid duha ka sumbag ni Alias M, kay tinuno sa kay Alias M na puno na ni siya sa mga pagsinggit ni sa iya ni Alias Nene kag sa mibla nga ginabunggo-bungguan K5 Rick, no? Di amo na base sa allegation ni Alias M nga na-interview naton K5 Enrico. Ginpamangkot na siya, sigo, anong sala, anong natabo, o anong ginawayan nga, agin singgitan ka. Di sunod siya, wala man siya kabalo kung ano ang sala niya, pero sunsini sa langa tuig, nadira nag-start nga sa mi, nga ginabunggo-bungguan siya ni Alias Nene based sa iyang allegation K5 Enrico. Amo to nga sang sini na napuno si Alias M suno sa iya kag napatupan niya gid si Alias Nene K5 Enrico.
0: Si Alias M, si Alias M amo ning grade 7.
21: Oo.
0: Oh, si Alias Nene amo ni ang grade 10 nga sinumbag kag based information amo ni nagabuli sa grade 7.
21: Yes, ginaaligar.
0: Di, bala naging nila nga daw, hindi may pagtamdanay nila kung mag sugat anay sila. Way galikaw ka K5 Karen? Dutod si ka K5 Karen?
21: Wala po di signal.
0: Okay, ara na?
21: Na K5 Rick.
0: Okay, okay. So, kung anay, steady pulse lang anay. Si ka K5 Jason, steady pulse lang anay. Kay tama ka importante yung report niya K5 Karen. Ipabati ta ang interview sa grade 10. Nga mo ni Ching Numbag, sang grade 7 nga bisa report nagapangbully ka K5 Karen Busilingon ang nagabully. Yes. Sinumbag sang ginabully.
21: Yes, ipamatian naton si Alias M.
0: Sige.
21: Miss, ikaw to ang nagsumbag sa ano ni schoolmate mo o kon classmate gid?
3: Hindi na sa classmate ya.
21: Ano mo to siya?
3: Wala do, kilala ko lang si. Kilala ko man lang to.
21: Schoolmate ko siya. Pwede mo masaysay sa mon? Anong nagtabo nga? Ano sumbagan mo niya siya?
3: Ano una, ginsinggitan niya ako sa malaan niya. Kuha niya, nabalan niya ako nga. Alpot niya. Amuna, tikay. Talaan sa ako niya. Kambalan sa amuna mo. Pag-gauli mo, tikay, sumbag ko siya. Hindi nagdala ka po kung nga ginahambalan niya ako sa amuna.
21: Sa sulod ka muna sa eskwela?
3: Hindi, sagwa.
21: Mga ano oras?
3: Mga 4.
21: Ah, bumi na?
3: Oo.
21: Ano grade mo?
3: 7.
21: Siya?
3: 10.
21: Grade 7 ka, grade 10 siya. Pila ka na ilan?
3: 14.
21: 14 years old. So, mas magulang siya sa imo. Ano man niya, anong rason niya? Anong singgitan niya? Kasama na?
3: Kumpot nga siya. Wala ako ganit sa siya. Ang singgitan niya ako muna. Tapos yung nabunggumungguan niya ako kundo sa istilahan. Wala man ako sala. Siya mo to yun. Part niya, takan ako. Mo to yun. Naging sumbag ko siya.
21: Pila yun na nakabiasa sa
3: university? Wala mo na.
21: Alin pa sa mula? Anong grade na start?
3: 7 din.
21: Agrit sing sinimang lang. Uy, ka masala. Sina na ugra sa iya.
3: Wala.
21: Pero ginabulya ka. Ano sa lang man isa ang nag-consume?
3: Oo, siya lang isa.
21: Oo. Oh, anong pangasta? Yado ka very brats? Yado ka ano?
3: Wala, hindi siya eh.
21: Oo. Yado ginahayag buta iya ka. Okay. Da yun, pag, ano ni, pag ipapuli ka na, siya, papuli man.
3: Oo.
21: Okay. Uno, naging ano, may bungguan ay pang nakabo kung ano, singgit na yun.
3: Singgit na yun siya.
21: Tunog-tunog singgit
3: na siya. Ito ako pa daan tao. Singgitan niya ko yung amuto yan.
21: Sinukod mo sang natabo na?
3: Hindi ako, may mga barkada ko.
21: Di yun, siya.
3: Ito pa puli na siya.
21: Siya lang isa?
3: Oo. Oh. Natumba man ako pag sumbago siya. Doon kami natumba din. Nagbangon ako. Kaya mo siya.
21: Paligin hanaan. Kapag hanaan mo siya, nagtupagib. I mean, pag sumbag mo, tumupa sa likod niya. Natumba siya. Tapos, mahanap man siya si mo. Ano, napatupan niya man ka?
3: Oo, dire sa ulo man.
21: Ah, bali doon nagduganay. Oo. Yung nga pag sumbag. Dahil yun, namuto nga natumba ka man.
3: Oo.
21: Pero ano siya, nakatindog siya pag?
3: Why? Ako na lang ito nakatindog.
21: Ano pa rin, ano man, tinalipungan siya.
3: Oo.
21: Sa pagbanta ang puso, yung mga pagsumbag, hindi ano mo ang ulo nga daan.
3: Dado yun naman ito pagsumbag ko, do, ginga mo na ako mo lang siya, bala ko.
21: Kapila mo sa kabinsa siya?
3: Tatlo.
21: Katatlo? Ang bali, nga ano na siya, ganito po, na tumba na sa ginagin sumbag niya po.
4: Okay, yan sa iya, kapila siya magpatupa sa
3: inyo. Isama lang.
4: Isama lang, hindi ka na igo.
3: Dari sa Uluman.
4: Sa Uluman, okay. Ano ito sa Subong, may information siya kung kumusta ako niya. After ito, pagsumbaganan niyo, nag-ano ka mo din?
3: Well, eh, nag-dragan ako dahil.
4: Nag-uli ka din doon. Siya, ya?
3: Patutok.
4: Tumbalay siya. Okay. Di ano, Subong, ang inyo nga, Isuriana, ano, na tumbangay na kapang wala pa. Naka-iskwela ka sa mga adlaw. Sa wala man.
3: Wala.
4: Wala man. Wala, gid ka mo yung sali nga, may away-away ka mo, mga rason, isang pag-
3: Amot siya, basta yung buhaya lang daw na gulpe ya.
4: Lagan ang edad mo?
3: 14.
0: Okay. Now, hambalya daw gamay, malang itong akon, sa nga pwersa ka kay Five Karen, no? Hindi man na pwersado. Pero knockdown ang ining ginapahayag, ginaligar, nga nagabully sa iya, nga isa sa nika grade 10 na student.
5: 11 Mbps.
0: So ano subong ni Kaki 5, Karen, gintambagan to sila sang ila, mga classmate o kung kilala sa maglinaway ining duha ka mga estudyante?
21: Yes, K5, Rick, no? Actually, nagreklamo na ni ang sa pihak nga side sa may barangay PD Monfort North. Kaya kainagin ganito, antani ang sa Angas Municipal Police Station, pero wala sang reported nga amo ni K5 Enrico, kaya wala naman nagpa-blatter ang isa kag isa K5 Rick.
0: Ah, okay. Pero na, kung sila na, husayan na sila?
21: Wala pa ni sila na kita ay gid nga duha sang ining si alias M kag si alias Nene, pero nakareklamo na ni ang sa side ni alias Nene dire sa may PD Monfort North K5 Rick.
0: Okay, so mas mayo ni kon na matubangan ni sila para klarado kay ni maglabot sa punto nga malala pang sitwasyon ka K5 Karen.
21: Yes.
0: Pero paano siya nabulag gapon, naging bulag sa sang ilang classmate?
21: Yes. Ang ano ni, ang babae, ining si alias M, nakapalagyo niya dayon kay ang si alias Nene na knockout siya
0: okay.
21: Sa kasumbag.
0: Pero paano siya nasumbagan man ni alias M?
21: Bali, nagduganay ang ilang pagpatupanay kay Five Rick.
0: Tiabi ko dugata likod man itong biniraya sa likod itong nagbully sa iya?
21: Oo, okay. Di according sa iya, nagduganay ko na mo ang ilang sumbag, amo ito nga naigo man siya sa guya.
0: So, pero natamaan gid ang ining isa ka babae nga tumbagid, duay na makabangon, ulihin na kabangon ka K5 Karen?
21: Yes, ulihin na.
0: Okay. Pero inisubong nga di mo na-interview ning nagdatapungol?
21: Sa balay niya mismo, diri sa Lublob.
0: So, why siya nag-eskwela o kung kanila, break na?
21: Wala siya nag-eskwela, pero nakitaan ta di nga may mga kaupdanan siya nga ari diri mga classmates siya kay Five Rick.
0: Oh, so dapat ipatawag ni sang eskulahan ang duwa para malikawan tabla ang mahimo nga masunod pagid nga hitabo kag subong man nga mapromisan kada isa nga way hindi din masundan kay Five Karen.
21: Yes, yes, correct kay Five hindi ko kay bisan hindi sila magclassmate pero kay ti same lang bala eskulahan nagakita ay gyapon ang ilang ano ni tawag nga banas kay Five Enrico.
0: Tibudlay kay base ko ng tong grade 10 to ginabully sa ko no? Base ko na madugangan pa yung pagpangbully gid man kay kwanto eh agrabyado siya kay Five Karen kay tamaan siya mo why sa pabangon ka kay Five Karen?
21: Yes, correct gid kay Five Rick.
0: Base ko magdumoto kag makinagamo pag nasulod sa nga bulutuan kag dapat parents nila ama to bangay ni, no? Ay dira sa police station, sa barangay dira, no? O kon sa bulutuan para ma-settle na yung tanan-tanan ka K5 Karen.
21: Yes, yes. Yes, K5 Rick.
0: Oo. May pamahog bang kung sa isa ka bulutuan? May report aron si ka K5 Elmer?
21: Oo. Ipasa ko sa iya ang din niya, K5 Rick.
0: Sige.
21: K5 Elmer.
0: Sige, diretso na lang kita, no? Kaya ang ining nasambit siya niya reported nga ginsumbag sa isa ka babayi, ang isa man sa kababay estudyante no ada tabo ni sa ibanwasan Dumangas kagkaina ginpa-report sa K5 Rig di Mayo kay mayara sa papamahog dito sa may local national high school sa may ibanwasan Ahoy subong may bulutuan man sa Barutak ka Nuevo kibalonta ang kompletong report ni K5 Elmer Sable K5 Elmer mayong ugto
22: ka K5 Rick gikan ni kagina sa report sa Barutak Nuevo
6: nga gikanselar ang klase sa Iloilo Science and Technology University o kon isa't yu sa may Barotac Nuevo Campus ka kay Five Rick. Kagati subong nga adlaw Miyerkules, Oktubre 14, matapos ang ginpahayag o kon ginreport nga pagpamahog kagti. Sa opisyal nga pahayag sang administrasyon nga makita naton sa Facebook page nila kay Five Rick, nakigangot na ang nasambit nga universidad sa Philippine National Police o kon sa PNP kag ginpasa na sa mga otoridad ang tanan nga available nga mga reports kag ebidensya nga may kaangtanan sa ginreport nga pagpamahog kay Five Rick. Kag dugang pa diri nga ginpayag man sang administrasyon nga magapatuman ini sang nagakaigo nga mga legal nga tikang agod makilala kung sino bala tong nagpadala o kon nag palaptas ang online threat nga to kay Five Rick. Kag magapatuman man ang universidad sang masugot pagid nga mga safety measures agod ti syempre para malikawan naton ang nga maglawig pa o kon magdugang pang ini nga mga pagpamahog kag ti para ma siguro man naton ang kaluwasan kag protection sa mga tagsa ka estudyante, faculty, ang mga empleyado kag ang tanan nga naga duty sa sulod sa eskwelahan kag K5 Rick.
0: Paano ninabaton ang pagpamahog kag K5 ba Elmer?
6: Kag K5 Rick pagi ni sa online threat nga ginapasa kagabi ti amo na kagabi na nila nabaton ang amo ni nga ginapayag nga pagpamahog kag gin-cancelar so dilayon nila ang klase subong nga adlaw October 14 kag K5 Rick.
0: So ano man nakitaan sa nga post o kon ara sa ila sa ni abing nga Facebook page sa sambit ka bulutuan nga amo ni may pagpamahog?
6: Yes, kag K5 Rick. Igin padalagid ni mismo sa ila nga page kag K5 Rick kag ti kagina pagkadto naton igto sa isa't yu Barota campus. Kwaunta ni naton ang pila ka mga dugang pagid nga impormasyon sa ilang school administration apang wala pa ini sila nagpagwa sa mga pila pagid ka mga detalye kag ginahulat pa be ang matapos ang investigasyon sa aton mga kapulisan kag
0: Daw da, si Dr. Nordicia Sonda subong ang president ng Iloilo Science and Technology University kag K5 Elmer no so dire why sang klase cancel ang klase no whole day subong kag K5 Elmer.
6: Yes, kag K5 Rick.
0: Whole day subong why sang klase sa nasambit ng lutuan.
6: Yes, kag K5 Rick, whole day ini nga gin cancelar kag ti amo na sa gihapon padayon pang pagcheckyar sa aton nga mga kapulisan kag gilayon man kinang nagresponde ini para man ma check o kon malantaw kung may mga ara bala nga mga positive nga nakitaan nga mga rason kung nga gin report ang ini nga pagpamahog kag K5 Rick.
0: Sige, salamat kag K5 Elmer.
6: Sa mga K5 naton nga may diabetes, magtumar sa Detox 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang Detox 500 may mamabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. O kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Ako si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM
5: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Elmer Sable. Sino man nga buyon por padala sang mensahe ha. Ay base ko ma-identify ka mo ambal na ton, no? Base ko na subong ka kuro kadla ko mo pero base ko na hilibion na later. Ah, why mi gapon ma untat ni masahi isang pagpamahog. No, amo ni nga kinanglan tang edukasyon sa mga estudyante. Tatilipay naman ni kay isang klase, ibang estudyante. No, we hope nga madakpan ini. No, kay daw halos ang ibang do tripping lang gin. No, huwag nila naisip na na mapwede gin sila ang ma-identify kag pwede gin sila mapasakaan mga kakipay. Pagbalik ta, i-play na ton kay subong ang gobyerno ta. Pinaagi sa DSWD ginplastar ang ining kinanlanon nga bakal kita balde para no mapaganagan ang epekto sang Super El Nino. Gin din demonstrate mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang inipagbutang sa pagfilter blasang tubig. Gin sample pa nila mo ang higko nga tubig ginfilter. Nao kagin ino Manila mga kakifive. Ti kun sa bagay kamo ang nagaduso dapat sampulan nyo eh. Nao ngati para sa ila safe ini imnon. Ti may igi panagtag ni, nao sa mga kabarangayan nga mahimo amo ning atipunan sang tubig. Nao once magtupa ang ulan. Pero ang importante dire kung magsalod kamo sang tubig, tatlo banyo ang inyo balde. Ha, kay nga, ha? Basi ko na imbes nga imnon nyo blas sa ulihi, basi kon, ha? Maiguan ka mo sang dengue, basi itlugan sang lamok, mga kakibay. Ini sa ato sin nga pagbalik pagkatapos ang plakiportante nga mapahibalo paliog standby.
7: 5-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! Mike Pumsong!

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
6: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
13: Ang D3.
6: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
20: 11 Mbps!
19: Nagdo sa atong nga oras, alas 12.42 na sa Udo. Now, gamit kita DTX 500, the superior antioxidant. Sa mataas ang blood sugar level, blood pressure ninyo, no, kagalakipan pa rin sa natin, Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Nasarangin baka patay sa mga bakterya kag mga viruses nga mahimo magatuga sa pamalitian sa aton siningal lawas. Ini medikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika Del Tantibo Medicine and Wellness Center. Ipakwa na ton, ipakita sa inyo kay ginapindugang gitsubong sang gobyerno ta sa Malacanang angot sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga dapat magbakal kita sang balde. Kaya ngimo ondra, masalod kita sang tubig ulan kag i-filter naton ang ining ulan para magamit naton nga ilim nun, mga kaki-five. So, gin-demonstrate nila ang ining pagahimuon. May mga butangan man sa mga tagsak ka mga barangay, no? Kay para nga amunin mga insabat nga mapahaganagan o kon na mamitigate ang epekto sang super El Nino sa aton kung ginakulang kita sang tubig. Yari ang pag-demonstrate ni DSWD Secretary Rex Gatsalian sa balde nga ginabutang sang filter para mainom ang tubig. Tingin nag-inom mo, no? Nag-inom siya, lakip man nag-inoman si PCO Undersecretary Claire Castro hasta ang Malacanang press corps ginpainoman para mapakita sa publiko nga safe imnon ang ining nasambit sini nga tubig. Yari si DSWD Secretary Rex Gatsalian.
3: Ano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho, yung daladala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to.
4: Pakita niya.
3: Ayan, yan, may dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao kailan special na balde. So, ngayon talaga pag dumadating sa ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
21: I-drill muna natin yung ano, yung balde sa may outlet.
3: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter. Taas, taas. Leo, dito ka, dito ka.
21: Yan.
3: Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Done. Alright. Tapos,
21: kakabit na natin.
3: So, tulad ng sinabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.

0: explain niyo.
1: Explain natin. So,
2: kasama rin yung mga gasket. Just ensure na hindi
1: may mic doon. May mic doon. Leo.
2: Yes, may kasama lang siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupush lang natin dito.
1: Then, isi-screw na lang siya.
2: Siya.
1: Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Ay, hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
2: All we need to do is to tighten siya. Simbol mo natin, Richard, dyan. Yung washer.
3: Yep.
2: Filter.
3: Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung... Ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi makakabenta niyan. Naka-off yung mic ko. Ayan.
2: Ayan.
3: Ano sa ginamit para sa...
2: Yeah. So, there dun.
4: Switch tayo.
1: Ayan, so makakatuloy na tayo.
2: So, tighten na natin lahat. Then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output.
1: Sa spout niya.
2: Then yung kanyang hanger. Then we have the whole system.
1: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drill. May kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to... So everybody, ito clean water obviously. So lalagay natin. Ito hinalo na nila pero
2: sorry.
1: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So eh, wala namang special diyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin or yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
0: Yan natira sa plastic.
1: Oh, yeah. Okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig kundi very chunky. Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll
2: Bubla na tayo.
1: Makanda takpan ng camera nila.
3: Okay.
0: May hintay pa minuto, sir?
3: Wala na.
0: Ah, okay.
3: Kasi, remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
2: Paplans ka para matris. Yan.
0: Taas
3: yung baso. Taas ko yung baso. O, sige. O, yan. So, klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi yung tubig. Yan, ayaw.
1: Mike. All right. So gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso. Okay. Okay.
3: Okay,
1: sir. Yes. Alright, balik tayo sa taas. Okay, just to make a point na comparative, kukunin natin to, yan sa loob. So yan yung difference nila. So it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo?
5: Mm.
1: Balita ako may mga audience participation ngayon eh, di ba?
6: The president of MPC.
1: Kay Yusek to. Ako.
6: Malinis po yung tubig.
1: Alright, cheers!
6: Yung president, ayaw talaga.
1: Ayaw eh.
6: Cheers!

0: ining filter nga bisan tanak lubog ang tubig, no, once umagi na na filtered ang tubig, pag abot, pag salod mo sa gripo, no, kay ti ang balde himuan asan nga do gripo, no, agod yung ti ang pagfilter sang sining nasambit sin nga tubig. Dito rin pakita si PCO Under Secretary Claire Castro, no? Ah, gipakita ito nag-inomo. Grabe kung may gabay ganit nga tulo ya, ginasalo pa sang palad ni Secretary Castro. Tamo na yung ilas nga sabat, no? Nga ma-mitigate, mapanganagan ang epekto sang Super El Nino sa tion nga mabatsagana naton nga wala na sang tubig o kon. Kulangon kita sang tubig, mga kakilpay. 11 Mbps. Pero hindi ni kada balay hatagan, ha, may ginatawag kita nga komunal bosilingon sa isa ka barangay, may ibutanda prodako yung klase, hindi niya balde. Kita man doon masurod lang lasang tubig, nostakan sang tubig amo ni sa isa sa ni ka barangay, no? So ang DSWD amo ni magatag, mga kakilpay. Expecta ronta, no? Grabe ka pandugan gidya sang gobyerno tang hambal ni Pangulong Bongbong Marcos nga kinanglan tagid ang balde. Kay ti damo to nag negatibong komento. No, aha, ay balde malang gali ang atponsen nga sabat sa mga epekto sang Super El Nino sa pagninit sang tubig. 11 Mbps. Igipresentar nila kunong bot silingon na ti kabakal na gurong iban sang balde nga utok kambal ni Undersecretary Castro para maintindihan kag malantaw ang iningluyag matabo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kakipay. So may mga gipresentar pa to sila kina nga iban pagid sa nga dapat himuon daw sa isa sa barangay para nga ti may tubig kita nga kuan in kaso, no, nga maubusan kita sang tubig o kunwa na sang tubig nga nagatubod sa aton sini nga mga gripo, mga kakipay. 11 Mbps. Ilan taon ta, no, ang ininsambit sini nga nakita nga solusyon sa aton sa gobyerno nga paghatag o kon pagbakal sang balde nga butangan ni sang filtration, mafilter ang tubig nga mangin na portable o kon mangin potable water nga pwede mainom sa aton sini nga mga kauturan, mga kakifay. 11 Mbps. Wala tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iba siya balita, informasyon, mabatayan ko rin sa pagpangalagad sa El Castigador. Kaya kita na kita buwas sa aga. Alas 4:30 sa aga, tub-tub, alas 6 sa aga sa balitang K5 sa umaga. Sa ngala na lang, sa balik siya puwarsa sa K5 News FM Iloilo, samo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Samon sa ring Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad ninyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampi yung balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO1-00017 Series of 2026.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
3: Basta tindo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
4: DTX 500.
3: Masaligan,
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga

0: Amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.

0: Hepatitis C. Alkaline ng vitamin C.
1: Ako, Sir Sita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman?
1: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Gadragsa nga punggot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapanit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasampay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko.
11: Ang extend.
10: Supplement for men.
11: Lourdes.
10: Tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling. Come to Mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
15: K5.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.

0: five galinha one time.
1: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
2: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
3: Okay lang ah, ano to?
2: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
3: Ay wala, agit bala.
2: Ah, tiwala tada ba himo?
0: Hey, my galinga one time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika!
13: Spore Biotics! Nagin-ukdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong resistensya! Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! My puso!

0: Kampiyonerajo!
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag-ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Doy, taga ita da bi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe ga.
0: Ay, paano na lang ni man? Kapigado gig katama sa aton.
1: Amo na gani gay. E ano bi? Kay kadamo na gid sang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: Eh, pwede man aga. Galing, muna eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Daing nga dyan gabibiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amo na galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matublang sa Amerika. Ibasi palang balaw.
0: Ay, sige bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yang iban niya. Wala gid.

0: chay, pabakla ko gan isang oxalic kag isa na lang kaotod nga barita nga habon chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay akay pigado kita bimo.
1: Ano abi kay kapigado na nga daan entran pa bisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo, Chayman?
1: Ay, sus...
0: Sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Ba? Doong inablos ko lang inaho.
0: Ay, Chay, wala na yung nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian? Naluoy gid ako sa imong kabatak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko man abi ma, hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo-angdo lang.
0: Chay?
1: Basi magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko na ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Ba? Ha? Chay? Chay?

0: Ito, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chay Bibing pa. Nag-abisyo si Duydoy. Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kung panilagan ko lang ginabuhat niya?
1: Ga! Doy,
0: naano ka?
1: Ga, may good news ako sa imo. Hindi mo gipag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nagambal si Tita Tuna. Hindi man kumunugod ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kaya basi ko nung bala masuya, haw?
0: Ay, nga aman, haw?
1: Nagtawa ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya ta, ga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba... Ano, ga?
1: Oo, ga. Kagboss, ga. Mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kaya dito ihulog ni titang kwarta. Amo na gid ni. Amo na ni ga.

0: salamat.
1: Ga. Para ng bagot ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente taga.
2: Ati o. Kagtubig na lang dayon ga.
3: Ayos na na.
2: Kapoy na nga daan puro panag-oob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang sapi at nagaling ako ah. Lewal ka na ba kaso?
4: Hoy!
0: Ay.
2: Oy. Tita Bibing. May adlaw lang data.
0: Ay. Chay, mayong adlaw.
4: Dumayo ah. Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah. Oo ta. Eh, kabudlay nga daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
4: Ay, tiyo. Dapat ginaa mo ng unahon mo. Ay, ho, gali. Siya doon ka nagkuwasang kwarta nga ginpa kayo sa balay mo. Ah. Base sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

Mr. DJ. Campeón!

0: yun.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Tagbalay!
0: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
0: Ah, mano tani, sir, aw?
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
0: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
0: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
0: Tika mo de istorya, nai, eh.
1: K-5 Kalingawan Time!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep. So na. Problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
12: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
12: masaligan,
9: epektibo.
12: DTX 500
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3
9: yung may BCO.
12: Ang BCO
9: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
12: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
9: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 3:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer. Bites. Beats na.
4: K5.
17: K5.
4: News.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
19: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uduhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!

0: Yes, amiga. I can't believe my luck.
1: Oh, sounds like he is your destiny.
0: Gusto ka. Ina pa lang daw ginapangitaan gisang ideya sang kahigayunan niya magkita ay kami. And you know what?
1: Yes?
0: Nagpasugot si Paul nga kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
1: Wow! Yeah. Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules nga mangin personal assistant mo? Ha, Arlene?
0: I expect so.
1: Well, well, well. Tawgi siya. Pagkadtoa diri sa balay.
0: Ano?
1: Yes! It's fine. And tell him that he can bring a friend with him.
0: Kung magkita igid man kita, mas safe siguro kung hindi diri sa balay mo.
1: No! Wala diri sa balay ang babahidor ko nga bana. Kag mas safe kung diri kita, wala sang iba niya mga mata ang makakita sa aton.
0: Okay. May point ka dira.
1: Yes.
0: Pero Anika, nalipat ako sa number niya eh.
1: Do sa tigulang ka nagidya, Arlene. Ari. Ari diri sa convo namo ni Direk ang number nila sang friend niya.
0: Okay.
1: Ay, ako na lang matawag. Ako na lang matawag sa ila.
0: Sige. Sige,
1: excited Arlinda. Na ako nga makita sila nga to, ha? Kagbasi diri ko palang matuman ang mga darkest fantasy ko, Arlene.
0: Basi
1: diri palang.
0: Ano? Aneka. Ano nga darkest fantasy inang ginawakal mo, ha, Arlinda?
1: Well. Nga ginapulihan sang duha

0: Kuti Meg, makanto ta?
1: Kakwan? sige ah.
0: Day,
1: kay base mo palang ni makapian-pian sa kapigaduhon ta.
0: Sige Meg, after class, ma-missis lang kita sila nga on the way na kita.
1: Abi mo Meg, may sugid ka blase mo.
0: May sugid?
1: Oo.
0: Ano yun na Meg?
1: Si Madam Arlene bala?
0: Oo.
1: Siya galing asawa sang amo ni tatay sa asyenda.
0: Bi?
1: Kagabi mo, nagkita ay kami sa ospital sa nagligad lang adlaw, Mig.
0: Tuod? Why? What a small world, Mig.
1: Gani, Mig eh. Kagabi mo kon ano?
0: Ano, Mig?
1: Naghipo sa gid siya eh. Wala gid siya nagmunob eh. Or nag-ask nga, ikaw tong nag-usher sa event namo last time? As in, pawala lang gid sa Mig. Wala gid siya namang kot.
0: Eh, dukatayog, Migaw?
1: Gani man eh. Mig.
0: Hmm?
1: Hindi na mag-istorya kag nagatulok na di sa aton nga doon si Profesor.
0: Okay, Mig. Basib lakon, makigantab lakaranaw.

0: Gosh. Arina sila.
1: Erlinda, hindi magpahalag ta. Ay, kahuluya. Pasi kung anong pensaran sang duha ka. Kahubinas parte sa aton.
0: Ay, sorry lang. Though hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko eh.
2: Dali ka.
0: Abrihan ta ang gate para sa ila.
1: Oh, okay.

0: Okay, dere kita. sit down.
1: Oh.
0: Ang gusto ko lang klarohon sa imo, Jules, that you'll be receiving 20,000 a month allowance from the foundation.
1: Oh. Dako na yun ang amount, Ma'am Arlene. Hindi ba na ko adlaw-adlaw nga ma-report sa office ang foundation?
0: No. Ma-report kagit sa office 7 days a week.
1: Pero ma'am, may klase ako ma'am eh.
0: Silly boy. Of course I know. The reason why nga naghambal ako sa imo nga ma-report kagit sa office 7 days a week, tungod, I will rent a condo unit for you. And that will serve as the charity foundation office.
1: Ma'am, Ma'am Arlene, sobrang nakatamang kaayo mo sa akon. Paano ko ikaw mapasalamatan si ma'am?
0: Ang pangayoon ko lang sa imo, just shut your mouth, tell nothing to everyone, not even your friend, Dexter.
1: Yes, ma'am. Yes, Ma'am Arlene.
0: Okay, good.
1: Hindi ako manugid kay bisan sino.
0: Good.
1: Hindi gid, ma'am.
0: Okay. Nagasalig ako sa imo. Ihatag mo gali sa ako ng schedule of classes mo, ha? Agad makahibalo ako kung saan ako ikaw sa baron. Oh, and I almost forgot the important question.
1: Ma'am.
0: Ano
1: ang ipamangkot mo sa akon, Ma'am Arlene? Ano ina, ma'am?

0: 뉴스 FM 깜편
1: 방송만 뒤로가 두고
2: DTX 500
1: 알아서 healthy가 타이
2: DTX 500
1: DTX 500
2: 악매마 타스가 안타이옥시랑
1: 야 아무나만
2: 악내가 뒤로 싹 이모 아타이
1: 마스터 뒤로가 타이
2: 하피켄 우다이
1: DTX 500
2: 마살리가
1: 에펙티브
2: DTX 500
1: 마이코 발라 앙 이모 두고
2: DTX 500
1: 마사미카 발라 기나 알러지
2: DTX 500
1: 앙 DTX 500
2: 악내가 뒤로 싹 이모 마이코가 두고
1: 야 사마사미
2: 아무나만
1: Angina halina sang mga nagkalay dying allergy
2: DTX 500
1: Masalika
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX Coffee Mix na kamo DTX Coffee Mix mga pinata
1: DTX Coffee Mix
4: mga butika
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mamasaga butika.

0: Nay, pwede na siguro ako maka amat-amat balik drive sang truck. Hindi man ako kasaho nga magdirilang diri sa balay.
1: Ay, sigurado ka, tay? Ay, nagambal bala si Tuto Diyos nga mapahuway kagid anay.
0: Masarangan ko na. Kagisa pa, mahuya kita sa anak ta nga naga-eskwila na, naga-obra pa siya.
1: Naga-part-time ko no siya obra sa call center, ah. Amun ang dako-dako ang iaswildo.
0: Pero bisan pa, ibabalik na ako obra, ah. Baskog ng lawas ko, ho.
1: Ay.
0: Buwas gidayon, ah. Makando ko sa opisina. Balon ko ang sekretarya ni Nonoy Paul nga mabalik na ako sa obra.

0: Sige. Ipatong ang duwa mo katiil sa baga ko. Ha? Muna. Aray na.
1: Laing ka gadya, Dexter. Laing ka gadya. Dexter. Kanami sa imo. Sige, was. Ato nagbalik mo ko. 20 anyos na nagaligad.
0: Sige,
1: sige. Gusto ko na. Rosa.

0: Jules, tama na nga paperwork na. Have a break.
1: Ma'am Arlene, kakuan, tapuson ko lang ang gina-encode ko kag ang ginapaobra mo sa akon bala, ma'am.
0: I'm your boss. Kani wala ka sang dapat kadukan.
1: Oh.
0: Daho ang wine glass.
1: Thank you, ma'am.
0: Cheers.
1: Cheers. Oh.

0: Kay balo ka ba lang? You're very attractive, Jules.
1: No, ma'am.
0: Yes, you are. I hope it. I bought something for you. Dali lang, kuhaon ko sa pulsa ko.
1: Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun ha?
0: Kuha. Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Bagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit, Jules.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin nang ini sa sweldo ko, ma'am, kay gahuluya na gid sini. Dako-dako lagi nagkatama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kahibalo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. Oh. I love you, Jules. Jules.
1: Ma'am, hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move.
1: Ma'am.
0: Make love to me. Make me the happiest woman tonight. Make me feel whole again. Make me feel like a woman again. Touch me. Here.
1: Ma'am Marlene.
0: Here.
1: Ma'am.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh.

0: ng sarap.
1: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3. Mabagas,
3: mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunag ninyo sa papamati ang mga mata kong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!
2: K5 Galingawan Time!
3: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
4: Laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
2: K5 Galingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mga buti ka!
5: D3 Bio!
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhaw!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX
5: Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyan.

0: regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Dayo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Be

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasumong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Raisa Trejo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
3: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap.
15: Sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep.
17: So na.
16: Problema. Nagid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
15: Mamakas sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Masal Rican.
2: Epic Tipo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamo gitsang akon hair follow hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 4:13 sa hapon.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, pati na sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, may dayad nga hapon kaninyo tanan. Amo man mga taga isla kag probinsya sang Guimaras. Mayong hapon man sa mga Ilonggo sa bisanting bayan sang Pungsod, Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan nga nagamonitor paagi sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Subong mayaran na sang lapit na 1.5 million ka mga followers mga ka K5.
0: El Castigador.
4: Petsa 14 na sa bulan sang Oktubre 2026. Webes na nga adlaw mga ka K5. Isa na lang ka adlaw. Biyernes na kag. More importantly, isa na lang ka adlaw, sweldo na. Lain ang pitik. No, lain ang spring sa step sang aton nga mga kauturan, the day before sang sweldo. Ang mga nagahimumugto darang unod sang wallet. Oh, kaway-kaway. Ara na boss, ara na. Paigo-igo, alang anay. Medyo muluman tiner lang anay subong. Buwas lang bawi mga ka-K5. Kamusta kamo? Mga kauturan na nag-monitor naman sila ng mga radio. Sa 88.7 sa FM banda mga ka-K5. Mayong hapon, good welcome sa aton programa. El Castigador. Opo nyo sa kinandan, ako si ka K5 Christian Hagurin. Obdanay kita at tubtob la 5:30 sa paghibalos ang pinakadalag ko, pinakapreska ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Siyempre, talakayon taman, pinakamainit nga mga isyu lokal kag nasyonal, mga ka K5, dili sa aton nga pagpangalagan. Gani plastar na, implahan na da ang inyong DTX coffee mix. Ipreparar na da ang pandesal. Ang bisan ano man da ka tinapay. Kami isaw-saw sa inyong DTX coffee mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Nagagum-guom naman ang panahon ha. Yung sinilang hapon, nag-ulan-ulan sa pilakabayin sang syudad kag probinsya. Parang man kahapon mga ka-K5, so bisan di ka mo makadto subong, dalagid pa yung kalo raincoat jacket. Isa na nung proteksyon sa lawas para hindi ka mo mabasa. Basta mabasa, gani. Isa ginaumpisahan sang pagsurusipon, ubo-ubo trangkaso. Para sigurado ang proteksyon sa lawas na dugangin yung pag-inom sang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Dugangan pagidsang antibacterial kag antiviral expert nga D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag syempre ang DTX 500 the superior antioxidant. Tanan ina mga ka K5 mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. May ara dra sa Baybay Norte sa Miyagaw. May ara man dra sa Purista Sara malapit sa may terminal. May ara man dra sa Kalinog, tubang lang sang sea oil. Sa Pasig City, may ara man kita dra. At syempre, dari sa syudad sang Iloilo, dra sa tapad sang St. Robert's International College. Bilid lang sang Robinson's Haro. Hapon lang na kay Mama Analibahad eh. Kay Mama Aisha Aman. Kay Sir Stephen Sabrimisana, happy birthday na da. Sa Lambunaw, mga tagpalamatita na sa Lambunaw. Si Mama Jennifer Lusogro Osorio. Si Mama Holy Sarabia. May aplido ni Holy Subungan. Sumpang na ino. O, Knives Gardose, mayong hapon, mga ka-K5, at sa akon pa ka-isa, sa Luka, ahoy. O, Jelon Tupas, Gerson Tupas, Jansen Tupas, kag sa tiyo ko nga nag-birthday sa nagligad nga adlaw, si tiyo'y Jenny, kag sa asawa nga, kay Enrico Tupas. O, oh, Enrico Sorita Tupas, gali. Si ka-K5, Enrico, ito nagpangapi-ngapi na to yan. Oh, share. Para damo kita sa malabot ng mga ka-K5 naton. Hindi lang rin sa Western Visayas, pati sa Bugos sa Pilipinas. Kaya padala naman isang video, ho. Ang kwan ini, ho. Inaugtasan nila da nga dalan, mga ka-K5. Ayaw rin, padala tanay bila para ma-play tabla ka-K5, Jess. Yung padala rin bigyan naman. Ang dalan nga ginbilin sang MPIW, panawagan kuno da sa Metro Pacific Iloilo Water. Well, gina-appreciate sa mga Ilonggo ang inyo pag-improve sa mga kuha na to, sa mga tubo. Ang pipe laying works nito, magikarami, tama na kadlago sa mga tubo. Ginaugtasan subong ang ginbilin yung mga guba nga dalan, mga lubak-lubak, mga utod. Ang tsuraya daw, kwan, daw obstacle race, daw obstacle course, mga ka-K5. Akay may mga yuhob-yuhob, may mga buslot, may mga sandbag, may mga flag, may mga early warning device. Olingid ako no sa may kwano, sa sambag, hasta sa may plaza, haro. Ano ni nga plastada man. Pinagadali ka mong matapos ang ubrain sindihan taman. Dati at the expense of sining mga dalan nga doka nami pamanisang nagligad subong iya inapi video sa aton nga ka K5 og ipadala dio amalya prelio gani de pang miss call na sa mga taga MPIW to ablan tsura ya Para niyo mga ka-K5, delikado, na ikon na nga naka-four wheels ka, okay lang. Ang problema, mula na mga pangilalim sa salakyan mo, mag na gitnit na da. Maguba na das plakadlaw. Pero kung nagamotor ka, tapos hindi mo kabisadong dalan, this is an accident waiting to happen. O, dobla tsura, yaho. Susmayo pang dalan sa uma. Yung may mga guba. Balanta hindi man ito permanente, temporaryo mo lang nila nga gintabunan, anay, ang ilagin kot-kot para sa pipe laying works. Pero hindi niya excuse mga ka-K5, ang hindi nila pagtapuson, gila yun. Gusto nga naman, may nagbarakang naman da nga kwan. Mayo ganit, may early warning. Sugata mo dakrong bag-ulang kapasyudad. Hindi ganit, magbaha-baha na daw. Ay kakabalo kong din ang nubo, din ang taas. Disgrasyagid. Hopefully makasabat sa aton taga MPIW kung saan una nila tapuson. Ang Saro Plaza na ginaubra nila subong. Madamo na siyang ginaubra subong. Pero sa CPU niya ho, oh Diyos ko. Traffic pa na nangadaan kung rush hour. Dugangan pag isang gubaon nga dalan. Ah, saramihay sitwasyon sa aton ng mga commuters. Mga motorista na aton mga ka-K5. Pwede klawig nga. Pwede klawig nga video galing eh. Ha, kutob sang guba nga dalan sa Lopez High na hasta sa Haro Plaza. Hindi ara agad kita agad. Ha, sa mga taga-MPIW na, hopefully ba si Bas makataugan tawas ng taga-MPIW. Bla, mangkutunta ko na noon na yung plastada nila di. Ito wise lang gadali. The wise ang sense of urgency mga ka-K5. Ha, sa Metro Pacific Iloilo Water, katapuson yun yung ilagin umpisahan. Hindi na ito maghulat, may madisgrasya pa di. Kag mabalita pa, ma-headline pa. Or may mapatay. Baw ka ba'y pawala, no? Kasi nang ginbili nila nga, gubaon nga dalan tungod sa ila pipe playing work. Last 4:24, ano pagdiban ng mga balita? Kag isyo nga itong tutukan sa itong pagpangalagad sa El Castigador.
0: El Castigador.

0: May balita karon si KK5 Kim Kaluyo, party sa Sining recently pag walk out nasang no to POV face out coalition panay sa Transport Modernization Convention diri sa siyudad. Ano bala ang mensahe nga luyog ipalabot ni Mr. Elmer Foro sa iyang pagwa sa Sining convention? Ito namang kotsa na isabto na daw nag-walk siya, nag-walk out siya. Ano giba lang gusto sang no to POV face out coalition panay? Baluon ta ko sa balita ni KK5 Kim Kaluyo. May balita man si KK5 dyan ikaw yung gikan sa probinsya. Only what nga ginpapanaugan sang show cause order si Pikaw Head Mr. Neryo Luhan. Kasunod sang sulat naging padala sang liga ng mga barangay kay Governor Defensor. Lain naman niya! Napadala naman niya sang liga ng mga barangay doon sa syudad headed by ex-officio councilor Irene Ong. Kaya mo malang nag-yurgyapon eh. Kaya ang ilang nga ginareklamo, pariho man lang. Kaya lang alang lain sa bat ni Mr. Neryo Luhan sa ikaduwa nga sulat. Ay, ilang taon tabi. Pare pag isa ka medyo masubo nga balita, kay ang inflation rate sang Iloilo province nagtimbuok sa 10.5% sang September this year. Grabe gin sa kaya ba? Sa nagligad nga tuig, same month sa nagligad nga tuig, September 2025, 0.5 lang ha, 0.5% lang ganay piso. Ha, 0.5% lang ang inflation rate. Ang pagmahal sang balaklon, imbis ka 100 na ganay, himo 100 pesos and 50 centavos. Ariya, 10.5 oh. Ano malang kwan sini? Anong implikasyon sini? Ha, mga KK5, di baloon ta na karon. Ako may simpo pa kita. Ning balita naman dira sa Quinto Distrito. Estudyante nga nagpost ang pagpamahog sa social media nga batok sa Luca National High School dito sa Ahoy na kilalaana sang kapulisan. Sigihan nyo da. Mga pasapak-sapak da. Mga kulang sa pansin nga mga estudyante, ginasakyan man ning mga kuno, mga threats, mga violence nga nagakalanabo. For the clout man sa mapasapak-sapak man kwa nyo ginaparty nyo mong kaladakpan ka mo pang lupot ka mo sa prisuhan. Shout out da sa amon barangay na Bitasan Pututan, especially sa mga Junakis ani Ma'am Cherry Lapating Branya, si Jacqueline, si April, ay sa tanan-tanan nga nagatutok sa K5 News FM Iloy. Amo na iya Ma'am Che. Hey, by the way, condolence ha kay Ma'am Jonah Kimba Redonda. Subo nga balita, no? Nakita tading nagtaliwan ng ipinalangga nga amay. Mare, nagaunong ako sa imo kalisod. Las 4:27, makomersyal tayo ng K5 Jess. Pagbalik ta, detalya na sa mga headlines naton, mga ka-K5. Pati ng pagtalakay naton. Asining isyo sa kwano? Isyo sa DA mga ka-K5. Damo problema subong sa DA. Damo sila ginapangatubang ang mga pagpanghangkat. Dugangan pagid sa sining na kwano? Na diskubrihan mga ka-K5 nga may 395 million pesos na rice shipment nga naangot kay no other than DA Secretary Francisco Cho Laurel. Nan! Nano ni man. Di mo nagid ahinsya kung ison mo pa. Inakon matuo dahil yung mga pag-angot sa sining maanomalia nga rice shipment mga ka-K5. More on this sa ato nga pagpanumbalik. Makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras las 4:28.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina kong makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
10: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ila! Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
4: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Raisa Trem.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion C. CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Garagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Itong corned beef na lang ulit.
8: Okay na?
7: Mami!
8: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
8: Pero,
7: sa Star ka na.

0: nag-exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh!
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh!
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, agad ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi agad ako ng pani.
10: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: K5. News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Balik na rin sa El Castigador, mga ka-K5, las 4:41 na.
16: El Castigador.
15: Ginaangan ang anta magtimbre si ka-K5 Aaron Refuyo. Okay, basi kung may bypass operation bala. Wala ko na monitor. Anytime, basi kung ready siya magsulod. May bypass operation in Opdan. Exclusive naman, mga ka-K5. Dito sa ton sa K5 News FM, Iloilo. Bantayan, di ni nga lugar. Ano na dakpan? HVI, SLI. Bantayan, dugay-dugay. Nakunta na si ka-K5 Kim Kaluyo. Partin si pag-walkout, balaon ni Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase-Out Coalition, Panay. Isa nagligad nga adlaw, may convention sila mga ka-K5, parte sa transport modernization. Nibilang transport modernization, nibilang isyo. This is dragged on for pilana ni Katuig. Modernization, modernization, modernization. Although gusto talang i-modernize ang physical ng mga salakyan, no, pero why man modernization sa infrastructure? Hindi man gyapon pedestrian friendly aton mga infrastructure. Nagaginutok man gyapon dalanunta, budlayan man gyapon mga commuters ta. Ano nagbag-o giman haw? May modernization giman nga natawag? Or ba si sa papel may ara pero sa realidad daw amo man gyapon? Base kung balik awot yapon aton mga sistema. Kamusta ng mga kooperatiba ta? Naka-break even ay han o sige pa pinangutang perde-perde kada adlaw. Kung ikwisabla nami ang plano, pero ang implementasyon mga ka-K5 huwag matunan. Daw nagpatuman lang ta sa mga proyekto kag mga programa just for the sake nga may ara kita ipatuman. Pero hindi naton ma-sustain, hindi naton ma-follow through. Hasta nga malabot naton ang desired ya. Desired effects aton nga mga kauturan sa publiko. Te, sino perde? Kumunin subong ang rason nga ang mga nagapamatok sa PUV modernization, ang No to Phase Out Coalition. Padayon nga nagasinggitan mga ka-K5. Aranay sa ka-K5 game. Ang detalye sa balita about kay ka-K5 game Kaluyo.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
15: K5 game mayong hapon.
8: Nagpatahag ka kay Five Christian si Mr. Elmer Foro ang lead convener no sang No to PV Phase Out Coalition Panay kadungan sang iya nga nangin pag walk out no kasunod sang ginpatigayon nga ining convention angot sa transport modernization program diri sa may siyudad sang Iloilo naging pangunahan no sang World Bank together with some officials from Department of Transportation kag mga LG officials no diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo nga ibaluan nga ini siya no ang gin patigayon kahapon dira ano sa may area sang diversion 21 sa linog yung tipon din no ang pira ka mga tawag na no personalidad mga opisyales gikan sa mga transport cooperatives kag iban pa nga yara sa transport sector the timing man ka kay Five Christian nga nagprotesta dira no mga grupo sang kumbaga mga anti-modernization o kon pro kumbaga sa mga traditional jeepneys adira no nga tingin spearhead ni Mr. Elmer Foro supposedly hindi siya kuno yata ni mag-join or magsulod dito to the event no or sa ining convention o galing kay ti gin palapitan man siya sang LGU official no dira sa may area kagadid ko no nga nagambal nga tingong pwede man nga ipalabot nila kung anong ilang concerns anong ilang position or stand regarding the modernization kasi may mga suggestions sila kung luyag ipalabot no to further improve sang ining modernization program diri sa Iloilo City. Actually nag-submit sila sang ining position paper nga nagapakita no sang ilang pagkontra o kon against or pag against no sa ining convention kag to the modernization program itself. Okay, Five Christian, kay considering no nga ang ining World Bank one of the factors na ginadoso Manila ang ining scrappage facility nga wherein
15: ano mga... naman ano naman niya Kif aka K5 game scrappage facility hindi bago ko din batianaw
8: kaya accordingly base man rin no kay Mr. Foro ang ining scrappage facility ang tinutuyo yes ini no ang ining mga traditional jeepneys amat-amaton nga talusan sa mga modernized units kag kumbaga i-scrap kag ipadto siyan kumbaga
15: basura na eh.
8: Basura na siya. Amo na siya ang mag-process, no? Para at least, kumbaga, scrap na ang ining mga traditional jeepneys sa K5 Crescent. Kag dito to, no? Before pa ya, mag-answer ang pela ka mga ara sa panel, no? Including sa mga LG officials naton, lakip na diri, no? Si Councilor Cedric Cabaluna, nag-walk out, no? Ang grupo diri ni Mr. Elmer Foro. Yari pala na pamatian naton ang kabahin sa aton siring nga interview kay Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase Out Coalition Panay.
14: Elmer Foro, sir kahapon sir no kamugin alaw man kamo dito nga magpapasulod nga pasudlon kag ti mapamatian man inyo nga side kahapon dito sa forum sir along sa ining transport modernization program. Ano sir ang inyo gin palabot kag what is the reason behind sir nga may natabo sir nga pag walkout?
17: Actually on the best why naging mangtani kami plano no nga magsunod dito sa convention no. Sa kahapon na no, sa World Bank Convention nga giniwat kahapon sa isa ka hotel dira sa may diversion area na diversion road area na apang pag nagiwat lang kaaramon man lang ano kahapon namon lang katuyuan nga i-register namon ang pinakamabaskog na opposition sa ginaiwat nga convention bangod mas ginatanaw namon nga mas makalalit kaysa sa makabuli gini sa aton mga drivers kag operators sila binigid sa aton mga commuters na nagapati kita bangod siyang nangin ano man no nangin feedback man naton kay hindi man sa Iloilo iniginiwat sa October 9 giniwat ini sa Baguio kag nagfeedback na ang taga Baguio kung ano ang mga naistoryahan gani nag-decide na kita na hindi mag-join bangod siyang hindi natin gusto nga manging kabahin no sa isa ka ingrande nga paglimbong na naman kag pagwasak sa palangabuyan sa mga Ilonggo no so plano naton nya maprotesta gid lamang galing ti gid pauntad kita sa aton protesta kag ginagdapasulod so pinagbigyan naton para i-endorseman o kon ihapag no ang aton position paper na no? May position paper kita nga ginatag kahapon dito sa may convention, no? Kung sabihin na opposition paper nagpakita sa ating mga baskog na oposisyon sa World Bank Convention. Una bes ang matag, no? Nga katuyuan sa convention kahapon, una amo ang pag-phase out, no? Sa mga traditional hipnis naton, consolidated man o unconsolidated. Mabutin yung tanan, no? I-phase out. Kaya isa sa mayor nga program na dina-endorse, no? Sa World Bank, amo ang scrappage facilities. No? Pag scrap din niya sa tanan yung mga traditional hipnis, disiling naton, napamatudan naton sa panahon sa crisis ngayon eh, nagbisan sa subong, no, sa kakulang sa salakyan ng nag-sustener, no, nga mag cater, no, sa public transportation sa aton mga commuter, amo ang mga traditional jeepneys naton, especially sa pagmalasang gatong nga madamo sa mga modernized unit o kung ang imported minibus ang naguntat, no, kay mga bibika guantas ang gasto sa kamahal sa krudo, but then ginsustener ini sa mga traditional jeepneys naton, no. Sining aton mawadaan sing salakyan nga barato ang aton mga pasahero kung i-phase out o kung i-scrap, no, ang mga traditional jeepneys naton. Kag ikaduha, sining naton ang matutod nga modernization, hindi ang scrappage, kundi paano naton ihanda, no, ang aton local industry antes naton ipatuman ang scrappage para sa sina ang ining modernization program o kung POVMP nga ini mas makabulig siya. Paano patinaron ang aton local industry, paano papagsikon ang aton manufacturing industry sa mga public transport, no, sa pag-ubra sa mga pampubliko nga salakyan sa Pilipinas, no, manginmit sa tani ini instead nga magaguba, no, sa palangabuyan sa mga mekaniko naton, latero kag upholstery shops naton, magamit sa tani ang POVMP para mag-uswag, no, mga matagaan sa tansa nga mag-uswag bangon kinanglan naton mag-develop sa aton gidya industriya, no. So muna nga kontragin naton ang scrappage kay ni, no. Kaduwa ang nga katuyuan sa nga kahapon nga convention, amo ang centralized procurement o kung ang pagtukod sa leasing company, but siningon iya magatukon pag hindi ang World Bank pagi sa mga kakonsaba sini sa mga company nga mo ang magaparkila, no, ng mga imported minibus nga electric man ini kun Euro 4 man, no, siringon ang managiya hindi na yatong mga operator nga membro sa kooperatiba o kun ang mga nga magnagabakal o kun ang manisubong ang nagpanagiya sa mga imported minibuses, kundi ang dalagko ng korporasyon nga muning managiya na sa leasing company nga pautangon man sa World Bank. Kag ang mga co-op, makakila na lang, halimbawa kung Aro si Pio ka, kag co-op ka nga dira ruta mo sa Aro si Pio, hindi ka na yan magbakal o kung magutang sa inyo sa lakyan dito sa mga bangko, kundi ang leasing company na magutang kag ang co-op, ya, makakila na lang sa leasing company, but siningon, madulaan ya totally ya, madulaan ang pagpanagiya ya sa mga operator naton sa mga salakyan, no? Kundi maangkon na ini kag mangina smooth transition ini sa mga dalagkong korporasyon sa mga co-op naton kag mamagagmay nga korporasyon nga ari subong nagatindog nga nagapangatubang subong sa problema, ano, subong tiningon ano na, no, total monopoly ini, no, sa mga dalagkong korporasyon sa aton public industry, public transport industry diri sa siyudad sa Iloilo. Subot siya nyo, kag kung ini na monopolyo na, no, ang pinakamahalitan, madulaan sa palangabuyan, siyempre, madamo na itong driver kag operator, kag bisa ng balon pa nila, nga swelduhan na lang, no, nangin salaried workers na, pero tigalanta naman kung ano problema, subong sa mga workers na,

0: doon lang yung panabuyan sa itong divertal operator. Ikadua, iatag yan, no, ang control na sa madalag kong korporasyon. Sang tanan niya mga traditional, sang tanan niya mga public utility, public transportation nato, ng pampubliko nga transportasyon nato, dili sa syudad sa Iloilo. That's why, subong pa lang dapat na napamatukan nato hindi. Kaya 2017 pa lang nakita na nato ng hindi nga padulungan sa hindi nga programa. Kaya subong nga rin matag na ang sadyagan eh, ang nakibot kita, kaya mismo ang World Bank ang nag-impose. Hindi dati ang World Bank yung nag-appel lang ini as advisor, as a policy, nagaduso lang sa mga policies kasubong sini, no? Sa daw background lang ang papel sini, subong nga rin na sa front line. So, muna nakadesperado, ang World Bank na iduso ang mga policy nga nag-serve sa iya kliyente nga dalag ko. Kaya ang mga financiers ining World Bank, IMF World Bank kaya nga na gusto magpautang sa aton subong. Amo man yung nag-tagiya kag nag-produce ang mga electric buses sa iba nga pungso da, Kim. No? So, wala na itong makita subong nga tama ka malisyoso kag tama ka makahalalit ang ini nga pagduso o kung ang konvensyon nga ini nga ginapangunahan sa World Bank kag iniwat ka. Kung rason nga dapat kibalabagan, kag rason man nga nag-workout kami kasi ito lang way kami plano na maning kabahin sa aktibidad nga magawasak sa palangabihan sa atong pumuloy.
1: Some sir nga mga ara dito kahapon may mga nabatian kami ate, kumbaga doon na offend sa inyo sir nga pag-workout, anong mahambal mo doon sir?
0: Kulit kahapon na with respect why ganit kami tani plano nga magsulod ba? Tapos tigalin kay ti may pangagdang at hihiling sa LDU na ito na tikabahin ang inyong posisyon sa hindi nga program natural gid kag mayo man yung mga posisyon para makita ang pros and cons. So yung pagbigyan na ito, no? Kag dito mismo we are so civil, no? Why kita naghimo sa nga ano man yung tikang kag isa nang walkout ginambal nato nila sa ila. Nga sorry, ma-walkout kami hindi na mo gusto makibahin sa sini nga convention na magaguba kag magawasak sa talagawian sa nga ilunggo nato nga kauturan kag commuters na ila.
2: Si Mr. Elmer Foro no sa iya pahayag kasunod sang kumaga walk out scene kahapon no kag na witness man no, sa mga officials sang World Bank amo man no sang Department of Transportation as well with the LGU officials kag mga korporasyon and kooperatiba diri no sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. So according sa iya nga wala man kuno sang rason nga ma-offend o kun makig no mga natungdan didto kay akumbaga democratically at dugun pabutyag nila no ila sini nga mga nga tawag na nga standman nga tinagapamatok sila for the convention ang ila to nagpasa lang gid sang position paper and kumbaga wala man sila aside sa pag-walkout wala man sila sang nagwild wala man sila namuyayaw kuno naman dira ka kay Gracian
3: malinong walang pagwa nila
2: malinong man so far ah pero naibaluan nga una na nga ginpahayag no dito man sa may ining convention nga kinanglanon na nga ining itawag na no i-review ang local public transport route plan no kon LPTRP sang Iloilo City and according diri no kay City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño nga makabulig ini nati ma-determine no kag kumbaga makayo pa mga dapat kalayuhon especially sa bong despite na may LPTRP namo sa gihapon every time rush hour kon may mga klase nga delayed no kon nagaka-stranded sa pila ka mga dalanon o kon mga terminals. Yari pa matiyan nato ang kabahin sang pahayag ni Attorney Areño.
4: During weekdays and during classes, nakaswell up to how many thousands, no? Then they are from other provinces and municipalities. So it's about time to mentor i-review ang ato ng PTRP.
5: So sir, ma-draft ang imo office ni sa
4: may ara kita nga data nga lain naman yung funding mo yes it's with fund na siya na check nila ang aton nga population especially sa daytime and then the riding public during rush hour kag they will accordingly give us a suggestion on the number of routes na kinanlan i-augment or the number of development routes na ibutang kag itudangan.
2: Nabatian ka kay Fagresyan, no? Si Attorney Areño, ang City Legal Officer, no? Kanti, accordingly, nakiranglanon pa, no? Nga hitsuhon para kumbaga mas mayo pa ang commuting experience through or ang pag-integrate, no? Sa ngining mga digital technology sa atong sarili niya sektor sa transportasyon. Kumbaga, lakip man niya sa

0: consider, no, ang pagdugang o kung pag-integrate, no, sa dugang nga mga developmental routes. Kaya kung for example, kinang lanon pa sa mga dugang nga units sa mga gindesignar nga mga ruta, amo na siya, no, paghimuon, pagpamtang, no, sa ideal nga mga bus stops kay Five Christian. Kagiban pa nga usually ginapractice man, no, sa iban nga mga lugar.
1: Alright. Madam, mga salamat kay K5 Kim Kaluyo.
0: Opo, sa patrol si K5 Makoy Espeha Umalay. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. El Castigador.
1: Madam, mga salamat kay K5 Kim Kaluyo. Balita. Parte sa local public transport route plan, mga ka-K5. Pagbalik ta, taong tabi ko may detalye na sa sing by-bust operation eksklusibo ang itutukan sa K5 News FM, Iloilo. Kasi kung makakasulod, dugay-dugay si ka-K5 Aaron na rito. Inakagiban pa, makaligar ang importante ng mga pahanom-dum oras sa impunto las 5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanugo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
5: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
4: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
3: Mm.
4: Ano para Sir GP?
3: Hydroxyl radical.
4: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong nga panit.
3: Mm.
4: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imo guya.
3: Mm.
4: Pero kung adlaw ka gainom di takes 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: O si Karen, damo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
8: Ginahandaan na naton ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tres.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo?
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing
4: performance. Extend Food Supplement for Men.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
10: K5
9: News FM.
10: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
11: Last 5:13 na mga ka-K5. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: This time check is brought to you by Centrum Advance.
13: Centrum Advance.
12: Alagang di magkukulang.
14: El Castigador. El Castigador.
11: Balik din sa ito nga pagpangalagad sa Huwebes ng edisyon sang El Castigador. Upod sa Gyapon, ang inyong manog kastigo. K5 Christian Haguri. At isa ko ang balita ni K5 Jenny Kauyunan. Parti sa ikaduhahong nga Shokos Order versus Mr. Neryo Luhan. This time gin-file iya sang liga ng mga barangay sa syudad. Ang Department of Agriculture na ginapangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagmando nga i-cancel ang sanitary kag sa phytosanitary import clearance saka ng SPIC sang 395 million pesos nga Vietnamese rice shipment nga gin consign mga ka K5 sa Planters Products Incorporated o kon PPI. Ining shipment nagalabot sa 12,480 metric tons kung sobra 300,000 ka mga sako asang Vietnamese rice sakay sa isa ka barko nabahin gid lamang inisang mga 700 million pesos nga balor sang rice imports. O nga balita ini kaing man ining Planters Products Incorporated. Diyos ko Lord. May kaangtanan dre si mismo DA Secretary Francisco Chu Laurel. Ang pamilya niya sini, balanta man damo ni negosyo, may mga fishing panigadib lang ang negosyo mo. Si Secretary Laurel, nagapanag-iya sang halos 80% or shares mga ka-K5 sang Planters Products Incorporated. Kung sa diin siya mismo ang chairman. Mugining ka na miturn. Ang style sa unasang diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. Doon naging ilog manabi isang bata nga si Bongbong. O, ang aton nga trade secretary at trade na ng finance. O, hinablos man sang mga Gokongwei. Natag-iya sang Robinson, sang JG Summit, sang Universal Robina Corporation. Puro negosyante. Ang DA Secretary, dalagko man nga negosyante. Ting iya nga ginauyatan nga Departamento Agrikultura pa. Ang iya negosyo, agrikultura man. Muna makasiling kita nga basi may mga conflict of interest, blak. I don't know kung nanoning, sino nga ginaservihan sa mga sekretary nga ni. Ang pumuluyo, ang mga Pilipino, o kung kaugalingo nila nga mga interest. Ay, ilam do lang. Last 5:16 sa aton nga pagpangalagad. Ano naman ining unod? Asang reklamo sang liga ng mga barangay sa syudad. Bato kay Mr. Nerio Luan, abi ko natakpan na ni, abi ko nasiradhan ng libro nga ni. May ara, pagali. Nga ang papanaugan liwat sang Shoko's order, si Mr. Nerio Luan ang detalye, iupod kay ka K5 ka Jenny Kaoyunan.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
11: K5 Jenny, mayong hapon.
10: Yes, K5 Christian, liwat no, agin kumpirmar sang provincial legal officer attorney Dennis Ventilacion nga papanaugan sang show cause order si Mr. Nerio Luan. Lain naman niya K5 Christian order kay santalikdan nga Setyembre 30, 2026 ang katapo sang Liga ng mga Barangay Iloilo City sa pagpanguna ni Honorable Maria Arinoong ang nagpadalaman na K5 Christian sang sulat sa opisina ni Gov Defensor nagareklamo man regarding sa gihapon no sa same issue sa mga Facebook post ni Mr. Nerio Luan nga nagapangguba sa imahes ang Iloilo City Government. Compared to the letter of Councilor Nenet de la Liana, K5 Christian, medyo ano niya, medyo mabulubugat ang sulat.
11: Ano naman yung bugat, literally? Ano, pila ka rims ang band paper ni?
10: Hindi, hindi mo siya literally. Kasi man, kay may mga ano niya, may ang gintawag niya una din nga bitter hostility displayed by Mr. Nerio Luan against the city government.
11: Dalagad. Sino nagsulat? Sino gidang nagpirma na dasi?
10: Ang pirma is kasi Liga ng mga Barangay President Councilor Irene Ong.
11: Siya gimana nagsulat? Matsag mo?
10: That I cannot answer.
11: Kaya gusto ko tayo makita ang sulat ni Liga President Irene Ong. I mean, no disrespect. Pwede ang sulat ganin ni Mr. ni Councilor De La Liana was riddled with grammatical errors kag mga Hello, Councilor Nene. Ano pangyadayari ba kay gusto ko to makita actually yung sulat ni Kwan ni Councilor Irene Ong. But sige be.
10: Ano daw na lang.
11: Oh sige be. Kay basi kon mga kalabutan ta di Sabado hindi man.
10: Hindi. Ang mga pila lang ka Sicilian points lang
11: area. Wow. Ano to ka points?
10: With Mr. Luhan's Facebook post while made through his personal Facebook wall inevitably carries the name of the capital with them in public perception. What is disturbing is that these posts are not even constructive commentaries with the objective of improving the city's public service delivery. Far from it, this post can be characterized as vile, malicious, and below-the-belt character assassination. Mm-hmm. We hope that by bringing this concern to your attention, you can rein in the hostility being shown by Mr. Luan toward our city mayor, and even toward the city government in general. It cannot be avoided that the venomous attacks of Mr. Luan has dragged the whole capital with it and leave a vile taste in the mouth on our part. Please be assured of our highest esteem for your leadership. More power to you. Respectfully yours, Honorable Maria Irene Diong, Presiding Officer, Liga ng mga Barangay.
11: Paano dadalay ang more power da? Anong labot sa more power da ya? Ah, kakibayb dyan eh. Namin, sir mo more power eh. Anong labot ka more power? More power.
10: More power to you.
11: Okay, abi ko ay may mga isyo ko rin din at ading ginistoryahan. Okay, it leaves a vile taste in the mouth.
10: Yes,
11: I'd like to rein in.
10: Venomous attacks.
11: Amo gini mga tinaga nga ginagamit gid ni Kagawad ay rin ong sa mga interviews. So, siya gini nagubra. Si Councilor Irene Ong ginilaban-laban. So, ginpasa niya.
10: September 30, 2026.
11: At dugay na ni Gali.
10: Dugay na siya ka K5 Christian. Dugay na
11: duwa ka si Man. Tingin nga, bagulan ni na
10: tribo
11: ka. Wow.
10: Oo, bagulan nagwa ka K5 Christian. No? Nga nagpadalaman sila sang sulat. So,
11: nabato na ni Nigob?
10: Yes, sa K5 Christian. No? Nareceive sang office ni Gov, pero hindi tama confirm kung nabasa ni Gov. Amo na ang hindi tama. No? Two different na mo ka K5 Christian. Mo nareceive sang opisina niya, pero we're not entirely sure kung nabasa niya.
11: Okay, nareceive na po sila. Kung nabato na mo. Hindi, pero tingin kong damo man na sang
10: receive na letters.
11: Nasulat na niya si Gov. So, basi kunwayan na yung basahan pa.
10: Okay. So, with this sa K5 Christian, same approach man gihapon sang ang umbrahon sa Human Resource Management Office.
11: Okay.
10: Just like sa una nga complaint ni Councilor na Dalaliana, mm-hmm. papanaugan man sa show cause order si Pikaw Head Mr. Nariluhan again.
11: Mm-hmm.
10: When we say show cause order, hatagan siya sang kahigoy naman to explain his side kay 5 Christian. Same as, pero kahagabi, nakita man naton oh? Na nag-post man si Mr. Nariluhan. Haka K5 Cristiano, ang hambalya, same ang gapon ang thought nga ti, you should, kumbaga, specify kung ano ang mga specific post ko ang makabig nga vile.
11: Mm-hmm.
10: Ano pa itong hambalya? Ang below the belt assassination,
11: mm-hmm.
10: kag ang malicious, kay wala man gid na specify ka K5 Cristiano.
11: Ah, kung hambalya nga, kung nahambal nyo gani ni ang mga butangan ni dapat, ginbutangan nyo sa mga attachments, sa mga
10: yes.
11: pruweba, kung din exactly dira, ang malicious, din dira ang fake, ang vile. Oh, kaya wala kong vile mo ning updo eh.
10: Mm-mm.
11: A vile
10: na yan. Vile okay. ang vile. Uh-oh. Pero doon siya may vile taste in the mouth of our parts. So kung translation mo daw, mapait
11: mo daw.
10: Ang updo na na ang updo nga na ano,
11: nadunot. Nasa pangros. Mapait nga na mapait. Bitter na mo. Isa yung nagamit nila daw ang tinaga, ang idiom, it leaves a bitter taste in the mouth. Muna siya.
10: Tiya mo ni ka K5 Christian, pero as to the details, no, wala pa man gid sang detalye si Attorney Ventilacion kusa no, ini papanaog liwat ang show cause order sa iya. Pero ang update to ya sa unang show cause order nga regarding sa letter ni Councilor Nanette de la Liana, ang report o kung ang pinirmahan na nabaka kay Christian ni Gov Defensor nga pagpatukod na officially ang fact-finding committee nga bugasan sang tatlo ka mga attorneys sa K5 Christian. As to the names, kung sino pa, wala pa nakapili si Gov Defensor. So kung may fact-finding committee na, the fact-finding committee will start their investigation based on the evidence ng i-present sa ila. Kag si government sa gihapon ang madesisyon whether to dismiss the case o kung papanaugan sa nga nagkaigo nga charges ang iyang Pikaw Head. So, we'll see ka K5 Christian kung ano man niya ang mangin approach sini sa ikaduha nga letter nga ginpadala sa city government against their Pikaw Head.
11: Okay. Why pa so far si kay Mr. Nariluhan ka himo sang kuno nang mga kumpuso no? Why pa sa kapagwa sang yaman nga
10: mayara na.
11: Mayara na ba?
10: Mayara na.
11: Diba?
10: Mayara na kay 5 Christian.
11: Sir Nerio, mo Diyos ko, iya ganagana ng mga kumpuso mo kay why na ta tubig. Kapanalod lang tayo sa tubig. Oh, tapos ma-AI ka pa imo kag magkakuan ay buin-buin nila na. Ay paiwan na na yung mga kumpuso mo kay kagastos tubig na. Oh.
10: Mm.
11: Ano kuno hao?
10: Aw. Ti amo na kay Christian ang ginaano gidya ang ginapunto ni Mr. Nariluhan nga ti kung gusto niyo pamatudan i-specify niyo kung ano nga mga Facebook post ko ang ginakabi niyo nga fake, malicious, vile nga may character assassination against Mayor Trenyas and the city government itself nga ti the way they describe sang duha ka letters nga letters nga padala sa city, sa provincial government nga it seems like nga ginaguba ni Mr. Nariluhan alone ang imahe sang city government no nga amo na gani ang ba ni Mayor Trenyas nga ti ano ang problema ni Mr. Nariluhan nga iban gani di gina-praise o kon gina adayaw ang city government while he on the other hand grabe gid ya iyang pagpangguba kay 5 Christian. So
11: why bla na di bla syudad sa mga kwan sa mga kritisismo gusto nila puro dayaw gusto nila ya mga vlogger lang pirmi nga naga why ko problema sa mga vloggers nga naga-post about Iloilo City but kung case A, nami man mo kung may makita man nga mga hindi maayo kag mga need sa mga improvement bala.
10: No?
11: Kay ti hindi man na perpekto karon kun puro lang dayaw, do may false sense of ano kabla. Do nagasalig ka na bala nami na tadi why na ta i-improve pag like may mga kalahiuhon pa. Kung isa do may kwama na mo daw reality check man sa aton kay K5 Jenny nga hindi tanan parehas ang nakita. So hindi ta ni pagkuan hindi na ipag personal loan gid ah mayo ko nimo imo na mga istorya ni Mr. Nariluhan kay
10: So, mo na gani, ang nakabutang gani sa last nga part kay Five Christian, ade, ang hambal niya nga, what is disturbing is that these posts are not even constructive commentaries with the objective of improving the public service delivery. Diba, tani nga, kung ang ginapunto, bala nga, kung gusto mo galing i-criticize ang city, do it in a proper way. Do
11: ano
10: it
11: dapat?
10: In a,
11: ano dapat?
10: Exactly. Ano dapat ang pag-criticize sa kay Five Christian? Diba, siguro,
11: hindi mag-post? Diba, hindi pag-post sa social
10: hindi,
11: media?
10: Or wala guro sa namian sa approach si Sir Nerio nga kanta-kanta.
11: Gusto siguro yan sa utan.
10: So, we'll see ka K5 Christian, no? Kung ano man ni ang manginsunod nga tikang sang provincial government. Considering nga duhan na ka K5 Christian ka, ka letters from the city government. Kaya actually, ipamangkot man ni si Govs ang tinalikdan nga semana nga may plano bala sila mag-meet ni Mayor Isa Trenas considering ang province kag ang Capitol kag City Hall tupad balay lang man. Ati so far kay K5 Christian both nanton nga mga officials nga ba mga DRBC sa ilang kanya-kanya nga schedule kag trabaho. Kag may mga own priorities sila kay K5 Christian on kumbaga ang but silingon ato kada sorry shorty wala kami oras sa mga muna nga mga bagay-bagay kay K5 Christian. Pero we'll see no kung ano ang mangin sunod sa kag paano ang developments sining Shoko's order kag ang mga reklamo bato kay Sir Nerio Luhan.
11: Alright. Salamat kay K5 dyan eh.
10: Ini nga balita ang gadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 dyan ikauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report. El Castigador.
11: Maraming salamat sa K5 Jenny Kauyunan. This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest Beer Bites Beats na.
13: That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest Beer Bites Beats na.
11: Mayo nga po, Sir Darrell Parconferte watching dari sa Duran Dumalag Capiz. Eh, Sir Philip Louis King, mayong hapon, watching dira sa Luna La Paz. Muman sa K5 News FM Fans Club Iloilo kag International Chapter 2. Oh, may hapon lang da. Ma'am Cresboy Coalmohen, dira sa Zone 5 Takasaro, mga senior citizens, tada! Mga tricycle drivers, e-trike drivers, tada! Sa Takas, kaga mga tricycle drivers sa Altachira Village, sa Haro. Kay Ma'am Josa Bataklit Selo, mayong hapon. LK3 Frecdente, mayong hapon. Kay Ma'am Beth Idar Lilia kag Arturo Lilia sa Kalinong. Oliver Marcera sa Medicos Hospital ga monitor. Siyempre, dito rin na mapa si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, kag Mami Immaculate. Salamat, Gid. Why na kita oras, mga ka-K5, oh? Kas 5:29 na. Amoyad tong kaundan sa mga balita, mga impormasyon, mga isyu sa aton nga pagpangalagad diri sa El Castigador. Sa kalan sa bukas sa puwersa sa K5 News FM Philippines, sa amon nga CEO and President Dr. Ramil Itang Uy, kay Vice President Ray Espejo Malay, kag Station Manager Warren French. Ako naman, ka K5 Christian Hagurin, para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
17: Yung
3: UMI-D3. Mabakas,
2: mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
14: DTX 500!
3: Garantisado!
14: Epektibo!
3: Aramis
14: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
14: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
14: Masami ginauha!
3: Masi may diabetes ka na!
14: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos
14: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
14: Garantisado!
3: DTX 500!
17: Ginahandaan na naton ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobrang nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tre.
2: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay Mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
3: mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
23: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, Nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Amin ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.
7: K5.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.35. Oras, ginadulong sa kalwansang Redhorse Super, ang shot ng tropa.
12: That time check was brought to you by Redhorse Super, ang shot ng tropa.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
11: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, October 14, tuig 2026.
16: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
16: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya. Niya hanaysay.
11: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magklinika D3 Bio. Sang Klinika de Alternativo Medicina, natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kon gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio.
17: Headline.
11: Sa balita lokal, pagtimbuok sang inflation rate sa Western Visayas, balido nga rason sa panawagan para pasakaan ang sweldo.
16: LTO Region 6 nagalaom nga makaprocure man ang mga kapulisan sa Western Visayas sang alcohol breath analyzer.
11: Ahoy, police station! Padayon ang investigasyon sa pamahog nga nabaton sa local National High School. Seguridad sa mga estudyante kag manunudlo gintutukan.
16: ICPO chief nagpahanumdom sa importansya sa disiplina kag professionalismo sa mga criminology students para sa ila OJT.
11: Balita Nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpanindugan nga hindi magpanaog sa pwesto.
16: Sa balita international, duha ka barko ginpalukpan sa Black Sea and 11 ka mga tripulante ang missing.
11: Samtang balita sa patag sang hinampang, Carlos Yulo preparado na sa World Artistic Gymnastics.
16: Sa balitang entertainment, Jelly Di Belen ginathag ang pagsawsaw sini sa isyu nanday Jeneline kag Patrick Garcia.
11: Amo yato banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:39 kag karon sa detalye na sang aton mga balita.
2: Balitang lokal.
11: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay. Hindi magkabla ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Puraot o konpigado na gid ang pagpangabuhi. Ini ang implikasyon sa pagtibuok sa inflation rate sa Western Visayas. Ginpahayag ni Mr. Elmer Foro, taghambal sa United Labor Panay, nga badido ini nga rason sa ilang petisyon kag panawagan sang dugang nga 250 pesos sa daily minimum wage sa Rion Size. Bangod sa pagdasig sa inflation rate, ilabi na sa food and non-alcoholic beverages, gamay na lamang ang sarang mabakal sang kwarta sang mga pumuluyo. Naibaloan nga base sa report sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 sa September 2025, biyara lamang sa 0.2% ang inflation rate sa rehiyon apang nangin 9.2% naman sa September 2026.
16: Samtang nagalaom ang Land Transportation Office Region 6 nga makabakalman ang mga kapulisan sa Western Visayas sang alcohol breath analyzer agud magamit sa tiun sa mga aksidente sa dalonon. Sino kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujoso Girespanda II, paagi sa mga device matumod ang mga level sang alcohol intoxication sang involved sa aksidente. Ipaidalom naman sa training ang mga pulis nga magagamit sini. Sabayin sang LTO Region 6, mayara sang 22 ka breath analyzer apang padayon pa nga ginakalibrate bangod sa concern sang accuracy sini.
11: Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluwan sa Mighty C, alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbi sa wala sang kinanan. Mighty C, labing gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig ni sa aton heart health, agud makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Padayon ang investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station sa pagpamahog nga nabaton sang local National High School sa banwa sang Ahoy Iloilo pinagi sa social media sang Martes sang gabi. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilos or K5 News FM Sara sa Ahoy Police Station, nagpangayo sang bulig ang principal sang nasambit nga bulutuan agud nga maimbestigaran ang insidente kag masiguro nga luwas ang mga estudyante kag mga manunudlo. Samtang padayon sa gihapon ang klase sang nasambit nga bulutuan subong adlaw, Miyerkules, Oktubre 14 suno sa kapulisan. Padayon man nga gitutukan sa ang seguridad sa eskwelahan samtang nagapadayon ang investigasyon kag sa pinakauli nga report natigayon nga matumod ang suspect nga nagpamahog kag ginapayag nga estudyante man lamang sang nasambit nga bulutuan.
16: Sa duga nga balita lokal, ginpahanumduman ni Police Colonel Wilbert Parilla, City Director sang Iloilo City Police Office, ang mga estudyante sang Criminology sang John B. Lacsona Foundation Maritime University Arevalo, parte sa importansya sang disiplina, professionalismo, integridad kag responsibilidad sa ginpatigayon nga orientation sang Oktubre 13 sa ICPO Grounds Camp Aquiles, Plagata, General Luna Street, Iloilo City. Sa iya pag-orient, ginhatagan niya sang importansya ang disiplina kagustong pamatasan bilang pundasyon sa mga nagahandom nga maging katapos ang kapulisan kag magserbisyo sa publiko. Ginagdaman niya ang mga estudyante nga ipakita ang professionalismo, irespeto ang mga katawhan kag magpabilin nga responsable kag matinud-anon sa ila pagserbisyo sa bugos nga tion sa ila on the job training o kun OJT. Kaupod sa nasambit nga aktibidad si Dr. Jonas Gonzales, dean sa College of Criminal Justice Education nga amuang nagbulig sa pagpreparar sa mga estudyante para sa ila OJT sa nagkalain-lain nga police station sa idalom sang ICPO. Samtang nagpahayag man ang ICPO sa ila suporta sa paghatag sang kahigayunan sa mga estudyante nga makatuon kag makakuha sa eksperyensya para sa ila palaabuton nga buhas damlag sa pagserbisyo sa publiko.
11: Philippine Standard Time, alas 5:44. Ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sa Klinika DTX 500. Ang palaya leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nalakip ang konsepsyon kag Limre sa walo ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang drought o kon malawig nga kakulang sang ulan sa nga naghalit naman sa mapananom. Base sa data, naglabot na sa 9,472 ka mga mangunguma sa naglain-lain nga banwa sa Iloilo ang apektado sang drought, samtang naglabot naman sa 6,752.15 hectares ang apektado nga duta nga may kabugusan nga kalitan nga nagabalor sang 232.5 million pesos. Gindeklarar ang apektado nga ang mga humayan, maisan kag high value commercial crops o kung mga pananom nga may mataas nga balor sa merkado. Lakip sa walo ka mga banwa ang apektado sang El Nino, amo ang Lambunaw, San Enrique, Duenas, Banati, Haniway, Bingawan, Limiri kag Concepcion. Nahibloan nga ang Duenas amo ang unang nga banwa sa probinsya nga nagdeklarar sang state of calamity bangod sa dry spill.
16: Samtang kapin 200 ka mga estudyante sa Northern Iloilo State University Lemery Campus ang ginapaabot nga makabenepisyo sa libre nga 15-hour theoretical driving course nga ginahiwat sang Land Transportation Office o kun LTO sa Barotac Viejo District Office halin Oktubre 13 tubtub 14 tuig 2026. Ginhimo ini sa pagpakigbuligay sa LTO Drivers Education Center Iloilo City kag Niso Lemery Campus agud tudgoan ang mga estudyante angot sa mga patakaran sa dalan kag gusto nga pag-drive. Suno kay LTO Barotac Viejo District Office Chief Ryan Jana Apalacio, importante nga may baluan sa mga estudyante ang mga pagsulundan sa trapiko kag maging responsable sa pagbiyahe. Ginainganyo man niya ang mga estudyante nga magkuha sa student permit pinaagi sa LTO Barotac Viejo District Office bilang unang atikang sa pagkuha sa lisensya sa pag-drive. Paagi sa sininga programa, ginapaabot sa LTO nga madugangan ang kaalam sa mga pamatanon agud mangin responsable kag makabulig sa pagmaintenar sang kaluwasan sa dalan.
11: Oras Philippine Standard Time alas 5:47. Ginadulong sa inyo sa kaluwasan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
11: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita balita nasyonal. Ginadulong sa kaluwasan sang Clinical Detox Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag magamis ang kutis, mag-Clinical Detox Beauty Soap adlaw-adlaw kada magbaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga blatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kag iban pa. Clinical Detox Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpalindugan si Vice President Sara Duterte nga hindi siya magdiya sa pwesto. Ang nasambit ka pahayag kasunod sa mga panawagan kag pagpamigo sa politika kag mga legal nga pagpanghangkat nga ginaatubang sang Vice Presidente, lakip na ang impeachment trial. Ginpatod niya nga hindi siya magpadaog sa mga aligasyon sa mga irregularidad nga ginahaboy batok sa iya. Wala man siya sang plano nga mag-atras sa iya nga pagpadalagan bilang presidente sa masunod nga eleksyon. Dugang pa sini, ginakabig niya nga isa ka blessing ang impeachment trial bangod nga sunod sa iya mangin kahigayunan ini para makita sang publiko ang iya matuod nga pagkatawo.
16: Sa dugang nga balita national, ginpahanumdumana sa Department of Migrant Workers o kon DMW ang mga overseas Filipino worker o kon OFW sa Middle East, ilabi na sa Saudi Arabia nga maghalong sa pag-share sang impormasyon sa social media sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa rehiyon. Ini kasunod sang ginreport nga pag-atake sa King Khalid International Airport sang Oktubre 10 sa rason sang pagkabalaka tuhoy sa seguridad kag kaluwasan sa mga Pilipino nga yara sa mga lugar. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mayara sang strikto nga mga protocol ang Kingdom of Saudi Arabia batok sa pagpalaknag sang false information. Nagpaandaman ang DMW nga ang paglapas sa mga kasuguan tuhoy sa pagpalaknag sa mga unverified informations mahimo magresulta sa bugat nga pagpamatbat, lakip na ang pagkapriso o kon deportasyon.
8: Balita International. International.
11: Diretso kita banwa sa detalye naman sa Balita International, ginadulong sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapoyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanamin isang sirkulasyon sa atong dugo, kag nigapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Missing ang 11 katripulante sa Black Sea matapos nga ginpalukpan sang duha ka barko malapit sa baybayon sang Bulgaria sang Martes nga adlaw Oktubre 13. Maayong tanan ini sa nagapadayon nga pag-inaway sa tungas sang Ukraine kag Russia suno kay Bulgarian Prime Minister Roman Radev. Bakod sini gitpatawag niya ang Russian ambassador matapos niya ginpahayag nga ginpalupok sa mga Russian drone ang duha ka mga barko. Suno kay Radev, tatlo ka Russian aerial drone ang nag-igo sa Chelsea 3, isa ka cargo ship nga ginapadagihan sang Ukraine kag may karga nga 15 ka mga tripulante. Angot sinigilayon nga naluwas ang tanan nga mga tripulante pinagi naman sa pagresponder. Isa sa mga barko nga naigo sang nasamit nga HS Dignity, isa ka cargo vessel nga rehistrado sa Guinea-Bissau kag padulong kun tani sa pantalan sang Brailia sa Romania kun sa hindi makatawo naluwas halin sa barko apang padayon nga ginapangita ang 11 ka tripulante nga ginakabig nga missing. Nagapabilin naman nga alerto ang North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, European Union kag ang mga gobyerno sang Ukraine kag Bulgaria sa posible peligro sa Black Sea bangod sang nagapadayon nga inaway sa tunga sang Ukraine kag Russia. Naibuluan nga sa sulod sang nakaligad nga 12 ka bulan kapin sa 45 ka tawo na or ka mga barko ang na-record nga ginatake sa Black Sea suno sa Maritime Risk Management Group nga AMBRE.
16: Sa dugang nga balita international, isa ka tawong napatay kag madamo ang napilasan matapos ang insidente may kangtanan sa roller coaster sa isa ka amusement park sa Georgia, United States. Suno sa Cobb County Police Department, may lalaki nga ginreport nga nahulog sa Six Flags Over Georgia Amusement Park. Base sa inasyal nga investigasyon, nahulog ang biktima halin sa Goliath roller coaster nga iya ginsakyan. Bangod sini, nagpadawagan si Mabel Mayor Michael Owens nga magpatigayon sa investigasyon agud matukiban ang matuod nga rason sa natabo.
8: Balitang sports, sports.
11: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang sports, ginadulong sa kaluwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics. Nagabuli gini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Mangin pambato sa Pilipinas si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championships nga paghiwaton sa Rotterdam, Netherlands. Upod niya sa torneo ang iautod nga si Carl Eldro Yulo nga magasugod lang kompetisyon sa October 17 to 25. Maghampang ang magutod sa men's individual all around samtang may tagsa kakaugalingon nga event ang ila kapareho nga mga Pinoy nga sanday Juancho Miguel Bisana kag Hailey Garcia. Madumduman nga nakakuha si Yulo sang duha ka bulawan nga medalya sa floor exercise kag vault sa bag-o gid lamang natapos nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa karon naga-training ang Philippine team sa Antibes, France bilang pagpanghanda sa palaboton nga torneo. Suno kay Carlos kabahin sang iya pagpanghanda para sa World Championships ang Asian Games. Nalipay siya bakod nga halos kompleto na sila sa mga ila nga training camp. Samtang kumpiyansa naman si Carl Eldro Yulo nga makakasaka sa podium matapos siya nakakuha sang bronze medal sa Asian Games.
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
16: Nagpaathag si Jelly De Belen, may kaangtanan sa iya pagsawsaw sa isyu ng day Patrick Garcia kag Janeline Mercado. Sa ila podcast, upod ang iban pang ang niyang mga abyan, ginpakigbato si niyang iya kaugalingon, batok sa wala tuong bashing nga iya na baton, bangod sa pagsawsaw sa isyu. Suno kay Jelly, kaayuhan sang kabataan nga naulami ng iya nagapanguna nga rason nga naghatag man inisang iya reaksyon. Ginathag man si niya nga hindi lang anak ni Patrick ang iya ginatumod, kundi pati man ang mga anak ni Janeline nga posible mapektuhan. Dugang pa niya, wala siya sang ginapinan sa issue, kag wala siya sang malain nga intensyon kay Patrick Garcia kag Janeline Mercado.

0: K5 News FM.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
6: K5 News FM Philippines. K5

0: sabi namin, sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal. Tapos tapos yun, yun yung pagkakagawa nila ng pinaka, ano yan, umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento, na ganun. Ang sabi nila niya, ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
1: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil di nila tinuloy eh. So, may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Milyones ang ginasta sa mga hindi napakinabangang flood control project sa Laguna. Kung hindi ghost ang proyekto, substandard daw ang itsura.
3: Pero hindi lang kontraktor ang nagsayang umano. Umabot na raw sa 1 billion pesos ang ginastos sa impeachment ng pangalawang pangulo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive 6 na maanumalya umanong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 million pesos na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case bumulong na. Dating kapwa akusado na si DPWH Secretary Manuel Bonoan, tetestigo. Gastos sa impeachment ni VP Sara umabot na raw sa 1 billion pesos ayon sa kanyang kampo. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inihirit ni Davao Congressman Pulong Duterte. DNC report confirmed Malacanang kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Pope Leo XIV successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis a fashion? Alex Ayala fans worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.

0: hindi raw ghost, substandard naman. Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang anim na anomalya o manong proyekto sa Calamba, Laguna. Isa rito ay nagkakahalaga raw ng halos 100 million pesos, pero hindi naman daw ito napakinabangan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba.
1: Tuwing nagkakaroon ng malaking pagbaha, ano ang ating dinadanas? Takot at saka gutom. Sabi ko, hiyaan mo, may awa ang Diyos. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas niya pagka ito'y ginawa na.
2: Umaasa pa rin ng 70-year-old farmer na si Tatay Felix La Chica na matatapos ang flood control project na ito sa likod mismo ng kanilang sakahan. Matinding pagbaharaw kasi ang kanilang dinaranas sa Barangay San Piruan, Calamba City tuwing panahon ng bagyo at habagat, lalo na't mabilis umanong umaapaw ang karating ilog ng kanilang lugar. Nasaksihan niya raw kung paano ginawa ang flood control project noong nakaraang taon.
1: Sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos yun, yung pagkakagawa nila ng pinaka ano niyan, yung umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento na ganun. Ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
2: Isa lang ang proyektong ito sa anim na umano'y ghost o substandard flood control projects na pinaiimbestigahan ngayon ni Calamba City Councilor Christian Niño Lajara sa Office of the Ombudsman.
3: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil hindi nila tinuloy eh. So may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Nakuhanan pa ng field investigation team ni Lajara ang itsura ng proyektong ito noong nakaraang taon, matapos nilang magsagawa ng sariling investigasyon dahil sa pagputok ng flood control scandal. Ayon sa mga residente, sinuportahan lang ito ng bakal ng kontraktor matapos biglang lumundo dahil sa matinding pag-ulan. Nang tuluyan ng gumuho, dinurog-durog na raw ang semento ng ginawang pader at pinagkukuha muli ang bakal na unang ginamit bilang pansuporta. Ito na ang itsura ng flood control project ngayon. Bakas na lamang ng proyektong pananggasana ng mga magsaka sa bahang sumisira sa kanilang mga pananim ang natira.
4: Itong malaking umbok na to sa likod ko, yung natitira na lang na bahagi ng gumuhong flood control project dito sa may San Piruan, Calamba City. Ayon dun sa mga residente, imbis na ayusin nung gumuho itong wall na ito, ay iniwan na lang na nakatiwangwang ng kontraktor.
2: Ayon sa reklamong isinampa ng opisina ni Lajara sa Ombudsman, nagkakahalaga ng halos 94 million pesos ang proyekto. Lagpas 75% complete na rin ito ayon sa DPWH Transparency Portal at hawak ng kontraktor na Power K Construction Supply and Services. Ayon sa DTI at DPWH Records, isang single proprietorship ang Power K na pamamayari ng isang Kennedy T. Howe. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Power K, pero wala pa silang tugon sa amin. Hiningi rin namin ang panig ni former Laguna 2nd District Engineer Napoleon Abril na nakapirma sa proyekto. Pero hindi niya na umano ito na oversee dahil agad na rin daw siyang inilipat ng Quezon Province matapos ang ilang buwang pamumuno sa Laguna 2nd DEO. Humihingi pa ang BNC ng opisyal na paliwanag mula sa DPWH. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: The tables have turned. Higit 20 ang sasalang sa witness stand sa plunder trial ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Kabilang dito ang kapwa akusado niya na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
6: Ang dating kapwa akusado ngayon tetestigo sa pre-trial ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder ngayong araw. Sinabi ng prosekusyon na kabilang sa kanilang ipipresentang testigo laban kay Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngayon man, hindi pa malinaw kung sa bail hearing o main trial ihaharap ang dating kalihim. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagdinig sa hirit na pansamantalang paglaya ni Estrada sa October 20 hanggang November 12. Plano ng prosekusyon na magharap ng 21 testigo sa bail hearing. Kabilang dito ang umano'y mga whistleblower, human resources officers mula sa iba't ibang DPWH district engineering offices at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Target din ng prosekusyon na maipresenta ang kanilang main witnesses sa bail hearing sa October 27, 28 at 29. Sa pre-trial, dumalo si Estrada via video conference habang present sa korte ang tatlong kapwa akusado na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Una nang sinuspinde ng 5th Division ng Antigraft Court si Estrada bilang senador noong October October 12 dahil sa kinahaharap nitong plunder at graft cases. Nagugat ang kaso sa pagtanggap umano niya ng 573 million peso kickback mula sa DPWH infrastructure projects. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuloy-tuloy daw ang paglilinis sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa gitna yan ang patuloy niyang pag-inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang Agenda Report ni Micah Razon.
7: No special treatment daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kung mapatunayang gumawa ng anomalya si Davao City First District Engineer Richard Ragasa. Isa si Ragasa sa anim na inireklamo ng NBI matapos ang investigasyon nito sa 1.9 billion peso flood control projects na nasungkit ng Genesis 88. Inireklamo rin ang may-ari ng kumpanya na si Glenn Escandor na kilalang malapit sa mga Duterte.
8: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. I think they're about, together with the Davao cases, I think abot na ng 200 yung ongoing ng ombudsman ngayon.
7: Ang ongoing sidewalk rehabilitation sa EDSA Pasay naman, ang ininspeksyon ngayon ni Secretary Dizon. Layunin anya ng proyekto na pag-aanin ng buhay ng mga commuter.
8: Mas maraming commuter kaysa sa mga nagda-drive. So bibigyan natin ng importansya yung mas marami. So kailangan sila naman ang priority muna. Diba, dati eh, puro tayo, nakasanayan natin, puro lang tayo kotse-kotse lang ang priority ngayon, commuter naman.
7: Isa sa patunay na struggle is real sa pagko-commute ang empleyadong si Edge.
9: 30 minutes po yung walking time ko dito. Tapos kasama na po doon yung mga struggle, katulad ng maraming tao, siksikan. Tapos nandun din yung takot mo na baka mabangga ka, manakawan.
10: Ganito ang tipikal na itsura ng sidewalk dito sa EDSA. Kung hindi may nagtitinda, may nakaharang na poste. Maliit na nga ang daanan, minsan may nakapark pa. Kaya ang mga commuter, nahihirapan.
7: Kaya malaking tulong daw sa mga commuter kung magagawa na agad ang mga sidewalks sa EDSA. Para sa Agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalo na umano sa 1 billion pesos ang buong nagastos ng gobyerno mula ng dinggin ng House Justice Committee ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ayon yan sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos ang ginastos ng Senado sa pagdinig sa mga binitiwang articles of impeachment ng prosekusyon. 25 million pesos daw kasi ang operating cost sa bawat araw na nagamit sa 20 days na dininig ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 4 o tungkol sa allegasyon ng grave threats. Kinwestiyon din niya ang umano'y deafening silence ng mayorya sa pagsasayang ng oras na sana ay nagamit anya sa pagtalakay sa iba pang issue ng bansa. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na ang paglaglag ng tatlong impeachment articles ay pagpapakita na wala talagang pasihan ang mga kaso.
11: Kung matatanggal siya, hindi to dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya or nagkamali siya, pero kundi dahil ginipit siya at inabuso ng mga nasa poder ngayon ang kapangyarihan nila para tanggalin siya at para kitilin ang karapatan ng tao na maghalal ng government official tulad ni VP Sara. She will proceed to run in 2028 if she's given an opportunity to.
0: Palaban naman ang hamon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo. Giit niya itama ang umano'y misleading figure na 500 million pesos na winaldas umano sa impeachment trial. Yan ang Agenda Report ni Hannah T.
12: Pinalaga ni Senator Judge Ping Lacson ang pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara na umabot sa 500 million pesos ang nawaldas sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, 20 araw ang ginugol sa dalawang impeachment articles na binawi rin ng prosekusyon. Ang katumbas daw niyan, 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Kung susundin ang computation ni Panelo sa 38 trial days na nairaos na ng Senado, nasa halos 950 million pesos ang total nito. Kada araw, nasa 6 hours ang average na impeachment trial na pumapatak sa 4 na milyong piso kada oras. Pero paglilinaw ni Lacson, ang halagang binanggit ni Panelo ay para sa pangkalahatang operasyon ng Senado, hindi sa impeachment trial. Katunayan, 27.5 million ang inilaan at ginagamit para sa paglilitis at malaking bahagi nito ay hindi pa anya nagagastos. Humigit kumulang 2 milyon pa lang ang nagagastos para sa mga robe ng senator judges at iba pang pangangailangan. Ang 25 million per day anya ay para sa legislative functions ng Senado na batay sa taunang gastos sa operasyon at sahod ng mga empleyado. Wala pang official breakdown ang trial expenses sa ngayon, pero mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito aminadong nanghihinayang sa oras na ginugol para sa trial.
13: We could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos kami na, hirap na hirap ako nun na maisingit yung budget hearings, no, na minamadali, no, yung oras namin napakaikli, no, pag nag-adjourn ang impeachment, nagka-plenary, sisingit pa yung budget.
12: Sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre, sinabi ni Ejercito na kung may senator judge na aalma sa naging ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero sa pagbawi sa 3 articles of impeachment, maaari pa rin itong talakayin ng korte at posibleng pag-usapan sa caucus. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Nais umanong patagalin ng depensa ang presentasyon ng ebidensya ayon sa prosekusyon. Ito raw ang dahilan kung bakit nila nilaglag ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Malakas na rin naman daw ang testimonya ni Attorney Alex Cabrera para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
14: Inamin ng prosekusyon ng testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera ang isa sa mga dahilan kaya naisipan nilang ilaglag ng ibang articles of impeachment at itira na lang ang unexplained wealth. Sa mga nakarang araw kasi ng paglilitis, inilahad ni Cabrera na abot sa higit 800 million peso ang estimated unexplained wealth ng bise.
15: Ito po nga numero po na ito. Ang sabi namin, dito na tayo tumutok. Ito po ang ebidensya na kailangan para patunayan yung pong article of impeachment on unexplained wealth. At katulad ng binabanggit po namin, we will rise or fall on the basis of unexplained wealth and we are convinced.
14: Bukod dyan, nababasa na raw kasi ng prosekusyon na ang magiging estratehiya ng depensa sa kanilang pagpipresenta ng counter-evidence ay pahabain ng paglilitis.
16: 2 taon na po tayo nag-aantay ng sagot galing sa Vice Presidente. At kung meron po talaga silang ebidensya, uulitin ko po, dapat una po nilang binigay yung kanilang ebidensya na dokumento sa COA. So ano pa pong inaantay natin? Ito pong gagawin po nila, nabasa na po namin. Tinignan din po namin to sa aspeto kung kami po ang defense at wala kaming paliwanag, anong gagawin namin? Di patatagalin na lang namin. Justice delayed is justice denied.
14: Depensa rin naman daw ang may kasalanan kung bakit hindi na sila makapagpipresenta pa ng kanilang pangontra sa prosekusyon dahil sa simula pa lang ay hiniling na ng prosecution team na maging alternate ang presentation of evidence na hindi noon pinabura ng defense panel. Giit pa ng prosekusyon, wala namang nagbabawal sa kanila na maglaglag ng mga aligasyon dahil isang article of impeachment lang naman ang kinakailangan para makonvict ang ikalawang pangulo.
17: All of the evidence that you've presented so far will not go to waste. No, dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No, the prosecution arm of the government, DOJ, ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the Vice President. So she could still be held accountable for it.
14: Kung pagbabasihan ang pre-trial order na mula sa Senate Impeachment Court, 31 trial dates ang ibinigay sa depensa para ilatag ang kanilang mga counter-evidence. Ang tanong sa ngayon ay kung gugugulin pa ba ng depensa ang kabuang 31 dates gayong nag-iisa na lang ang article of impeachment. Dahil kung magkagayon, 10 linggo ang katumbas ng 31 dates. Yan ay kung magbabalik sa 3 times a week ang paglilitis sa susunod na buwan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes.
5: Billionaire News Channel.

0: Umabot sa halos 70 million pesos ang natangay umano sa daandang OFW sa United Arab Emirates na biktima umano ng scam. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Camilla Iman.
1: Halos 400 OFW sa UAE ang nagreklamong na biktima umano ng scam. Ayon sa ilang nagpakilalang biktima, nainganyo sila sa mabulaklak na salita at social media influencers at vloggers ng Trip Expert International na pag-aari ni Juni Sorsano at Ryan Baco. Dagdag nila sa kagustuhan nila na maging maayos ang dokumento nila sa bansa. Umaabot na sa 4 million dirhams o 68 million pesos ang natangay di umano sa kanila.
2: Nagtiwala po ako sa trip. Nagbayad kami ng 9,000 dirhams para lang makapagkuha kami ng legal na papel. Tinakpo ni Juni! Ni Juni po yung pera namin at ni Ryan dahil lang nasilaw sila sa pera.
3: Sana po kung meron kayong mga konsensya, sana naman po magpakita kayo at kailangan ninyong harapin kung ano yung ginawa ninyo sa amin. Yung perang yan, hindi namin tinulot. Bawat kayo namin, lahat-lahat, paltos na yung mga kamay namin. Gusto namin maging legal kami dito.
4: Ubos na po lahat na naipundar ko, alahas, savings. Illegal na rin po ako dito sa bansang UAE. Hindi po solusyon ang pag-uwi namin o yung repatriation na ino-offer na tulong sa amin ng MWO.
1: Kaya naman, may paalala si DMW OFW Land-Based Concerns ASEC Venecio Legazpi sa mga OFW.
5: Ang Department of Migrant Workers ay nandyan para tulungan po kayo. Importante yung naghahanap ng trabaho kasi ang daming mga nai-scam ngayon. Dapat dumaan kayo sa proper na proseso para pagdating sa ibang bansa, hindi kayo mamumblema.
1: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang inireklamong Trip Expert International. Panawagan na lang muna ngayon ng mga biktima, mapanagot ang mga responsable at mabigyan ng whole departure order sina Sorsano at Baco na pinaniniwalaang nagtatago na ngayon sa Pilipinas.
6: Para sa mga biktima, ang laban nila ngayon ay higit pa sa anumang halaga ng pera kundi tungkol sa hustisya. At pagtitiyak na wala ng OFW ang mabibiktima ng kaparehong scam. Para sa agenda, Camilla Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
0: Exclusive, ibinalandra ang mansyon ng NBI di raw kay VP Sara ayon sa caretaker. At isa pang exclusive, presidential son Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inabantayan daw. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Kinamo ni Congressman Paolo Duterte ang NBI na maglapag ng proof of ownership kaugnay sa mga ari-ari ang iniuugnay sa kanilang pamilya sa halip ng mga picture at video lamang. Pinuntahan naman ang BNC ang isa sa naturang Duterte property sa Davao City na ayon sa NBI ay may mansyon, swimming pool at helipad umano. Narito ang exclusive agenda report ni Angelo Caballero.
4: Permanente muna, direto muna. Umiorgin na siya.
5: Ang papa.
4: Oh, yung papa.
5: Oh, tapos, Namas. Anak po.
4: Oh, yung anak.
6: Hindi nalingid sa kalaman ng mga residente ang sinasabing rest house ng pamilyang Duterte sa Barangay Katigan sa Turil, Davao City. Kwento ni Romeo Oyani na mahigit 60 taon ng residente, matagal na ang pamilyang Duterte sa lugar. Nitong Lunes, ipinakita ng NBI ang ilan sa 121 properties na may kaugnayan umano sa pamilyang Duterte, kung saan 24 lamang daw ang idiniklara ni VP Sara sa kanyang SALN at ayon pa sa NBI ay underdeclared ang mga value. Kasama na rito ang sa Barangay Katigan, Turil na 890,000 pesos lang ang nakasaad na halaga sa SALN ng Bise. Mayroon itong mansyon, swimming pool at helipad at nagkakahalaga umano ng 14 million to 61 million pesos. Pero ayon kay Perlita Bernil na naging caretaker ng rest house ng mga Duterte.
7: Naa pero dili na sa kangkuan, sa iyahan ng papa. Oh, yung mama ay sa una gyud nagatrabaho gyud media dili pa nawala pa gamay pa na kasi inday mag-anaan si Ibam Sara di gamay pa.
6: Maliit lamang ang property ayon sa kapitan ng mismong Barangay Katigan. Conjugal property ito ni na former President Rodrigo Duterte at asawang si Elizabeth Zimmerman.
8: Ma'am Inday Sara, si Vice President Inday Sara, nasa property. May yung ko nga di wala.
9: Dili na siya kay Inday.
8: Dili. No way, wala. Wagi prepared si Ideja.
6: Naglabas din ang opisyal na pahayag ang isang resort sa Island Garden City of Samal na nadawit sa mga aligasyon ng NBI. Itinanggi ng resort na may koneksyon si Congressman Pulong Duterte o sino mang may katungkulan sa gobyerno o politiko sa ownership ng resort. Private citizens daw ang may-ari at hindi raw sila magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa sino mang patuloy na magdadawit sa resort. Sa isang public Facebook post naman ng isang netizen, pinasinungalingan niya ang isang property na nailabas sa drone footage ng NBI. Hindi raw ito pagmamayari ni VP Sara. Sa katunayan, kakadalo lang daw niya sa blessing ng property na ito noong nakaraang linggo na pagmamayari ng kanyang kaibigan. Mariin na rin itinanggi ni VP Sara ang lahat ng aligasyon ni NBI Director Melvin Matibag patungkol sa mga ari-arian.
10: Nakakabahala dahil sila ay sweldado ng pamahalaan by taxpayers money hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin pero hindi naman sa akin.
6: Pumalag din si Congressman Pulong Duterte at sinabing papansin lang ang NBI director. Hinamon pa niya ito na maglabas ng proof of ownership kaysa kung anumang litrato ng mga bahay na di naman sa kanila. Tinawag din na politically biased ng kampo ng bise ang pag-iimbestiga ni Matibag. Welta naman ni Matibag, inaasahan niya ang pagtatanggi ng mga Duterte.
11: Well, I'm not surprised. Siyempre itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
6: Sa ngayon, inirefer na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang findings ng kanilang imbestigasyon. Maliban sa NBI, nakatuon ang pansin ng prosecution team sa usapin ng unexplained wealth para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong i-withdraw ang tatlong articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds, grave threats at bribery. Sa kabila nito, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hinding-hindi siya magbibitiw sa pwesto. Para sa Agenda, Angelo Caballero, Billionario News Channel, Davao City.
9: Ebidensya lang walang personalan. Naglapag ng resibo ang NBI kaugnay sa mga questionable umanong proyekto sa baluarte ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa Agenda Report ni Gio Robles.
11: Ginawa namin ito based doon sa aming mandato na mag-imbestiga ng mga kaso na nanaukol sa korupsyon at lalong-lalo na din sa flood control.
12: Ito ang depensa ni NBI Director Melvin Matibag matapos palagan ng kampo ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kapangyarihan ng ahensya na imbestigahan ang mga flood control project sa kanyang baluarte. 7 billion pesos na mga proyekto kontrabaha mula 2018 hanggang 2024 na ginawat sa Genesis 88 Construction Company ang siniyasat ng NBI. 12 opisyal ng DPWH at Genesis 88 ang inirekomenda ng NBI na sampahan ng kaso. Kabilang sa mga pinakakasuhan ang District Engineer at Assistant District Engineer ng Davao City DPWH na sina Richard Ragasa at Lilibeth Sarmiento. Wala pa silang pahayag sa ngayon.
13: The complaints stemmed from the NBI's examination of project documents which revealed apparent recycling and alteration of photographs submitted in support of progress billings, including identical or substantially similar images bearing inconsistent dates and geographic information across different billing periods and separate infrastructure projects.
12: Sa isang preliminary photographic comparison report ng NBI, natuklasang may mga litratong nirecycle umano sa mga progress billing ng Genesis 88. Inihalimbawa ng NBI ang 2 magkahiwalay na kontrata para sa Matina River na parehong nabayaran ng gobyerno noong November 30, 2023. Halos 11 million pesos ang halaga ng isang kontrata, halos 8 million pesos naman sa isa pa. Pero ayon sa NBI, kapansin-pansin sa side-by-side comparison na pareho lang ang mga larawang isinumite bilang patunay sa progress ng 2 magkaibang proyekto. Sa kabuuan, halos 19 million pesos ang naibayad sa 2 kontrata. Sa 2 magkahiwalay na proyekto naman sa Talomo River, umabot ng halos 20 million pesos ang kabuuang naibayad noong June 2025 at Mayo nitong taon. Pero ayon sa NBI, ni-recycle rin ang iisang larawan na ginamit sa progress report. Sa mga dokumentong nakalap ng ahensya, makikitang ginawang black and white ang isa sa mga larawang ginamit sa progress report ng proyekto.
13: The complaints involved alleged falsification of documents under Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code and for violation of Section 3E of Republic Act Number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
12: Samantala, sinagot din ni Matibag ang pahayag ng pamunuan ng Casas Convestas na nagsabing private citizen at hindi politiko ang may-ari ng resort na iniuugnay kay Congressman Pulong at wala silang direktang koneksyon sa mga Duterte.
11: Well, that is also subject to investigation. You know? So nakita naman natin yung properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhan dokumento. So mas madali kasi magsalita na i-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
12: Isa ang Bali-inspired resort sa Samal na pinakita ni Matibag sa mga ari-arian umano ng mga Duterte sa Davao.
14: First na taso pa demo to
15: Pulong Duterte.
14: Okay, Congressman.
12: Para sa Agenda, Gio Robles, Billionario News Channel.
3: Kinasuhan ng cyber libel ni broadcast journalist Arnold Clavio ang isang individual na nagpakilalang bodyguard ni resigned Congressman Zaldi Co. Kasunod ito ng paratang na tumanggap si Clavio ng pera na nakalagay sa isang paper bag na nauna na niyang itinanggi. Binigyang diin ni Clavio na hindi paghihiganti sa nag-aakusa ang isinampang kaso. Hakbang daw niya ito para itama ang impormasyon na anya'y nakakasira sa kanyang pangalan at reputasyon. Umalmang ilang senator judges sa paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive.
16: If I had come here 30 minutes earlier, I would have objected to it.
17: Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Joel Villanueva ang ginawa ng prosekusyon na matapos litisin sa impeachment court ay magdidesisyong idadrop na nila ang aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds at grave threats laban sa first couple. Aminado si Villanueva na na-late siya nang dating sa impeachment court at tapos nang mailatag ng prosekusyon ng kanilang motion para bawiin ang tatlong articles of impeachment. Unfair din na niya ang ipamukha sa depensa na kung sumunod lang daw sana sila sa proposal noon na susunod agad ang depensa sa presentasyon sa kada article of impeachment na matatapos ng prosekusyon.
16: It's also unfair to say na, oh, kasalanan nyo dahil hindi kayo sumunod doon sa yung presentation, tapos defense, etc. Hindi namin, I don't believe that. No? Hindi namin pwedeng i-push dahil yung rules of presenting the course of action, hindi naman dapat din i-blame sa kanila.
17: Naniniwala naman si Senator Bongo na karapatan ng prosekusyon na gawin ang anuman nilang hakbang. Pero dapat anyang manaig ang pagiging patas at nais niya ring makita ang panig ng depensa sa mga nailatag na ng prosekusyon para sa mga akusasyon ng grave threats at misuse of confidential fund.
18: Bilang isang senator judge, di ba judge kami? Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban.
17: Una nang sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero na maaari pa namang iapila ng isang senator judge ang pasya ng korte na panigan ang motion ng prosekusyon na i-drop ang 3 articles of impeachment.
19: Sa gitna ng mga isyong ito, ang katanungan ngayon, mapapangalagaan ba ng impeachment court ang karapatan ng akusado para sa due process habang pinaiigsi ang paglilitis o magiging dahilan na lang ang pag-atras ng mga kaso para hindi na masagot ang mga paratang na naisiwalat na sa publiko. Para sa agenda, Dexter Ganive, Millionaire News Channel.
9: Huwag nang umangal si VP Sara sa paglaglag ng prosekusyon sa tatlong impeachment articles. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sa halip-anya, pumanda na lang ang bise na ipagtanggol ang sarili sa umano'y unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Hannah T.
20: If you are the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy?
21: Maghanda na raw si Vice President Sara Duterte na depensahan ang sarili laban sa mga akusasyon ng unexplained wealth. Yan ang hamon ni Private Prosecutor Lorna Kapunan matapos payagan ng impeachment court ang pagbawi sa tatlong reklamo. Kaugnay ito sa misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Dapat na raw ipaliwanag ng bise ang mga bank account na may kaugnayan sa kanyang asawang si Man Scorpio at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon din niya ang pahayag ng bise na wala itong alam sa ilang bank account.
20: I know she cannot talk to the president, to the former president who is in Hague, pero siguro magagalit ang mga supporters ng tatay niya kasi pati yung tatay niya linaglag na niya sa unexplained wealth, saying that she does not know that her father had an account with her.
21: Binanatan din ni Kapunan si Lead Defense Counsel Sheila Sison na tinawag na unfair ang pagbawi sa mga reklamo at nagbabalang posibleng mauwi ito sa mistrial. Para kay Kapunan, nagpapabiktima raw ang depensa. Gayong ang impeachment ay proseso ng pananagutan ng isang public official, hindi persecution.
20: I know what bullying is. I am a defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan kasi mabait ang aming mga public prosecutors. She is a bully and there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
21: Sa ruling ng impeachment court, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang tatlong binawing reklamo. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, bagamat may nasayang na resources ng gobyerno dahil sa pagbawi ng articles, ang kapalit naman ito ay hindi na maaaring i-refile sa kasalukuyang 20th Congress, partikular ang confidential funds at grave threats. Binigyan ng hanggang October 23 ang prosekusyon para isumite ang formal offer of evidence para sa natitirang unexplained wealth article. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Nag-extend na naman ng medical leave si Senator Loren Legarda hanggang second week of October ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Wala pa raw abiso ang senadora kung sisipot siya sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 9. Naka-medical leave si Legarda mula pa August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Una nang sinabi ng kanyang kampo na nasa France siya para magpagamot ng kondisyon sa baga. Nahaharap si Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa reklamong plunder dahil sa umano'y ghost electricity.
9: Nanumpa na bilang bagong miyembro ng Lakas CMD si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon yan sa eksklusibong report ng Politico. Ito'y matapos makulong si former House Speaker Martin Romualdez sa kasong pandarambong. Dahil dito, wala na siya sa Partido Federal ng Pilipinas ng kanyang ama na si PBBM at ni House Speaker Boji D. Paraan daw ito para mapigilan ang kahit anong tangka ni Pampanga Congresswoman at former President Glory Arroyo na makakalap ng suporta para kay VP Sara.
0: Another major opportunity for P-pop. Sa bagong Asian pop category ng Grammy Awards, both SB19 and Beanie aim to bag a nomination from the prestigious Recording Academy. Narito ang agenda report ni Tin Matro.
1: Hindi lang charts at sold out concerts. Target ngayon ang P-pop powerhouses na SB19 at Beanie ang mas malaking international recognition. Ito ay ang makapasok sa prestigious Grammy Awards. Kinumpirma ng SB19 ang pagsusumite ng kanilang entries para sa 2027 Grammys. Kabilang dito ang Visa para sa Best Asian Pop Music Performance at Lawless para naman sa Best Pop Duo or Group Performance. Hindi rin nagpahuli ang nation's girl group na Beanie na may entry sa tatlong categories. Best New Artist, Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig, at Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World. Pero huwag mo nang mag-unfollow o makipagbardagulan online dahil ang mas malaking kwento ay hindi kung sino ang mas magaling na grupo, kundi kung hanggang saan kayang dalhin ng Pinoy talent ang sariling music sa global stage. At take note, may bagong Best Asian Pop Music Performance category sa 2027 Grammys na nagbibigay ng panibagong pagkakataon para makilala ang Asian Pop kabilang ang P-Pop. Ang pagsusumite ng entry sa hindi pa nangangahulugang nominated na sila. Dadaan pa ang mga ito sa eligibility screening at voting process ng Recording Academy. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
0: Sharon Cuneta shares her first ever experience watching the Senate proceedings. Dumalaw si Sharon with her daughter Kaki, making it her first time to step into the Senate halls since na-elect daw ang mister ng si Senator Kiko Pangilinan in 2001. May pakilig din ang megastar sa IG Reel, showing their sweet eye contact while the senator was on duty for VP Sara's impeachment trial. Nagpagamot daw sa Singapore ang asawa ni Bea Alonzo na si billionaire businessman Vincent Ko. Ayon sa aming babbler, Vincent flew out for a quick checkup dahil sa matagal ng ubo at influenza. Di raw nakasama ang aktres dahil nakabalik naman daw agad si Vincent last Tuesday. Maayos na raw ang kalagayan ng Pure Gold Air and currently resting here in the Philippines.
9: Pope Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At 2027 budget ng DepEd, tinapyasan sa Kamara. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Hamigan shines every harvest season, honoring its sweet, fragrant, and abundant lanzones through a colorful parade and performances that brings the island's rich culture and thriving harvest to life. Lanzones Festival.
3: Before the markets react.
4: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
3: Before the headlines shape the conversation.
4: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
3: Get fresh perspectives on the latest developments.
4: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
3: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Lanes. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Matagumpay na inoperahan si Pope Leo sa kanyang baga nitong Martes para tanggalin ang isang cancerous tumor. Ayon sa Vatican, sumailalim ang 71-year-old Pope sa 90-minute thoracic surgery sa Gemelli University Hospital sa Rome at gumising ng normal matapos ang procedure. Ayon sa news agency na AFP, tinutukoy pa sa pagsusuri kung anong stage na ang tinanggal na cancerous tumor at kung kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan ng Santo Papa. Bagamat sinabi ng Vatican na maaga itong na-detect at localized lamang, inaasahang aabot ng isang linggo ang recovery ni Pope Leo at kinansela muna ang lahat ng kanyang mga aktibidad. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang humalili kay Pope Leo bilang presider ng isang malaking misa sa St. Peter's Square ngayong Miyerkules. Kamakailan, inappoint si Tagle bilang dean ng makapangyarihang College of Cardinals, isang leadership milestone para sa isang Asyanong pinuno ng simbahan. Sa kabila ng kakulangan sa mga classroom at guro, binawasan pa umano ng Kamara ang proposed 2027 budget ng Education Department. Magkano nga ba ang natapyas? Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Pasado na sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Nangungunang may pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero sa pagsasaliksik ng Billionario News Channel, kabilang ang DepEd budget sa mga natapyasan sa pinal na bersyon ay inaprubahan ng Kamara. Kung pagbabasihan kasi ang proposed budget na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara, abot sa higit 916 billion peso ang alokasyon para sa edukasyon sa susunod na taon. Pero ang inuprubahang pondo ng Kamara para sa DepEd ay aabot na lang sa higit 910 billion pesos. Ibig sabihin, mahigit sa 6 billion pesos ang nakaltas sa budget ng DepEd.
7: Nakaka-alarma at nakakagalit kasi kung iisipin natin, we are in the midst of an education crisis and yet hindi crisis responsive yung budget. Ang nangyari dito sa DepEd budget ay salip na i-reinforce, binawasan pa.
6: At kabilang sa nakaltasan ay ang pondong gagamitin na para sana sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Ito ay kahit pa base sa pagdinig sa budget ng DepEd sa Kamara, aabot sa higit 140,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Base sa aming pagsasaliksik, sa unang amendment, sa abot sa higit 4 billion peso ang binawas para sa pagtatayo ng classrooms. Subalit kalaunan, ay binalik nilang higit 950 million pesos. Kaya suma total, abot sa higit 3 billion ang nabawas para sa Basic Education Facilities Fund o budget na para sa pagtatayo ng bagong classrooms.
8: Hindi pa rin nasusolve ng Marcos Junior Administration, napakabagal na performance sa pagtatayo ng classroom. So, siguro yan yung ginamit na dahilan para bawasan dahil hindi naman na-implement yung mga proyekto. May pondo na pero napakabagal ng implementation.
7: Very disappointing talaga na sa panahon meron tayong classroom backlog, sa panahon nagsisiksikan yung mga estudyante natin sa cramped classroom, ang naging tugon ng Kamara ay bawasan ang pondo para sa mga bagong classroom. The same way na sa panahon na kailangan natin ng mga bagong teachers, ang naging tugon ay bawasan yung item para sa hiring of additional teachers.
9: Kung ikukumpara ang budget ng Department of Education sa susunod na taon, malaki ang ibinaba niyan kumpara ngayong taon. This 2026 kasi, aabot sa higit 1 trillion peso ang budget ng DepEd. Pero sa susunod na taon, bababa na lang yan sa higit sa 910 billion pesos. Nasa 100 bilyong piso ang nabawas. Para sa agenda, ay Saya Mirafuentes, Billionaire News Channel.
10: Lisip na sa Kamara ang 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Pero ilang provision ang pinuna ng isang watchdog, kabilang ang malaking alokasyon na para rin umano sa mga kongresista. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
11: Kailangang ibito ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang parte ng panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ito ang panawagan ni Zaiza Suzara ng People's Budget Coalition. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nabanggit ni Suzara ang budget ng DPWH kung saan na-reallocate ang pondo sa loob din ng ahensya para magamit ng mga mambabatas sa kanilang itinutulak na infra projects. Malaki rin anyang alokasyon ang nakuha ng mga pinuno sa Kamara.
12: What we saw based on our own analysis, which validates as well the PCIJ analysis, that it was the legislators who are part of the leadership who got a lot of funds. So that Speaker Boji D, Congressman Sandro Marcos, the Swansing sisters, Mika Swansing of course is the chair of the Appropriations Committee. Her sister, Bella Swansing, is the vice chair of the Appropriations Committee. So they got a lot of pork barrel talaga itong mga projects na ito.
11: Ang mahigit na 17 billion peso budget ng Kamara, nadagdagan pa ng 5 billion pesos. Suspecha ni Suzara, mga mambabatas din ang makikinabang dito.
12: We don't know exactly what portion of the budget of the HOR, the 5 billion, would go to. But if past budget years are any indication, that would definitely go to their MOOE, their maintenance and operating expenditure. So ito yung controversial na issues before na it's essentially like a discretionary fund for them.
13: Hindi ito naka-line item.
12: Hindi siya naka-line item. So it's kind of like a confidential fund.
11: Kamakailan lang, pinirmahan ni PBBM ang executive order para sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, o COMPAS. Layunin nitong ipromote ang budget transparency sa pondo ng gobyerno. Pero para sa budget watchdog, kulang pa rin ito.
12: I was part of the team that assessed the public expenditure and financial accountability of the Philippines. Our findings there shows that budget credibility in the Philippines is bad. Mm-hmm. It's because the deviation is 50+%.
11: Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
10: Hindi basta-basta palulusutin ng Senado ang House version ng 2027 National Budget. Yan ang tiniyak ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
14: Sa programang memo kahapon, aming nakapanayam sina Botas Congressman Toby Tiangco at sinabi niyang mayroon pang pag-asang maayos ang national budget sa Senado.
15: Pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. So it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano yung ipapasan ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version, yun ang pinag-uusapan sa BICAM.
14: Kaninang umaga naman, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson, Senator J.V. Ejercito, na hindi basta-basta aaprubahan ng Senado ang bersyon ng Kamara.
16: So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget. Maaring tumaas kaya lang, tinanggal yung major programs, tapos nilagay sa iba. Natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa. No? Tulad ng yung foreign assisted projects, malaki. No? 130 billion ang natapyas. Ang calamity fund, 9.5 billion. Dapat isipin natin yung pangmatagalan.
17: Yung pag-akyat din ng budget ng House of Representatives.
13: Ay, yan ang tatanungin ko.
17: Oo. by 5 billion.
18: Oo, do you agree?
17: Oo, mabubusisi pa ba yun?
16: Medyo malaki nga, no, nabasa ko kahapon and na-confirm ko kasi ito yung, I think, binding up ni Congressman Tovitianko.
18: Yes.
16: Na nakita ko rin na 5 billion yung dagdag. So tatanungin natin sila kung para saan to, baka naman maganda, no?
14: Hindi biro ang laki na halaga ng inaprubahan na national budget ng Kamara sa susunod na taon. Kaya't nararapat lang daw itong busisiin, himayin at bantayan.
5: Iniimbestigahan na sa Senado ang aabot sa halos 400 million pesos na smuggled rice na naharang ng Bureau of Customs sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
19: Abot sa 395 million pesos ng umano'y smuggled na bigas na tinatayang nasa 12,500 metric tons ang ngayon'y sentro ng investigasyon hindi lang ng Bureau of Customs kundi pati na rin ng Senado. Matapos na maharang sa Davao City noong nakaraang buwan, ang MV Tyson 2, ang barkong may karga rito mula pa raw sa Vietnam. Ayon sa BOC, walang sanitary at phytosanitary permits mula sa Bureau of Plant Industry ang mga produkto. Pero nang makadaong sa Davao, pumalag pa raw ang mga tauhan ng Vietnamese flagged cargo vessel bago pa ma-inspeksyon ng BOC personnel.
20: Inong gabi na yon, tumakas pa. Tumakas pa yung barko. So nadagdagan yung kanilang kasalanan o pagkakamali. Nung pagtakas niyan, humingi ang customs ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Buti na lang, mabilis na naka-responde ang Philippine Navy. Nahuli natin yung barko dun sa high seas na. Nasa labas, nasa malalim na bahagi ng dagat.
19: Idinaong daw ito muli sa Davao at doon na sinilbihan ng warrant of seizure and detention ng mga otoridad.
20: Meron tong permiso pero revoke. So kapag ang permiso mo revoke, wala kang permit. So yan ay dapat huliin talaga. Ang natitira na lang dito ngayon ay kung paano natin patutunayan kung sino talaga ang nagpasok nitong mga napakaraming bigas galing ng Vietnam.
19: Sa mga dokumento, ang nakalista raw na consignee ng kargamento ay ang Planters Products Incorporated o PPI. Matatanda ang iniulat ng billionaryo.com.

0: pahayag ngayong Miyerkules, sinabi ni Chu Laurel na false picture ng insidente ang ipinipinta ng mga kritiko ng kagawaran. Anya, records will show na mismong ang DA ang nag-utos sa BPI na kanselahin ang permits ng barko kahit na bumabiyahe na ito pa Pilipinas. Gate niya pa kinansela ang permits sa hiling na rin ng PPI dahil sa umano'y product mismatch at pasong importation contract. July pa raw kasi inaasahan ang delivery ng mga bigas kung kailan typical umanong mababa ang rice supply ng bansa. Inirekomenda na rin daw ng BPI ang pagpapabalik ng mga kargamento sa pinanggalingan nitong bansa. Pero ngayong Miyerkules, inihayag din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na plano nilang isubasta ang mga produkto kapag natapos na ito sa kinakailangang mga proseso. Para sa Agenda, Andrea Salve, GLNR News Channel.
1: Nagpaliwanag ang Education Department sa delayed implementation nito ng feeding program na unang pinuna ng Commission on Audit. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaabot ng hanggang May o April ng susunod na taon ang paggasta ng pondo dahil nagko-crossover ng Disyembre ang isang school year.
2: Nagagastos naman kasi eventually yun kasi yung ang hindi alam ng tao sa DepEd, karamihan nung babayarin is nagko-crossover talaga ng December of the year kasi yung school year is until May or April of the next year. So yung mga feeding program, natatapos yun sa May.
1: Unang iniulat ng bilyonaryo na nasa 304 days ang delay ng feeding programs na aabot sa higit 600 million pesos. Dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang umano'y improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
3: Viral ngayon ang A La Pretty Woman experience ng pop singer na si Kelly Clarkson sa isang toy store sa Brooklyn. Sa surveillance footage, Clarkson was spotted inside Art of Play, inquiring about a rare mechanical bird. But later on social media, Clarkson claims employees treated her like she couldn't afford it and lost a huge sale. The store clarifies it was just a misunderstanding at hindi raw talaga for sale ang $15,000 item. Former RuPaul's Drag Race judge and songwriter Lucian Piani has died at the age of 46. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, his death was ruled an accident caused by blunt trauma. Ito'y matapos siyang mabangga ng isang sasakyan while crossing the street in an intersection sa Glendale, California. Piani was known for producing iconic Drag Race tracks and the show's theme song, and for his Grammy-nominated work on the Hairspray film soundtrack. BNC report confirmed. U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At missile attack sa Saudi airport. Ano nga bang epekto sa ating mga Pilipino? Susunod yan sa Agenda.

0: halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Kinumpirma ng Malacanang ang eksklusibong report ng Bilyonaryo News Channel na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump sa susunod na buwan. Ito'y bilang pagdalo sa 2026 ASEAN Summit sa Manila. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pupuntang Pilipinas si Trump sa November 14. Bagamat hindi na niya idinetalye ang aktibidad ng leader, matatandaan sa exclusive report ng BNC, sinabi ng dalawang source na inaasahang makikipagkita siya kay PBBM para sa bilateral talks. Matatalakay din ang trade, investment at defense cooperation sa pulong.
6: Tatlong linggo bago ang US midterm polls, nangampanya si US President Donald Trump para sa kanyang Republican Party sa Alaska. Isa sa mga conservative state ang Alaska. Pero bagsak sa ngayon ang approval rating ni Trump doon dahil sa gera sa Iran at mataas na presyo ng diesel at gasolina. Sa kanyang speech, sinabi ni Trump na bibili ang Taiwan ng 30% ng gas mula sa pipeline project sa Alaska. Pero hindi pa malinaw ang terms ng kasunduan.
7: Taiwan has just agreed to buy 30% of the gas coming off the pipeline for the next 20 years. That guarantees the success. It's one of the biggest commitments in history for anything. It's one of the biggest deals ever made.
5: Matagal nang walang direct communication ng mga militar ng China at Pilipinas dahil yan sa umano'y pang-aabuso ng China, ayon kay Defense Chief Gibo Teodoro. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
8: Halos tatlong taon na raw na walang direct communications ang militar ng Pilipinas at China, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
9: Kasi nga inaapuso nila yung mga proseso natin. So hininto ko yung direct communication except for one line. And the rest sa DFA na kasi inaapuso nila yung proseso. At 3 years ago pa halos yun. Hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow at ito'y naapuso lamang.
8: Giit ni Teodoro na nanatiling bukas ang iba pang paraan ng komunikasyon kabilang ang diplomatic channels. Pero para sa DND Chief, kailangang may malinaw na batayan bago ibalik ang military-to-military ties ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapakita ng sinseridad ng China, pagtigil sa pag-angkin ng mga teritoryong wala umanong batayan sa international law at paghinto sa mga gawaing nagbabanta sa seguridad sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Ayon kay Chodoro, nasa China ang hakbang para maibalik ang tiwala at mapag-isipan ang pagbubukas muli ng military communications. Para sa Agenda, Laid Kabagani, Bilyonaryo News Channel.
6: Ramdam hanggang Pilipinas ang epekto ng pag-atake sa Saudi Arabia ng Houthi rebels mula Yemen, nakakampi ng Iran. Dahil sa missile attack sa King Khalid International Airport sa Riyadh, mananatiling sarado buong linggo o hanggang October 17 ang paliparan. Kanselado muna ang Manila at Riyadh flights ng Philippine Airlines hanggang November 29 at Cebu Pacific hanggang October 31. Kanselado rin ang maraming international flights pa Saudi. Dahil dito, higit 100 OFW ang na-stranded sa mga airport. 87 rito ang papuntasan ng Riyadh nitong weekend ang na-divert pa Jeddah at kinailangang mag-land travel pa Riyadh. Halos 40 OFW ang hindi natuloy ang flight mula Maynila papuntang Riyadh at tinulungan sa accommodation ng Department of Migrant Workers. 30 naman na pauwi sana ng Maynila ang na-stranded sa Riyadh. Sa presyo ng petrolyo, ramdam na rin ang lumalawak na epekto ng pag-atake sa Saudi ng Iran. Simula pa noong isang buwan, na-control na ng mga Houthis ang Bab el-Mandeb Strait, isang kritikal na shipping route sa Red Sea na ginamit ng alternatibong ruta mula ng isara ang Strait of Hormuz. Dinadaanan ito ng 6 to 8 million barrels ng oil at gas exports mula sa rehiyon o 12% ng kabuuang petrolyo na seaborne traded. Langis na napupunta sa Europe at Amerika at maging sa mga Asian markets kasama ang China, India, Singapore at maging Pilipinas. Saudi Arabia ang nagsusupply ng halos kalahati ng ini-import ng Pilipinas na crude oil. Dahil sarado na ang Bab el-Mandeb, pwersadong mag-detour ang mga oil tankers palayo dahilan para madelay ang delivery ng krudo ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Kaya sumirit na naman ang presyo ng Brent crude sa higit $100 per barrel, nakatumbas ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas. Gayon din ang pagtaas ng jet fuel prices. Dahil tumataas ang logistics costs at mas mahabang shipping route, tumaas din ang presyo ng mga sangkap na ginagamit sa mga fertilizer at feedstock, maging ang polymer na gamit sa packaging, automotive parts at construction materials, aluminum na input sa transport, construction, packaging, at helium na gamit sa mga semiconductors, fiber optics. Ang resulta, mas mataas na inflation o mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umabot na sa 3-year high na 7.2% nitong Setyembre. Kaya patuloy na hamon pa rin sa lahat ang paghihigpit ng sinturon at kung paano makakatugon sa sitwasyon ang gobyerno. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
3: A proud wife moment for Hailee Steinfeld. The Sinners actress was spotted cheering on her husband, Josh Allen, as he led the Buffalo Bills to a thrilling overtime win over the LA Rams. Spotted si Steinfeld sa isang suite sa SoFi Stadium na all smiles at emotional for the football star's performance. Rare public appearance ito para kay Steinfeld, who tied the knot with Allen in May. Nababahala na ang fans sa sunod-sunod na pagkatalo ni Pinay tennis sensation Alex Iala. Epekto daw kaya ito ng off-court activities niya? Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
10: Hindi na panatili ni Pinay tennis star Alex Iala ang kanyang maagang kalamangan sa Wuhan Open matapos bumagsak kay world number 217 Han Shi sa first round. Kasunod ito ng semifinals exit ni Iala sa Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan pinataob siya ni then rank 85 Wang Shiyu ng China. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Iala, naging paksa online ang umano'y epekto ng kanyang activities sa labas ng court. Dumalo siya kamakailan sa Paris Fashion Week at nag-guest din sa podcast ng kanyang idol na si Maria Sharapova. Sa isang social media post, kwenestyon ni former Agriculture Secretary Manny Piñol kung nakaapekto na ba ang kasikatan at mga passion appearance ni Ayala sa kanyang pagtutok sa tennis. Naglabas naman si Dr. Tony Lechon ng open letter para kay Ayala kung saan binigyang din niya ang respeto sa sipag at dedikasyon ng tennis star at ang kahalagahan ng pagbangon mula sa pagkatalo. Pero hindi lang ang off-court commitments ang naging usapin. Maaari rin daw na dagdag hamon sa pagpapahinga at paghahandaan ng isang atleta ang long-distance international travel.
11: Sa palagay ko naman, medyo naapektuhan yung training niya. Sa palagay ko, medyo kinapos siya sa training dahil sa mga schedule niya sa interview. Yun, baka ganun ang nangyari dahil. Kaya natalo siya ngayon laban niya.
10: Para sa ilang tennis coach, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng activity sa labas ng court at ng mga kailangan para manatiling competitive.
12: On my personal opinion, paglaro ng tennis ay definitely is good. Pero lately, she's on a fashion model and a picture. I think she deteriorated. Alam mo naman, if you are really a fan, a tennis fan, you always expect from a great player a good tennis game.
10: Pero may iba ring naniniwalang hindi dapat agad sisihin ang off-court appearances sa bawat pagkatalo.
13: For me, I'm in the neutral side na hindi naman. Siguro we still have to look at it na she has a job which is to play. And also yung extra income din on the invitation, modeling, staff. From the Chanel Week din nata, nandun din siya. And also with Sharapova's interview. But I think hindi naman nakaka-apekto yun kasi she loves what she loves.
10: Hindi pa tapos ang season ni Ayala. Kabilang sa mga nakalista sa kanyang natitirang torneo ang Ningbo at Tokyo, nakatakda rin siyang umuwi sa Pilipinas para sa isang exhibition match sa December 8.
14: Hati man ang opinion ng publiko hinggil sa mga off-court activities ni Alex Ayala, isang hindi maikakaila na malaki ang kanyang impact sa patuloy na pag-abante ng Philippine tennis. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
3: Ease of doing business, yan ang panawagan ng business community. At hailstorm na minsala sa Santiago, Chile. Susunod yan sa Agenda.

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Isibo ang inyo orasan, oras naton sa Pilipinas, alas 7.31. Ang oras, builog na nga nadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Christmas!
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5! 72 days more to go before Christmas!
2: K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siring aton ni Sirad sa 7 ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaluyong Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatarakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon nga mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka K5 patrol reporters ay kang tanan sa ila natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kun aton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo. Upod man sa kay ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. And of course, mga balita man kag information na tipon sang aton sininga. Iban pa nga mga ka K5 beat reporters nagikan sa City Hall kag Provincial Capital. Upod naton si ka K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga natipon man nga mga balita kang information nagikan naman kay ka K5 Karen Badilla. Upod man sa mga report na gikan kay K5 Elmer Sable and of course kay K5 AG Cordova and sa northern part of Iloilo sa Quinto Distrito. Ingaw po na itong mga balita na gikan kay K5 Reggie Dimayo. Samtang sa mga pilaman ka mga dragko nga mabalita nasyonal ka mga balita international. Ingaw po na itong news center. Upod na itong si K5 Sunny Punay and K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinahandan po na itong sa technical side K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Capulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka K5, today is Wednesday, October 14, 2026. Kapit sa 14 nagili kita subong edisyon na K5 Andre Maria Ihunis tigra po ni Santissima Buas pitsa 15 na. Kata amo ning mga katunga-tunga nga bulan or katunga-tunga nga adlaw sa kag pitsa. Sa bulan, sang kada bulan, mga ka K5T, mga amon eh, sa mga nagabaton sang 15-30, ilaban na banti, buwas birthday naman nila, K5 Andre, birthday naman sang aton nga grupo, grupo nga si Manuel Do. Advance happy birthday kay Manuel Do. Buwas nga adlaw. Mga ka-K5, sa ato sining mga kwanda nga mga mister, mga misis, sa mga nagapamati nga mga misis da, mga misis, ayaw nyo gidanay pag-away-awayon si mister sa buwas nga adlaw. Di ba K5 Andre? Buwas, wala anay away kay mister ha? Ayaw gidanay pag-away-awaya si mister. Pabuot-buoti si mister mo, proof lang gaon mo sa timplahan mo sa buwas kapi aga pa para nga mapuli sa timprano pa. Kay base, bala kon mawili, bala kag makadritso, blas nightclub, bala kag pagpuli, sos Maria Ihunis, tigrapo ni Santisima, pati, inog bakal, inog kag inog bayad niyo sa kurinte, base madalas das pa. Ah, kwanon nyo gid, hambalon nyo gid. Hambalon nyo gid si Kwan, si Mister nyo naton, agak papuli, buwas ha. Prano ka papuli naton, kay may higin piparar ko ni si imong pasabaw diyo ah. Ayos! O, ala, sige. Sa ato sining nga pagpangalagad, mga ka-K5, dili kita karon sa ato sining nga mga pila na ka mga dalag ko, nga mga barita, kag-information, nga aton pagkatalakayon para sa subong nga gabi, dili sa aton nga pagpangalagad. Ano ang mga pila ka mga dalag ko, nga mga barita, kag-information, nga aton pagkatalakayon sa subong nga gabi? O, pertik na mo. Una ta, K5, Andres, sa Barita Nasyonal. Sa Barita Nasyonal, mga ka-K5, hindi lang kay diri sa aton sa Iloilo kag sa Western Visayas ang nagareklamo subong nga mga hog raisers o kon ang mga manog baboy, mga nagabaligya sang baboy, mga naganegosyo sang baboy, mga ka-K5, hindi lang kay subong diri sa Western Visayas kundi ang nagangurob subong nga nagareklamo halos tanan nga mga manog baboy, mga kwan, mga hog raisers, mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas, nga tungod kay indi lang gali diri sa Western Visayas nagakatabo ang pagnubo sang mga presyo sang mga baboy o kon sang mga presyo sang mga buhi naton nga mga baboy diri sa bilog nga Pilipinas. Hindi lang gali diri sa Iloilo kag sa Western Visayas ang nagaproblema kundi dalas-das na ini ang bilog nga Pilipinas. Bangod kay sang lately lang gid Maria Ihunis di garapon di Santisima. Wala tamon kamaan kay matindi man tamon manugbaligya ka baboy abi. Pero K5 Andre nagpagwa sang executive order si President Bongbong Marcos gali. Singag ba? Nagpagwa naman mga ka-K5 sang Executive Order number 116. Ang ining Executive Order, K5 Andre, kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, ilabi na sa aton nga mga manog baboy o kon mga hog raisers, ining Executive Order number 116, amo ini ang naga-order mga ka-K5 sa Department of Agriculture na mag-import K5 Andre sang another million-million ka metric tons. Hindi lang kay libo-libo K5 Andre ha? Million-million nga inang minilyon-milyon mga ka-K5 nga inang metric tons sang mga baboy o kon pork meat mga ka-K5 nga sa diin ginpagwa ang ini nga executive order sang una sang bulan pa sang July mga ka-K5. Sang nagligad before July, may ara kita sang importation ng mga 50 million tons, mga ka-K5 or metric tons, sang inang pork meat. Oh, gindugangan ini sang dihamak nga pila pagid kadugang ng mga minilyon-milyon nga nagalabot ini sa mga lapit mga ka-K5 sa 300 milyones ka metric ton sang mga pork meat ang gina-import karon sang aton sininga pungsod nga ginapaagi sa Department of Agriculture. Amo ini ang rason gali kun nga mga ka-K5 nga nagnubo ya ang mga presyo sang aton sininga mga baboy nga buhi diri sa aton sa Pilipinas bangod kay nagasululubra ang nagasululubra ang stocks. Nagasululubra ang stocks ng baboy diri sa aton sa Pilipinas bangod kay ang nagasulod nga mga dihamak nga linibo-libo kag minilyon-milyon ka metric tons sang baboy mga ka-K5 halin sa iban nga pungsod ang masyado kabarato pa. Hamakon muna tag 250 mga ka-K5 ang per kilo sang buhi o sang kwana sang iya sining presyo pag abot diri mga ka-K5. Pero uldo nga amo ini ka dako di mas ginhamak nga ginapatronize karon ang ining mga import nga mga baboy ikumparar sa mga baboy nga arihalin diri sa aton nga ginasagod sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Te, kundi ang mga manugbaboy galalain karon dugay-dugay pabati naton sinyo ang reaksyon sa ginhiwat mga ka-K5 nga committee hearing sa idalom sang Department of Agriculture. Naghambal mga ka-K5 si Yusek o kon Undersecretary Perez nga hambal ya sa among hearing. Ginhambal ya nga silingya gusto ko lang ya silingya klaruhon sa tanan-tanan nga mga nagatambong risubong nga ang Department of Agriculture wala sang deber nga mag pauntat sang pork importation nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas. Binaginkwan ginabigwasan ni Congressman Briones sang daw aga party list plan eh, no? Mga ka-K5 sang aga party list hambal ni Congressman Briones niya dali lang siya kwanong takal niya at siya pauntaton talakanay si imo nga mga rason-rason nga hindi pwede makapauntat ang Department of Agriculture sang importation sang mga karne sang baboy diri sa aton sa Pilipinas. Kaya nga aton nga Pilipinas subong bastante subong sang mga baboy sang nagligad to galalain kita tungod kay ang baboy sa nagligad to puro taran mga naigo sang ASF. Naigo mga ka-K5 sang balatian. Rason nga grabe ang aton sini nga pag panglighot kag pagpangita sang supply sang baboy diri sa aton. Tiyanay subong kay nakabawi-bawi. Namo na ni Chimpo sang inugbawi na kuntani sang aton nga mga hagracers. Kay nadula na ang balatian, nadula na ang mga ining ASF nga ini. Mga ka-K5 no? Ining African swine fever nga nag-atake sa aton nga mga livestock, nag-atake sa aton nga mga kababuyan diri sa Pilipinas. Pagkatapos, important kita yasang tanan-tanan kapirte ka dalagko, kapirte ka linibo-libo, kag minilyon-milyon nga metric tons mga ka-K5 sang baboy nga nagasulod diri sa aton. So, amo ini ang hambal ni Congressman Briones. Yan nga sa nagligad ganito, pwede gani kita makastop sang pag-import sang bugas, makastop sang pag-import sang inang temporary stop sang pag-import sang mga sibuyas, temporary stop sang pag-import sa mga isda. Diri sa aton, pagkatapos ang baboy, hindi kita aton niya makapauntat. Amo na yung sabat ni Congressman Briones sa hambal sang undersecretary sang Department of Agriculture. Hinambalan niya? Siya niya, kantuan ka mo niya, presidente? Kanto ka mo, presidente? Ito ka maghambal? Nabi pauntat, anay ang importation? Kay siya manang ang nagpapanaog sina sang Executive Order Number 116. 166. Ano ito man? 116. Mga ka-K5 na nag-import sang minilyon-milyon kami metric tons na mga karne sang baboy. Hambalon yung presidente nyo eh! Hambal ni Congressman Briones, mga ka-K5. No? Ang mga reaksyon sa nga ito, sila nga mga hog racers, mga ka-K5. Di amak nga grabe mong. Oh? May ara kita dira nga mga video kay 500 sa ito nga group chat la, mga baboy, mga kwanda, mga manog baboy nga nag-kwan, nga nagalalain, nga nag-riniklamo. May kantanan, mga ka-K5, sa hindi hamak nga puwerte ka kadamoon sa ang gina-import nga mga baboy. Oh, diri sa aton sa may Pilipinas, mga ka-K5, di hamak nga damo aton subong sang supply sa mga baboy diri. amo gali ning rason kung nga aton nga mga hag racers diri mga kakifive galalain hamakon mo sa banwasang leon 145 ang kilo sang buhi nga baboy ang baklanay sang buhi sang baboy nga baboy mga kakifive taga 145 sa antiki tag 130 rason nga ang mga taga antiki to galalain siling sa mga taga antiki to mga antikinyo. Yan naman, yan naman mo sa niya baboy dres ako. Hangga over, over supply subong ang baboy dres antike. Nga 130 na lang yung kilo sang buhi nga baboy de. Oh, mga kakifive. O, oh, hindi ba? So, amo na mga kakifive ang mga ginapamangkot karon sa ato sa mga hog racers. May kantanan sa siling karamuon ng mga supply sang mga baboy dres aton sa may Pilipinas. Gali! Bao kay ang ngagba nga buisit. Ang ngagba naman gali ang kabangdanan. Man nga nagpapanaog sa sang executive order mga kakifive. Way anay maglantaw. Kagway anay, abi ko anay gabulig ni sa mga aton nga mga agriculturist. Gabulig ni sa aton nga mga mangungumaning buisit nga ni. Ning yung di patula nga ni. Katapusan niya mga kakifive. Siya ang gapatay sa aton sininga. Mga mangunguma. Ah, pati ang aton sini nga mga hog racers hubung apektado mangod sang obra nila sini mga kakifive. Oh, kita nyo kun ano ka kwan? Ang mga baboy mga kakifive kag ang mga kasapatan aton nga dihamak nga nag kalaigo panisang nagligad bangod sang grabe nga pamaratian katapusan mga kakifive. Ining frozen pork meat importation nga ginhimo sang ato sini nga presidente si President Bongbong Marcos mismo amo mga kakifive ang nagpapanaog sang sining executive order number 166 na naga-import kag nagahatag sang pahanugot sa pag-import sang dihamak binilyon or minilyon-milyon ka metric tons sang mga baboy diri sa aton sa may Pilipinas mga kakifive. Te, ang aton iyang mga pumuluyong aton nga mga hog racers, ang aton nga mga lokal na mga negosyante nga mga nagasagol sang baboy, amoy ang apektado, amoy ang kaluluoy sang natabo ini ang pagwa sang executive order ni President Bongbong Marcos sa pag-import sang mga baboy diri sa aton. Rason nga nagnubo ang presyo sang baboy diri sa aton daw halos-haloson pangayoon sa mga bilik sang ilik nga mga negosyante di. Bangod mga kakifive nga, dihamak nga bastante sang quality nga mga baboy nga halin sa iban nga mga lugar ang ginapang padala diri sa aton sa may Pilipinas mga kakifive. Ah? So, ari kifive ba, Andri, lang ko biya, kwan, pakita dira ang ginhiwat nga sesyon kay binaboy ni balita ta subong. Ang ginhiwat pala nga inang meeting hearing sa tunga nanday Congressman Briones kag sang taga Department of Agriculture mga kakifive nga sa diin ang hambal sang taga Department of Agriculture nga si Undersecretary kon Yusek Pires ga kwan pa gabaribad pa gambal pa sa linya bancha niya maluoy ka niya yun niya klaruhon lang namon eh. Ya under siling ya sa inang ginpapanaog nga executive order number yes amo na sa no si Congressman Briones makakifive ang representative sang aga partilis amo ni siya mga kakifive ang nagbirada sa kay under secretary Perez nga sa diin nagahambal si under secretary Perez siling ya inang kwan sinya hindi kami sinya kapauntat ya sinya hindi eh hindi kami ya makapauntat sinya sang importation sang kwana sang baboy mga karne sang baboy kay ti amo na ya ang ginpapanaog nga executive order ni President Bongbong Marcos nga mag-import sang diamat nga perte kada moon sang baboy kun pila ka milyon-milyon nga metric tons mga kakifive ti sinabat ni representative ni Canor Embriones mga kakifive asang aga partilis ari mga kakifive ang kaundan sang ila sini nga committee hearing
0: parang bingi ang tariff commission Parang hindi nila nararamdaman ang nangyayari sa kanila kapaligiran. April pa lang, o May, nung mag-convention, sinabi ko na sobrang importation last year. Pero wala. Walang ginawang aksyon, wala, hindi man lang pinansin yung ating sinasabi na natin na nag-umpisa ng bumabagsak ang presyo at ang iba'y nalulugi na. Kaya alos mahigit na isang taong nalulugi ang ating mga magbababoy. Ngayon, ano ba ang ating nire-request? Una, itaas yung tarifa. Gawing 30-40%. Binabayan ng dahil sa executive order. Magkakaroon tayo ng recess, pwedeng maggawa uli ng executive order. Madalit sabi, ito yung pinakamabilis na pwedeng gawin para matulungan ang ating magsaka. Yan ang ating pinakikiusap. I-recommend ng Department of Agriculture sa Presidente na kailangan ngayon na. Pangalawa, yung batas na quantitative restriction, yung Republic Act 8800, kung saan pwedeng kaagad, wag nang mag-issue na import permit. So kailangan kaagad, stop issuing import permit. Pangatlo, tariff sa jowls. Ang tagal-tagal na natin nire-request yan. Kaya sana'y ma-actionan nyo kaagad yun. Tapos, ang Bureau of Custom. Dapat ang Bureau of Custom, matagal na natin nire-request. Sinasabi ko na yung inyong reference value ay sablay. Sapagkat ang inyong reference value, $1, samantalang ang bili ng mga importer ay nasa $3. So, nakakatipid sila ng malaki sa taxes or tariff na binabayaran ng ating mga importer. Kaya naibibenta nila ng murah.

0: na karne ng baboy na binebenta natin dito sa ating bansa. Kahit anong gawin niyo yung importation, mahirapan kayong anuhan yon. So, sana naman, sa pagkakataong ito, hindi na namin kaya tanggapin ang kung ano na ninyong paliwanag. Maniwala kayo sa akin. May darating na mga aksyon.
1: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: May isa pa ginakaporsyon, K5 Andremong, ang isa lang nagahambal ang Yusek, no? Una-una ginang Yusek. Kaya ang Yusek, dire mga ka-K5, amo nagapathag mong, no? Si Yusek Perez, may arada sa aton nga group chat. Liyog ko bilang tao liwat, no? Kay amo na siya ang isa sa mga rason, mga ka-K5, sa ang amo ginang pinakakwan, pinaka maintindihan sa ato, sining mga pumuruyo. Ilabi sa mga hog racers, kung nga ang nagpanubo ang presyo sa inyo nga mga baboy diri sa Pilipinas, mga ka-K5, may nag-mensahe diri o, kag nagpadala sa mensahe, si Jonito Paras Kapapas. Ya diri sa amon, siya sa Mindanao, 115 na lang ang kilo sang live nga baboy. Te, mga ka-K5, 115 lang gani, galito yun sa Mindanao. Diri mayo-mayo, pagani gani diri sa aton yung mga ka-K5, no? May pagani diri sa aton niya kay 130 pa dito is Mindanao 115 na gilangusos Maria Ihunis. Pagkatapos pagkanto mo sa merkado, bakal ka sang baboy sa merkado, ang bili ya mga ka-K5 tag 190 ang kilo. Di 130 ang baligyana isang bilog nga baboy. Mga ka-K5, pagkatapos pag-abot yas merkado, baklon mo, grab-out ya tag 190. Kinantawan nyo, Black, kung ano ni? Amo na siya, K5 Bandre? Amo na siya? Obebe, pamatian tabi. Ito, ang... hindi. Amo na siya? Si sino nang gahambal na, oh? Si Eric Harina? Okay. Hindi guro amo na, no? Hindi guro amo na. anyway, mga ka-K5, amo na. No? So, ikuan na tarakiron kaga iplastar sa ato sinang mga pinalangga ng mga tagparamati kay ang kuan na lang, abi, ang balakhuon sa aton ng mga manug baboy, abi, K5, Andre, yung may ara da, no? May ara dira kita sa mga pila ka mga nakuha ng mga videos nga ang mga ginangurob bala sa aton ng mga manug baboy, K5 Andre. Amo ni sila ang mga nagareklamo gidya nga mga manug baboy naton, mga K5, mga hog racers ni sila. Amo ni sila ang nagareklamo. May kantanan sang pagpanubo sang presyo sang mga balaklon or sang kinilo sang baboy. Siling ni Jennifer Kapilitan niya sakto na, sir. Oto na, bakon mo, baklon mo ang buhi nga baboy tag 130 ang kilo. Pagkatapos pag-abot sa merkado, bakal kay mo sang kinilo sang baboy, grabo siya tag 290 280. Ang iya nga kwan blaning pork belly blane, ano ganin na saan ang liyempo panawag nila mga ka-K5. Ang liyempo nila yung mga ka-K5, galabot pa yan itang 320, 330. Pagkatapos sa buhi nga baboy 130, sa Mindanao 115. Ay naano nga klase, naano na yaman. Ari mga ka-K5, ang barakhoon sa ato sining mga pumuluyo, may kangtanan sa sining pagkwansang baboy, ang ilang panawagan sa kay President Bongbong Marcos sang ato sining mga hagresers, amo ni sa K5 Andre. Ang isa to be, may ara pa ginada isa, amo na sa. O sige sige. Pamatian naton mga ka-K5.
3: Patayin nyo ang swine industry dito sa Pinas. Sure naman ako, aware naman yung mga nasa ibang na swine industry ngayon kung ano yung executive order 116 na pinirmahan ni...
2: 116,
3: yun, kilala nyo na yun. Ano nga ba to? So, inaalaw na mag-import na naman ng additional 150,000 metric tons of pork. So, from 54 to be exact, magiging 204,000 metric tons ang may additional na imports dito sa Executive 116. So, ano nga bang mangyayari?

0: Are, cons dito. Papatayin nyo ang swine industry dito sa Pinas. Sinabi na parang ganito, kulang ang supply. Fully recovered naman. Actually, almost fully recovered na ang pagdapa natin nung nakaraan sa mga ASF season, yung mga pagkamatay ng mga baboy. Tapos ngayon gagawin kung kailan recovered na. Ang gusto nito, mamatay na lang yung industry na to. Which is 70% ng kinakain ngayon dito sa Pilipinas is from backyard. Papabayaan na naman tayo. Sakit ng loob ko dito. Sa mga nakakapanood, please support local farmers. Kainin natin yung sariling atin, ba? Alam nyo naman kung anong quality ng fresh meat sa frozen meat. O, hindi naman natin dapat talaga kailangan mag-rely sa iba eh. Konti lang, shoulder lang, pero not 200,000. Grabe, patay tayo niyan. Mamamatay ang soy industry niyan. So, please share this video ng nasa swine industry para marinig tayo. Hindi naman ba ata pwede yung ganito yung ang sama sa loob na itong mga ginagawa na itong mga kumag na ito. Matagal ko naman na actually nakikita yung
1: isa sa mga vlogger pero gabaligya sang kwan? May harap agit isa? O may isa pagit mga ka-K5? O isa pagit sa mga inang hog racers na ton? Mga kwan sila? Mga sentimento sa nga ito? Sino nga mga pumuluyo? Nga mga hog racers kung mga nagnegosyo sang baboy mga K-5 ti ako niya basta mga amo gani ng mga bagay ginasuporta ta gini kay man nga support sang ato sini nga kaugalingon no sa ato sini sariling atin kay ang iban nga mga pungso to na suporta man nila ila kaugalingon produkto di pagkatapos aton dia masali kita aton niya sa importation pagkatapos ang makaluluoy di ang aton nga mga local nga mga mangunguma local nga mga agriculturist hindi ba no K-5 ba Andre
2: mga kababoy gusto kong magmura.
1: Ari pagi daw, no?
2: Tang. Tingnan nyo to. Philippine import of meat tops 1 billion kilogram on July.
1: Grabe.
2: Nang. Kaya pala ang hirap-hirap mabuhay ng mga magbababoy ngayon kasi ganyan pala na kadami yung mga na-import nyo. Langya ka, boy. Diyos ko. Buti na lang hindi ako bumoto dito kay Marcos eh. Isa pa yung taga Department of Agriculture, hindi nagbigay ng tamang datos kung magkano talaga yung supply ng Pilipinas, kung kailangan ba talaga mag-import dahil sa panahon ngayon, hindi naman kailangan mag-import eh. 1 billion kilograms? Isipin mo, kung yung 1 billion kilograms o baboy, dito lang yan lahat kinuha. Sa Pilipinas, maraming natulungang mga magbababoy dyan. Anong nangyari? Nag-import kayo ng 1 billion kilograms tapos pinamahalan nyo ang mga pagkaing baboy, ang persaks. Oh, sarap niyong murahin sa mukha eh. Tapos yung mga ano naman, yung mga loyalista niya naman, sabi naman, ang galing talaga ng presidente, galing. O mga bulag kasi kayo eh. Naniwala naman kayo nung sinabing 6.6 million na mga Pilipino ang nakaahon sa kahirapan. Naniwala naman yung mga loyalista niya. Diyos ko.
1: O partis ba, boy lang itong akon gusto. Ari pagit isaw, ari pagit amo pagit ni Kipay ba Andre? Away na niya, away na niya. ano na siya yan, ang video lang. Okay. Why niya, Kwan? Why niya sang reklamo? Why complete? Video lang, Gid? Okay. So, amo ni mga kaki-five ang mga complaints sang ato sini nga mga manugbaboy. Mga negosyante nga mga manugbaboy. Kung kaisa, hindi mo sila mabasol kung daw gusto na buyayawon ang presidente. Kag may mga kwan pa, may mga ginadugang pa nga mga komentaryo. Di mo na sila mabasol kay manti tungod siyempre ang ila parang abuyanan apektado kay Pepe Andre mo hindi ba? San diri sa aton sa may Western Visayas hindi bala sa nagligad pagani nga mga sinimana da mga 2 weeks ago gin report na ini ni kay K5 Kim Caloyo sa aton ning reklamo sa aton yung mga hog racers nga pangayo na gani sila bulig sa aton nga provincial government kag sa aton nga Department of Agriculture pero teng sabat mga ka K5 sa aton nga provincial government mangita lang nga ideya nga makapangita sang kwarta nga ihatag nga dugang nga kapital sa aton nga mga nagkalapirdi nga mga manugbaboy pero hindi man sila makatandog mga kaki-five kung paano nila mahimo nga i-control ang presyo nga mag-demand abi ang ato sini nga gobyerno sa probinsya mag-demand abi sa kwano sa aton sini nga mga inang buyers o kung mga nagapamakal kag mga nagapang bakal sang baboy nga hambalon nga ti dapat may tarifa kita imbes nga 130-145 imuon taman abi ng mga tag 250 kilo abi kaya ang baligyaan ay or tag 200 abi butang tano kaya ang baligyaan ay isang mga kinilo ng mga baboy galabot na gani mga tag 280-290 mayara gani mga kaki 5 nga tag 300 sobra pa ang kilo sang baboy bangod mga kaki 5 nga ti for example mga liyempo ni mo ni pinakmahal magbakal ka sang yempo subong mga kaki 5 nga karne sang baboy ara pa sa mga 300 ara pa sa mga 300 320 iban gani tag 340 pa kistingin yung blakantos merkado publiko labi na gina sa may inang SM supermarket. Ang mga ibang ngalan niya, di ba? SM Supermarket. Sang una, supermarket lang. Subong SM. SM Supermarket, di ba? Tingin nyo kanto sa SM Supermarket. Kay makabakal ka mo to limpo. Ang limpo, tag 300 pesos. Sobra pa ang isa ka kilo. Di tapos, baklon mo to sa merka. Baklon mo ang buhi. Tag 130 kuridas. Sa malipot nga sugilanon, mag 130 kung 140 kuridas ang baklon mo. Di hamak ka dako, ginang-ganansya mo eh. Mambal ka mo nga ti, may kasudlan pa. Ti ang kasudlan, ginabakal man, ginabaligyaman. Day Black K5, Andre. Ang kasudlan, ginabaligyaman, ginahimo nga kwan. Chicharong bulaklak, ginahimo nga dinuguan. Ang iban, ginahimo nga inang... butang sa batsoy. Oh, hindi ba? Oh, so, amo na. That's why, nga ang, amo na yung ginareklamo, ginsa nga ton nga mga manugbaboy subong. Di hamak nga dako ini nga concern. Man nga halos ang tanan-tanan ga sa lalaka, pagkatapos baboy yan, nagdubo presyo yan. Ang pinakamasakit pa dire, kay ang mga pagkaon sang mga baboy. Bot silingon ang ginadamog blas baboy Blackie 5 Andre. Sang una okay pa na nagalaon kita sang Palawan tangkong lintok upa sa upasang palay. Ah, upasang mais amo ni ginasakot-sakot naton. Kag ginaluto mga kaki 5 ubad sang saging, kag ginaluto ginapakaon sa baboy ta. Subong mga kaki 5 ang ginapakaon subong sa ato sininga mga sa aton nga mga baboy. Kalabanan feeds na. Kung hindi gani feeds, mga kaki 5, inablang hali sa sentral blan ng ano gani, panawag nila sina magluwas sa maskubado. O, hindi bla? May ara na sila sa mga ginabaligya, nga ginapakaon sa mga baboy. Ta, di mga kaki 5, purtik mahal sang feeds subong. O, mahal-mahal ang feeds pagkatapos ang baligyaan na isang baboy, purtik kabarato. Ay tinano na lang ni Karon, amuning ginalantaw na ton ngang aton ng mga manugbaboy subong, galalain gidya, daw halos, ang tanan-tanan ta subong ng mga kauturan nga mga naga-panguma sa idalom sang Department of Agriculture ang concern, puro gitanan, nagkalapirde, kagtanan-tanan halos kalabanan sila, galalain. Kung sa mga manugpalay naman, mga manugtanom sang palay, mahal-mahal ang abono, mahal-mahal ang pesticide, kag ang herbicide, pwerte ka mahal pagkatapos pag-abot sang tig-alani, baklon mga kaki 5 sang mga negosyante, kag sang gobyerno naton sang pwerte ka barato ang per kilo. Tapos ang bugas pwerte man kamahal gapon ang baligyanay, di sa diin makabawi ang aton ng mga mangungumasin eh. Mga kaki 5, ladies and gentlemen, President Bongbong Marcos, bangag ka ngayon, di patula ka, biliks ang ilik mo. Ha? Dapat gani, diri sa aton sa Pilipinas, kay manggaranon kita sa agrikultura, ang Pilipinas, mga kaki 5, mabuhi kita sa aton kaugalingon, kung pananglitan nga konsentrahan naton ang agrikultura. Hindi na kita maglagas sa mga industriya, hindi na kita maglagas sa mga pagpanghimo sang robot, pagpanghimo sang mga racket, pagpanghimo sang mga kunanong klase sa mga inang digital nga mga makina kay hindi na din ato niya expertise. Kulang kita dire sa mga kagamitan sang pareho sina. Dito na niya ginahimo sa China, sa Japan, sa US, kag sa iban nga parte sang Europe. Ang aton di eksperto kita dire iya, kag manggaranon kita dire iya sa agrikultura. Hindi Blacky 500? Manggaranon ta di sa agrikultura. Lantawab lang ang Vietnam, ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia. Oh? Mga Asian countries man ni sila. Kung ano to ang pinakamayaman sa ila, ang pinakamanggaranon sa ila, kag pinaka-the best sa ila, mga kaki-five nga mga produkto, dito sila yung nag-concentrate. Kag diraya, nag-concentrate ang aton gobyerno nga ginabuligan ni sila tarantanan para nga mag-boom kag magnami kag magsikat ang ila nga mga produkto sa ila pungsod. Diri sa aton yun si mga gago today! Ha? Ari kita mga kakipay sa nami-nami nga sitwasyon, bastante kita sa tubig, sa yamang tubig, bastante kita sa yamang lupa. Hindi man kita mapierde, mga kakipay, when it comes to gold mining ang paghahambalan. Kay bastante man tadre, may mga bulawan matadre, nami pagani bulawan tadre kumparar sa Saudi nga bulawan. Hindi ba? Pero, di hamak nga bastante kita sa agrikultura di. Mga ka-K5, taon ka santol, tunlon mo ang liso, K500, tapos, kung daw hindi ka kagwanta, ipusang mo to sa katunggan, oh, pag abot sing apat, kadlaw, lima, kadlaw, balikon mo itong ginpusang mo nga liso, sang santol nga gintulon mo, gatubo na mga ka-K5. Amo na, ka... nami sang aton duta diri. Amo na ka-fertile sang aton nga kadutaan diri sa Pilipinas. Kanugon damo-damo diri sang mga bakante nga mga duta diri sa aton sa Pilipinas nga mga wala sang tanom. Kun amo ning ginkonsentrahan sang aton nga gobyerno pagwaan sang budget ang mga ginakawat nga milyon-milyon, trilyon-trilyon nga kwarta. Ginhatag yun sa mga pumuluyo naton sa uma nga gamiton ikapital para sa pagparanom-tanom sang tanan nga klase sang mga mabuhi nga mga tanamon inugtanom diri sa aton sa Pilipinas. Ang produkto ta mga ka-K5 nga hindi makita sa iban nga pungsod, pwede kita maka-import, di ba? Or maka-export. Kita ya ma-export si ila to sa nga aton produkto dire nga ari lang di sa aton makita, wala sa ila to. Hindi bala? Amo na tani. Galing ano kagago sa nga aton kagkabangag sa aton gobyerno subong. Ultimo manog baboy na mo, tadi manog baboy tapos ma-import patas ang baboy buisit. O hindi Blacky 500? Ano abi kay nga aton utok sa aton gobyerno abi hasta lang sa balde mo. Oh? Ang utok sang aton gobyerno subong mga ka-K5 hasta nagid lang sa balde. Waay na sang naga sang naga kwan pa? Wala na sang naga function pa ng mga brain cells sa utok sang aton gobyerno. Kundi ang brain cells sang utok sa aton gobyerno hanggang balde na lang. Ang mga balita ang inabitan ng Builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Bulong sa high blood kung gina-high blood ka mo. Kung nagpamati ka mo sa akong komentaryo kag daw nagkadala ka mo, nga daw high blood doon na ka mo, inom na ka mo kag paumpawi ang inyong high blood sa pag-inom sang Klinika DTX 500 kag parisi inyo sang Mighty C. Para madulang inyong high blood, madula inyong diabetes, madula inyong iban nga mga balatian da, cancer, kag iban pa nga mga balatian, cancer, ulcer, balatian sa kurason, balatian sa kidney, balatian sa mga pankreas, mga ka-K5, tanan-tanan nga mga parte sa ato sining problema, sa ato nga lawas, mga ka-K5, para magapabilin nga healthy lawas da, inom na lang kamo sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Kay ini mga ka-K5 ang makabuligid para nga magapabiling healthy lawas ta kontra sa diabetes, hypertension, kalatian sa kurason kag iban pa nga mga balatian, ilabi na gid ang cancer mga kakifad. Ang klinika DTX 500 puno ini sa anti-carcinogenic properties agol nga pagpunga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton inang kontra or para nga hindi kita ma igo sang mga pamalatian. Wala labot sina mga KK5 kinanlan partnera nato ni isang Mighty C. Kay ang Mighty C mga KK5 isa naman ini ka alkaline vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capability sagod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kanino pag ihulat nyo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan, inom na kita sa klinika DTX 500 kag Mighty C, hindi nyo na paghulat pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton, proteksyonan na naton aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimno. Ang aton nga oras, aras 8:17.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig, amo naman ang ginahalig. Halidas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
11: yung may Visio.
12: Ang Visio
11: yung may
12: D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: K5.
6: K5
19: News FM.
6: K5
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
3: puso.
11: K5 Nightwatch. June Alujado Kapulot. K5 Nightwatch.
8: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga. Daton nga oras karon, nakalabor kita sa 28 minutos na kaligad sa alas sa 8. Dasig oras ta, no? O, bilinta, mga 1 hour lang, o, para sa ato siling programa, o. Ante sa ato siling mga ka-K5 nga pagtalaka sa mga dalag ko na ato siling mga isyo sa lokal, kag iban pa nga mga balita nasyonal. May kwanta, may mga follow-up, mantakaroon na kag dugang talakayon kung malabot na ton ang party sa impeachment trial, mga ka-K5. Kag sa kwan, kundi gin-kwana, gin-adjourned na sa Senate ang ila sining kwano ang sesyon. So magabalik ini sila daw sa November 9 na blamong, no? So adjourned, may adjournment mga ka-K5 ang Senate, then mabalik sila sa November 9 kag ang ila sining talakayon amuna mga ka-K5 ang budget. Okay, kuni na pasar na sa Kongreso ang budget, ang 7.2 trillion pesos nga gaa. O kung ginatawag naton nga General Appropriation Act, mga ka-K5, no? Sa sining 7.2 trillion mga ka-K5 nga budget sa 2027 sang Pilipinas, ang pinakamasakit sinidiri mga ka-K5 kay sa 7.3 trillion or 7.2 trillion pesos nga budget based diri sa pagpanalawsaw naton mga ka-K5, damo-damo diri sang mga pinakaimportante nga kinahanglanon sang aton nga mga pumuluyo ang gin buhin kag mas dako pa ang gin budgetan nila. Mas dako pang budget nga ginpagwa nila mga ka-K5 nga ginsiparar nila para sa mga masunod, mga AX, mga MAX, mga ano pa ginaganing iban nga mga ginapanghatag ng mga kwan ibla, mga panghatag sa mga pumuluyo ibla nga para pang kwana, pang bribe bala sa mga pumuluyo para nga butuhon ang mga kandidato o mga kandidato sa palabuton ng eleksyon. Galamiton mga ka-K5, no? Galamiton sang mga politiko, oh, halin sa ibabaw pagkadto sa idalom nga panghatag sa mga pumuluyo para may kabalaslan ang mga pumuluyo, bla? No? Maik, ano pa ina? Paik, akap, ano pa gina? AX, no? Tanan-tanan. Ginbuhinan pa nila sang pila ka bilyon mga ka-K5 kag pila ka milyon ang para sa aton nga mga pumuluyo katulad sang ano nga mga services. Number one, para sa aton nga health services ginbuhinan ang aton nga PhilHealth mga ka-K5, ang budget para sa PhilHealth ginbuhinan, ang budget para sa Department of Education ginbuhinan, kag ang dako nga ginhatagan nila mga ka-K5 ang amo ini ang mga ginpanghambal ko sa inyo plus pagid, oh, sang mga inang hindi na kinahanglanon nga kwan pa i-audit mga direktahanay nga mga gastuhanay para sa mga pumuluyo, mga panagtag nila ni sa mga barangay nga tag 200 mil mga ka-K5, oh? So amo ini karon kun nga ang may mga kauturan naton nga hindi man go, ila may mga pila ka mga congressman nga nagpamalabag sini, ah, pero ti napasar na ini sa Kongreso ang General Appropriation Act mga ka-K5 o kon gaa sa palabuton nga 2027 ang 7.2 trillion pesos. So himuon ini nga talakayon man ini sang Senado. Pagkatapos talakay sang Senado, kag maaprubahan sang Senado, ipaidalom ini sa natawag naton nga bicameral, kag sa bicameral mga ka-K5, talakayon ini sang Kongreso kag sa Senado, kag pagwas nga mapasar na, automatic amo na ang budget mga ka-K5 nga gamiton sa 2027 pang bakalbuto para sa 2028. Di, Blackie 500? Oh. Grabe ni. Amo na ko nga ang naghilibion iban nga mga congressman pagpasar sina pay hindi Blackie 5 Andre. May mga naghilibi pay. Bati ka makita ka mo naghilibi sila. Oh, tingnan nga mahibi kagid ka nagpasar ka man ang siyang budget nga mahibi kagid ni Blackie 5 Andre. Kay man ginapaminsar nila kon pilada ang ila. Storyan tra karon diri sa ato sila nga pagpangaragad mga ka K5. So, palaboton nga November 9 2026 mabalik mga ka K5 sa sesyon ang kong ang Senado. Oh, kag ang Kongreso. So, back to kuan na sila. Sesyon din dira naman nila mga ka K5 italakayon ang ato sila nga budget. Oh, ti amo na kun nga ang automatic in stop anay mga ka K5 kag tapos may istorya tapay sa impeachment karon ako makachamba ka malaputan ta. Sini nga mga tinion sa iluan ato na ato sini mga talakayon nga mga balita lokal damo dagko tani mga balita lokal mga ka K5. Ato sini nga mga headlines nga ato sini nga pagatalakayon sa mga balita lokal. Yaring ato nga mga headlines mga ka K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Masobra to milyon nga balor naman sang suspected siyabo na kumpiskar sa drug bypass operation sa Banwa sang Pututan. Another naman ni Watt, milyon. Basi amo pa ning mga kwan, mga una nga remnant ba ito, mga una ba nga shipment kaya dumati ko, may mga pila ka mga shipment nga nagasulod, nakasulod na digadaan, antes nga ma-intercept ato ang shipment nga minilyon bilyon or binilyon bilyon nga balor sang illegal nga druga dito sa Maylaos, mga KK5, hindi ba? Nga ginapasibangod subong, tapos may mga investigasyon na subong ang aton nga National Bureau of Investigation, gaw gusto na pagwaon nga dito kuno madirekta sa Davao to. Kaka-K5, I believe ko nga klase ano. Basta gani mga kapuraotan kag mga kamalautan nga klase sa mga barita na mga nga daw inang mga pangguba lang mga barita pero sa mga syabo. Tapos ato naman gani ito may pila naman gani ito ka tinulada nga kwarto nga bugas naman nga hali sa Thailand sa Kuanbla sa Vietnam. Dito naman kuno nagdungka sa may kwan, sa may Dabaw. Illegal kuno to nga mga bugas. Pero ang naghatag sang permito nga mag-transport, mag-import mga ka-K5 sang bugas, ang taga Department of Agriculture man. Tapos ang Manila niya, hindi, why na mo ipasugtan, yung cancel na mo na ginribok na mo na siniyang na mo na ginribok nila na siniyang biyahe. Tapos dito nila sa Dabaw, ipadiritso, ginpadungka sa Dabaw. Pagka padungka sa Dabaw to, mga ka-K5, at iya muna dahil dito naman nila dahil gin intercept sa taga-Biocor, taga-Bureau of Custom. Biocor, ano ganina, Bureau of Custom, taga-Biocom. Taga-Bureau of Custom, mga ka-K5. Oh, kita nyo gilang na? Oh, sige, sige. Don't you worry, kay istorya, tara karoon rin sa ato, siling pagpangalagad. Samtang sa mga balita, lokal dugang, mga ka-K5, proposed budget sang Office of the Vice Mayor para sa 2027, nagnubo. Hindi kapagpanubuan sina kay inang sala nyo na, kaya nagpalasulo survey, kamumong lantawa kaya nagagawa sa survey, karon nga kamusubong ang pinakamataa sa survey. Tapos ginlampaso pa si Raisa, ginlampaso pa si Miguel. Kundi siyempre panubuan gina ng budget si Imo kay para nga hindi mo na magamit sa inyong pamulitika. Kaya ang gusto sina sang aton sining siyudad, sila lang makagamit sang kwarta sa kabansang gobyerno para ipamulitika. Hindi ka na makatingala, Vice Mayor, ya lablab arunda nga panubuan ang budget mo kay nga lapit ng eleksyon next year. Magamit mo pa na para sa pampanami kag pampadugang pampahamot sa mga pumuluyo ang budget na. Hatag sila da, o ipaubos kay Raisa, kay puro man na sila sungak-sungak. Yatag tos tatay nga masakiton. Diba kadala ko ay parinirio. Patukaran nyo na gano'n, karin kayo parinirio. Parinirio, himuin naman ni Abing parte sa budget sa Vice Mayor. O, kayo daw ang ayan. Sagan-sagan si parinirio mag-imo sa kwan mong mag-ano-gani na kay Pabandre, mag-kumpos. Lantawa ko ni pati mga barangay kapitan ga lalain. Kay mo kita, sinagamit kay mo poder para nga mag-intimidate sa tao man. Intimidaron, gin-intimidate nila si Ner Yuluhan nga gamiton nila poder. Natawa bala ko na no. Amo na pirming diskarte sang aton sini nga gobyerno diri sa syudad. Ilabi na gid sang pamunuan sang gobyerno sang syudad. Gina-practice kag gina-exercise ni tatay niya, ginasunod niya subong ang mga pagpangipit, mga paggamit sang kwan sang poder para ma-intimidar ya ang mga kontra nila sa politika. Si Senior Yuluhan, hindi man nila kontra sa politika, galing kay Senior Yuluhan, mga ka-K5. Kritiko, no, critic siya sang gobyerno diri sa syudad. Makon mo gamitan mo mga katapo sang liga ng mga barangay para i-intimidate mong tao, mga ka-K5. Tapos idiritso mo to ya sa gobernador. Intimidation na. Amo na ginimo la sa akon sang una pagkontra ko sa tatay nila to. Gamitan nila sang poder, budgetan nila sang kwarta sa gobyerno halin, tapos i-intimidate nilang kontra nila, may ipadakop nila, may ipapriso nila, may filean nila kaso, tanan-tanan, tapos ang tapos na eleksyon, sige gyapon ang hingabot, kwaon ako nga station manager sa isa radio station, tawagan nila tong Manila, dagang balon nga, damo na di kaso, hindi namin mo to, untat. Amo na mga kakifab kapudiroso kag amo na magpanghingabot kag magpangintimidate ang pamilya nga ina mga kakifab. That's why nga bisan ano pa nga offer na sa ako sa nagligad ng eleksyon ay kugabaton kay nga mga gago na mga buray og nga klase ka pamilya pero niryo himuin naman na teo mga kakifab sa ato siningapag pangalagad. So istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panahon nga mga balita, masubra 1.5 million nga suspected siya bo na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa distrito sang Arevalo, ari pagid. No million pagid. Ay grabe nga mga balita ni puro tanan siya bo na di man. Mo pa ning halin sa laos guroy kun base amo ni na una nga mga shipmento nga ginahambal nila nga dito kuno sa Labaw. Iba na rin si Lilon. Mga ka-K5, iplasta naman na karoon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Dirigid lamang mga ka-K5 sa K5 Night Watch. Sa sini nga mga tinion, i-check na nato ang mga balita na ka-impormasyon, mga detalye na sa mga balita. Nagika na kay ka-K5 Kim Kaluyo. Panago, git K5 Kim, kaya nag-ulan subong. Ika puro panag-uo, pagani o. Ang mga balde nyo, ipangsalod nyo na kay samtang wala pa nag-il ninyo, salod na kamutubig. Kaya wala naman ta saludon nga tubig kung mag-il ninyo na. Bahala na, kwa na? Bahala na istaran kalamok, basta may arat nga tubig. Yari mga ka-K5, ang mga detalye na sa mga balita, nagikan kay ka-K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Stand by!
11: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
8: Bau? Oh, grabe, may kanta siya. Uy, gaulan.
3: Sagi pa numpa ko na.
8: Bau, grabe.
3: Nyakit ang duha.
8: Oh.
3: Magtiunay sa atong naguman. Oh, amin mo kita.

0: Again, kumut, kumut.
1: Dada kong kamut.
0: Dada kong kamut.
1: Ano kan kong pagdada ko, dako sa gugma.
2: Kasi pa, Jun.
0: Ay, kanamis ang kanta mo daw, masaot ko. Kagin, kumo, kumo.
2: Kagin, salud, salud.
0: Kagin, salud, salud. Ang ulan-ulan, kang baldi-baldi. Gaulan, subong, may baldi mo dalada sa patrol, why?
2: Ang muna ganang ginahinulsulan ko kay Waybaldi, di mo ba ko mabidyo-bidyo ko di kani.
0: Nari magkamuin nyo man. Amuna na nga grabe nga panugyan ka presidente. Taway pa ka muga ba, gapati. Taugun ka muna pila kadlaw na antikler nga mga kuan ka mo, mga inang obstructionist. Kung ano gani ang ginamando ka presidente, patihon mo. Bisan binangag. Oh, dala ka mo baldi sa sunod, sa sunod dala ka mo baldi. Way ko ga pangakig naga kuan ako naga suggest lang ko ha. Dala ka mo sunod baldi sa patrol ha para ko mag-ulan gani, makita nga naga salud ta.
2: Dala adis babaw.
0: Oh, ano no?
2: Mabakal ko ta ni kapon kanang canvas ko dibla kapon.
0: Amun na gani gid sa sunod dala gid ka mo da ha para nga kun mag-umulan gani at least si Kaki 5 Makoy bisan itungtong ilang da sa hood sa ngaton nga salakyan makatulo ang ulan makatsamba man ta para nga kahambal man da si Bangag. Si President nga nagapati kita ya sa iya para hindi ta pagdumtan ni Anticlear. Hambalo ni tanak kiron nga mabakal tas ang baldi-baldi ng utok.
2: Sabi ko itaklog sa ulo.
0: Oh.
2: Pwede man sa, pwede man yan o protection sa ulan.
0: Ay kalainin. Oh. Oh.
2: Nakita mo to kay na pag-demonstrate nila.
0: Oo, ginano nila
2: tama. May video da mo?
0: Ginsulod sa kwan. Ginsulod nila sa daw banga, sa daw banga nga may filter.
2: Yes.
0: Tapos ginpaagi sa gripo.
2: Tapos ano may video da kaki pa Andre basta.
0: Oh, ara og ginpakita ni Andre subong sa Malacañang. Tapos si Auntie Claire nagbida-bida, daso nag-inoman siya dayon. Ginom nila nga duwa ni kwan, ginom nila nga duwa ni DSWD, sino na ganiyo si Gatsalian.
2: Gatsalian.
0: Oo na. Oo. May lang kayo pagkatapos inom na Anticlear, huwag siya magkurog-kurog.
2: Basi nag-inom siya sang Erci Flora.
0: Ah, laban-laban, gini. Ay, magrabe si Anticlear ba? Ano din namin inom niya? Oh, pagkatapos siya inom, yung edo guys, niya, bilhan nyo naman ako nung para, masaki, para sa sakit sa tiyan. So, amo naging demonstrate nila, gali nga tubig sa ulan, nga gin filter tapos imnon amo nang bot silingon nga hambal ni tat ni kwan ni PBBM.
2: Yeah
0: amo na ti ara gali oh so ginasipirit ya ang itom sa puti nga tubig bot silingon yeah, limpyo halin sa ulan amo na sa ang ginalimpyo nga tubig dayon amo na sa ang ginainom ni Auntie Claire.
2: Bali, ang amo nang higuig ko, Kaki 5 John, amo nang gin-filter. Tapos, ang gininom nila, amo na nang resulta kung bagasang na-filter na.
0: Oo. Oo, ti sigurado sila nga waay na kagaw.
2: Ang bagani nila, pwede man sa mga baby mo. Pero kung ako nanay, hindi mo kuya mag-risgo. Bisa gani ako guro mainom, dumang alang-alang po kugaw.
0: Pinasikat si Auntie Claire. Yola na,
2: pero kayo na mga katapos ng media, pinainoman nila mo? Yan pa try nila?
0: Oo, oh, paturoso nila, tos bumbong. Kaya daw pariyo mo sila nga mga ngagba. Ti, kung mag-amo na, bakli nyo kami sang kwanao, sang ano ganina, ng filter.
2: Filter system.
0: Oo na, bakli nyo
2: mga,
0: kami kada isa.
2: Mga tapos na sila kaki nationwide.
0: Ha?
2: Pang-distribute sila nationwide.
0: O, tiyo, pang-distribute, no? Tapos negosyuhan nyo naman. Palapawa nyo naman ang presyo. Abo, tanak ka mo, madiskarte pa ka mo. Amo na galing isulod sa pinsar sa aton nga mga pumuluyo. Basta gani may mga balaklon ang gobyerno nga ipang-distribute sa mga pumuluyo. Laban-laban, tag-tatlo kapilo ang presyo. Ah, te, kung malisyahan ka mo, kung magambal ka mo nga malisyoso kami, te, ka mo managatudlo sa amon nga malisyahan ka mo. O, hindi, Blackie, 5 Kem?
2: Husto. Kaki 5 John.
0: Oo. Hindi, hindi. Bala mo na.
2: Mm.
0: Oh, nahusto ka na natin. Husto.
2: Husto. Na? Correct ka. 100%.
0: May bilon na karoon na yung BBM. Ti, duwatay.
2: Kapit si Andre.
0: Kipaib Andre.
2: Ano-ano nga kita lang doha man.
0: Dalaman si Kipaib Andre na kasi siya nga pa sugot sa aton nga maghambal.
2: Actually, pwede man ako nung ano mo, mga tubig sa suba na bala.
0: Oo.
2: Oh, pwede. Amo na ko no i-filter kaki 5 John. Pagbase okay. Magano kay Secretary Rex Gatchalian. Mm. At wag na no, approved siya sa Department of Health o kon DOH.
0: Ati ko nara. Kun na mo malanggali na. Ati ko ni tani dula na problema ta kun may baha gani ubuson ta nang kasandok na sandok nang baha na para nga hindi ta magbaha. Kay gamiton tang baha para himuon tubig kay ilimnon. Oh.
2: Oh, tayo kung saan, oh, ngayon ninyo, amula na paghatag na mo, pag-suggest na mo.
0: Gani, sang una pa na tani ko di, why na tani ginbahagin, ubos na mong kalamo ng tubig. Buda po ka.
2: Oh, why na kagareklamo sa baha, eh, pangimpuslanta na lang baha.
0: Oh, hindi na ta, pagbaha gani, maudali ka mo di, manandok na di, kay may filter man di. Di ko di tani, madula, laban-laban, galing kay ti, ang matabo sina. Mawad an gid negosyo ang MIWD ni. Mawad an negosyo ang MPIW, mawad an negosyo ang South Balibago, mawad an negosyo si Raisa. Kabalukan nga kada magtig-ilinit ga pamakal sila sang tubig tapos ipang kuan ipang distribute sa mga pumuluyo indi bla?
2: Generasyon.
0: Na negosyo man na. Oh, mawadaan negosyong ang bana. Si kay mang distribute sila sang amo na nga mga filter nga klase na oh. Alaban-laban mawadaan gid negosyo ya kwan mo. Ya kilala mo.
2: Nami na pabati ni Kaki 5 Andre ng audio na sang pag-inom bala ni Attorney Claire Castro.
0: Ipabati tang audio?
2: Oo, ang pag-inom ya lang ah.
0: Ang pag-inom ya lang. Ngano ako lagpok gid?
2: Sige,
0: kay Pep Andre, mati, antabi si Auntie Claire, be. Buwaon!
3: Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try?
0: Ara si Buwaon, no? Na. O, ara yung sulod na si Buwaon.
3: Balita ko may mga audience participation ngayon, eh, di ba?
4: The president of MPC.
0: Okay.
3: Yusek to. Ako.
0: Ano na naman inom si Buwaon?
4: Malinis po yung tubig.
3: Alright, yeah. Cheers!
4: Uy, President, ayaw talaga?
3: Ayaw eh.
4: Cheers!
3: It's just like drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan? Oh. Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations. Or later on, pwede na lang.
0: Kipay ba, Andre? Okay na na. Ibalitaan nyo ko, buwasa ba, si kung gindala sa ospital, si Kwana, si Secretary Gatchalyana? Gambal na to saga, ubo-ubo na to sa gadaan pag inom yun.
2: Kung mag-file si Clive, doon mo na na.
0: Ha?
2: Kung mag-file si Clive.
0: Laban-laban mag-file si Clive na to, ha? Tapos, kid. Basi, blado gano'y kay kibot ka, may meningo kuksim yan sa blado. Hindi gani, leptospirosis.
2: Actually, ang ilan na dangginin mo, kayo na, kasi 5 John. Oh. So, ang tubig niya na, ginbutangan nila sang duta. Ginimpo na nila sang duta.
0: Oh, tapos?
2: Tapos amo lang yung filter nila kaki Pabjon.
0: Ting duta na. Kwan mo na, limpyo mo na duta. Tintuon nyo naman kami ba? Kita nyo, presidente, sa NPC, hindi magkwan, hindi mag-dare nga mag-inom.
2: Mambalya
0: ma-duty. Ginatudlo sa permi ni Kwan, ni Auntie Claire niya o yung NPC President. Ang bot sino sang NPC, National Press Club President, di ba?
2: Malacanang Press Corps.
0: Yes, NPC, National Press Club na.
2: MPC.
0: Ay, MPC. Malacanang Press Corps.
2: Yes.
0: Okay. Hindi mag-Kwan, hindi mag-inom. Ang ila gininom nila to, pakita-kita nila, pero sa totoo lang.
2: Ma'am, bahal na siguro si Castro nga, kung wala lang tuguro na dalin as, dito pag sa labaron ni mo.
0: Laban-laban, gini. Kita mo, ga-ulo-ubo-ubo na to, pagkatapos, ano, ga-hambal sa microphone, ga-ubo-ubo, sigatsal yan.
2: Amaya, malinis yung tubig.
0: Malinis yung tubig, intua nyo pa kami din. inyo lang na, burawa nyo. Okay, five back him.
2: Teka, kay five ba, John, bantayan natin kung makalabot na dali sa aton sa Iloilo, tistingan tagin na.
0: Makuan ka man, masunod ka man sila.
2: Tistingan ta filter. Ako ma-filter, ikaw mainom.
0: Tag to kay Isya Mario. Siya pa imnato kay daw bakod ng immune system niya kay plainom na sa sang DTX sa inangkwan ng
2: DTX Alfonso.
0: Mighty C.
2: Sabi ko Alfonso.
0: sige. So anong mga balita to subong K5 Kim?
2: Kaya K5 June may drug bypass operation no sa may area sa Banwas ng Pototan. Specifically, dira sa may barangay Kahagi Kikan. Dira sa may Banwas ng Pototan, Iloilo, sa diin, no, mga around masobra 2 milyon ka pesos na balor sang suspected shabu ang na-confiscate. No? Ang ining operasyon ang ginpatigayon sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Dadji De Lima mga around last 4 sang hapon, Oktobre 14. Ang mga nadakpan, duha ni sila ka HVI o kon High Value Individual nga amo sanday alias Gary, 46 years old, kag Arias Roli, 47 anyos, nga anay isa ka police, kag K5 John, or anay police officer. Nagbase man dali sa iyang pagtuad, nga na-dismiss ni siya before, tungod nga nag-positive siya sa drug test, kag K5 John, sa mga kapulisan naton. And accordingly, lunsay residente man sila, no, sang nasambit yung lugar, o kundira sa may barangay Kahagi Kikan, kaki 5 John, kagamula, no, ginkasify bilang high value individual. Dugang pa sa nadakpan, amo sanday alias Warren, alias Bert, 48 years old, kaki 5 John, kag si alias Bert, ang lunsay residente, no, sang barangay Kahagi Kikan. Dara sa may manwaman sa Pototan, kag si alias Nick, no, 37 years old, residente sang barangay Kabalabagwan, Mina, Iloilo, nga lunsay gin-classify bilang street level individual o kon SLI. Sa karon, nagapangatubang na ang mga nino sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug of 2002. Actually, based madali sa information, malawig-lawig, no, nga nangin, kumbaga nangin target, kag ginatingwaan nga madakpan ang ining anay police, kag ang iyang mga kaupdanan, ugaling based man rin sa information, nga kumbaga maduludan lug, dakpon kay K5 John, ang ring subject person. Pero ito subong, binagi, no, sa liderato ni Police Major Dadji De Lima, natigayon na K5 John nga madakpan, no, kag based sa information, ang ining drugs, no, kung iling illegal nga droga nga nakuha sa iya kay K5 John, yara sa around 415 grams sa base, no, sa aton siri nga Provincial Drug Enforcement Unit. Sa karon, padayon pa ang monitoring mas aton siri nga maotoridad regarding, no, sa sources kag sa mga areas of distribution sang sining mga arestado kay K5 John.
0: Dako-dako ma, makul mo mga 2 milyon naman nga balor ni isang suspected siya boni. Tapos may 1.5 milyon pag ito sa may distrito sa nga ribaloho. Indayhan mga kwani, mga abansi ni nga halinto sa Laos, Blato.

0: yan ko kata dabi mo. Ako mga ideal route.
1: Pa yung mga salaos to, hambal kuno ni kwanto ni Matibag sa Dabaw kuno to pagadto. Galing tambot mapati ka man imo sina kay ang tanan-tanan na bitter kutob sa tanan nga mga katuntuhan gina pa si Bangod to sa Dabaw. Kisa do hindi mapatihan si Matibag abi mo. Di ba? Ay mini kung kisa si Matibag. Tani hindi sa pahalata bla nga aragit saya sa nga gapang ipit bala saya sa kontra politika ni Boss Yabla Bungbong. Galing kiti hindi man naman yung imo nga. Hindi man sa kapungko da kung hindi sa mag-amuna. Appointed mo lang sa sang presidente. Anyway, so, high value individual ni ang subject nga nalakpan kay Five Kim.
0: Maliduha ka, high value individual kag tatlo ka street level individual kag kay Five John. Amo na yung isa ka HVI, police anay sadto kag kay Five John.
1: Okay, sige.
0: Sa dugang naton nga balita, may isa rino ka scientist yan kilala, no? Kaki 5 John, naman na siya si Dr. Mark Shasat Calabon na tumandok sa Barangay Pitugo, San Joaquin nga tikabahin, no? Sa World Top 2 Scientist para sa tuwing 2020 sa ISA. Ining base man, no? Sa ginpagwa nga data or mga list, no? Sa Stanford University kag Elsevier, kaki 5 John. Kag si ining si Calabon, isa, no? Ka assistant professor sa University of the Philippines sa CONUP Visayas ang ika-655 o kung 655 nga pwesto sa bilog nga kalibutan sa patagsang mycology kag parasitology nga nagatuon, no, sa fungi or sang fungi kag parasites kag K5 John. Ang i-achievement nagahatag man, no, sang bugal sa mga taga San Joaquin kag nag-highlight, no, sang contribution sa atong siring mga Ilonggo scientist sa global science kag K5 John.
1: Okay. Sa by the way, grabing traffic subong sa inyong plastaran. Dading lugar na?
0: Dari kami kay K5 June sa may Freedom Grandstand. Hindi man traffic, pero ito may mga diri nagapundos gilid sa dalan. Ah.
1: Yung mga dagko, ng mga truck ni, kuha naman na da, no? Nag-parking na da?
0: Wala man na, may nanaog lang. Ara nag diretso man sa.
1: Okay. Sige.
0: Pero so far, naglibot-libot kita diri sa Iloilo City kay K5 June. Ano na ito siya rin na ito kay Inati ang mga may mga ginaubra bala ang Metro Pacific kasi pa doon dira sa may Haro Plaza.
1: Gani naman, aran naman nagpinangutkot naman sila naman nang nung kakasalawa yun mo siyang Metro Pacific naman. takaan kami gani, hindi na kami magbakal-bakal sa inyo tubig, mabakal lang kami isang balde kag inang
0: water ano, filter.
1: Filter niyo. Why gi kamo sa pun sa amon pilakad daw sige anyo gibla pa sa why bla. K5 game.
0: Tiya so rin na notice na ton. Kay do malapad-lapad daan ganyan na obra na dira sa may Haro Plaza ka K5 John. O dira sa may tabok dira sa ano
1: ay, ah. Tabok na da kun adlaw.
0: Kun especially kun matag ano bra las 4,
1: rush hour.
0: 5 rush hours and of course kun aga. At idamo sa mga estudyante, no, nga nagapadulong sa ilatag sa mga eskulahan, sa mga universities. Kag dira man sa may area na balasang Central Philippine University, o dira do sulumpaan na dira ka K5 John, dira sa may San Isidro, kagoing to San Bag area, bala, ay kumbaga do obstacle, do obstacle na dira ang sitwasyon na nila mo, pa, may ara nga mga minakot-kotan sa tunga, may ara dugay-dugay, ara naman sa kilid, o sa wala. O tapos gulpiyada naman magtuo, balik sa tunga ka K5 John. Kaya mo na, no, nga nagalaong madaling mga pumuluyo or especially mga motorista, nga mapadasig pa, no, sa Metro Pacific Iloilo Water ang iladara nga mga pipeline works para at least, no, kahit siyempre subong masako-sako ng dalano na ton, kahit siyempre halos na ng mga universities kag-eswalahan dari sa Iloilo City ang balik klase or normal ng klase ka K5 John.
1: Okay.
0: By the way, nagapamati dara sa imo si Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay. Kay kita rin na mapasalamat sa iyan rin nga mani. Hotel wow. Mani kakipa John. O namit niya, dugay ko na nang napangita, daan mo. And of course, dara man ha, sa kay Mami Immaculate Salapas, kay Sir Clip Acosta, dara kay Sir Oliver Marcera, and dara man, no, sa may area sang Barangay Cubay, Haro, Iloilo City, dara sa akong nga lola, si Nanay Rita, dira kay Annabel, kag Cynthia Candrama sa may Banosang Riyad, kag akong Eloy, Gemma Montaño Caluyo. Upod sa patrol, si Kakipa.

0: McCoy, as ba ang malaing nga mag-inom gid, no? Sang extend food supplement, mga ka-K5, bakala ka mo, no? Para may resistensya kag mabakod, especially kung heavy ang inyong mga trabaho, kag kinanglan nyo sang gana pag-abot sa inyo tagsa ka mga puloyan. Sarang mabakala sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulod. K5 Night Watch.
2: Sana batian mga KK5 ang report kay impormasyon na gikan kay KK5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras 2 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ni Robertan Builog man gradulong sa inyo sa kaluwan sa Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na kag nagadetox ka pa. Sa aton nga mga followers, standby ka mo kay dugay-dugay ba sahon ta inyo nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Proverse na mga KK5 hindi na kamo magkalipat, no? Ulan-ulan subong nagadamo pa kag nagarampant ang dengue subong. That's why kinanglano naton nga proteksyon na aton kagalingon para nga mag makakuan kita, makapakigbato kita kontra sa dengue, mga KK5. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga KK5, isa ka food supplement or superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga KK5, ginakabig kag ginakilala nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-mabaskog nga klase sang inang antimicrobial kontra sa mga viruses, ilabi na gid sang dengue, ilabi na sa ato sila nga palibot, mga KK5. Ang ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton lawas sa ina siya ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag wala labot sina ginapanami man sang Klinika D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga mapauntat ang pagdugo kon ang bleeding kon ikaw ang na dengue na. Kanan o panginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan, inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga balatian katulad sa mga viral and bacterial infections. Ilabi na gid ang dengue virus, mga sipon, hilanat, ubot, rangkaso. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:05.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba.
1: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsugod ako
10: akong tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3.
18: D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Kapamati, gita ko sa K5 News FM, kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig ito ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5
22: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
23: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
2: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 9. Antes kita magsailo sa mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters pa si Platanta na yabing mga inang mga mensahe nagikan sa ato sining mga followers mga ka-K5, no? Shout out anay no sa mga nagalantaw anay sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Naka-cross post ni sa mga ka-K5 no sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Sa kay Vin Domingo, siya nga ikaw na lang siya nga idol John ang nagapatiko sa administrasyon. Bangag diri sa Iloilo idol. Ang iban nga mga media puro bulag kag bungol sa mga nagakaratabo sa pungsod. God bless you idol always. Thank you. Sa kay Nuli Banas, mayang gabi, Sir John, ari lang ko din, nagapamati sa imo. Thank you. Sa kay Vin Domingo, idol, good evening. Sa kay Legend, good evening, Idol John. Tamyaw ko lang sa akon nga mga pamilya. Labarusa sa Sitio Dawis, Barangay de Vera, Sara Iloilo. Sa akin, tatay, ba Tagalog, ha? nga si Sindoy Labarusa, tay hindi lang kami magkabalaka kamusguro ni ang umo ga kwan ha? Ang umo naga iya Tagalog ha. Diri sa akon okay lang akon alang ako sa Riyadh biskan panay alarm diri kag lupok pero okay lang kami diri. Salamat K5 June. Okay. Oh, sa mga ginikanan da ni Legend, no? Oh, okay lang kuno sila to, ah. Sa Riyadh. Ah. Sa kay Apple di Aptaba Taasan, shout out sa family Taasan sang Barangay Mambiranan Kalinog Iloilo. Kag subuman sa family Tabilid sang Barangay Kamalunggo Kalinog. Kay sa Sipida family sang Barangay Zone 1 Tubungan. Kag sa Ledesma Taasan o si Grace Ledesma ay sa Ledesma Angeles Taasan Ledesma sang Barangay Zone 2 Tubungan. Shout out man kag happy happy fiesta sa Barangay Mambiranan Kalinog Iloilo. Sa palabuton nga October 16 kag 17 2026. Shout out man happy birthday sa kay Audrey Kate Pariño Taasan sang Barangay San Pedro Mulo. Okay, o ala sige. Kay Florinda Cadavero, shout out. Marty Salapantan, FJ Almario. Oy, ito kayo. Ngayong gabi. Sa kay Julio Sancho Abilardi Medina, shout out. Flor Delisa Misa Ruha, Ruwas, shout out. Arvi Nonoy Vispo, Susan Labrador, kay Raymondo Montero, o Raymond Montero. Shout out yun kapulot. Kapamati kami diri sa Buhang Haro. Kay ex komunikado, niya kaagi man ko sagod baboy Sir John 2023 pa ato 115 lang ang kilo dako gid pirde ko Sir John dudla na ko magsagod ko galingon ko na lang ang ginasagod ko Sir John pinatambok ko na lang ko galingon ko. Sa kay Nod sa piting koda shout out no. John from Cotabato, sa kay Alfada, good evening man, Ruel Servisa, sa Kapalods, ang ginabuligan sa gobyerno ang mga tao nga tamad. Sa kay Roni Natividad, dugay na kita nga ginagago kag. Sa kay Manny, dapat miyang gabi, Idol John, nakabili na kana ng balde, Idol John. Wala pa eh. Cairo Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Inang Richard Saplan Anoche. Okay lang magbaratong baboy. Kung barato man tani ang PIDS, Sir John Gani, imakon muna magbakal ka sang baktin. Hindi blang baktin na idik bla. Hindi blang idik na magbakal ka subong. Pinaka-nubo ya, 3,500 ang isang bilog, 4,000 gani mong. Tapos pagbaligya mo sa imo nga baboy lang tawa bla. Oh, ibaligya mo na sa mag-30, mamayalag ko mga mag-30 kakilo, abi isak bilog. Mga kaki-5, mag-tag-130 man. Pila biliya sina man. Maria Ihunis man. O hindi, bla. So, sa Luzon, gani kabawi sina sang presyo sang ide, kaga sang presyo sang mga ginabakal ni mo nga mga feeds. Oh, kaya MG May Bagaforo Balairan, may gabi, shout out. Jennifer Kapilitan, shout out man. Marinette Manikan, shout out. Sa kay Junito Paras Kapapas. Yeah, diri sa Amon, Mindanao, 115 lang ang kilo. Diri sa buhi nga baboy. Norberto Aguilar Jr., Bibo Girls, ta shout out. Sa kay Sandy Kim Igaran. Kay Ray Tacleon, Lorly Gardose. Shout out sa Tanang Gardose, family ka mga kabataan niya. Sa kay Lilet Caballero, Shien Tansilia, Roque Buenavista, Dihan Senior, Maylin Podadira Tamunan, mayang gabi, shout out na Rinte, Bibing Villanueva, shout out man Ryan Panadiro, shout out sa mga taga Super, Bongbong Piñasales, shout out man kaga sa kay Norberto Aguilar Jr. Okay, wala sige, kay Noel Perez na shout out man sa inyo tanan-tanan. Karon balikan ta naman kag i-shout out ang iba naton nga mga followers diri sa may kuano sa K5 News FM Iloilo naton nga Facebook page. Check naton na ay ang mga balita na kay impormasyon detalye sa mga balita nagikan na kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ini may kang tanan sa sining 1.5 million naman nga balor sa illegal nga druga ang na-confiscate sa distrito sa Ribalo sa giniwat nga drug bypass operation. K5 Aaron sa Kampyon nga report. Standby.
23: FM Kampyon Report.
2: Ipay Baron. Go ahead, go ahead.
0: Kaki-5 John.
2: Go ahead, go ahead.
0: Kaki-5 John, nakumpiskar sa nga Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,598,000 pesos nga balor sa suspected sabo sa ginpatikayo ni nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6, drinig in patikayo or na-consumit ang transaksyon sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, alas 4:40 no? Pang kagina sa hapon. Kasi 5 June, no?
2: Mm.
0: Kung sariin, ang subject ang muna naging kilala si alias Agi, 36 anyos, kag-referent din sa Barangay Veterans Village, City Proper. Kay Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief sa IPD 6 sa Baklan sa Police Co-Survivor si Agi A, gamit ang 15,000 pesos nga bypass money kabay lo sa isa ka plus isa say kakipan siyon. Sa na-recover dugang ang 15 pagkid sa mga plastic sa say na napatikan sa books. Sa 15 eh, on sedere ang mga na at least kumbaga, tansar na black ready na kami i-dispose kagang apat diri mga kasipay ang lagpo ang mga bugkos ni kag wala pa niya makibaki o tawagon sila kung ginasiparar nga inabaligya. Masana ni mga kasipay ang suspected sabo ang nagabugat kang 235 grams. Pahayag pa rin sa pulis na nagtangat ni sa duha ka bulan ang monitoring sa suspect and tisgin patigayon ang init operation.
2: Mm.
0: Ang isino yung sinin mga ka-K5, dead rap, o kung ang term ni o kung sa yuron, ibili niya sa isang lugar, picturean, ipasa sa iya na kliyente patiyak. Pero ang bayaran ay through online o through wallet. Tapos may isino man sa kaliwaan o kung ginadaho git ang items o kagkabaylo sa kwarta. Agin pahayag pa rin isang pulis nga si may ara pagit isa nga boss nga nagasugo sa iya. Sa bilog ni nga Iloilo City, kung kaisa at kagatangat man sa probinsya sa Iloilo, ang area of operation isang suspect sa T-Fertion. Bangot siya ni, Gintingwan sa mga kontanin na makuhaan sa statement ang subject kung pinagpamaliban na siya na maghatag pa sang komento mga ka-K5.
2: Hmm. Grabe, ha? Muna kadamo sang illegal nga droga. Subong, ha?
0: Yes, K5 June, naman na gani. Ang actually, duwa kagabi ni ang aton na standby sa suspect ni antay sa consummated ang transaction kung magado may pagka madanlog sa bala.
2: Ah, may may pagka pantat pantaton man sa gali K5 Aaron.
0: Yan ni K5 June, madanlog lang siya pero wala sa itog. Yan mo na gani. Na timingan yun, hindi nga nakadaho sa police for survivor kay K5 John.
2: Okay.
0: Kaya isa pa ni kay K5 John na ginapadalaman ka doon sa police sa kung sino ni ang boss niya na mungin nga nagamando ni sa illegal niya ng mga transaksyon, distribution ng illegal nga droga dito sa Sudan sa probinsya sa Iloilo sa nagapamati sa aton.
2: Okay, sige.
0: Kakisa John, sa nagapamati sa aton, ininga balita, ginadutit ng kaaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa langit nga nagapabasog sa atong immune system, kami nagapahilway sa atong halawas sa posible nga mga balatian. Sa part yun sa pagpapasog sa atong halawas, yun nga nagatibululan, kasubungman sa karon, no, nga iuso ang ubo si Poon Hilanat ng kaso, mga kakita. Gari para pagpasog ang lawas, manginom sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ako naman si K5 Aaron Repollo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
2: Nabatihan mga K5 report, kaypormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Repollo. Nakadala sa aton oras, 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa sining mga tinion, check man aton karon ang mga detalye naman sa mga balita. Nagikan naman kay K5 Reggie ni Mayo, nagikan sa Quinto Distrito. K5 Reggie sa kampiyon nga report. Standby.
23: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
3: Ka-K5 June, mabato na sang apat ka mga kabanuhanan diri sa Quinto Distrito sang Iloilo ang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang Office of the President. Ang mga banwa K5 June nga makabaton nga nalakip sa Batch 6 amo ang banwa sang Balasan, banwa sang Concepcion, San Junicio kag Sara. Pati gayunon K5 June ang tagtaga na isang cheque sa maabot nga Biyernes sa Oktobre 16 pasado las 10:30 sang aga sa Iloilo Provincial Capitol. Apang K5 June no, ginpahanumdom ang mga barangay nga makabinipisyaryo o kon makabaton nga mag-coordinate sa ilang Municipal Liga Coordinator kag Liga President para sa pagkuha sang cheque. Samtang K5 June, ginapanawagan man ang mga banwa kag barangay nga wala pa nalakip sa schedule nga maghulat sang masunod nga anunsyo parte sa distribusyon nga ipahibalo paagi sa Facebook page ni Cap Amalia de Boque. Nahibaloan K5 June nga ang 100,000 pesos nga pondo ang para sa mga kwalipikado nga mga estudyante nga graduating student, samtang ang nabili naman nga pondo nga 100,000 pesos ang gamiton para sa proyekto sang barangay. Ang bawat barangay makikinabang program K5 June, isa sa mga programa sang presidente nga nagahatag sang binipisyo sa mga kwalipikado nga barangay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka-K5 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kagako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
23: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Yo mga ka-K5, lang alang chimpo tadri sa ato sini nga pag pangalagad. Shout out sa iba pa naton nga mga followers sa kay Trixie Lia Emberga. Pa-shout out kay Lula Lorna nga nagapamati, Permi Idol sa K5 John. Adlaw-adlaw kagabi kami naga John, waay gid ginapatay, patay ang iya nga radyo sa K5, John. Idol, yagid ka. Bao, salamat. Sa kay Gerald Tanangunan, pa-shoutout sa kay Lola Lorna, sa kay Kwan Gali, sa Compound Rizal Uton, paano pa El Nino ra kay kahapon, kada hapon, gauran? Ulat-ulat talang, edugay-dugay, wanyan tanika, tilaw, ulan. Kay Julie Albert Cagancia, Bene Hermano, Maria Lorna Alvarez, shout-out. Yan o ganing title sa kanta about sa balde, watching live from Barangay 16, San Miguel. Ano ganing itong title? Pangitaon mo lang si Kwan, si Bianca, si Miss Bianca, kay siya itong gakanta. Sa kay Katambay Vlog, sila niya, shout-out gali lang sa mga pumuloyo sa San Florentino. San Rafael Iloilo kag sa ilang mga barangay sa ila barangay kapitan nga si Romeo Doraalyo kag sa mga Pamusino family kay Ninita Del Prado da shout out man Mark Vincent Javier Benji Asiwagan niya John Gahambal ka ang tanan sa negosyote ang COVID-19 hindi to negosyo negosyo man kay iban man eh. Pero di hamak nga mas atong COVID-19 to iya, ginegosyoan to iya sang iban, mga mayor, grabe negosyon la to. Pero kung mga si Ngagba ang presidente during the time, laban-laban, ubos kita patay. Nangani kayo, tatay Digong to presidente. Pero amo na to si Digong, nga grabe na to ang problema sa kwan, sa... Ano gani ini sa inang COVID-19 pero ang iyang programa nga build nagsigi-sigi pa na pudamo pa sa mga napahimo nga mga taytay kag mga karsada mga ka K5 sa kay WCJ Dakyanan shout out ni Nita Del Prado Bengs PSG ni Nishan Persia nag sangkabaldi ang utok. Sa kay Billy Tayon, shout out. Great galit ko na sa belated 60th birthday. Sa kay Jocelyn Inday Kuladay sa may sitio Lunok, Cubay. Greetings coming from iya apo niya nga si Ian Idol. Kagid niya lusot kanagabi. May wala kagid lusot kanagabi. Gin tigan na to sa imo nga kalderita nga hulo nga manok. Idol John, God bless. Ay may bueno kakad may gintigan nagli sa kumi hay. Sinsyagi da nalang alang ko abikab eh. Julia Albert Cagancia shout out man. Si Fred Pascala Jocampo kag sino pa si MJ Mi Bagafuro Bailaran nito Sumbong shout out ko no from Liloan Leyte. Kay Ralph Abario shout out watching from Santa Justa Tibiao. Antiki. Sa kay Merna Hambre, shout out. Sino pa? Kay Nida Bakunga. Shout out man. Kay Romel Palmares, Olive Me. Idol, sige, pasaka, ka-feeds, tama, kamahal. Hindi na mo anay mag-tasagod, baboy eh. Yung baboy, pertik brato. Sige. Sige ah. Dalang alay, chimpo, tama kakipay mo sa kay Butsuji, ano ni? VJ Botchog Jadia. Shout out Rosalyn. Rosalie Hamulin Kapulot. Shout out. Sa kay Pakas. Arnel Kapulot. Shout out. Mga ka K5. Huwag kita chimpodri sa ato siling pagpangalagad sa nga rin sa bilong pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ay, salamat gali sa kay Kwanda, sa kay inang sino gani ni K5 Kim, kay Ma'am Kai Kai, kay Ma'am Veronica, kaga sa kay Tita Rina Mapa. Salamat sa mani. Sa nga sa mga pera sa sang K5 News FM, Iriwila ako naman ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iriwila, K5 News FM.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
22: Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News. News FM Iloilo 88.7
4: K5 News FM 88.7
5: Champion,
6: the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso.
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang TTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: TDX 500!
9: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini-ining tawag nila nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
9: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
9: Grabe.
10: Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong kadamo antioxidant nga pagkaon, or palakaong kagulay.

0: palainom ka para kaon ka prutas or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawag free. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Juices.
5: Pusto.
6: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una.
9: Problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Bulan!

0: Bardagulan sa K-Fi!
1: Bardagulan sa K-Fi!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-Fi!
6: Bardagulan sa K-Fi!
7: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
8: Ang

0: Tulog na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
2: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
2: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
4: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to go, ay! Higa ka dugdug again!
8: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

Alas 10:17 na mga kaka-K5. Ulan-ulan na naman kita. Hindi magaliban mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa mga kaka-K5. Wow! Mayad-ayad ng gabi, Western Visayas.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga ka-K-5! Wow! 72 days na lang, Pasko na. Grabe sa mga ka-K-5 naton.
0: Pagdagulan!
1: Mausubong gabi, mga ka-K-5! Sa mga K-5 natin nga nagatutok sumong sa Western Visayas. Good evenings everyone, every 2 and every 3. Kamusta, kamusta, kamusta? Iba nakagwa na. Bawa ka sa jala mga. Well, sa mga K-5 natin, isa naman ka topic ko ang aton istoryahan sumong gabi. Ianda inyong radio. Kung ikaw nagatutok si Moradzo, kung gusto mo makita ako sa personal, makita o man ako sa TV o sa Facebook Live, i-search ang 88.7 K5 News of M Philippines. Ah, sa mga K5 na nato na. Well, matuluta miyaw kita anay sa mga gabi para mag-enjoy man natin nato ng mga kaupoy. Mga K5 na ito, ito yung miyaw ko si Nanay Nenfa. Nakatutok subong sa ito na. Good evening kay Agosto 5, mayang gabi, macho ko liit. Kamiyaw ko man gali si Ralena. Yan nagpamati subong sa ito na. Thank you, Ralena. Kay Verting Bullions. Yan nagpamati subong sa ito. Good evening. Thank you sa inyo tanan-tanan din ha. Hello kay Tatay Mimi, April Isabella. Hi, good evening, macho ko liit. Sir Matt, watching from Yagao. Na-miss niya na kanong ang 1VX ng Iconics PH. Wow! Very supportive natin yun ang mga pumuluyo. Ah. And also sa mga friends nato, Andres sa Vietnam. Good evening kay Boloy. Hello, manggili kay Rod Spiliones. Yan, nagkamati subong sa aton. Thank you sa Jessat Jagged. Kami subong macho ko. And also gali kay Kian. And also kay Las Limono. O nagkamati subong sa aton si Lassie. Good evening kay Froy. Thank you so much man kay Chris Alexez. And nagkamati man subong sa aton. Thank you so much. And also magaling sa mga friends man naton. Dari sa may Asilo de Molo. Mga nagatutok subong sa aton. Good evening. Mga taga Asilo de Molo. Good evening everyone. Good evening man sa kay Josina. Josina Altavas. Good evening sa imo. Kay Ronil. Mayang gabi si Imo Ronil. How are you? And si Sol. Oh my God, busy niya si Sol. Ha. Thank you so much. Kinagatutok subong sa inyo. Tanan-tanan din. Nagrabi gina ang ilang istorya kagharakak. Wow. Grabe. Kadlo-kadlaw lang da kang magbirabira ka on. Mayang gabi sa imo. Thank you man sa kay Luisa. Luisa Gabriela. Yan nagpamati subong sa aton. Well, subong gabi mga K5, diretso kita aton nga tupiko sa subong nga gabi para mas bongga. Mga K5, may mga kilala, bala ka mo kleptomaniak nga mahilig na lamang kwa-kwa sa hindi ila? Kalambala kamot mo? Nga, hindi mo mapungga ng imo nga pagkakalam-kalam sa imo nga kamot. Mga K5, ari naman kita sa isa naman ka tupiko sa mga gabi nga medyo mainit-init. May mga tao bala nga kung makakita sa kwarta, cellphones o kung gamit sa iban daw nagakurog ang kamot sa kahidlaw nga kwaon gidyayayaya. Happy birthday kay Kati Elena. May gabi. Pero mga K5 nato na, pangangkot ko sa inyo. Ang pagpangawat, baladala balay na sa kapigaduhon? O kung influensya, balay na sa barkada? O kung batasan, mugid yayayaya? Kag ang pinakamasakit pa ng mga ka-K5, paano kung ang ginakawatan mo o ginakawat sa imo, amo pa ang tao nga gina... O imo ginasaligan? Bawo, pero di masakit-sakit gina mga ka-K5. Ari mga question si Matt Chocolate sa inyo. Pagkabalogi ko, damo ni sabong makarelate sa atong atopik ko. Ang mga taho, bala nga dalo mo sa balay ninyo, kibot ka lang dula, imo herpin. Ay, gawaton! Kibot ka lang yung imo, yaya! Gindala mo ang imo, migo, sa balay nyo! Barkada mo sa balay mo, kayong plano, panyagahan mo! Kibot ka, dula ba tunis sa imo, short? Ay, alano naman! Oh, nga may mga tao nga kalamkamot gin, ha, mga K5? Bisan may ara man sila sang kwarta. Abi nyo bala, mga kriptomanyak, hindi lang na sa mga pigado. May mga kriptomanyak mamanggranon man. Ha? Hindi po silingon nga kung pigado ka kagamanggranon ka. Wala ka sakit nga muna. Ibang sakit kinaya. Was makita biskan baratiya kawaton. Biskan alambre kawaton. Basta kung nagakalameya ang imo nga kamutations, basta gani nga kawatis ikaw, pati alambre kawaton, flyers, tamtaks, mga tater. Yan ang tawa bala. May iba nga hindi kontento sa ilakaw galingon, mga ka-K5. No, bisan may ara na, gusto pagid nila kuwaon pagid ang hindi ila. Mga aming mga muna naman. Tani mo mga kutan, tani ko may mga antibiotic, may mga kumainom, sila gadula ang pagka-crypto nila, no? Para sa akong guro, sa pag-advise ko siguro sa mga K5 naton, tuloy ang kagulingon nga, magkontento lang. Kontento ka lang kung ano bala ang may ara sa imo. Hindi ka na maging bisyosa, hindi ka na maging bisyoso. Kaya kung kis, abala ang pagka-bisyosa, ang bisyoso naton, ang mo nagatulod sa aton nga mga wat. Ang mga kapagyaduhon na ba? Balaan mo naging pigado ka man, night out ka pa! Pagkatapos mainom-inom ka dito sa isa kapula nga mga panipa, di pa hubog-hubog ka. Tapos kung makakita ka sa nalaki magtuwil-tuwil sa imo nga potasyo, ma-a-e-i-oo ka lang. Tapos nga yuk bayad kay kung hindi, pailan kaso 7610 kung bata pa. Oh, grabe no? Ang tao ba lang naanad mangawat? Mahimo pa magbag-o ba? Amo nang pamangkot sa akon. Ang mga tao kano nga mahilig mangawat, actually may mga kilala ko na. Sa una nga panahon mga ka-K5, may ara ako kilala, classmate ko. Mga eraser bla ara sa bagya. Ang mga scuba ara sa bagya, gina pangawat ya. Tingala ko nag-donate kami sa classmate ko sa kasi sa una nga panahon mga ka-K5. Uso pa na project-project, ang buwan na kaka-K5, andin na, agyan mo na, project-project mula, mga dalachok, dala sa mga scuba, mga, ano pag naman kailangan, sa mga maestra, mga tigulang, sa una. Bawang akon, maestra, sa una, mga kaka-K5, grade 5 ako, hindi ko na pagkabalon, kundi yun ako nag-eskwela, grade 5 ako ha. Ginpaamot-amot, dyan kami sang ano, sang taglima, tagpulo kapiso. Isang una na yung panahon, mga ka-K5, lima ka, pulo kapiso siya, mahal na na iya. Bo, pinamot-amot siya kami isang pulo kapiso, kay ibakal ka no cortina, bao, kay may 10 points ko no, bao. Mga ka-K5, bo, bira-bira, mantamon ka pangayo, kananay namon, yung mga makakolek sang 10 pesos, agod nga hindi na maghatag exam si ma'am sa amon sa una. Oh, nagbira-bira, makamiti, pilanan kami kabilog. O, oh, te, isang una nga panahon, 50 kami mapulok, times ka sa 50, pilana, 500 pesos, dako na nasa una. Pipila kami ka-sections, mayara kami nga 8 ka-section, tipa 100 times 8, wala, may 4,000 si ma'am. Oh. Pagka next week, mga ka-K5, nag-introduce na si ma'am sa amon. Class, good morning. Oh, look at our curtain. Oh, kanami na gid sa inyo, palakpak-palakpak. Mo palakpak man kami ya, eh, wala man kami nanungong mo. Niya kanami isang cortina naton. Tapos kanami isang aton nga colors ang cortina, color green. Tis ang una mga color green na miangin ang mga maestra mo kapin pagin mga maestra mo nga mga wag panglungi sa dulunggan. Baw sumulod iya bata mga ka-K5 nga maestro man. Kabal sa maestro. Ay nanay, ari na din kortina ta sa imo kwarto. Wow! Nabukayo si nanay. Abi niya, abi namon project kagaligin bakal nila sa ilabalay. Ginbutang lang dagali anay sa classroom. Pero subong, hindi na pwede. Grabe to ako maestra sa una, pero... sige lang ah! O, ano pagad? Ang pagpangawat... Ah, pagpangawat nga may mga tao nga nagapangawat sa ilang mismo pamilya. Ari pagin. Nagkilala ka ba ng aking 5 anday nga ilang nga pamilya? Kawatan pa nila, kadugo nila, kawatan nila. Oo, eh, bako kita mo, kuya kilala, sinayaya. May ara, magkosang una nga auntie. Tiya ko. Auntie, ako sa una, binilaga, pawat ako sa tiyanggi nila. Bong akon amay, tisimpi mag-utod sila. Bong akon amay, gadali-dali, manya maglakat ko sa eskwilahan, kakibot ako nga ginabukad sa tatay kung akon bayuan. Ang akon nga mga gamit kinapamukad sa tatay ko. Kaya nga balang tiya ko, kapangawat ko ka sa tiyanggi nila. O grabe man ang bukad sa akon nga gamit. Tingala ko pagpuli ko sa eskwilahan, nga nagkagalinumon niya, gagalinumon niya. Nagaling kinabukad sa tatay ko, pero way ko nang aking. Nga ang, wala man kuya mo. O, pagpilakadlaw ba, nakita agad sa tiya ko nga magsulod sa tiyanggi nila, kundi ubos sila baligya. May nagapangawat. Mas mayo ka imbintuhon imo nga istorya mo. Compare nga nadakpan ka bukauluya kita. Kung mangawat ka na sa kumakawat ka, dapat bala tawgon kang kakawatan hasta sano. Ay uugid. Kabalo ka mo mga ka-K5. Sa sulod sang kwarto, for example, fourth year ikaw. No, fourth year high school ikaw, second year high school ikaw. Kung ikaw pala utot sa inyong classroom, basta hasta mag-college ka, kag magbata ka, magpamilya ka, pagka next ka makita ka sa classmate mo, gatatak kina sila pangununa. Baw, si Melchor pala utot eh sa una. Alam naman yun ha? Sa mga friends nato, hindi ra nga mga kawarintaho na subom. Oh, ang imo classmate, sakit-sakit iyatsan, nakibot ka lang may peanut butter sa iya nga dilargo. Magdako ka mo ha? Kung magtigula ka mo, panamdumon yung gina-ice siya na nag-peanut butter sa una sa iya shot. Ang peanut butter nga lain ang huang baho bala. Oh, ang peanut butter nga ang ngaran is money. Money maho. Mabud like it? Amo na gani mga ka-K5. Kung na high school ka mo, halong gid ka mo. Kung nagakutoy ang inyong atyan, pululay gid ayon. Puli gid. Iwas gani nga mag-awas ang adkabitsi. Baw tapos gid. Amo gina ang tawag sa imo. May mga classmate ko gani, subong nga hindi ko kilala sa ngalan mo. Di ba K5 Andre, mumana ano apelyedo ang ginatawag sa classmate mo? O mga classmate ko na sa una nga si Midjudia, o mga Espinosa, hindi ko kilala ngalan nila. O ari pagin mga ka-K5, ano ba lang rason nga aga pangawat sila? Nga may mga iban nga wala na nagahuya, no? Biskan madakpan pa nagapangawat sila. May iban mga nagapangawat, nagapawala lang. O kung hindi pa handa mag-ako sang sala nila. Kabalo-kabalo mga K5, kasakit kung kawatan mo pamilya mo. Numduman ko ang bals ng tatay ko. Kung may tiyanggi ka mo, kag ang nagabantay makawat, buisit na. Makahalit na sa inyo negosyo. Sa mga kabataan nato nga nagabantay sa tiyanggi sang nanay nyo da, hindi buod silingon nga damo ang unod sang tiyanggi ni nanay nyo damo sa binta. Pila-pila man lang na ang ginapatong nila tag 2 ka piso. O di ba na? Kung may 2 ka piso, may isa ka, may 12 ka bilog na shampoo. O times 2 mo, di 24 pesos mo lang na ang tubo sa nanay mo. Di ba, ibayad pa na sa kurente, bakal pa na sa bugas. O kung saan doon ginakawatan pa nato ng aton iloy. O dapat siya sa subong ng panahon. Mangita ka sang way kung paano kakabulig sa ginikanan mo. Subong niya ba ang bot na lang? Damo kawitan. Pati sa Senado, damo manda makawat! Ay, ang bot na lang. Mayara ito gani one time. Nasugata ko ang ano. Nasugata ko si ang isa ka lalaki. Tikay kay Suryana, ay kami sa mall. Upod ko man ang akon nga friend nga media. Di siyempre, ang balit Suryana mo, si Sara. Tapos nagsaligbat siya, gulping ha. Ay, si Sara na. Makawat na siya. Unang balya. Agin balikin ko gisa mga K5. Nga, naging kawat niya si Mohaw. Ano kay kawat ni Sarah sa imo haw? Gisunod niya balay niyo? Wala ka balo si Sarah nga taga... Kung diin imo balay! Sa so, mga tao, kung gisunod ka sa ligbat ng isang istorya, mga ka-K5, ang tawag sa inyo sa Lord ina siya. Kung may nag-istorya gani, hindi ka muna gay sa ligbat. Well, mga K5, nagmalanang akong tutunlan. Mainom ko anay isang kape ni Doc Ramil Oy nga gintimpla halin sa Bacolod City nga may maskara nga upon. Well, mga K5, magabalik si Macho ulit. More fun, more music. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mamasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
15: Yes,
12: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katong katol.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanubo.
14: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
14: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
5: K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
2: Kulan

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka K-5, nakatutok yapon kita sa K-5 News FM. Kung gusto nyo ko makita sa Facebook, aray open nyo na ang 88.7 K-5 News FM Iloilo. Alright! Dahil na may tulot ang yawon, kita anay, blaso buong gabi. Oh, hello, gali si Paul. Oh, si Paul, Paul, do Paul. Mga Paul, mga kala, puro do Paul ni Goroy. May gabi si Mood, and also kay Carl Cedric Castro. Oh, Carl, may gabi si Imo, Carl. How are you? Ang tisoy ng mga kabataan niya. May gabi si inyo, da. Hello, manggali kay Butod nga nagpamati sa ato. Ano ni mga ngalan mo, imo man? Lusulo sa prato. Ano man yung mga butod-butod? Mga K5, itawag yun ang inyong gusto itawag. Kung may mga problema ka muna sa inyong paniwalay, enjoy ang inyong kabuhi. Oh, di ba? Para nga sa dya. Ha? Enjoy, enjoy talang ang aton nga live subong. Kag sa mga friends naton nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM Philippines. Alright, dami ako man mga friends naton na macho kulit nga si Rodel Alfonso nga nagpamati subong sa aton. Thank you so much sa inyo mga K5. Kag may mga problema ka mo dira, i-send i-call me. Itawag nyo di ang inyong mga concerned citizen. Buffer them. Imagine ulit sa number nga 0919-0999-066 mga ka-K5 ha. Itawag nyo di para maka-istorya kita sa buong gabi. Hello man sa kaya Ferdinand. Amen gab iman sa kay ano kay Seda nga nagatutok sa bong. Ang aton topic ko subong party sa Makawat. May caller kita sa line number 2, i-check naton. May caller kita subong ha. Hello, may gab e. Hello, good evening.
1: Hello.
0: Hello, may gab e. Hello, Toto Cedric, good evening. Si Carl Cedric Castro, good evening sa imo, sir. All right. Madam, what is your name?
1: Si ano Si Lenlen.
0: Si Lenlen. Bao si Lenlen. Bao. Taga din si Lenlen.
1: Taga Kalompang. Mm.
0: Len. May pamangkot ko sa imo bla Len. May mga kilala ka man da bla Len nga kleptomaniac man sa nga mahilig mangawat bla.
1: Oo, mo chocolate eh.
0: May mga upod ka man sa una or nagaobra ka sa una sa upod mo sa boarding house kinakawatan ka?
1: Oo, may ara mo chocolate.
0: Ah. Sige bes, isa di ahibe si mo chocolate be.
1: Hindi nakuha eh. Panti,
0: ma-chocolate yan. Ha? Panti mo kawaton pa?
1: Oo, ma-chocolate eh.
0: Ay ba? nga yung kawat. Sige, di ko ba? Anong rason nga yung kawat yung panti mo?
1: Yung kawat yung mga panti ko, ma-chocolate. Kikaliki mo tangan niya, kutitot ka na katumbal.
0: Ang imo nga panti, yung kawat, tapos yung butangan kutitot katumbal.
1: Oo, ma-chocolate.
0: Anong rason nga butangan niya, kutitot katumbal, imo nga panti? Anong sinamakan?
1: Siya ma-chocolita, gusto niya ko buro halitan.
0: Di tapos, saan na tabo? Gisok-sok mo?
1: Oo, ma-chocolita, gisok-sok ko eh.
0: Di tapos, saan tabo si mo?
1: Ikahangan ako, hindi mo nga kaya.
0: Ay, tuod, kung mamutangan gali isang katumbal ko titot imo pantinations na nagkakahang manggaling imo nga Port San Pedro?
1: Oo, ma-chocolita eh.
0: Ay, dali lang gid curious ko ba si may sala ka sa ila gin ano ka gin saskuhan?
1: Di ba ma chocolate may ilig lang sa romang sasko mangawat nagid mong sasko pa ma chocolate.
0: Oh. Di pila ka mo kabilog sa saskuhan sa sanon na tabo dai.
1: Sanan ligat pa nga tuig mo chocolate
0: ah. Aba. Grabe gali no. Okay, istoryahe ko ba isang full mo nga natabo sa kabuhi mo? Oh, sige, tagaanda ka tiyempo sa pag-istorya.
1: Halo mo, chocolate?
0: Oh, tagaanda ka tiyempo sa pag-istorya, day.
1: Halo mo, chocolate?
0: Saan ginbutangan ko titot imo panti?
1: Una-una mo, chocolate. Yeah. ng nabako, ti, wey, makukabalo kung ano. Sa bako nga, kulang ipanggit ko, ah. Kaliging kawat, matukulit, nabako, bay na lang daan. Yung kawat, yung pinapanggit ko man. Sa ulta da yun, kibot ko matukulit, pag-aga, kita ko na akong pantera sa layan.
0: Tapos?
1: Nakakatumbal matukulit, kaya hindi ko man.
0: Di ba, ano mo nabalaan nga, may kutitot?
1: Saan ginano ka na matsukulit sa ginsokso ko na eh?
0: Dito ka na nakabatsag sang dokahang.
1: Oo, matsukulit.
0: Ha? Dito mo nabatsagan ang kahang.
1: Oo, dito ko nabatsagan matsukulit ang kahang.
0: O, tapos?
1: Di tapos na ito eh, galalain ko. Kung kumintawat ng panty ko sa skuhan, pagit.
0: O grabe, wala mo sila kahuya.
1: Ay, wala na siya uya, matsukulit niya. Basta mong sasko, matsukulit niya.
0: Oh, wala uya, no, mga tao, no naman. Ay, oh, pagkatapos nga nagagin, ano mo, hello, Dai? Hello? Ah, napateya siya, patay. Grabe, manay mo yung dahing istorya yung pati ko dito. Sang, ano, hello, mayang gabi, Dai, naduli. O, oh, nadula ka, Dai.
1: Namatulit?
0: Oh, pagkatapos, ano tabo?
1: Nabalaan naman matsokolit kung siya nagbutang sa panty, isang katumbal sa amon panty matsokolit. Ginbalusan mo sa damon matsokolit.
0: Tapos?
1: Gin, ang iya ba? Ginano naman sang ano, sang agugo.
0: Ah, nagbalos ka man.
1: Oo, ang upod kami sa upod ko matsokolit.
0: O, tinag, ano ka ginbalusan mo man?
1: Oo, matsokolete, kikakahang nga mo na, no, matsokolete.
0: Monarchy.
1: Oo.
0: Oh. Bo kang kahang, Ged?
1: Oo, matsokolete.
0: Sabi ba?
1: Oo, lang, matsokolete ba lang?
0: O, pagkatapos?
1: Hindi. Nagbalas mo kayo, matsokolete.
0: Ay, kalain, grabe kitya dahil. Hindi kaya basta-basta galit na eh. O pagkatapos, ano ang natabo dayon palangga?
1: Eh, yung gamit kaya bike, matsokolit, o tapos na.
0: Tapos?
1: Tapos, umbraya na matsokolit, pang sasko, salmon, matsokolit, ang pagkaon, sabi matsokolit, ang amon ng mga tuwalya, ginatrapuan niya, dubo.
0: Ay sus! Pwede na bala nga. Ah, balay, dugin tripan lang kamugali, iya.
1: Yeah. Oo, may mga adobo. Kita mo naman chocolate. Ang stimitis na ang mga adobo. Hindi na naman makuha tayo may chocolate.
0: Te, ano ginobra mo?
1: Ano mo chocolate, iya. Boy na lang, eh.
0: Ay, sus. Kalain mo na dahi pati mga muna. Dahi do, ginasaskuhan kay mo, yaya.
1: Ang mula kayo mag-chocolate, makawat na, masaskuhero pa mag-chocolate.
0: Kuring. Di, wala mo nadakpan ang lalaki nga nagsasko sa imo?
1: Nadakpan mo mag-chocolate eh.
0: Di, may mo ginreklamo, kagibutangan sa lalaki, ang imo to yung pantis ang kutitot.
1: Hindi man mag-ako mag-chocolate, kasi wala ka man ebidensya mo.
0: Pero dakpan mo?
1: Nadakpan namun mag-chocolate sa ilay suriya eh.
0: Ah, sa istorya lang galiya, abi ko sa obra mo.
1: Matsokolit?
0: Abi ko sa obra mo nadakpan sa?
1: Sa obrahan, gali matsokolit, nadakpan namon.
0: Grabe man. Pati ko titot kay mga muna, kinapamutangan nila, itinonto ito.
1: Eh, makawat na, sa skuhiro ba matsokolit?
0: Kalain batasan, Day. Hindi manami nga batasan, Day.
1: Hindi gali matsokolit eh.
0: Abi mo sa tuntood lang, kalain na nga muna nga pamatasan, Day.
1: Kalain din mo chocolate eh.
0: Oo, do hindi mayo.
1: Hindi, good.
0: Grabe, gadya galing, no? Amo na ang dapat, imuo. Okay, sa nadakpan mong lalaki, ano ginubra mo sa iya?
1: Gin, saskuhan mo namun mo chocolate iya, bye.
0: Yan, no?
1: Eh, nagkopo siya ba? Kundi, nakasandado sa may kwanto, sa may hump, mga chocolate. Kundi, mumu man siya.
0: Mumu man siya. Balos-balos lang gali.
1: Oo, mga chocolate eh. Pero, iba na nga gali. Pag susawin mga chocolate, wala yaman na ginawain naman namin na balusan. Tapos, kinakawatan niya kami mga chocolate sa ano?
0: Sang?
1: kang amon mga shampoo kaghabon.
0: Tingnan ka pa nga, what pa sa... Ano isa lang? Ano man ka-dorm ka mo?
1: Uma-chocolate.
0: Oo, dahil ay matindog ko, nakitog ka-alay ng ako niya, TL, day. O, pagkatapos, ano tayo natabo, day? Bali, gin-ano niya ka mo, gin-kawatan niya ka mo sang, ano, sang inyong, shampoo?
1: Oo.
0: O, tapos...
1: Teka, kami malala gagamit sa shampoo nga muna, ma-chocolate, kita naman sa... Sa ilabo, sa yabo ni Ira, may ara na nga mga shampoo nga muna, nga amon, ganyan, para sa amon.
0: Mm-hmm. Grabe ba? So,
1: kaiba niya shampoo, ma-chocolate kinagamit, hindi man amon na ma-chocolate mo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nadakpan sa pangawat pa sa. Guro sa iya, ganyan, ma-chocolate niya, guro.
0: Batasan niya, gida.
1: Batasan niya, gida. Ya, guro, ma-chocolate, hindi.
0: Damo sa, damo sa ginkawatan?
1: Oo, ma-chocolate sa mga upo, dyan, guro, sa pangawatan niya, man, kwarta.
0: Jesus. Kalain, batasan mo na, day. Pero ito, sige lang, ti, ang importante na, ano mo, ah, na lagas mo.
1: Oo, ma-chocolate, oh. Nakabalos kami at mumu man siya.
0: Kundi suwabe.
1: Kundi suwabe. Eh.
0: Koreng! Amo mo lang nabi, actually, palangga. Kung gusto mo yung mga tao, mabing nga do mga palak-palak. May mga tao nga do si Sino. O, di bala?
1: Oo, ma-chocolate eh.
0: Pagkatapos ka nadakpan mo, ano ang natabo na sa imo, day?
1: Ah, nagaling. Ako to yung ma-chocolate. Ako mag-amo na to ma-chocolate. Yung bayaan ko na lang para wala gamo ma-chocolate.
0: Alright,
1: at least okay. Kabalos ko ma-chocolate na mo man siya.
0: Correct. Amugin mo na, masamuas makabalos ka. Di, pulo pa huway na eh. Huway ka na mo, bramo, di bala?
1: Oo, ma-chocolate eh.
0: Amo lang gid na. Titulog na tayo ko na, tuyo ka na dayaw. Natuyo ka na dayaw.
1: Natuyo na ako ma-chocolate.
0: Yan, natuyo ka na galit. Paano ka patulog?
1: Hindi ba ma-chocolate pa na. Hanggang pang uyaab lang ko ah.
0: Oh, ah. Sige lang. Amo ginayin ako yung bago ka raspa. Gakatuyo ka ginayin. Ah, tamyaw sa mga friends mo dah, girl!
1: Saan ako yung tamyaw ma-chocolate ah.
0: Yeah, wala kay tamyaw mo.
1: Wala mo ko friend.
0: Ah, wala ka friend. Mayubalaan mo, wala ka friend. Salamat, salamat. Hi, thank you, bye-bye. Mama, sa K5 sa Jagida. Amogi man na mga K5 natin kung isang. Ang makawat, hindi mo ganyan manigkar. So, kamo na lang na mismo mag-ano ha? Kamo na lang na mismo mag-bagay-bagay sa inyo kaugalingon. Nga, ang pagpangawat, hindi ganyan maayo. Maayo pa na ganyan kung ka K5 nga mangayo ka mo. Hindi ka lang mangawat. Ikaw man mismo, palakad lang. Ikaw ang kadawan sang tao. Oh, hala ka pangawat, palakad lang, kadawan ka sang tao. Hindi pa naman nami. Amo na ang problema naton. Well, sa mga K5 naton, itutok imuradzo. It's 10:57 all the clock. Huh? Magabalik si Macho Kulit Buas the same time. The same stations, all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 Noost FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 Noost FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5.

0: Yowid BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
3: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre imagine ba kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
3: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
3: kagaya si sang
4: atay no.
3: Kidney. Si kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga, naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir JP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
3: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Garantisado.
6: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy.
7: K5.
8: K5?
7: News FM. K5 News FM, championing the lives of the

0: impulso.
1: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
2: Bedtime Secrets.
3: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
3: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag K5 Wednesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Upodyo ang pinakagwapa, pinakasexy nga girl lalu. Ako po si Madam Usang. Good evening, everyone! How are you? Sa mga taxi drivers natin, sa nga nagatutok subong sa atin. Good evening po sa inyong lahat. Bam! Naga-enjoy gid si Madam Usang every night while nag-programa ko. Kay kadamo sa mga taxi drivers natin nga nagapamati sa atin always gid every day. O, 11 to 12 every day gid mga ka-K5. After sa program ni Macho Palit, o, tapos ako naman mabulos. Kaya ako naman ang maghahatag sang inyo na gapalam-kalam nga balatiagon. Abaw, garabe. Before that, gatamyaw natin mga friends natin nga gatulutambay subong sa La Paz Public Market nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kag nagapamati sila grabe sa dalom sa phone shop na balaman nga barbecue da. Nakatutok man sa atin, good evening, kag sa sisigan dira sa my doctors. Nakatutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Grabe, gid mga ka-K5 nato, no? Nag-enjoy gid ang tanan-tanan naton nga mga friends sa subong nga tinion. Well, mga ka-K5, isa naman ka letter ang aton basahon. Baka nami naman isang aton nga letter subong do. Do medyo mabaskog ini siya. Abe, basahon, tabi anay. Ari na. Good evening, Madam Usang. Taguwalang ang ngalan ko nga si Joya. Oo. I'm 24 years old. Get my boyfriend ako. Isa ka guwapo kag mataas ka lalaki. Pero feeling ko daw lalaki man ang gusto niya. Madam Usang, gin-share ko rin sa imo. Hindi nga mag-discriminate kita sa mga LGBT, ha? Pero naka-boyfriend ako, kagula yagin open sa ako na isagali siya ka-bisexual. Meaning to say, Madam Usang, may luyag sa babae, may luyag man siya sa lalaki. Madam Usang, sang the time nga garabigid ang among pagpalanggaanay, nagakakibot ako sa iya kay ti hamba niya sa akon. Mapuli na sa. Pero may ginamit apa sa isa ka barangay, sa isa ka barangay. Diri sa siyudad sang Iloilo. Inambalan niya pa yung Joya, idulong taka. Pero nakibot ako madamusang ang pakaduwa ko balang nga nag-grab ang nasakyan niya kag may upod siya nga lalaki. Una-una, hindi pa ma-distinguish ang ako baka isa nga ang migo ko amuna si Marvin. Nagambal siya nga ba si Marvin ni eh? Pero kaduwa-duwa bala madamusan na ginimutada niya git sa iya nga side mirror. Madamusan na confirm sa kabakaisa nga si Marvin upudya ang isa ka lalaki. Kadagsulod sila sa lodging house. Madamusan ginsugit sa bakaisa ko. Pero hindi ako magpati. Habal ko sa iya, tanigit inform mo ako nga during or nagasakay bala ang iangakon ni amigo. Samtang nagasakay pa siya tani, amo na pag-inform mo sa akon. Madamusang grabe, kid. Do the girl-ain ako. Madamusang, the time, gain confront ko si Marvin. Ginabalag doon saan nga. Marvin, may nakakita bala sa imo nga nagpaladge ikaw. Grabe tudo, deny siya, Madam Usang. Hambali sa akon, nga ginaubrahan mo ko istorya nga hindi matuod. Namangkot siya kung sa diya nakuang informations, Madam Usang. Pero natural na like, post lang ako kahit hindi ko gusto nga may baluan niya nga mismo ang pakaisa ko ang dinsakyan niya. Madam Usang, ginhambadan niya kung wala ka pulos kamabahe. Gaubra-ubra ka sa istorya, mas maayo na lang nga bayaan ta ka. You could imagine, Madam Usang, 4-6 years gami, hambalon niya po na dayon nga bayaan niya ko. Ginpabayaan ko ng Madam Usang kagin istorya ko apod pakaisa nga grab taxi or grab driver rather. Ginambasa ako pakaisa nga nagahibi pa siya gani. Ginamangkot ko ang upo diyang lalaki kung lalaki gid na ba niya? Oo, lalaki gid. Kado nag-aaway sila because nga dobayaan siya sa lalaki. Galibong ako ulo ko Madam Usang kung ano akong obrahon. Pero hamba ko, sige lang kaya ko ni. Madam Usang, every time nga magwa na si Marvin, kinabantayan ko gid. Kay may nabatsyagan gid ako nga hindi amo. Kundi tuntuhon niya gid ako, Madam Usang. Ako naman, nagahipos lang ako, Madam Usang. Hamba ko, sige lang, madakpatulis is plakad law. Nagabot ka ng tiyempo, Madam Usang, nga wala kuman ginhuwad. Nag-night out ako nga wala ako naglisensya sa iya, Madam Usang. Kabalo ka ba naman, Madam Usang, nga natabo? Madam Usang, grabe gid. Nakita ko ang ako nga boyfriend nga naga-disco, kagupo diyang lalaki nga nagakupanay sila. Madam Usang, grabe, tagaay ko besang advice. Kaya ako nga amigo, ginataguan niya po sang iya nga balatsyagon. Wala ako problema kung agi-isa, pero tani hindi ako pagtuntuhon. Ako si Joya Sang Negros. Grabe ha. Well, Joya, magabalik si Madam Usang, maistorya kita. Okay, because ati gusto ko, tagaan na ka-advise kung anong pwede tayo mo sa imo, kay kaluluoy ka lang imo, yaya. Diba, Jemo Nabla, Joya, nga ginatunto kagaliya sang lalaki? Magkabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. Then number one, this is K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
1: K5
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmi gagatol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masaligat,
7: epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi ko nga aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets with Madame Roshan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, nagabalik naman ang programa ni Madam Usang Bedtime Secrets. Waka namin ni isang istorya ni Joya. OMG! Well, sa mga gabi, mga K5, nag-enjoy ba lang tanan? Before na lang natamiyaw kuha na yung mga friendship ko dito sa may mandoryaw nga nagpamati sa aton kay Madam Usang kag si Mr. Mark Kalinga Grab driver. Ay, sir, kagina, gisakyan ta ka. Tapos gina-checka-checka mo ko, ha? Well, in fairness, pero gwapo siya. Hey! Ambag ko ni Sir Mark, kung may migo ka na, may miga ka na. Ambag sa akin, wala. Kuno, hambal ko sa iya, oh, kung may ba, kung wala lang ko iya ba na, sir, mapasagod di ko sa iyo. Actually, bala, daw si Ding Dong Dantes iya nga aurahan, taas pa siya doon mga 5'11 or 6. Oo, taas siya bala, actually, grabe. Gwapo, maputi, kag, mahamot. Ah, di ba? Hamot-hamot, get. Well, sa mga K5 natin, nag-tune in sa mga program sa 88.7. Good evening, everyone, sa mga taxi drivers, sika drivers, kasi mga friendship natin niya, nga always yung nakatutok sa atong program. Thank you so much. Hello, magaling kay Nanay Nenfa. Good evening, kag hello, galing kay Melmer. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan sa pasalit sa gay, yung nagpamati, yung nagabligya sa balot subong. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan. Kag sa mga friends naton, dari sa Cebu, nga nagabamati man subong sa aton online. Thank you so much sa inyo. Sa Z Zone, mayang gabida sa inyo, tanan-tanan na ha. Kaya ti may naga PM di subong sa aton. Wow, grabe, kid. I really appreciate your effort. Hello, man, sa mga friends man aton, dari sa may Ordenita, nga nagabamati subong sa aton with Fred's sang mga friendship natin nga nagabamati. Kaya Albert, kay Ken, nga nagabamati man subong sa aton, salamat, gid. Kaya especially pagid sa mga friends natin, dari sa may butot balak, nga nagabamati subong sa aton, good evening. Hello sa mga friendship man natin lahat, no? Dira pagid sa may Arevalo, nga nagabamati sa aton subong si Michael, kag sa Deca Homes, no? Kaya dira pagid sa may Westwood. Ay, mga friendship natin dyan. Mga teachers, mga lawyers, yung nagapulapamati subong. Well, tagaan taka tiyempo, Joya. E tibalan mo nagigili, Joya, na aglipay. Pero, ginapanilagan mo malang. Sa nakita ko sa iyo mga letter, na-appreciate ko kahit wala ka nag-underestimate bala sa gender sa taho. Pero I'm sure, yung kati ko nabalaan mo nga isa sa gilik kaagi, siguro mabato naman sa eh. Pero kati laindaan kon palangga mong isa ka taho, kag wala siya ba nagasugid sa imo sa matuod kalain man. So, potulukon mo, mabudlay gid kag hindi bala nami, no? Hindi bala nami. So, sa nakita ko sa imo, dapat always kalanggit strong, no? Strong kalanggit always. Kiti, hindi mo na imahambal nga kung ano-ano lang. So, advices ko sa imo, Joya, nga kabay pa nga in your relationship, maano pa, ma-fix pa ni siya pa ya may sala. Ikaw, siya pa ya may sala. Siya pa ya ang may gana mga kick. Kita nagin ko, ano video, gininform si Tito mo, asang pakaisa mo, kung may video siya nga nagsakay. Pero ti, anak-anak ka nagubuod sa pakaisa mo, pwede pakaisa mo na. Tapos ang iyo naman boyfriend, Tudo, deny to the max siya. Ay, kalain. Do, hindi manami gijaya. So, dapat, ang obrahon mo na lang siguro, girl, move on ka na lang. Gati, masakitan ka lang gina. Masakit lang ginang imo nga tagipusoon kung hindi mo na pagtagaan sang tiyempo. Move on! Para nga baka pangita sa iban, total siya may sala, siya pa may gana mga kikti, mano na lang na iya, hindi man pwede. Kaya mo lang na iya, permi, di bala. So, dapat obrahon mo, i-relax ang imo nga self. Number 2, relax lang ganyan. Para nga mas manami. Kiti, kabalo ka naman nga ti. Sila yung kis nga pinanghakig lang. May mga oras man nga gusto na nila ya. Ma-enjoy man sila. Iko po dyan iya nga mga friendship man eh. Pero Joya, be strong, kaya mo na. Bye-bye kaya girl Why kaya problema honda, alright? Also, our friends na ito, yun ang matindra sa may muhon. Nagabamati man sila subong si Albert, si Jennifer, si Budal, kag si Ai-Ai. Oh, good evening sa inyo, datanan-tanan. Thank you gid sa pagtutok kay Madam Usang. Kasi some more friends man naton nga nagainom-inom subong sa kalumpang. Birahin yung inom kag mag wow. Mag-K5, thank you so much, kid. Magabalik si Madam Usang only here. Sa inyo nga paborito nga isa song, the number one. This is K5 News FM. Championing the Lights of the Filipino. Magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets.
2: Bedtime Secret with Madam Usang.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hub.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino nga tayo.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
6: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matinlong na dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalang

0: Probiotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Probiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mags Probiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mags Probiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag Clinicas Probiotics.
1: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Ilong.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろすれ 88.7 K5 News FM

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold,
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
1: I Care Gold,
0: ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imo nga resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K-5 diri lang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamuman bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
5: DTX 500.
9: Masaligan.
5: Epektibo.
9: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar.
5: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
5: Yung may
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
5: Ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Gapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
4: mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami ginauhan?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka, magabutika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5. K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
19: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
22: Happy kanunay.
19: DTX 500.
22: Masaligat.
19: Epektibo.
22: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
19: Masamig ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
22: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
22: DTX 500.
19: Masaligan.
22: DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumalasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
19: D3 Bio.
22: Ang D3.
19: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
19: Yung may D3.
22: D3 Bio.
19: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
19: You might visit.
22: Ang visit.
19: You might D3.
22: Mabagats, mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jaro ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tanantang ang mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos, nga ang aton kang tanan sa iya, nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos, sang mabal-an niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo nang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agud nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala katapusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sining tion sa gihapon, pasalamatan tang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan, kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bago nga tuig kag sa sining nga tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mga baton halin sa iya. Lakip pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita i hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanangalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na matayo sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon po ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagpariton niyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang botes sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramil Oy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. Kaya po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami samutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon maguturan, sa gihapon gusto ko nga basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Siling diri, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulogon na nag-abot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iyasang kadululman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iyasang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Jesucristo suwong inyo hinangiban kag indi na ninyo pag sapakon ang inyo makasala nga kinaugali kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Perti ka nami nga laygay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-o nga tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manatuluan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal, bisan na wala ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka makasasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton na balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya. Kaya muna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban. Tagipusoon sang iglesia. Tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man. Kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema na kung gisa, nawala na solusyon. Amo nang Mga kabataan, ginatamyaw naton ninyo o gitamyaw ninyo ang inyo mga amay kag-iloy sang malipayon nga bang tuig. Apan, himuon ninyo balaini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila. O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, no? Happy New Year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog na tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga, hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kama na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sini, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan. Magahimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo maginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas. Ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya. Nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuol na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Amo na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Dios. Dumduma ngang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugata liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro pagbuksan. Kung kaangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na nga, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel, nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Amo na nga, tani aton masugata, nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom, tani kita, magasiling ang Dios. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Dios, no? Pero daw ano ka sunsun nga ang aton mga bibig nagahambal sang mainayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghambal sing walay pasensya masubo nga mga tinaga. O, di ba? O tumalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa mo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya. Apang ang ila tigipusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Jesus. agon nga matinduan kaniya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-ong atuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios, makabataan labi na. Perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Dios nun nga ginikanan. Magdala inisin kalipay sa langit kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon. Muna kay kabalo na kita nga exchange gift sa panahon sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may araman sa New Year gyapon exchange gift, mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran pa, ginapabaloran maayo sa Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ilang mga ila mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu mga kabataan. Kun dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawon nga mga pulong kag mga buhat kag tapos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana kag mga asawa, mga utod kag mga abyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang, kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumud-kumud, walay hinalungong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong atuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bag-ong tuig isa nga ang mga anghel mga kasubo kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man kay ang indi tani nila gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga indi amo amo nang ginasiling kanin naton mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo nang hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila kaya mo na ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan na ano o di malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata nagahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadimaayo nga nagadugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Amo na ang ginahandom ginabala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo, paagi sa pagsimpatiya, paagi sa pagkamalipayon, paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakurigi magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuuran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pakamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios na naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bagong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Naman, nga bag-ulang ginapalanog ikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Amo na nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana, nga may dako nga seremonya, ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan, hindi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Diyos, J as in John, O-S-S, ang ila Diyos, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano, ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad. Dayon mabalaan sang imo utod, sa imo abyan o sa imo parinti, nga insik, sila ang magbayad. Naman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng ito eh. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat maguna sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi bala nga ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pa nga tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga taranaon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalhon naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ang ginisiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isig katawo, isip aton isig kapariho, subong sang aton kagulingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isig katawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makiabayanan, pwerte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagsilibrar sang aton mga kuturan makiabayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ilang nga bag-o tuig. Wahi na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala ang kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, ganyan din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan, ang aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Miloy, amon CEO.

0: sanglawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man yahig ko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag maitisi agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
1: Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo. Kag panit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a

0: Pila na lang yung mga blood sugar sa last mo nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes, kaya mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom ka mo sa DTX 500, kaya ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500!
0: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Amo ang pagnami sang imong panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
3: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo ang nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
3: Agoy.
0: Untat, inom alcohol.
3: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
3: Grustan. Palahubog.
0: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gin malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
3: ha? Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
3: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
0: Milik siya tago ay.
3: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
0: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
5: Kampiyon ni
3: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no? Basic. Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amunin mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
0: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar. Wow. Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa ako nga lawas.
2: DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Na dapat maligo gikad adlaw.
3: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
4: para ay, mabot ang ilo.
3: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
4: Clinica Dio
3: Fresh. Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
4: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sa VCO nga ada sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Iba si malatnan ka nga. Sabang taas.
0: Nakapangapi ka na.
3: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin, dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
8: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
4: Pwede sa diabetison.
8: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
8: may
4: pa.
8: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog tanan.
3: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
4: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo selula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
3: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
3: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, oh. Lipids. Oh.
3: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
4: napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, anak na. Anak glutathione na.
3: Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
4: may ga-repair man.
3: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3, Doc Sam.
8: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
4: correct.
8: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
3: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
8: Kaon money. Oh.
3: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
0: Oh. Layo lang.
3: Layo, gidya. 100 times.
0: Mas nalakit ang joints ng kaon manigoro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
8: Bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
4: nerve cells,
8: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
4: No? Amo nagnatag sa D3 Bio.
8: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
3: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
8: Oo.
3: Di ba gasiga-siga?
8: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
4: Grabe, no. Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imoselula. Ano ginapagwa sa imosel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imoselula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
3: Kung wala kagainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Termina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala,
4: it's all natural.
3: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
9: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuwag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay, before pa ka magkasulano, inom ka na, tumar ka na di tribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
4: Oh.
3: It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
0: Abisan dinggi, gani-inom ko.
3: Di ba dinggi subong, grabe ang wad. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag di tribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
4: Bacteria.
3: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
0: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamahay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! DDX 500! DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DDX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Balik na mga lamaw!

0: Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio
6: with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: You my Visio.
6: Ang Visio.
3: You my D3.
6: Mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
12: Iloilo
11: 88.7.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:35. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
14: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo nga mabalita kag may impormasyon nga nagakanabot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Kita na nagahatag sang katawuran kada gabi-abi sa aton mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa mga nagamonitor karon sa ilatag sa mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subuman nagatuto sa aton mga relay station. Sa may banwa sa Leganes, Sulod sang Pasi, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man na nagapanamyaw sa aton mga ka-K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagit ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yala ka mo sa maayo sining kahimtangan. I-like na kag i-share nga ito sining pagpangalagad para sa ding kamabayan sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mapikauli na gakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpakalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sining Webes. Pizza 15 sa bulan sang Oktubre. Ikatatlo ini nga Webes sa lima tanan ka mga Webes sa ikapulo nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga magatal-o sa inyo sining Rego Anchor Man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Webes edisyon sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Antes ang tanan, ang aton sining nga pagpasalamat sa aton sining nga makaako nga nakabugtaw naman kita subong nga aga. Na amo nga pagbango naton, na pagmuklat sa aton mata. Hindi kita malipata magpasalamat sa aton sa nga makaako nga ginatagan kita liwat sa nga isak adlaw sa nga kabuhi. Another blessings no, sa aton sa nga kabuhi. Kaya ginasulit-sulit naton, hindi tanan nga tawo sa kalibutan, tanan nga tawo sa kalibutan, makabugtaw subong nga aga. So labi kaglabaw sa nan, hindi malipat, no? Bisan sa gamay lang at inyon, ang pagpasalamat sa aton sa nga makaako. Thank you Lord sa sining another nga kabuhi nga gindugang sining nga adlaw mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayong agagig kay Ma'am Ning Ilomba, blessed the Thursday morning. Pamilya Ilomba sa may Deca Home sa may Banwasang Santa Barbara. Alas 4:40 na sa aton sining nga pagpangalagad. Nakainit na kamutubig. Init na kamuto. Dapat mangapi kita aga pa, no? Dapat healthy nga kape. Ang Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Naga-experience pa kita sa inyong mapagtupa sang ulan. Tuga inis ang intertropical convergence zone. Pero sa masunod sa inyong mga inadlaw kag binulan, mahimo nga diri na mabatsaga naton ang inepekto sang Super El Nino. Ang ahensya na mga concerned agency naton ginaprepara na subong sa mangin impact o kon mangin epekto na sang El Nino sa aton sini nga palibot kag sa aton sini nga pagpangabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa subong pa lang may mga kabanwahaan na nga sa bilog sing pungsod Pilipinas nagdeklarar ngayara sa state of calamity based sa record 3 sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC nagapakita nga mayara sang 109 ka mga syudad kag munisipalidad ang nagdeklarar ngayon sila sa state of calamity tungod sa epekto sang El Nino phenomenon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kalabanan sa saning mga nagdeklarar ngayara sa idalom sang state of calamity dito sa may lugar na sa may bayan sang Cagayan Valley.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Sa 109 ka mga syudad kag kabanwanan dito sa may Cagayan Valley, yara sa 66 no? ka mga lugar ang ginpaidalom sa state of calamity. Sa Cordillera Autonomous Region may 2, sa Calabarzon may 4, sa Bicol Region may 12, sa Eastern Visayas mayara sang 1, Sugsarjin may 1, kag dito sa may Caraga Region mayara sang 23 ka mga lugar nga nagpaidalom sa state of calamity.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Konbasiya naton ang record sang NDRRMC nagapakita nga halos yara sa 451,889 ka mga individual ang apektado sang El Nino mga kaki-5. Kag ang pinakamadambo diri, no? Nga numero o kon mga pumuluyo nga apektado ang alin sa Caraga Region mga halos yara sa 291,381 mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagun basiya naman naton ang kapierdihan sang mga mangunguma naton in terms sa agrikultura nagapakita sa record sang NDRRMC nga yara na sa 6.53 billion pesos ang production loss kag mga yara na sa 48,616 ka pamilya ang nag-request na sa aton sini nga gobyerno nga ti apektado sila sa sining nasambit sini nga El Nino mga kakipay kag gina-expectar naton nga mahimo madugangan pagid ang ining mga lugar nga mapaidalom sa state of calamity na samtang nagalakat ang aton inadlaw sinimana kag binulan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na mismo ang aton gobyerno, grabe ang ila sa ninga preparasyon na kay ginalantaw nila nga mas grabe ang mangin impact sini. Amo ni nga ang gobyerno ta nagpaina gani no sang pundo to address kag kun ano ang mahatag sini nga bulig sa aton sini nga apektado nga mga pumuluyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Una-una ti in terms sa mga epekto sang El Nino, amo ang aton sini nga mga mangunguma. Pasiway ni Bla Panguma pag-abot sa bulan sa Nobyembre, Disyembre, na bulan sa Enero. Ang ibang sila galalab at pangani third cropping na ginatawag nila. Pero tungod sa saning kakulang na sang tubig, kahit iba sa El Nino, below normal kita na ang mga pagtupa sang ulan. Kagati usually ang ining mga lugar, mga talam na naton kay mga kadutaan naton nagalilitik bla. Amo na ambal nila ga barangag na ang aton sin nga duta tungod sa apierte ka init kag kakulang sang tubig.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Beth Idal Lilia, da kay Sir Arturo Lilia ga pangapina detect sa coffee mix, no? Dira sa barangay mas pasan sa may banwa sang Kalinog. Kag sumuman da kay Sir Jesse James Garvilias, na nagaluto naman kadagatimpla sa saburoso sini nga batsoy. kay Manang Selpagrad Villas may ayad nga ga. And of course, kay Tita Rina Mapada sa may Rizal Lapos. Now, sa di kamay kalanana, aga pa ni Tita Rina, pero nag-monitor sa ato siya pagpangalagad. Samtan nga timpla naman sang saburusong sabaw sang isda.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Available na kay Tita Rina mapang Detex sa Coffee Mix. Na, pangapin na ka muna kay Tita Rina kag maghigop sang saburusong sabaw na sang isda mga kakipay. Alas 4:47 sa aton siring pagpangalagad. So aside diri sa in terms sa agrikultura, kunwai sang ulan, pierte ang init, anong expecta raw naton? Kakulang sang tubig.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gaagunto tagani subong nga kulang ang tubig. How much more pagid? No, kon na matyaga na ginaton ang peak no, sa El Nino. Amo ni nga to siya gobyerno, mga ka-K5, kahapon, ginpresentar to ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Base ko may video to blah partner. Now, sa pag-demonstrate ni, di bala ang bal ni Pangulong Bongbong Marcos, kada isa sa aton, mag-preparar sang balde. Ang ining payag ni Pangulong Bongbong Marcos, sus, ginulan sang negatibong reaksyon. No? Ang bala sa iban, ay sus, Mariusip, amo mo lang naging solusyon sa sining epekto sa El Nino, balde? Tidrigin panindugan sa gobyerno ta nga akin ang lanta sang balde. Kahit ang ini nga balde, kung mag-abot ang tigululan o kung mag-abot ang ulan, amo nang isalod naton para magamit naton nga mangin ilinon, no? Tubig ilinon. Tigid-demonstrate ni Secretary Rex Gatchalian ama dapat timuon, no? Ining balde abuan, butangan isang filtration para ma-filtered ang tubig, mga ka-K5. Dito gin-demonstrate pagkatapos na ang mahigo nga tubig, no? Na filtered kag makita na to na nagtinaw ang tubig kag para mapamatudan nga hilway o concept iniimnon. At of course, kung ikaw nag-endorso sini, siyempre, gamiton mo man. So, ipakita dito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian no, na pwede gid mainom ang ining tubig. No, at bisan halin sa tubig ulan, ma-filter din ha. Kag-upo dyan sini nga nag-inom no, si Communications Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nagturutungga pa mo. Nag-cheer pa ang duwa ka mga official ta para ipakita mga ka-K5 nga mo ini, no? Nga safe iniimnon. Tiginalan tao nga sa masunod sininga simana magapanagtag na sa water filtration kits. No? Ang aton sini nga DSWD agod mga ka-K5 na preparahan ang main impact sang Super El Nino.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ti suno diri sa kay Secretary Gatchalian nga ang ining nasambit sini nga kit no ang pwede ka-filter sang isa ka milyon kagalon sang tubig sa sulod sang 5 katuig.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ining mga bakterya, ining mga higko, no? Mayarak mo sa gitawag 99.99% no? Nga ma-remove ang ining nasambit sini, no? Nga mga higko, mga bakterya sa nasambit sini tubig kag gimpabugal ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang ining filtration system nakapasar sa Philippine National Standards for Drinking Water. Amunikon nga nga sila mismo inunahan nila inom. Ang ining nasambit sini nga gin-filtered no? Nga tubig mga kakifay. ang natingnan kong kaisa ni The Black, 99.99%, di na nabilin nga 0.1% man. Tigina expectar nga masunod nga simana magapanagtag na sangkit ang ato sining nga DSWD. No? Makakakas kung sang bakterya, pila sini ka mga pathogen associated, pariyo sa mga diseases, pariyo sang cholera, no? Salmonellosis, mga amoebic dysentery, mga E. coli infection, no? Kagpila pagid sa mga balatian, pariyo sa mga coliform bacteria, makakas, no? Makuha sa tubig, pinagi sining filtration, mga kakifay. No? Ti, amo nang ipabugal nila, kagaunahon nila kung hatagan sang mga kit ang ining mga apektado kaga ang ining mga lugar nga gipaidalom sa state of calamity.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So libre ini nga igapanagtag ining water filtration kits mga ka-K5. Sa dyan eh, basta kung may mga pinilian naman eh. No, pero sa iban sining nga mga lugar, maga-establish, no, sa isabi ka barangay, may butangan sang ditawag sining nga community-based filtration system. Daw nagpakita dito daw dako yung suludlan sang tubig nga maka-impound, no, sang pila sining ka litro sang tubig. Kagti diraya may arat na sa nga filtration system, mga kakipay. Itugay naman ni Kunoa, ginahimo ini sa mga apektado man nga mga lugar, no, pariyosan kung may mga kalamidad, may mga disaster, kaya mo man ginahimo nila, no, sa mga evacuation naton na center, ang ining nasambit sini nga pag-filtered, no, sang tubig, nga mangin ilim nun, mangin potable water, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Para bisan paano, klaro, ha? Iluyag ipalabot ni Claire Castro, nga tiyan mo ning punto ya, na, ni Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kung nga, nga kinanglan, magprepara kita sang balde. may patama pag gani si Claire Castro. Siling niya, bakal ka mo balde, binaldi nga utok. Para maintindihan niyo kung boss silingon sa presidente ta. Bakal kita sang balde. Nagbakal naman baligi anay sang balde? O kung nagmahal na gimana ang presyo sang balde? Ay kung kaisa, tamo na tabang na law of supply and demand. Basta gani damo ang demand, no? Ang supply ti kausa ginakulang. Ti kung ginakulang na, no? Ang iba sa mga negosyante gina take advantage nila. Pero daw tanan grong kabalayan sa aton may balde, no? Siguro pila lang man ang kaporsyento kung gamay lang porsyento sa population o kung sa mga kabalayan sa mga household naton yung isang balde. Kaya doon halos gagamit kita tanan na balde.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya wala to laton, tanan na. Basi ko mareklamo, iban nga si kwanto na tagan ka kitaw, kamiya wala haw. Daw may pinilian naman haw. Basi pagi naman sa mga kabaranggayan ta. Basta mong ganitagtaganay. Nga libre ka K5 Paul, galangot buot sang iban. Amo na ko kisa ko managtagaw. Kung isa do ikaw pang lain. Nagahatag ka na, nga libre, kung kulang, kumud-kumuran ka pa. Ay, hindi matanan ni malikop mo. Tiambot lang ko paano pagplastar sa community base ni. Nga pagbutang ni sang niya, sining nasambit, sining nga nasuludlan sang tubig. Nga ti ara na, ma-filter na dra ang tubig, mga kakifay. Lantawon ta kung ano mga epekto sini. Na kung kaisa pag-demonstrate mo, ay okay man gali, no? Di ba kung sa mga product, mag-demonstrate sila, daw grabe gid ang pagpati mo. Ah, gamba ka doon nami. Pero kung isa pagbakal mo kapag testing mo, ay sa mundo, ano man tuman? Kaya mo na ipatag, pero wala tonta. Na, kung ano mga epekto sini, kag kung ano, ang maambal, overall, sama pumuluyo ta, once yung matagan isang kit, kaya magplastar na o magpahamtang na, sa ginatawag nila nga community base, no? Nga i-impound ang tubig para nga magamit mga kakifay ang ining nasambit ni, no? Nga tubig bilang ilimnon mga kakifay.
1: Balitang K-K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Pero ang iban ka po nagalantaw lang sa demonstration, no? Daw iban doon hindi lang kwan, matulon. Siling sang kilala ko siyang yak. No, kasi kung natawo na ito na ito man ang tubig, pero pag wati na filtered na, no, apari yung man sa mga kwan eh, sa mga nawasa. Sa una, gainom kita sa nawasa po doon, laing gandang sabor, no? Hindi ba pagpamnom dumon, no? Kontra sa mapatay kang waisang ilimnon. Pero laban-laban niya sa chimpo niya sa inyong kakulang sa tubig. Ambot lang ko na piktado mani ang mga kwanaton, ang mga nagabaligya ni sa inyong mga purified, mga kakifay, no? Nga tubig. No, pag-abot na nga, pila ka mga kulang, no, sang tubig, mga kakifay. Ining mga kwa naton bla, nag-negosyo, no, nag-purified sang tubig naton, no, kung napiktado, kay kung ay sang tubig, at din sa labi makuha sini, mga kakifay. Alas 4.57 na sa atong suring pagpangalagad, pabaskugon tatos nga immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Parisa na ito sa Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal niya sa mga klinika outlets sa inyong lugar. Mabakal man sa mga butika, kag pharmacy sa inyong lugar. Kagining mga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Gapamangkot si Ma'am Ning Ilumba, din ang Project Nuwa. At tiara ya mama, nakaplastam ng Project Nuwa sa tiyon niya sa mga kalamidad man kag mga pagbaha-baha. Basi ang Nuwa, nalunod na. Good morning man kay Ma'am Luz Lilia Lagon. Nagamonitor man sa ating pagpangalagad. Ang papanamyaw alin sa kay Ma'am Beth Ida Lilia. Kay Ma'am Chela Pating Branya, may ayad gid nga aga. Siling niya dito sa Kuwait, siling niya every round, both or mga malapit sa mosque nila dira, may nakabutang filter water station. Dira sa bayi Kuwait. Kasi bala nato ng Kuwait, kulang man to sang tubig ilimnon mo. No, pero may mga kwan sila, ang tubig dagat bla. No, gina-turn man nila sa potable water. Kasi rin sa aton, may project man diri sa may area sang Ingore. No, may project man dira, no, in connection sa pag-convert bla sang tubig, no, sa maging potable water. Dito sa may Kuwait ya, sa mga Middle East countries na ton, adugay na ni, no, may mga ginapamtang mga filter water station, mga kakifay. At imalaan na ton niya, mainit man dito sa may area mo, no, sa Middle East, mga kakifay. So good morning da, Ma'am Cheryl, pating branya ka pulaw-pulaw si Ma'am Cheryl. Naban-naban, last 12 ito sa tungang gabi yun. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanwasang Pututan, good morning. Kag sumama kay Sir Rita Clayon, may adayad man nga aga mga ka-K-5. Ang chairman sang Committee on Finance, no, sang Senado, ginatumod ta si Senador JVL Sito, may mga nakitaan, no, nga daw para sa iya daw red flag, no, sa saring kwanaton national budget. No, ang kaundan sang ginapropose nga 7.2 trillion nga national budget para sa 2027. Kahit ipasado ni sa lower house mo, sa House of Representatives, subongin forward na sa Senado to review. Kagbusisiyon ang kaundan sang national budget. Timayara sa nakitaan si Senador JVR Sito nga mga halos 206 billion pesos nga gin-realign, no, sang House budget version. O kung gin-realign sa mga mamalida na ito, no, nga ara sa House of Representatives. silang tawon ini istoryan kag sulihi magapatawag ni sang bicameral ahalin

0: budget sa Department of Transportation, buinan! Di kung kaysa depende sa pagbalansi kag kinahanglan, no? Mga kakifay, kaya hindi man kita pinagusto niya kaon pilagi na nga atun siya budget, amin ko nga, ah, nga tama ni Kauti. That's why nga ginpaiway anay sa atun sa nga mga senador nga nagaserbi nga mga senatorial judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para tagan ligwa, matunan, makitan, no? Kag ma, kani, mausisa ang tanan-tanan nga kaundan sa atun sa nga budget. Kung bala nagkaangay gidman nga punduhan ang nisambit ka proyekto o kung ang nga pundo sa iluhon sa ibang nga programa sa ibang nga departamento para kung ano man ang mga concern dira mga kakipay. Buot silingon, may mga masakripisyo nga mga budget sa ibang nga departamento kagagiban sina, no? Mayara sang silingaton at imatagan sang importansya para sa aton sini na budget sa tuig 2027.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik na, i-check na aton report sa aton sini nga mga K5 News Patrol Reporters. May duwa ka minor di edad nga babae nagsumbaganay sa gwa sa eskulahan dira sa Ibanwas ng Dumangas. Ang isa ka babae natumbagin. No? Kagsubuman, bao ang illegal drugs ni Saton na daw hindi naging mapunggan. Sa may banwasang pututan, halos mga 2.2 million pesos nga balor sang illegal na duga na confiscate sa mga subject sang operation. Ang isa diri, anay police. No? Kaglakip man sa may distrito sang Arevalo, mga sobraman isak milyon, no, ang na-confiscate nga balor sang illegal nga druga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa nagligad sa banwa sang Badyangan, may bata na ginpatayang iyas nga amain sa may Gimaras, mga ka-K5. Manghod, pinatay man ang iyas ni nga magulang.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Grabe, no? Kag magluwas nila, i-check naman report karon ni Kakipa Bridget de Mayo kay may nagpadala sa nga pagpamahog dira sa may Lucan National High School. Sina pamunon ta kamo, no? Kundi kamo magpala uli. Di kapo nang inalerto ang kapulisan ta sa may Ahoy Municipal Police Station. Why sang suspension of classes, may klase sa Gyapon despite sing pagpamahog pero may presensya ang aton sa nga kapulisan. Naman no, na kung makabaton kita sa makangay pagpamahog, mas mayo nga may presensya ang kapulisan ta para kung mayara gidman sang plano, at least no, may mapulis ta sa nasambit ng lugar. Pero tiniya balaan na tong pang sa skulang kay ginako sang isa sa nga grade 7 nga estudyante nga siya ang nagpadala sa nasambit sa nga minsay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kibalot ko ng dugang report upod kay K5 Rigid Mayo. Kaglakip man, no? Ang report ko kay K5 Elmer Sable kay presyosang diesel sumung simana nagnubo. Pero ang gasolina kag kerosene nagtaas ini mga K5 no, sa nagligad siya ni nga Martes nga daw. Kag of course, daw no, ginakalipay taman kay Napabugol, Ilonggo scientist, nanging kabahin sang top 2% scientist sa bilog sa nga kalibutan. We are proud sa saring mga kababayan natun, kag mga dugong Ilonggo, no, nga nagpangibabaw no, sa ipatag sang siyensya. No, nga ti hindi kita yung mabilin sa taban. Ilabigid ang mga Ilonggo in terms sa mga kinaalam, innovation, kag bilang scientist mga kakifay. Ini kag ibang pagmabalita sa aton sa nga pagbalik pagkatapos ang pinaka importante nga mapaybalo paliog standby.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.

Ang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: mag-ida ko sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nag-ida ko sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis, kag nagputi, gida ko nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
12: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tayo.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Masaligan.
7: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
7: may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balik pa K5 sa atong sari nga pagpakalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Nagdol sa atong oras, alas 5:13 na sa aga sa mga estudyante da kag may mga trabaho subong adlaw. Webes pa lang ha, may Biyernes pa. Amat-amat na imo, samat-amat na murumadmad. Maligo kita, gamit kita detect sa beauty soap para sa mga miss, maputi sing kapanit kag batok sa mga skin diseases ha. Kaglakip man sa aton kilikili, Klinika Deo Fresh. Para mo tamot kita, iwas baho balas, iwas baho bayabas. Ang Detex Beauty Soap kag ang Klinika Deo Fresh, Mabakal sa Maklika Outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga butika kag pharmacy sa inyo lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. I-check na to report. Una ang tagong report ni Kaki 5 Aaron Ripuyo. Kay masobra 1.5 million pesos na suspected shabu na recover sang pulista sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa distrito sang Arevalo. Para sa kampiyon report, opo kay K5 Aaron Ripuyo.
3: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
9: Mga ka-K5, na kumpiskar ang 1,598,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, alas 4:40 sang hapon, Oktobre 14. Ginkilala dring subject mga ka-K5 nga si alias Agi, 36 anyos, kag residente sang Barangay Veterans Village, City Proper. Sa Roque Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief no sang RPNU 6, nabaklan sang Police Post Surveyor si Agi sang isa ka plastic sachet sa ginapatian sa bugamit ang 15,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 15 pagit ka mga plastic sachet sang ginapatian sa bu bypass money kag ibang pang non-drug items. Nagabugat naman sang 235 grams ang tanan nga droga nga nakumpiska. Payag pa sang opisyal nagdangat sa duwa ka bulan ang monitoring sa suspect antes pa ginpatigayon ang operasyon. Dedrab o kon ginabilin ang shabu, ginapicturan sa ginasensya ilang aparokyano ang iyang estilo kung kaisa ginadaho niya man kag mayara siya sang boss nga nagasugo pagin sa iya. Sa bilog ng Iloilo City kag kung kaisa sa probinsya sang Iloilo ang area sang iya nga operasyon. Wala naman naghatag mga K5 sang komento ang subject. Sa karon, yara sa kustodiya sang Police Station 6 kag natalan ang kapasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ka balita ang nadunungin sa kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
22: Balitang K5 sa umaga!
23: Balitang K5 sa umaga!
21: Salamat kay ka-K5 Aaron Refoyo! Good morning kay Ma'am Mary Jane Estopacia Erezuelo, kay Sir Fred Pascaladio Campos ay Banwa sang Zaraga, kaga Subuman, no? Kay Bugtana, kag mga PDTX Coffee Mix, kay Sir Jesse Hamoles Senior, happy birthday kay Giselle Mar Hamoles, ika 22nd birthday sa Sitio Sapa, Zone 1, Barangay Balantanghar. Ma'am, birthday kami diyan, Sir Jesse. Happy birthday kay Giselle Mar. No? Laban-laban ti bata ni Sir Jesse kay Giselle Mar. No? Combination ni sang ngalan. Kay Ma'am Josephine Prundo Diaz, good morning. Sa limang Betty Dalilia, grabe naging paramilya na lang ang pinatyanay. Mugani, no, sa Badyangan, pinatay sang batang iamay. Dito sa Gimaras, pinatay man sa Mangod ang iya sa ni nga magulang. Kay Sir Ricky Armen siya, may dayad nga agad sa may Kalinog. Kag of course, kay Ma'am Melanie Argel Gion sa may Barangay Takasaro. Kag sa mga senior citizenda sa may Zone 5, Barangay Takasaro. Kag lakip man, si Sir Arturo Lilia, kapabukal na sang Batsoya. Kag mahigop sang saburuso nga kaldo. Alas 5:17, 1.5 million ang na-confiscate sa may distrito sang Arevalo. Dito sa may Banwa sang Pututan, 2.2 million ang na-confiscate sang aton mansaninga kapulisan sang Provincial Drug Enforcement Unit. Kag kumusta palibot sang syudad, para sa kampiyong report, opo, J.K. 5, Karen Badilla.
22: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
24: Na subong sa Pototan Municipal Police Station ang lima ni ka persona, no, matapos yang naaresto sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Kahagikikan. Barangay Kahagikikan.
21: Yes.
24: Pototan. Okay, K5 Enrico kahapon inisang hapon. Ang ining mga nagkaladakpan, amo Sanday alias Gary, 46 anyos, alias Rolly, 47 anyos, dismissed police in siya K5 Enrico, alias Bert, 48 anyos, alias Warren, Vientres Anyos, Lunsay residente, ni sila yasang mga barangay, kagang isa pa yun rin nga seaman, nga si Nick, Tantay Shepe Anyos, taga barangay Kabalabagwan, Banwasang Mina.
21: O, oh, seaman pa?
24: Mm-mm.
21: Grabe, bagin na, kanya gina nga pagkasiman yan, o, oh, mamigado, nang gina, gamit illegal na drugs sa babaligyak, kipayim ka rin?
24: Amo gani?
21: Tos, nami, kita ka seaman, naguro intrati mo sa amunin nga illegal na bulaton, kakipayim ka?
24: Hmm, ginakuha ni sa ilang nga paghinakop kay 5 Enrico, ang 415 grams.
21: Mm.
24: 415 grams nga suspected shabu nga may standard drug price nga 2.2 million pesos. Kung mahibaluan, suno sa PDEU, kay 5 Enrico, 2011 ni, nag-start sa pagkapulis ang ining si alias Rolly kay 5 Enrico. No? Karon i- Adugan ka na isa follow-up
21: ka. Mm. Ang background niya, kung sa dinis sa una na-assign, ka nga ang na-dismiss. Ini, buo sa lingon, ito sa laway, yung giga classic police eh. usually, sina ang mga police bla, ang ma-dismiss, gasulod sa illegal nga bulaton ka K5 Karen. Kung hindi sa drugs, iban mang hold up, no? Kung ano pagiging mga illegal nga bulaton, ang mga dismiss nato niya nga police, din iyan, dakpan. No, baligyap na iligang nga droga. Pero sino yung target ni K5 Karen?
24: Ang target yun nila K5 Enrico, amo ang dismiss police ni kung sa diin, nakabig na ni siya nga daan, yung high value individual.
21: Okay, so ang iban siya ni street level individual, so tanan sila ng kaldakpan. Tanan ni sila ng kaldakpan. May kwa niya, nagabaligyap ni K5 Karen?
24: Yes, kay Fabric. Eh, dayon, i-follow-up naman eh, ang background siyang iban nga mga nadakpan kay Fabric sa kay Major Dilima.
21: Kay may-ari ka taga Barangay Kabalabagwan sa may Mina,
24: na
21: dalaman sa nadakpan, ang kagikikan, kung hindi kita magsala daw, ari ni sa may kwanman mo, sa may National Highway, halin ka sa Raga, pakadto sa Pututan, maagyan mo ang kagikikan? Why ka ideya?
24: Wala lang ko. Oh. Kay 5 Dress, saan malabyan? Ang kahag, ano to?
21: Oh,
24: kahagikikan? Sa may National Highway, no?
21: Oo. Oh.
24: Yes, yes.
21: Aling ka sa Saraga, Padus po, tutan, dumagyan ang kagikikan mo, no? Daw familiar ko man ka K5 ka rin, tsak to man ko?
24: Hindi ko familiar. Oh.
21: ang driver mo na, taga Pututan, pamangkutabi? Salim mo, ang doon makuan ko ang kagikikan, ganit dampin, lipat ko ah. Wala mo may idea, mag... Oo. Si Kakipab Jason eh.
24: Sa unang igang ko, no?
21: Sa unang ka igang kagikikan, no? Before ka mag, ano? Baka, di ba, halin ka sa Banwa, padto ka sa Saraga, una rumbang. Magyan mo da. Tapos, igang, kagikikan na yun. Ang igang suludlo na, pero doon nga tubang na hospital nga area, igang dyan K5, kaamon rumbang, no? Ang hospital, pero sa piyak na porsyon, igang, so puntay na kagikikan.
24: Yes.
21: Si Kakipaib rin, isulado yan kahit ISB member. Kita doon hindi man sulado, kaya nabalaan talang dang barangay ka nag-agaw sa tagipusoon ta, tagaban mo man sa pututan. So dira, kagikikan, no, natabo, ining operation sang Police Drug Enforcement Unit. Basta si Sir Dajit Dilima, ganit magulang, lagko, no?
24: Amo gani, oo, kampiyon din.
21: Oh, milyon ni K5 ka rin naman?
24: Oo. At value.
21: 2.82 million. Ti kung wain ni ma intercept, wain ni ma confiscate ining iliga nga droga, kag kung maglaptan sa komunidad, tadamo naman adek. Ay na, ano nala ning kabuhi ta. No? Ti kung adiktos sa budlay kung matripingan ka K5 ka rin. Habi mo dito sa may bayan sa Talisay, dito sa may area sa Negros Occidental, may ginpatay itong 23 anyos nga Iloy, ginimuslan sa duwa ka masospek, kaya nga mahulam kung tani isang isak libo, why ginpahulam? E, ginimuslan, ginpatay ang ining biktima, kaya ang isak libo nga hulmon sa masospek inogbakal illegal nga droga. Just imagine ka K5 ka?
24: Ang ugan. Tiyan mo na nga ang kapulisan ta kung may baluan pa dayon mani ang ilang reminders mula sa tanan nga kung may mabalaan sila sa ilang community nga nag-engage sa drugs, ipabalo din yun sa kapulisan ta kahit ang ilan nga identity
21: agoon man
24: confidential maghihapon kahit i-validate na sa kapulisan ta para hindi niya makatuga bala sa huol no, sa public ang ining mga nag-engage sa drugs kay Fivere.
21: Amo na nga, wag kang nikwarta, mangutang ka para ibakal sa nga illegal drugs tapos para sa inyong kabuhi. Daw kaangay lang nga daw simple lang ka K5 ba Karen? Dinasubuan ta ganing patay mga sapat. Ayan pang kabuhi sang tawo K5 Karen tikun mga adik ya wen skalag si mo. Ya mo na no? Nga grabe nga gisubong illegal nga droga. Ti kun di ta magbinuligay base um miembros pamilya nyo da nagasuyop man. Nagkuging permit ilikado man na K5 Karen kay base kun way na sang kuwa on blas panimalay nyo hasta nga hindi pa pagkatang kwarta hasta iloy kag utod bla base kon na kanon man patyon man sa nga adik nyo nga miembros pamilya K5 Karen.
24: Budlay kung ma-addict ka sa isa ka bagay eh.
21: Oo, gani. Hindi lang sa illegal drugs, no?
24: Hindi lang sa illegal drugs.
21: Oo, na may punto kapag nga luwas sa illegal drugs, hindi ma-addict sa hindi kapag nga hindi budlay ma-addict ka?
24: Ma-addict ka sa mga handong na gusto mo malabot.
21: Oo, correct man na, no? Sari ka ka panikasog, kag hindi mo malabot, ga kaka-prostrate ka man ka K5 ka rin. Budlay man ma-addict ka man sa sugal, sa scatter. Diba la? Bisan wai ka na kwarta, mangutang ka pa.
24: Gani,
21: kita tong iban gani, may kwarta to, na kanya, nagamit sugal, tinapierde, dumdumam tong security guard to, nag-imo-imo istorya, hinold up siya, no? Atong 24 mil pesos, kalit imo kay, nalulong sa sugal. Ibalan mo sa mga sugal na iya, duam lak butang, mapierde ka madaog, pero ambal nila sa sugal, why kagin sa kadalagaan ka K5 Karen?
24: Oo.
21: No? Ang ginaisip mo lang daog ang pierde wala.
24: Butang sugal ah.
21: Oo, sumahon mo ang pierde kang daog mo, sus Mariusip na risto ka pa. Kag isa tigrugan ya ka pa nagdaog ka ti mataya ikaw. Pero isa lang dapat ang sugalan.
24: Ano?
21: Ang paghigugma.
24: Man,
21: aba, ano?
24: Maloko di amor ka lang.
21: Maloko di amor ka man? Ate, sige, hindi na lang eh. Daw, tuyo ko daw. Mael ka gidaw.
24: Mael.
21: Ginabuligal na gali. Dapat masugal tas pagigugma. Hindi ka man gali. Masi maloko di amor.
24: Kung may ginawa, sorry lang.
21: May, no? May ara na? May nagaturo target na?
24: Daw, dito, yala sa matabingas.
21: Teka sa bagay, ang isda ko rin yung madakpan sa ikog, sa baba man mo. Ano? Ano, ano?
24: Isda ko.
21: Kung ikaw maging isda, doon kang klase ka isda?
24: Siyempre, mermaid.
21: Grabe, dasig ka magsabat ba? Tiyan mo na, no? Gakalulong tanan, ti illegal drugs, malulong kagig ka K5 ka rin, wag kagig kwao na, no?
24: Yes, correct, good.
21: Amo lang tinglahan ko kung kaysa kung mga celebrity, bla, kung tama kasikat ka K5 ka rin, kung damo sa mga celebrity nila di sa Pilipinas, mga international nga celebrity, kung sa kibot ka lang, no? Ibang ganit yung plano pa nagkalamatay, nga, kasi mo dubantog mo na sila, suli, sapwa na lang, away na sang kabuhi. Kahit ikaw sa natamaan kapag gamit sa iligang na droga, K5 pa rin. No, doon kung kaysa doon hindi tama insidihan, nga lang taon-taon ara ng tanan, kung sa kwarta, why problema? Kahit kung sa problema, sa kwarta, kita na yung K5 ka. Oo, kung sa bagay, doon ay magkatang problema sa kwarta, kaya yung kwarta, may magka-problema sa aton. Oo, ay malos-malos malam ah. Nga, ang tawo lang mga problema sa kwarta. Ano kaya ko ni kwarta? No?
24: Pero damali pa yun, kagigil sa mga adlaw.
21: Tingbala mo na, pizza 15.
24: Ipasakyon pa nagiging di karon sa patro
21: sa mga HR. Pasakyon mo si Ma'am James, Ma'am Saira, pakantos bangko.
24: Ano pa nakasako karon sa mga balita?
21: Oo, correct.
24: Isal-o, tagi na sila.
21: Bisa damo pa luap, sige, isal-o, tagi ng HR, ta, makantos bangko. Bala mo.
24: Importante.
21: Bala mo, ako ang sabong adlaw ni Manuel Do. Sige, so dakop ni ang niya nasambit sa niya pilanis na bilog kaldakpan ka K-5 ka rin. Lima, no? Yeah. Grabe, no? May high value individual, may street level individual, no? Mm-hmm. I-check ni karon dugangan ta information, no? Ang ininya background kay Isadri, anay, police, ka K-5 ka rin. Tiko, musta to yung dua kami Nordi dahil nga nag-ilnaway, nausay na to?
24: Natalana ni nga istoryahon ni ang duha ka mga minors nga babayi kay Fabric matapos to sila nga pinagtumbagana isang tinaliktan nga adlaw sa duha sang ilang eskwelahan dito sa Banwasang Dumanga. Eh imagine no bala kay Fabric ko eh babayi ka nanumbat mo yang ginsumbag mo nalipungan.
21: Gabi ka persado. No, isang strike ka lang ti basik ko na tingob na tong kaugot ti blaka kay 5 Karen basik ko na yeah. Nakwan bla na tipo na bla kung kay sabaw tun to agid ha tao kita po tanan tanang persa daw gin kwan niya gin lubos gin ubos sa kay 5 Karen
24: amo ganit ing igo eh gito nga daan sa likod sang ulo eh amo nga tumba ang agin sumbag ya nga ti suno siya ginabuli siya kay 5 Enrico agsa sobra bala ka puno na tina inet man ni ang nanumbag amo to nga nakapatupa gid siya kay 5 Rick
21: pero importante nga ti may istorya an ni kag di maglabot sa uli nga magalala pagdating sa sitwasyon ka kay 5 ka.
24: Yes,
21: K-5 Ray. Ario, may nag-comment rin si Ma Maria Lorna Alvarez. Sinambod lagi makumaad ikaw sa koko no kay gadamo utang mo sa kantin. Magmit lang sa amuning soft drinks sumduman ko si SM Manilin na palik ba?
24: Siya man subong ang nagsulod sa pinsar ko mo.
21: Oo, basta mamuno mo lang amuning klasika soft drinks no? Siya no?
24: Din abaro palik
21: gitu yon. Ganit na sulod mo sa ulo ko. Ate sige ah. Now, mati yung dugang sing ma-update karon, no kag lakip man ang mga developments ni karon sa Foro de los Pueblos kag sa 11 BPS. Salamat kay K5 ka.
24: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Elmer Sablek at K5 Jason Talaron. Hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
21: Salamat ka K5 Karen Badilla! Dasig lagi sang oras, oh! Kay Ma'am MJ May, baga Foro Bailaran, medayagin nga aga. Kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Sir Noel Golista sa May Telecom Kumpan, Barangay Quintin Salazaro. Nagpangapitan, Detex Coffee Mix, sa maman, si Sir Benny, si Sir Ricky Armencia. Kay Ma'am Miraluna Simbahon Dimyar, medayagin nga aga, nagmonitor from Oton, Iloilo. Kagira man sa kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilla, gapangapiman, Detex sa Coffee Mix. Amo ni ambal naton masubo, no? Ang sitwasyon subo nga grabe na gandang illegal na droga. Ining natabo dito sa may barangay Dos Hermanos, siyudad sang Talisay, Negros Occidental. 33 anyos, ha? Nga babayi, ginimusla ni sang duwatanan ka mga suspect, no? Tining nga... A biktima si alias Ginalin, may duwa ka mga bata kag tumandok isang syudad sang kanaon sa Negros Oriental. Kag ti ang bana sina, no? Nagamay trabaho ti sa matabo siya ni Y dito sa tao sila lugar. No? Dakpaning duwa ka mga suspek si alias Tutong, alias Buknoy, nga residente man sa lugar. Abi nyo panaysayo ni isang duwa ka mga suspek, mga tuntong klase ka suspek. Nga nadakpan mga ka K5 mangutang ko tani sila sa 1,000 pesos no sa saning biktima ti why nagpautang kaya ambal nila ang ninghulamon nila ka kwarta ibakal nila illegal nga droga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Ti isang why magpaulam no ginagaw nila ang bag sang biktima ginlampusan ginimuslan pa kag ang lawas ang biktima sinulod pa sa sako.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Amon ganyan pagpakig-away sa droga. Hindi na ni-away sa ngaton sa mga kapulisan, sa ngaton mga otoridad. No? Away ni naton tanan. No? Sa komunidad, mga ka-K5. Ay budlay dang ni mata mo ya. Mangin biktima sa mga adiktos. Amon ang ginalikawa naton. Amon ako nga, nagrabigid-init na kung illegal na droga, mga ka-K5. Dugangan ni naton karon kay pagbalik nato makaupo nato ng K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod para sa atong K5 kamusta. Pagkatapos sa importante nga mapahibalo paliog standby.
22: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
18: Wow!
2: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mabakas, mga butika.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino nga tay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
26: DTX 500.
25: Masalikan.
26: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
29: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
8: Mamasaga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot na ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
25: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
31: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
32: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
33: Good news!
32: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
33: Libre!
31: Libre!
32: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
35: Kaya subukan ninyo.
34: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
35: Klinika Diofresh.
34: Available now.
31: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
31: Bakal na sa mga butika. Nestor!
3: Ang sinaing!
7: Luto na!
3: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossy!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Gortez!
9: Tapos ka ng maligo!
3: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Pabalik ba K5 sa atong sari nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
21: Imos na ha? Sa mga estudyante na may klase kag sa may mga trabaho, bawal gid ma late. No, kay ti ko ma late ka o stress ka na. No, daw ay ka na gana mag-ubra kon ma late ikaw. Kag isa pa grabe ang traffic sa may area sa nga Ungka flyover, nagalabay ka mo kay nag-aobra na subong ang MPIW. Amo na nga ang two lane, nag-imot lang one lane. Ika ginutok na mga K5, gani amat-amat, bawal gin mag-late, subong nga adlaw. Good morning, it pamilya Falales, may Santa Cruz Arevalo, kay Ma'am Nansda, kay Tita Indang. Tita Indang, aga pagkabugtaw, anong lutot as palmawon, Tita Indang? Good morning, ma'am, kay Ma'am Lulit Sudayon Fundal, sa may barangay Simon Ledesma. Kay Sir Gerson Eresuelo, good morning. Kay Sir Edgar Balbado. Ara na ito sa connection, ato sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod. Good morning!
11: Water testing para safe sa mga tao. Sige, no? Alas 5:40, ginagaragan ta connection sa K5 Western Visayas. Para sa K5 kamustahan, good morning lang sa mga nagapadala kang mga mensahe. Si Lola Yana diyan imo si Tutok Kim nagatutok sa atong pagpangalagad. Ang diyang oras ginatod kang DTX 500, di superior antioxidant. Likaw kita sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures kag iban pa nga mga sakit. Sino sa piyat nga linya partner? Check karon ta connection ta signal. Check sa Iloilo. Good morning.
21: Maayad-ayad nga aga, mananaya nga aga sa Tambalang Nismar. Ang duha ko ka mga ludi. No? Daw, uroban, sigsal sa akong one foot. No? Maayad-ayad nga aga, ginabaskog ang signal. Baskog pa sa palabuto ninyo nga duha. Balik sinyo, Antike.
12: Amura ang kampiyon ang paraabuton. Thank you so much, Lods. Sa Ilota sa Banwa it Kalibo sa probinsya kang Aklan. Good morning, Lods. Way pa. Sige. Sa probinsya kang Capiz, SM Jobart, good morning.
13: Ano to? Way pa?
14: Nagpalamatin natin sa bilog nga Western Visayas, kag Negros Island Region, probinsya sang Capiz, sa sudan sang Rosma, kanay-kanay, apisar nga nagatupang ulan sa sining mga tinion, aga pa, naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Milmar, Sir Nestor.
11: Kampiyon ang signal, checkeron taraman ang signal sa may Negros Island Region, kay Daddy Babes and Sir Robert sa K5. Good morning, Bacolod.
15: Hi. Madam, ogin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agala na sa imo, kampiyon signal mo niya pang, may problema. Ngalikin, hindi way ko na murutan nung nauna. Abi ko na, way pa ko. Back to you, Antike!
12: Bacolod, check your entire connection ta. Kamustang signal, Kalibo, Sir Michael?
16: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nag-aulan-ulan ni Samon na gabi. Kaya na nag-atalitis ang aga, pero paskog ang signal sa Antike. Mga ka-K5. Balik sa iyo, Antike.
11: Daw, medyo nag-abagyo imo nga signal, Sir Michael. Wala na, Wains. Bulan ta mga detalye kang balita. Unahon ta, nay ang syunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta, Sir.
21: Salamat may mga aga, madalag ko sa mga balita dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang illegal na droga dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ba white po unaw sa Amonde. Now, sa gipatigayon sa Bybas Operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Distrito sang Arevalo, mga balor 1.5 million pesos nga illegal nga droga ang subject ni si alias Agi, 36 anyos, sa taga-barangay Veterans Village, City Proper. Nagipangunahan ni Police Major Glenn Suliman, kinsika plastic sa siya, nagabugat sa 235 grams, ang tanan nga na-confiscate kadagalabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina, sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kahigikikan, sa Banwa sang Pututan, balor 2.2 million pesos. Ang na-confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit, batok ni Salima, kamangan nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbuan, Nina, pero ang apat taga Gagikikan. Ang isa diri kanadakpan, anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ang na-confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakifay. Sa nagligal si Adlaw, report ko may bata pinatay ang amaya dito sa may banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras. Mga kakifayb, may manghod man dito, binuno yaman ng yamagulang, patay man. Natabo ni sa may sityo Sibukaw, barangay poblasyon sa may Jordan, Guimaras. Nagupod, balang inom-inom, doon ka magutod, sa uli nagbinaisay. Unali ng pusan sa magulang ang bat ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik malo medal ko silo binuno ang magulang sa dugan patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may banwa sang ahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subong ko na nung nagkaigo nga tikang sang Ahoy Municipal Police Station. Ang manabalag kong balita sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo Antike.
12: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga, gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man ka mo karang balita sa Aklan.
2: Sa mga droga, di daw nahuyat ang mag-report. Mga sasisas, liga may gamay lang. Pero anyway, mga balita di sa karon sa banwasang Kalibo, patay gina ng isa ka rider mga ka-K5 matapos ganing matabo ang isa ka vehicular accident. Diri sa banwasang Numansya sang kagabi, ang nasambitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gindala pa ini sa ating provincial hospital, no? Pero siyempre, wala gid patay na mga kagaypan. Kag duha nato nya mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pa kaisa gindala sa hospital pareho nga may pilas. Kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang alauna sang hapon. Na magahod siya mga ka-K5 gin sa waisa sang iya pakaisa, nagpauli siya, nagkuha karit, pagbalik niya gin karit niya ang pakaisa na, gin labo man siya ang pakaisa niya, pareho sila nga sa aras sa ospital mga ka-K5. Kaga, nadugan natin yung mga balita gihapon, may hit and run man yung natabo mga ka-K5, isa ka tricycle, gin hit and run man sang isa ka, at 10-wheel truck, mga ka-K5 po sa din gani, ang mga pasahero gin dalaman sa provincial hospital mga ka-K5. Muna mga balita din sa Banwa sang Kalibo, balik sa imo Antike.
4: Salamat gid Sir Michael, dito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o Consa Rojas City kag sa probinsya kang Capiz, Sir May Sir Jubert.
5: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang nga balita din sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Dapin isa ka milyon ka pesos nga nakuha nga illegal drugs sa recovery sa ato makapulisan kapon gadlaw sa Panitan area, particularly sa barangay Kugon sa sinisambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato makapulisan no gin bypass kahapon gadlaw kag na recover ang kapin so 140 ka gramos ka drug almost 1 million ang bili mga ka-K5. Samtang senior citizen patay matapos ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa banwa sa Mambusaw, patay ining tigulang o ay gigkaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen.
14: Dito pa nga mga balita, tidiri sa amon, mga ka-K5, si Mangindako po, sang CIDG, bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar. Matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG, ang nasambit nga OFW, mga ka-K5. Kahapon pagin sa ngaga, samtang nag-program kita, gintiro sa makatatlo ka bisis ka ginlampusan, mga kikifive, ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga K5 nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima samtang ang suspitsado wala makilalaan kag wala mahibaluan kung anong rason nga ginhimo yani sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Kapis. Back to you, Antike.
12: Thank you so much, SM Jubert Sailuta sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert. Anong latest?
15: Mga latest na mondiriya sa siyudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab, kung may solo sa shisasing at shabudla sa Kalibo, mga kakifab, sa batriya sa amon, 136 million o tausan malanga, tausan ang shabu nga nakonpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City, mga kagibay. Matapos nga makuhaan sang ginasuspetsuhan siya mo, kundi dakop niyang suspek, harasubong niya lupot sa kwane, sa karsel, mga kagibay, kaging pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa atong sininga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspek, sanday alias Rick, 33 anyos, kasado, kag alias Inby, 34 anyos, wala sang trabaho, lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
6: Sa pihak nga bahin, ginausisa subong sang aton mga pulis sa ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban. Subong, grabe na gid, nagapakigangot na ang pulis regional office NIR sa cyber level crime division agod nga mausisa agid kun sino ining utok sa mga pagpamahog gakakasuspend ang pag-eskwela bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay nga mga estudyante. By the way, gin terminate na, gin dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas nga gigamit dito sa Tacloban kag hindi man siya makabaton sang benepisyo kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
15: Sus, amo nang mga balita. Amo nang mga balita mga kagibad diri sa amon sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antike.
11: Salamat kay Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antike. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin dyan sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa impormasyon nga nabuelta kay tinagapasirong ang dyang apat bukod mabaskog ang uran mamunog sa waiting shed. Gulpi lang nangilat na igo ang dyang apat. Doon sa ginpangdara sa hospital kag kadya sa estable rin man nga kondisyon.
12: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyado nga armas ang gin-presentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389 na nakabot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Randolph Tituanio. Imauman si Gov. Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members, lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
11: Mga balita na mo dyan probinsya ka Antike. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat ha sa Rumaan naman. Yeah.
7: Balita K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
21: Salamat kid sa koneksyon naton sa aton mga sister station sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Hingagawang tagro-report ni K5 Barry Gini Mayo. Kay kahapon na muto na puwag ang mga manunudlo, mga estudyante, mga ginikanan. Dira sa may Luca National High School matapos nga may nag-post sang pagpamahog sa wall, no? Sang Luca Nationalized School Confession Wall. May nabutang dito nga kung ikamang parauli, pamunon ta ka mo. No? Sa uli na-identify kung sino nag-post ni isaglit ka grade 7 nga estudyante. Para sa kampiyon nga report, upod kay ka-K5 Red Jerry Mayo.
17: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
21: K5 Bridge.
19: Kaki 5 Enrico, ginaton ang pasakaron sang Ahoy Municipal Police Station ang nagakaigo nga tikang nga himuon batok sa isa ka grade 7 student nga nagpost sa pagpamahog K5 Enrico sa social media nga may kangtanan sa Luca National High School sa Banwas sang Ahoy. Inang ginkumpirmar K5 Enrico ni Police Captain Aileen M. Lacrete ang hepe sang Ahoy MPS nga suno kay Lacrete na identify na sang kapulisan ang nagpost nga isa ka grade 7 nga babayi nga estudyante sa amuman nga eskwelahan. Base sa pahayag sang estudyante K5 Enrico, ginako sinish nga siya ang nagpost sa pagpamahog sa social media sa diino nahibaluan man nga ang account nga iya gingamit ang ginhimo lamang sa among adlaw. Sa karon K5 Enrico padayon ang imbestigasyon sang Ahoy MPS kag ginatun-an ang nagakaigo nga tikang kung ano ni ang pag-atubangon nga consequences sang estudyante. Sa karon K5 Enrico gin-turn over naman ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO para ya sa nagakaigo nga intervention. Padayon man K5 Enrico ang klase sa Luca National High School samtang nagapadayon sa gihapon ang imbestigasyon sang kapulisan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang Coffee Mix or DTX Coffee Mix mga K5 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kagako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
17: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Salamat kay K5 Bridget Mayo. Good morning kay Ma'am Aisha Amal, kay Sir Helmer Felicidario, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Lit Sudayon Sundal, kay Sir Gerson Eresuelo, kay Knives sa Gardose. Aga monitor gin sa ato nga pagpangalaga. Ang iba sa madalag ko mabalita, mabatian ko sa papalagad sa Foro de los Pueblos. Kitanay kita karon alas 11 sa aga tumtum ala unang sapon sa programa 11 Mbps. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod na pagbalita ang DTX 500 Morning News Cup. Sa ngala na lang sa pinagsiyang puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
17: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
26: Mga
0: mabuti ka.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DDX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis mo!
3: DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
1: Kasi may diabetes ka na!
3: Mag-DDX 500 na!
1: Ang DDX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: DDX 500!
3: DDX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DDX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
22: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
31: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: ako ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang extend food supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
1: Abaw.
0: Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: With Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Gabasa na naman bala ang imo?
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga! Kabasa-basa na gani! Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
3: Nagabasa na naman balaga!
2: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
4: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
5: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio.
13: Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
13: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, lasays 11.
5: Live mula sa Bulwagang Balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
7: DTX 500 Morning Newscast.
18: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes nga adlaw mga ka K5, Oktubre 15, 2026.
19: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si ka K5 Christian Hagurin.
19: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
18: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kaalwansang D3 Bio. Mahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Uy.
5: Headlines.
18: Sa aton nga mga headlines, top story of the day, tatlo ka impeachment articles ginbawi na bangod wala sang balasihan suno sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa balitang lokal, Metro Pacific Iloilo Water ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig.
19: Mayor Raisa Treñas nagpanawagan sa publiko nga magkinot sa tubig kag kuryente bilang pagpanghanda sa Super El Nino.
18: Balitang regional, ginbuyagyag nga laboratory sa diing ginakuha ang ilegal nga droga sa Roja City ginaimbestigaran.
19: Sa K5 Network News, 1.18 million nga balor sang shabu na kumpiskar. 5 ka mga suspect arestado sa Central Luzon.
18: Balitang nasyonal, Malacañang ginkumpirmar ang pagpadulong ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa Association of Southeast Asian Nations.
19: DSWD magapanagdag sang water filtration kits sa mga lugar nga apektado sang El Nino.
18: Balitang international, Saudi Aramco building ginatake sang Houthis, mga biyahe ginkanselar.
19: Sa balitang negosyo, rice importation, dako nga bulig agud mas siguro ang food security sa tungasang El Nino suno sa NFA.
18: Balitang sports, retired NBA superstar Dwayne Wade nagbisita sa UAAP.
19: Para naman sa balitang entertainment, Michael Leyva ginkundinar ang pagyagota sang isa ka comedy podcast sa kondisyon sang anak ni Chris Aquino nga si Josh Aquino.
18: Kag sa balitang extra special, Tobey Maguire nga nag-play sa kay Spider-Man, ginkasal ang iyanay asawa kag bag-o sining bana. Ang mga detalye sini mga ka K5 magasunod na.
12: Top story of the day.
18: The size 17 na mga ka-K5 atong top story of the day. Nagapati ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pag-withdraw sang prosecution sa tatlo ka articles of impeachment nagapakita nga wala sang balasihan ang mga akusasyon batok sa iya kadin pa sang umpisa. Gina-withdraw sang prosecution ng Articles 1, 3, kag 4 na nagalakip sa mga akusasyon sang hindi husto nga paggamit sang confidential funds, bribery, kag grave threats. Bangod sini, Article 2 na lamang nga may kangtanan sa wala bugos kapag deklarar sang pagkabutang kag interes sa negosyo ang pagpadayunon. Suno kay Attorney Salvador Panelo, ang desisyon isa kapaglapas sa due process kag nagresulta man sa pag-usik sang tion kag kwarta sang gobyerno. Apang nagsiling ang prosecution nga bastanteng ebidensya sa Article 2 agud manginbasihan sa pagkakas kay Duterte sa pwesto. Ginbaton sang Senate Impeachment Court ang pag-withdraw sang tatlo ka artikulo. Ginpatod man ni Senate President Francis Chis Escudero or Presiding Officer Francis Chis Escudero nga ang Articles 1 kag 4 hindi na mahimo nga ibalik batok sa presidente kung pareho lamang ang mga akusasyon kag kamaturan ang basihan sini. Ang top story of the day, ginadala sa inyo sang D3 Bio with Extra Virgin Coconut Oil kag Vitamin D3.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
18: Sailo kita sa mga balitang lokal. Nagapate ang kampo or MPIW ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig. Si K5 Jenny Kauyunan sa report.
20: Sa poll, si Mayor Raisa Treñas kaupon ang katapos ng Metro Pacific Iloilo Water agud istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mga posible epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na pagduwang sang supply pagi sa paggamit sang modular water treatment units kag pagsulbara sa non-water revenue sa pag-leak sa mga tubo. Target man sang Metro Pacific Iloilo ang magdugang sang 20 million liters of water per day, agud mas madamo pang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures ng MPI, ang pagbago sa water schedule o connotational schedule sa tubig kon kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Raisa Trenya sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sa tubig at kuryente sa pagatubang sa mga epekto sa very strong El Nino sa syudad. Fort Naguican, Iloilo City, inis ka K5, Jenny Kawiyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
19: Sa dugang balitang lokal, nagpanawagan si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa mga Ilonggo nga magkinot sa tubig, kuryente kag mga galastuhan kag maghalong sa tuman nga init agon malikawan ang dehydration kag heat stroke. Ini ang mga tikanga mahimo sundon bilang pagpanghanda sa posibleng nga epekto sang strong to very strong El Nino sa syudad. Ginpahanumduman man niya nga padayon man nga magmonitor sang updates kag opisyal nga mga pahibalo sang Iloilo City Government. Yaring kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trenyas.
12: Ginahandaan na nato ng posibleng nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng epekto sang El Nino. Magkini Iloilo, kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig kag gasto. Pahanumdum halin kay Mayor Raisa Trenyas.
18: Sa iba naman nga balita lokal, liwat nga papanaugan sang Shoko's Order sang Human Resources Management Office, sang HRMO, si Public Information and Community Affairs Office Head Niriyoluhan kasunod sang sulat nga ipadala sang Liga ng mga Barangay Iloilo City. Ini ang ginkumpirmar ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion na hibaluan nga sa sulat sang Liga ng mga Barangay nga nabitsahan September 30 sa diin ginpambutyag sa mga punong barangay sa pagpanguna ni President Irene Ong nga ang mga Facebook post ni Luhan ang nagapangguba sa Iloilo City Government kag gintawag man ini nga vile, malicious kag below the belt character assassination. Nagapanawagan ang Liga sa Provincial Government nga dapat na ini nga mauntat. Samtang ginahulat na lang karon ang pirma ni Governor Defensor agud makatukod na sang fact-finding committee nga pagabugusan sang tatlo ka abogado nga magaimbestigar man sa una nga reklamo bato kay Luhan nga gipadala ni Councilor Nenet de la Liana bangod man sa mga Facebook post ni nga nagaguba sang imahen sang Iloilo City Government.
19: Sa piyak nga bahin na labot sang syudad sang Iloilo, ang Hall of Fame status sa national level bilang most business-friendly local government unit awardee, City Level 1B. Ginhatag sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI ang nasambit nga prestihiyoso nga pagkilala sa padayon nga pagpangibabaw kag dedikasyon sang Iloilo City Government sa pagpalig-on sang ekonomiya sang syudad, pinaagi sa innovative governance, streamlined services kag mabakod nga public-private partnerships. Angot sini, ginpasalamatan man ni Mayor Raisa Trenyas ang tanan ng mga negosyante nga nagabuhi sa ekonomiya kag nagabulig sa pagpauswag sang syudad.
18: Sa piyak nga bahin, nagtaas sa masobra 1 billion pesos ang pondong nga ginapropose nga budget sang Iloilo Provincial Government para sa tuig 2027. Sunod kay Committee on Appropriations Chairman Board Member Dominic Oso, iyagin pahayag subong tuig ang proposed budget sang probinsya ang naglabot sa 6,101,660,416 pesos ang general fund. Sunod kay Oso, pila ka mga rason nga pagtaas ang budget, amo ang mataas nga national tax allotment, mataas nga income sa mga hospital, sales and assets kagang real property tax. Dugang pa ni Oso ang pag-utilize sang pondo sang probinsya kada department na kadepende sa mga programa kag proyekto ng kadakuon sang pondo. Naibaluan nga sa tanilikdan nga tuig ang general fund sang probinsya ang yara lamang sa 5,530,518,632 pesos. Sa karon, padayon sa gyapon ang pagpatigayon sang committee hearing sa Committee on Appropriations.
19: Sa dugang balitang lokal, ginkumpirmar ni Vice Mayor Love Baronda nga nagdubo ang iya proposed budget para sa tuig 2027. Suno kay Baronda, lain ang iya ginduso nga budget. Kaglain man ang ginaprobahan, saliin mas manubo ini, kuni paanggit sa mga tinalikdan nga vice-alkalde. Gimpabutsag man sang vice-alkalde, nga wala ini mahatagan sang capital outlay para sa tuig 2027. Ang capital outlay ang ginagamit sa pagpatukod, kagpag-repair sang long-term physical assets, kaangay sang duta, infrastructure, machinery o kun equipment. Nagalao man si Baronda nga ikonsiderar pa sang budget sa iya opisina kung ma-deliberate na ini sa Committee on Appropriations. Samtang ginkumpirmar naman sini nga nabato na niya ang proposed budget para sa 2027 nga nagalabot sa 4.8 billion kag sa karon ginahulat na lang nga ma-refer ini sa Committee on Appropriations kag mahiring sa konseho.
18: Sa dugang pagid nga balita lokal, local public transport route plan sang Iloilo City dapat na nga i-review sunod sa City Legal Office. Si K5 Kim Caluyo sa report.
0: Nagakadapat na nga i-review ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sang syudad sang Iloilo. Ini ang suno kay City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño. Dugang pa niya, kun weekdays ilabi na sa tion nga may klase kag rush hour, nagatinumpok ang pasahero kag may iban nga nagakadelay. Lakip sa dugang atunan o kon i-review ang mga ruta nga kinahanglan i-augment kag numero sang developmental routes nga ipahamtang amuman dulugangan. Paagi sini, mangin masulhay ang commuting experience sang publiko kag makabulig man sa paghagan-hagan sang trapiko sa syudad sang Iloilo. Yaring kabahin sang pahayag ni Attorney Areño.
21: During weekdays and during classes, nakaswell up to how many thousands, no? And they are from other provinces and municipalities. So it's about time to naton i-review ang ato na video. Kaya harap kita nga data na lain naman yung funding, no? Yes, it's with fund. So, check nila ang ato ng population, especially sa daytime and then the riding public during rush hour. Kag they will accordingly give us a suggestion on the number of routes na kinanlan i-augment or the number of development routes na i-butang kagidugangan.
20: Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Sa piyak nga bahin, mga opisyal sa Barangay Lino Bayan, Tigbawan, balik serbisyo. Mayor Teruel, wala ginbato ng resignation sa mga opisyales. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
22: Mga ka-K5, balik na sa serbisyo ang mga opisyal sa Barangay Lino Bayan diriya sa Banwasang Tigbawan matapos nga wala ginbato ni Mayor Virgilio Teruel ang ilayang request nga mass resignation sa tung bulan sang Setyembre.
23: Magdumduman nga nagsumiter ang tanan nga opisyal sa pagpanguna ni Kapitan Rene Tanyos ang resignation letter sa opisina ni Teruel sa tung Agosto 26 pangon sa madugay na nga issue nila sa poultry farm nga nagatugas ang baho nga dapyas ang hangin kag madamo nga langaw sa ila lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Tanyo, ginpayag sini nga nagpadala sang non-acceptance letter ang alkalde upon wala ginabato ng ila resignation. Ginhingyo man sang alkalde ang mga opisyal nga hindi magbiya sa pwesto bangod lubos nga maapektuhan diri ang mga pumuluyo sang barangay. Samtang gin-withdraw naman sa management sa poultry farm ang ginpasaka nila nga kaso batok sa mga opisyal.
22: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Sa balita naman sa Quinto Distrito, nag-post ang pagpamahog sa social media magkangtanan sa Luca National High School sa Ahoy. Nakilala na sang kapulisan, estudyante man mismo sang among bulutuan. Si K5 Reggie Dimayo sa K5 News FM, Sara sa report.
24: Mga K5, na identify na sang Ahoy Municipal Police Station ang estudyante nga nag-post ang pagpamahog sa social media batok sa Luca National High School Martes ang gabi, Oktubre 13.
25: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
1: Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Aileen M. Lacrete, ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station, sa pagpangusisa sang K5 News FM Sara. Suno kay Lacrete ang nagpost ang estudyante man mismo sang nasambit nga eskwelahan nga isa ka grade 7 nga babayi. Dugang pa ni Lacrete nga base sa panaysaysayon sang estudyante, aminado ini nga siyang nagpost sa social media kun sa diin ang account nga gingamit sa pagpost ang ginhimo lamang sa mong adlaw. Samtang ginatutukan pa sang Ahoy MPS ang imbestigasyon kag ginatun-an ang nagakaigo nga tikang nga mahimo ipatuman may kaangtanan sa insidente. Sa karon gin-turnover na ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO para sa nagakaigo nga intervensyon. Padayon naman ang klase sa Luca National High School samtang ginapadayon sang kapulisan ang imbestigasyon.
2: Bali ma'am, na-identify na to ang estudyante. Bali, ito na marinig lang iyang angalan. Pero gin-turnover na to sa MSWDO for intervention. So, basic iyang panay sa'yo.
3: Bro, Brian mo lang ang istorya. Kaya pagpangita namon, account not found man, sir mo.
2: Gin-search namon, ang nakita namon, account not found.
1: Report na gikan sa Banwasang Ahoy, inisi ka K5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito K5. News FM.
19: Sa dugang police report, klase sa Isat Yubarotac Nuevo, ginkanselar bangod sa pagpamahog. Ka K5 Elmer Sables sa report.
4: Temporary yung agin kanselar ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University sa Barotac Nuevo matapos ang ginaligar nga pagpamahog.
6: Sa opisyal nga pahayag sang administrasyon na nakigaangot na ang universidad sa Philippine National Police o kon PNP, kaginpasa na sa mga otoridad ang tanan nga available nga reports kag ebidensya nga may kaangtanan sa ginreport nga pagpamahog. Ginpahayag man sang administrasyon nga magapatuman ni sa nagakaigo nga legal nga mga tikang agud makilala ang mga responsable sa insidente kag mapanabat sila. Magapatuman man ang universidad sang mas hugot nga mga tikang sa seguridad, lakip ang presensya sang kapulisan agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, faculty, empleyado kag tanan nga nagasulod sa campus. Ginpayag pa sang Isat U Barotac Nuevo campus nga ang seguridad sa mga estudyante among ila prioridad kag padayon sila nga nagapaningwa nga mapabilin nga safe ang campus para sa tanan. Wala naman nagpagwa ang school administration sang dugang pa nga detalye. Sa karon padayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa ginaaligar nga pagpamahog.
4: Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Sa dugang nga police reports, nagdangat sa 2.82 million pesos ang balor sang suspected shabu na nakumpiskar sa gipatigan ng drug buy bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Kahagikikan, Putotan, Iloilo sang hapon sang Oktubre 14. Ang mga nadakpa na Musanday alias Gary, 46 anyos, alias Rolly, 47 anyos, nga anay police officer, lunsay pumuluyo sa nasambit nga lugar, kaginaklasify nga high value individual. Dugang pa sa nadakpan na Musanday alias Warren, alias Bert, 48 anyos, lunsay taga barangay Kahagikikan, kag alias Nick, 37 anyos, sa barangay Kabalabaguan, Mina, na lunsay ginklasify bilang street level individuals. Sa karon, nagapangatubang ang mga inisang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
19: Sa dugang nga balitang lokal, ginkilala ang Ilonggo scientist nga si Dr. Marta Siyasat Calabon nga tumandok sa barangay Pitogo San Joaquin, Iloilo nga kabahin sang world top 2% scientist para sa tuig 2026. Base ini sa listahan nga ginpagwa sa Stanford University kag Elsevier. Si Calabon ang isa ka assistant professor sa University of the Philippines sa Visayas sa UPV nga ika 655 nga pwesto sa bilog nga kalibutan sa patsagas sang mycology kag parasitology nga nagatuon sa fungi kag parasites. Ang iya research ang nagcontribute sa scientific knowledge na tuhoy sa fungi kag importansya sang pagprotekta sa biodiversity sang Pilipinas kag Southeast Asia. Ang iya achievement naghatag sang bugal sa San Joaquin nga nag-highlight sang kontribusyon sang Ilonggo scientist sa global science.
18: Katapusan nga balita lokal, manghod ginbuno patay ang kaugalingon nga magulang sa probinsya sang Guimaras. Si K5 Aaron Rifoyo sa report.
8: Mga ka-K5 Verme, ginalagay sa aton sang ginikanan. Kaya kita nga mag-utod dapat na magpinuligay kag magpananggaanay. Habang sa probinsya sang Guimaras, ang manghod, puno, patay, ang kaugalingon sini. Gamagulang, yaring balita nga itong sinigin tutukan.
9: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: Wala na mapunggan pa o kon makapaminsar ang manghod nga suspect patapos na punan ang kaugalingon niya magulang. Naglontad ang kriminal at 7:30 sang gabi, Oktobre 13 sa Sitio Bukaw, Barangay Poblacion, Jordan, Guimaras. Ginkilalang biktima nga si alias Dulfo, 41 anyos, kagang suspect mo si alias John, 36 anyos, kaglun sa residente sa nasambit nga lugar. Sunok kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sa Jordan Municipal Police Station. Antes na tabo ang krimen, nakiinom sa makahulubog ngayon nimno ng mag-utod, tubdob na maghapon. Hubog na sila kag may kinisturyahan, hasta wala sila nag-insindihan ay kag nagpaisay. Payag pa, ginunahan sa magulang lampos ang kahoy ang manghod kag nakaagom sa pila sa dulungan. Bangod sini naghunos ang konsilyo ang suspect pero nakatalagan pa ang biktima. Pasulod sila nga balay kag inlagas kag derina ginpuno. Nakaagom sa pila sa nawala kag natuo nga kamot kag patal nga pila sa dughan ang biktima. Na-recover naman ang konsilyo nga gingamit sa krimen.
10: Kag mga ka-K5, yara na sa kustodiya sa kapulisan ng suspect. Kag disiplino man, nagpasangas ang kaso ang iyan mismo nga pamilya patok sa iya. Ako naman si ka-K5 Aaron Rehoyo para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Mga ka-K5, ang balita lokal na inyo nabatian, iradala sa inyo sa kalwansang DTX 500, the superior antioxidant.
11: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
18: Sa ilo kita sa mga balitang regional. Limuyagyag nga laboratory sa diin ginakuha ang ilegal nga droga sa Roja City, ginaimbestigaran si ka-K5 Myla Fuentes sang K5 News FM Roja sa report.
14: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit nga mga ilegal nga droga. Ini matapos gimbuyagyag ni Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Roja City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roja Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigara naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan, nga rekwa sa paginakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon, nakahunong nasa karsel sang Roja City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
25: Sa dugang nga balitang regional, apat ka individual na igo sang kilat sa Sibalom. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique sa report.
5: Pila sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12.35 sa Adlawon, Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Ginkilala ang mga biktima, Kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom, kag alias Jerry, 63 anyos, Manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabas kag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabas kag nga kilat. Bangad sa natabo, natumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang sangka bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing kondisyon ang apat. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
18: Ang mga balitang regional ngayon yung nabatian, ginadala sa inyo sa kalwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sailo kita sa K5 Network News. 1.18 million pesos ng balor sang shabu na kumpiskar. 5 ka mga suspect arestado sa Central Luzon. Si K5 Eileen Cuevas Sanchez sang K5 News FM Olongapo sa report.
7: Aabot sa mahigit 1,180,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam ng pulisya sa tatlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan nitong Oktubre 12. Mang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa mga operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Olongapo City. Dalawang high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Santa Rita kung saan nakumpiska ang mahigit 420,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa Orani, Bataan, dalawang suspect pa ang nareso at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,000 piso. Samantala, sa Mariveres, Bataan, isang suspect ang nadakip matapos makumpiska ang mahigit 421,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, magazine at dalawang bala. Sa Kabu 174.84 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.18 na milyon ang nasamsam. Pinuri ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at tiniyak ang patuloy na kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa Central Luzon. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang inihahanda rin ang karagdagang kaso kaugnay ng nakumpiskang baril. Balita mula sa Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
25: Sa dugang K5 Network News, dance groups ang Negros Oriental magatiglawa sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan. Ka K5 Rufa Diveros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
13: Lalahog sa International Folklore Festival 2026 ang 30 miyembro ng Silakan Dance Company mula sa Negros Oriental na gaganapin sa Nanning Green Park sa Tainan City, Taiwan mula Oktobre 7 hanggang 25. Bago ang kanilang paglalakbay, binisita ng delegasyon sina Gobernador Manuel Chaco Sagrabaria at Executive Director ng Provincial Tourism Board na si Wojo C. McKinnon Jr. sa Provincial Tourism Office. Sa pamamagitan ng kanilang mga patatanghal, ipakikilala ng grupo sa malayuhan ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas kabilang ang pamana ng Negros Oriental. Ang kanilang pakikilahog sa international na pagdiriwang ay isang pagkakataon upang maipakita ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo at mapahusay ang pagkilala sa kultura ng Pilipino. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Ang K5 Network News ginadala sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
18: Sa mga balitang nasyonal, size 43 na. magapadulong sa Pilipinas si US President Donald Trump agud magtambong sa Association of Southeast Asian Nations Summit suno sa Malacañang. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpirmado ang pagpadulong ni Trump sa Pilipinas apang wala pa sang bugos nga detalye. Samtang nagpamaliba naman si Castro sa pagsabat sa pamangkot kun bala may kaangtanan sa pagpirma sang Pax-Silica Framework ang pagpadulong diri ni Trump. Hiwato ng 49th ASEAN Summit and Related Summit sa Nobyembre 16 tubtob 18 sa Philippine International Convention Center kun sa diin magatambong diri ang mga world leader gikan sa ASEAN kag iban pa nga partner countries.
25: Sa dugang nga balitang nasyonal, magapanagtag ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa water filtration kit sa mga komunidad nga apektado sa kakulang sa matinlong at tubig dulot sang El Nino kag iban pa nga kalamidad. Ginpaathag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ginpalawi pa sang ahensya ang pagpanagtag sa nasambit nga mga kit nga una na nila nga ginumpisahan sang tuig 2024 sa mga rehiyon nga kulang sa matinlong nga supply sang tubig ilim non apisar nga gamay kag portable apang ginbutangan ini sang 0.1 micron filter nga mahimo sa laon kag patyon ang mga delikado nga mikrobyo kag bakterya kasubong sang kolera, salmonella, E. coli kag coliform. Gamit ini nga teknolohiya, pwede nga himuon nga luwas imnon ang mga natipon nga tubig ulan sa mga palanggana o kung rainwater catcher lakip na sa mga pampubliko nga water storage. Gitpatod sang taglikom nga nakapasar sa hugot nga pagsulundan sang Filipina National Standards for Drinking Water kag may sertipikasyon gikan sa Food and Drug Administration ang mga kit nga ginhatag sang Waves of Water Organization Incorporated. Yari ang pag-demonstrate ni DSWD Rex Gatchalian sa pag-filter sang higko nga tubig gamit agod nga mangin matinlo kag pwede na nga imnon.
0: Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. Will makandatakman na yung camera nila.
12: Okay.
15: May hindi pa minuto, sir?
12: Wala na.
15: Ah, okay.
12: Kasi remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
0: Paplansya para matris.
12: Taas ko yung baso. Oh, sige. Oh, yeah. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig.
18: Sa iban nga balita nasyonal, tala na nga magpresentar ang prosekusyon sang International Criminal Court sang lima katestigo sa trial angot sa kaso nga Crimes Against Humanity bato kay anay Presidente Rodrigo Duterte antes ang Christmas recess sang korte. Sunod kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols. Napaabot ang personal nga magatistigo sa The Hague ang mga witness na ginatagan sang protective codes. Maluwas kung may mga wala ginapaabot ng mga problema sa tiyon sang paghanda. Mahimo sila maghatag sang live testimony o kung magsalig sa mga nasulat ng mga payag sunod sa ICC Rule 68.
25: Sa uli nga balitang national, liwat nga nag-file sang aplikasyon para sa extension sang medical leave si Senator Loren Legarda samtang nagpadayon ang iya pagpaayo sa balatian. Suno kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. nagsumiter si Legarda sang aplikasyon para sa leave sang Oktobre 12 kag 13. Apang tubtob sa karon, wala pa sang ginapasaka nga aplikasyon para sa medical leave sang senadora para sa Nobyembre. Samtang nagsugod na ang 26 kaadlaw nga recess sang impeachment trial kag regular session sang Senado. Ginapaabot nga magabalik ang sesyon sa Nobyembre 9. Madumduman nga nagsugod ang medical leave ni Legarda sang Agosto bangod sa iya kondisyon nga nagakinahanglan sang pahuway.
18: Mga ka-K5 ang mga balitang nasyonal nga inyo nabatian. Gindala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
11: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
18: La Alas 6:48 sa mga balitang international. Ginatake sang Houthi rebels ang isa ka administrative building sang Saudi Aramco, ang National Oil Company sang Saudi Arabia, sa siyudad sang Dharan nga nagresulta sa pagkasunog. Nagluntad ang pagpangatake matapos magpaandam ang Houthi sang pagbalos sa mando sang Saudi-led coalition nga bakwito ng isa ka oil facility sa siyudad sang Sanaa sa Yemen. Samtang 4 ka tawo na samaran kag 15 ka balay naguba sa Riyadh matapos maigo sang 2 ka missile sang Houthis. Bangod sa sunod-sunod ng pag-atake sa mga airport at oil infrastructures, madamo nga international airlines ang temporaryo nagkanselar sa ilang mga biyahe pagkadto sa riyon. Nagpaandam naman ang gabinete sang Saudi Arabia sa pagpanguna ni Crown Prince Mohammed bin Salman na posible balusa ng mga Houthi bangod sa padayon ng pagpamomba sa ila pungsod.
25: Sa dugang nga balitang internasyonal, 8 ka tawong napilasan matapos ginbuno sa sulod sang isa ka supermarket sa Incheon, South Korea. Naaresto sa mga otoridad ang 59 anyos nga suspect samtang may dala ini nga duha ka kutsilyo. Napunggan lamang ang suspect sa mga tawo nga nagbinuligay kag naggamit sa mga pulungkuan. Agud mapunggan ang iya pag-atake antes nagabot ang mga pulis. Padayon nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang motibo sang suspect sa amo nga pag-atake.
18: Ang mga balitang international nga inyo nabatian, gidulong sa inyo sa kaluwansang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
18: Sa balitang negosyo, ginpamilit sang National Food Authority ang importansya sang pag-import sang bugas. Agud malikawan ang kakulangan sa supply sang pungsod. Inibangod labi pa nga magapangatubang ang Pilipinas sa malubha nga El Nino nga ginalauman magalawig tubtob sa unang quarter sa masunod nga tuig. Angot sini, ginpangayag sang damlag lamang sang grupo nga Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o kan PRISM nga nagpirma sila sa isa ka kasugtanan kaupo dang USA Rice. Sa idalom sa nasambit nga kasugtanan, tinutuyo sang PRISM kag USA Rice nga pasugtan ang pagsulod sang supply sang bugas gikan sa Estados Unidos umpisa sa tuig 2027. Sa aton nga peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor subong sang 62 pesos and 87 centavos. Ang balita sa negosyo ginadala sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
18: Sa sports news, retired NBA superstar Dwayne Wade nagbisita sa UAAP. Si KK5 Enrico Sorita Jr. sa report.
16: Nagbisita sa NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa UAAP bilang kabahin sang sunod-sunod ng aktibidades sa iya pagtiner sa Manila. Naglantaw si Wade sa ngampang sa tunga sang Far Eastern University kag University of Santo Tomas sa Smart Araneta Coliseum. Sang timprano, nagpatigayon si Wade sang training session sa 2026 sa pambansa champion halin sa Calabarzon. Ang inibalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo main healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. Pas kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
25: Para naman sa aton balitang entertainment, Michael Leyva ginkundinar ang pagyagutas ang isa ka comedy podcast sa kondisyon ni Josh Aquino. Kay K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
17: Ginkondenar sang fashion designer nga si Michael Leyva ang mga host ng comedy podcast nga Machong Chismisan bangod sa ilang mga komento nga nagayuguta kay Josh Aquino, anak ni Chris Aquino, kag sa iya disability. Sa iya Instagram stories sang Miyerkules, nagpahayag si Leyva nga dapat hatagan si Josh sang pakigugma kag suporta sa baylo nga masakit nga mga komento. Gintawag man niya si Josh nga mabuot og maalam nga tawo nga hindi dapat pagyagutaon. Suno kay Leyva, hindi man masolbar ang kontrobersiya paagi lamang sa pagdelete sang video. Bangod sa mga kritisismo, gindelete sang podcast ang ilang
3: October 5 nga episode kag nagpangayo sa Pasaylos pamilya sa PWD community kag sa mga tao nga nalakip sa kontrobersiya. Pangayo man sa Pasaylo producer nga The Pod Network kag nagpahayag nga gina-review nila ang pagpagawa sang episode kag nagahimo na sila sang editorial guidelines para sa sensitibo nga mga topiko lakip na ang disability kag mental health.
20: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Morning Newscast. Balita Extra Special.
21: Balita Extra Special.
18: Lasay 53 na oras na para sa Balitang Extra Special. Saan anda nato ng mga nagabulagay nga mag-asawa, masami wala na sang labot sa isa kag isa. Kagkun ka isa maya na sang kalain sang buot kag hindi na maayong pagtamdanay. Apang dito sa Hawaii, tumalagsahon nga eksenang natabo sa kasal sang aktres kag jewelry designer nga si Jennifer Mayer. Nga anay asawa sang Hollywood actor at sikat sa Spider-Man nga si Tobey Maguire. Ilibangod imbis mangin isa lamang kabisita, si Tobey pa mismo ang nagkasal. Nag-officiate ha sa iya anay asawa kag bag-o sini nga bana nga si Geoff Ogunlisi nga anak sang Nigerian billionaire nga si Adebayo Ogunlisi. Ginihiwat ang kasal sang October 10, 2026 sa isa ka hotel dito sa Hawaii. Nangin talalupang dun pang hitabo, bangod sang September 2026 lamang formal nga natapos ang divorce ng Nanday Tobey kag Jennifer Mayer. Matapos magbulagay sang tuig 2016, makaligad ang siyam katuig nga pag-asawahay. Sa pihak sini, nagapabilin sila nga malapit sa isa kag isa kag magkaupod nga ginpadako ang ila duha ka anak. Naibaluan nga sa Hawaii, mahimo nga magkasal ang sinuman nga pribado nga individual na nagpaidalom sa online ordination pinagi sa non-denominational organization na subang sang Universal Life Church nga ginakilala sang Estado. O, diba? Sugot ka, ka-K5 Alira.
22: Ano?
18: Ang ex mo ang makasal sa inyo?
22: Pwede wa man ko kilala nga ex ko nga manog pare.
18: Dito okay na, na. Dito ganin sa Hawaii pwede ka to ya kakasal basta maka kwan ka lang may online ordination lang kuno.
22: Bahala sila. Basta kung ex na why na naiya.
18: Aba. No bitter.
22: Ah, hindi ba hindi kita hindi ina siya bitterness.
18: Ano.
22: Kumbaga respeto na sa bag-o mga partner.
18: Oh, ati ko lang sugot ang bag-o nga partner abi.
22: Tinga mapasugot man sa abi. Oh, di bala.
18: Okay, sige.
22: Kung ginasilosan niya gani, nga mapasugot siya.
18: Oh, sa bagay, sa bagay. Mm. Oh, manamyo tanayo parang way na tautang.
22: Mm.
18: Kay Ma'am Lulit Fundal, good morning. Sa Simon Ledesma Haro. Sir Gerland Sumido, good morning. Sir Rolando Pineda, good morning. Ma'am Alira, kay Sir Christian Hagurin. Shout out ko na sa akong misis sa sitio ng Barangay Anoring. Kay Arlene Pineda, kag sa Cervania family. Ote.
22: Good morning man dira no kay Sir Mark Vincent Javier. Of course, good morning man dira kay Sir Jordan Montalvo, kag kay Sir Reiki Armentania, kag kay Ma'am Aisha Ahmad. Mayong mayong aga lang dira sa inyo. Ah.
18: Ginatamya ko man ang mga upod ko kagabi sa Il City Ballers.
22: Abaw. Abaw.
18: Sila pa balas ta. Kay amigo ko Joe Poswak sa Iloilo City Hall. Kay Cass Ian Haguri, belated happy birthday. Man kay Sir Allen Boteha, kag Ma'am Edith Boteha, sang Eagle Eye Basketball Club. Kay Ma'am Rosalie Silyorar, good morning. Kay Sir Winnie Barsanas, dira sa Lifeline Antique, Sir Sid Condes. Kay Christian Loretizo, good morning manda. Kay Ma'am Ruti Sugan Ortilio, Ma'am Regina Gumakil sa Takas Haro. Kagang mga senior citizens sa Zone 5 Takas Haro, led by Ma'am Chris Boyko Almohen. Mga tricycle drivers sa Altachera sa Takas sa Balantang, sa Kubay, kag sa San Isidro Haro, maayong aga.
22: Palagas lang kita. Good morning man dira kay Sir Rolando Pineda Hambalya. Good morning K5 Alira kag good morning Sir Christian. Shout out sa akon nga asawa sa sitio ng Kabarangay Anoring kay Ma'am Arlene Pineda kag sa Sir Vania family.
18: All right. Ay, Tita Rina Mapa. Good morning.
25: Ang Tita takop, na nabalik na ang takop.
18: Ang takop po ay pakaroon na. Amoyan to mga ka-K5, ang mga balita sa DTX Morning Newscast. Huwebes ng adlaw, Oktubre 15, 2026. Upon sa inyong mga tagbalita,
25: Inisi ka-K5 Alira Alvarado Apin.
18: Kag ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag Kalingawan, sa Iloilo ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
24: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00.
26: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
29: Si J sang una yan iwang niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa MyTC.
30: Save big this payday with Iloilo Supermart one-day sale happening this October 30 at all branches. Enjoy big discounts on selected items when you pay using your e-wallets. Aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100097 Series of 2026.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
31: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
32: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inisang vitamin D3 nga nagasurvey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
33: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno maka-serve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sa

0: di Tribayo.
1: Itribayo. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Itribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Itribayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: So ang Itribayo may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang. No? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
3: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kada sa atay,
3: atay no?
0: Kidney. Kidney.
3: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3bio kita kadadlaw.
4: Dapat D3bio gid kay ang D3bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
4: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Nagalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero
5: sa Star ka na.

0: Di lang sarap, sustansya sarap.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
6: Tigasin!
7: Tigalapa!
6: Tigasay!
7: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pa na
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan
7: ang
6: gapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX.
9: Saro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX. 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX. 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
10: Garantisado.
1: Epektibo.
10: Aramis.
1: DTX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?

0: tangi nagkapangihi.
1: Masabi ginauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama ng proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik na mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo.

0: 107.
1: Oras si K-Pop News sa Philippine Center, tapa siya ni 17 sa aga. Ang oras, ginilong sa Tuscalwan sa mighty siyang alkaline base nga vitamin C.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:19 mga ka-K-5 oras sa ito sa ringapag pangalagad. Welcome sa Foro de los Pueblos sa Webes Edition sang ato sa ringapag pangalagad rin sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo kinandan kaming inyo lagad sa kahanginan. Ako si ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
4: Kag ako naman si ka-K-5 Christian Hagurin.
1: Kamusta kamutrahan? Kamusta ang ato sa inyo mga pinalan ka mga tagpalabati? May klase, may opisina kita. Today is October 15, 2026.
4: Oy.
1: Ang adlaw nga ginahulat ni ka-K-5 Christian Hagurin. Sa ato sa inyo mga ka-K-5, it's a payday.
4: Oy.
1: Sa ato sa inyo mga ka-K-5, happy salary, happy sweldo sa tanan nga mga kinsinas kay katapusan nga nga sweldo ka K-5 ba Christian?
4: Na, lipay kita kay ti may nagbayad na sa mga Judith kag sa mga Juna. Sa mga nagapanukot, na, relax, relax lang, dugay-dugay lang. Kay why pakasulod?
1: Why pakasulod, dugay-dugay lang masulod. Si Judith kag si Juna nga nagahulat. No? Hmm. Sa atong sining mga ka K-5. Ang importante subong, kung may mga baraydan, baydan.
4: Kaya kung madugayan,
1: ga, kung madugayan, basi mag,
4: magsaraka ang interest.
1: Maning budlay kung may mga utang kano kay may mga interests, no?
4: Oh.
1: Pero sa mga wala utang, tion nga magpangumpra naman liwat sang inyo sini nga mga suplemento, ha? Kadto ka mo sa klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Mel Oy, kumpra ka mo sang inyo sini nga mga suplemento. Kasubong sang DTX Pemand, D3Bio, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C. O kag DTX coffee mix mga ka K-5.
4: Restock na, restock, restock. Basta nga mga muni nga adlaw ka K-5 Ray ga kwani nagaubusay ni sang baligyanay asang aton nga stocks.
1: Sige.
4: Hingagaw.
1: Alas 7:20 i-like, follow, share partner ang aton sa nga Facebook page sa 88.7 K-5 News FM Iloilo. Sa aton sa mga pinalangga ka mga taga-pramati ang aton sa mga suki ng mga taga-pramati ang nabi-abit na. Ang aton sini nga mga online netizens OFW Overseas Filipino Workers Abroad. Ang mga suki sang Foro de los Pueblos program every morning. Good morning. Ang mga aton sini nga mga taxi patrollers kag mobile patrollers. Nga pasada ga pa partner kag katutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Alas 7:21 ka K5 Christian ng mga nagapanguna naton sini nga mga balita. Nga aton sini nga talakayon nga diskusyonan sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program.
4: Ang isa ka ex-police kag seaman ka K5 Ray na dakpan sa bypass operation sang PDEO dito sa Banwasang Pototan, madugay na ni kuno ginaayam sang aton nga kapulisan ining tropa man nila sang una nga na dismiss sa trabaho ka K5 Ray do dako-dako ning bulto sang illegal nga droga ang nakuha sa ila sang upod yang nagkaradakpan ka K5 Ray. Samtang ang Iloilo City Police Office nagapreparar naman subong para sa UNDAS 2026 na preparasyon sa aton kapulisan may kaangtanan sa nagahilapit nga pag dumdum naton sang Fiesta Minatay. Kabalo kita kung Fiesta Minatay gaginutok, no? Nagaduging ang mga petty crimes, mga gagmay ng mga crimes, no? May nagapangauti, may nagapang pickpocket, nagapang snatch, no? So ginatutukan nila sa ngaton nga kapulisan diri sa syudad sang Iloilo ka K5 Ray. Sa probinsya naman, ang ginaproponer nga budget sang probinsya nagsaka sang masobra 1 billion pesos kung ipaanggid sa nagligad nga tuig nga budget. Do 16 billion plus ang budget this year. Last year do 15 billion plus lang. Ang ginatudlo dineng rason amo ang pagtaas man sang koleksyon sang probinsya, no, sa mga negosyo, sa real property kag sa iban pagid nga mga revenue sources sa K5 Ray. Ang Metro Pacific Iloilo Water nagpresentar man sang ilang preparasyon sa posibleng epekto sang El Nino sa supply sang tubig diri sa sudad ka K5 Ray. Prong guba nga mga dalan daway pagyapon matapos sa kahiusang MPIW matapos ginkot-kot kagin himo ang ilang pipeline works. Ginaugtasan sa aton nga mga netizens man. May mga issue national man kita nga talakayon na ka K5 Ray diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los
1: bag-ong eksperimento sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang filtering ang tawag nila sini
4: atong filtering device to
1: filtering device no sa aton
4: viral naman
1: viral naman sila busdutan mong balde ibutang mo tong filtering device
4: amo na ning ginasukot mo amo na ning nasukot mo sila di nang filtering device din ara na
1: tawon ta tapos sige inom to
4: ni Rex Gatchalian
1: kag ni Anticler Castro ni Anticler kag ba previously si na 2025 may gintisinga naglina ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
4: Ari na na sa una. May amo na ni.
1: Ari na na sa una. Pero galing sa to sining mga ka K5, gadu dako to sa tubig giginom nila to.
4: kon halin gyud man to sa tubig ulan?
1: Oh, tubig ulan.
4: Base kon halin to sa
1: to,
4: likod.
1: Ano do brown tong churaya. Tapos king filter na naglimpyo ni nom ni Auntie Claire.
4: Oo.
1: Kag ni Rex Gatchalian.
4: Tiway daw in check kon na kamusta sila sa bong?
1: No, tinu okay. Ang president sang press corto sang Malacañang hindi maginom.
4: Ay, Dios ko.
1: Amo di man siguro kag ipag inom mo na magtulo ka lang may bamo siya sa chan mo blaw.
4: Mayo na ko sila na klatumba bala way pilas
1: pero ning mga filtering device ani kasi mga parehas ni bla partner kita mo nang sa mga ginabakal mo bla partner sa mga hardware nga na lang ginabutang mo sa mga gripo mo bala sa mga manggranon
4: ko ang mo para bala
1: ina blang pag piswet mo may ara na naga filter na ambal nila magkakadto ra kasi sa mga social nga balay mainom ka
4: na gid iya oh
1: ambal ang matag balay nga ay sir pwede ka kainom sa gripo namo
4: sa gripo namo niya pwede
1: na sa namo nga no
4: wow
1: naga may term hindi biko construction worker kag hindi man biko a contractor.
4: Oo.
1: So hindi ko balo kung ano na mga klase
4: basta filtration.
1: Basta do filtration.
4: Pero sa mga kwanya, sa mga purifier, may mas nisay nga, ang amo na matubihin kagi na sa 8-step reverse osmosis process.
1: No, may ara na pag-partner nga niya dalaya, nga ginabakal mo ganyan blaw, sa ton sinin nga mga K5.
4: Ando ka palaba-laba na?
1: Ando palaba na, ano na katsub.
4: Oo, ara na.
1: May ara na siya ginabakal ka we. Ang iban pag-ibig. Ipagitaan na ka K5 Paul, ang filtering device na nga do, tube na blaw, nga ginabakal. May ara.
4: May ara na ginadasok lang siya sa kwan.
1: Sa faucet. No?
4: May ara pagidya nga lagko pagidya nga ginabutang sa mga tangki na blasang tubig.
1: No, alain pagidya ko. Lain pagidya. Nagaano ka na yan, naga-negosyo.
4: Kung naga-negosyo ka, o dahin pagidya yan.
1: Tama na, doon mga... Sa mga ilim, sa mga tubian.
4: Doon mga tangki, sang scuba na blasura ya.
1: Oo.
4: Ara na, ara na yung last stunt, no? Na, doon sir, cost naman guwatas ni magamuni mga
1: kapipay. Pero
4: sabi ko ni sagid ka baldi nga tubig ulan nga linsa atop lang nga tuktokon. Way gid ha.
1: Dapat ipakita nga sa tubig ulan gid, no? Kay basi iced tea na blang tubig, no? Tapos si may food coloring, di na dula ang food coloring kay na filter. Ginainom nyo. Pero ang reality sila dapat ya ulan eh.
4: Well, dapat ulan gid.
1: Sa ulan eh.
4: Kay ang ulan ang ginapasalod sa aton ni PBBM eh.
1: Oo, hindi man niya ang gina-ready to ano nang mga tubig.
4: May mga comment ang madakaroon ka kay Favre nga kwa naman takaroon, DDS naman takaroon. Kay gina-criticize ang stunt ni kwa no? Ni President Marcos, kag ni Rex Gatchalian, kag ni Auntie Claire. Ang isa ni ka nakapulan ni do Ilonggo gani ni mo.
1: Wala ako siyang mga ano ha. Wala ako siyang may mga nabatian nga comment from the expert. Nga like for example binagitugda ang Department of Health. Nagtugda ang
4: medical experts gini mga doktor.
1: Ang mga expert nga okay ang ulan acid rain mo. If mapilter mo kag on that kind of process safe sa imnon. No, wala ko may na ano eh, wala ko may nakita nga eksperto nga ginkonsulta ang Malacañang nga masiling kini ano lang ni do alternative way nila ni do ila niya is DSWD.
4: Oo.
1: Oo, tipo dapat na yagin may supported niya sang expert's opinion.
4: Yeah, in short ka kay Five Redo kulang sa credibility, no? Mm. Ang sino ba yung qualification ni Rex Gatchalian abi sa pag pamatuod nga ang ginainom mo na after ma-filter hindi ka magblatianon, hindi ka magkasakit, mo man si antiklik kay bugada na ya. Oo, dapat may aras lagin kuha nga health expert nga scientist or scientist. Microbiologist or ano da
1: microbiologist kay makita mo na kung bakterya ara na existing sa ulan eh
4: nalimpyo mo to dang itis ang pispis pero di ang ano kasigurado nga waay isang bakterya virus nga makalusot da sa filter nimo mo nang kulang mo nang ginakadlawan subong
1: to our source untreated rainwater is not generally safe to drink because it can pick up harmful bacteria, parasites, dust, chemicals, heavy metals, microplastics, and other chemicals from the air, roofs, and storage containers.
4: Hindi mo na yung masana.
1: So that's why may filtration nga ginatawag. Pero ang question is, sa filtration, do you think ang bacteria,
4: hindi mo na
1: yung gagaw, ang mga microorganisms,
4: hindi kalusot na?
1: Ang microorganisms is a very tiny part, mas gamay pa na, mga anim lang magnatawag nila ng microplastics. That is very, very small. Hambal nila kung kaisa na partner you can it is not visible sa imo lang yang paglantaw sa mata mo eh.
4: Hindi.
1: Very may mga tiny particles dira that contains hazardous ng mga chemicals or mga bagay no sa to sining mga K5 that is not safe no to drink bala sa to sining mga K5 nga ikonsumohon niya sang tawo.
4: Amo nang hambal nila misleading ining ilang daw ginasiling nga daw all in one potable ano ni nang filtration device nga daw matsag mo pagkatapos ini limpyo na tanan-tanan nga
1: pero
4: tubig.
1: Galing ti what is the credibility of Rex Gatchalian?
4: Amo gani
1: Rex Gatchalian is a secretary for Department of Social Welfare and Development. Doon
4: kagini mayor doon ni Santi Mania.
1: Oo.
4: Hindi man niya
1: if doctor siya by profession
4: hindi guro hindi guro ni
1: pero we need to have an expert to explain to us sa tun sini nga mga K5 no especially ang aton nga mga eksperto sa medical mga microbiologist
4: mga microbiologist sa tun sini nga mga
1: K5 mabuti lang tawa na no if this is amuna ni kahapos no duga sa tira lang si
4: duga sa ating nas lang duwa do kula na lang sumsuman ba
1: antiklero bawo na pakita ipa oh tulo ah tulon ko
4: na tulon ko sapo bottom sapo
1: mabottom sapo sila ari yung sa kung sino nga mga K5 ambal ganin ni isang isa do wala ganin UV light pero bago ang mga ano this is very funny ha ang mga naga obra sang nagapatindog sang water refilling stations they undergo certain process in approval sang Department of Environmental and Natural Resources may approval sang kung hindi ko magsala sang Department of I think agriculture may DA
4: may DOST
1: may DNR approval
4: DNR pa ni
1: mamo may ara pagin sila nga di up nga micro basta may mga approval may mga certification nga dapat sila i-comply partner nga ang ila sini nga source of water is safe to drink tapos gina-check na partner gina audit na kag gina evaluate na ang ila area ang ila equipments nga ang tubig nga ila ipagwa safe imnon diba dumduma mo rin sa una sa inyo
4: nag-uso
1: kung ang palanakit yan
4: na ano to gani do
1: may contaminated ang tubig kaya tungod sa baha kag tungod sa
4: damo-damo sa mga water refilling station kung naging pangisaradhan.
1: Yung pangisaradhan.
4: Kaya huwag kapasaran ng tubig nila.
1: Huwag kapasaran ng tubig nila. Tapos every year, every month, every quarter, gina-test ina partner sa tunsunin ng mga K5. Now, if amula na kasimple mag-filter sa tubig, i-promote mo nga mag-dra inom sa tubig, ano ba lang sa mga water refilling stations?
4: Huwag ganito sa kapasar nga pila ka steps tong ginagyan sa tubig nila.
1: Ano ba lang na i-prosesyon? Kondisyon nila na muna. Hindi na kami mag- process ang permit.
4: Hindi na kami mag-invest sang million, hundreds of thousands.
1: Basta namin siguro ni partner pamangkuton sa mga tagiyas ang water filling stations.
4: Mayogin.
1: Ano ang mga permits nga ilagi na prepare? Din subong si K5 ba naman? K5 Karen Badilla. Katong sining mga K5 K5 Karen ha. Kag K5 Elmer. Abi, libot ka mo bi sa mga water filling stations subong.
4: Ipakita niyo ning mga
1: bilidad. Ang hambal ninyo na ba sila inyo nga tiabo na di kasi imple gre mag-filter sa tubig para inon.
4: Eh, ang mga tag-iya ni kag-operator sa water refilling station, sa luwas ng mga permits, sa mga process, nag-undergo mo sila training kag February mo. Gin-train ini sila, kag-inpaintindi sila kung paano mag-operate sa water refilling station ngang nagagwa nga tubig sa ilang mga gripo, potable. No, kung na pwede mainom, nga hindi ka magbalatian. So, mas, I believe, yeah, mas nakaintindi pa ni sila actually. Sang sa kay Secretary Rex Gatchoyan, with all due respect sa imo, kay Auntie Claire Castro, mga ka-K5, ka-K5 Ray.
1: Okay. Kung i-base that on sa Presidential Decree 856, Code of Sanitation of the Philippines, and the Philippine National Standard for Drinking Water, o kung ginatawag na itong sininga PNSDW, sa itong sining mga pinarangga ng mga tagparamati, nakamutang din ako magpatindog ikaw sa isa ka-refilling station o kung sa isa ka-water station, dapat may ara ka sa at least minimum floor area, nga 20 to 25 square meters total space. May dedicated rooms ikaw, and it must be functioned into specific functional zones. Ikadua, una, refilling and sealing room. Diri mo gina-refill, kagina-seal ang emotioning na tubig, no? Nga dapat hindi siya mag-contaminate, no? Kita mo ng tubig na makalta din nga di again, nalon-galon, kaki-five kasyan. Enclosed water for purification room, no? Nga hindi siya ma-expose sa tuman kagrabe nga init, etc. So on and so forth. Container, washing, and sanitizing room. Storage rooms for empty filled containers, source of water storage facility in office area. Kag ang sanitation mo may toilet area kamanda eh, kay hindi dapat yang to kaimo yang CR malapit sa tubig na kuno mo na kuan na sang source mo sa mga water refilling stations. Now with regards to the required permits and documentations, sa aton sini mga pinarangga nga mga taga-Palamati, no? Sa aton sini nga mga kutura, na muning makinanglan, no? Sakto kita. Department of Trade Industry, DTI, Security DTI, and Exchange Commission or SEC Registration, Local Government Unit Business Permit and Barangay Clearance. And kinanglan magkuha sang sanitary and health clearance.
4: Sanitary
1: permit issued by the City of Municipal Health Office. Initial operational permit from the Department of Health, Regional Office or Provincial Health Office. Depending on whether it is the source of kung ang public water na ito, this is a district or private nga aton sininga source or dira lang sa emotion eh, no? Ang natawag nila bilang abubon, tusok, no? Nga ano, kag, amo nang ambal mo, certificate of potability from the local health office. No, dapat potable water siya. It is safe to consume, to drink, kakipaiba, Christian. Kagbayara kita sang approval sa Department of Health nga ginatawag natin sininga WSP o kon Water Safety Plan sa itong sininga mga kakipay.
4: So, damo ko rin sang dapat i-comply.
1: Tapos, ari pa, ang pinaka-importante sa tanan, no? Hindi ka pwede maka-operate kung wala ikaw nakaagi sa water testing and quality control assurance. Ano na sang bot siningon mga kakipay sa mga pinalangga natin ng mga tagpalamati, no? Bacteriological testing. Kung base ang imo sining tubig is contaminated with certain bacteria, no, nga makahalit sa tiyan kag sa mga customer nimo. Physical and chemical testing every 6 months. Paano ba gambal kita physical testing? Ano sabot siningon sini ka kay ba Christian?
4: Amo ni ginainom mo gini?
1: Oh, ginalantaw mo gini.
4: Ginalantaw mo?
1: Basi ba lang color sang tubig mo?
4: Violet?
1: Oh, violet. or brown?
4: Brown.
1: Or green? Dapat latawon mo kung clear, crystal clear. Amo na gani may ginatawag kita nga nature spring.
4: Diba siya may man sila nga clear, oh? Anti-clear?
1: Pwede ba ko na? Anti-clear drinking water.
4: Anti-clear
1: mo na, clear? Anti-clear. Sa itong sinin nga mga kakipad nila, amo na nga nagabutang ang mga tubian. Kaya ito attract the customers. Kalimpyo niya mo tubig. Crystal clear water refilling station. Diba mo na, diba? Ano pa?
4: Aquasure.
1: Oh,
4: sure bully.
1: Oh, may ara naman niya nga ti kung para ma-feel mo gid nga magbakal tubig, ngalan niya uhaw ako.
4: Uhaw ako.
1: Pero si kilala ta Aljon Laxe.
4: Ati.
1: Sa aton sini nga mga ka-K5.
4: Legit na.
1: May libre ko no kita nga water diri sa Plakadlaw. Ang pangalan sang water.
4: Ano?
1: Hoy, do galang gid man kay Auntie Claire.
4: Ano kuno?
1: Oh, JJC Crystalline Clear Water Station.
4: Mayong plugging isang iyang racket.
1: Oo, okay ang balya. Libre lawag, libre tubig.
4: Aba!
1: Amin gini madulaan, gini karoon siyang supply ang uhaw ako sa
4: iyo. Ay, tapos may tubig na taligali. Supplyan niya ta tubig.
1: Pero galing kay ti may mahambal dira karoon ka K5 Christian. This is not for a commercial purposes. Hindi man iya amon niya negosyo. But technically speaking, sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, why man kita yagid literally tawag ni gani do nag-disagree sa mga amusin nga mga inisyatibo. Ang aton man lang diri gina pamangkot, how is it no pa, ano ni ka safe no ang ini nga proseso sa pag-inom sang tubig ulan sang aton sini nga mga pumuluyo. Amo man naton ka K5 Christian mo kay sa mga uma kabalo kita na siling tara sang ligad nga mga sinimana kag sa aton sini nga programa diri. Nga sa aton sini nga mga barangay sa mga uma may ara kita ya sang natural way sa pagfilter sang aton tubig nga ginahimo man naton as drinking water tapos sa uma namon tambal kubla nga ginatudlo na sang guga age ka boy scout ginatudlo na sa amon ano ang mga layering sang mga stone sang mga uling sa mga balas nga magfilter sang tubig para safe sa nga imnon limpyo sa nga imnon mga ka K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tiniya wala niya sang balas o isang bato. Ang tip ya lang na, amo lang na iyang kuno ang may filter. Sa aton sini nga mga kakipay wherein, ginagamit di man na tuod sa mga may mga kaya-kaya bala nga balay. Nga ang ila source of water di
4: ang nawasa. Nawasa man, pero ti...
1: ang bubon.
4: Oh, deep well. Oh.
1: Sa aton sini nga mga kakipay, kaya nakakita na kita sina. No?
4: Hindi mo pwede makumpara ka K5 Ray ang deep well sa tubig ulan. Kaya yung deep well, yung bisan paano, dalom duta, ya. Ang ulan, may kakamalo kung di nagagi na nung mga nag-ululpod na siya, da nga mga aso sang salakyan, may mga tok-tok sang atop mo na kagiban pa. Hindi mo na yung...
1: Ari, ang ginapakita nila nga do brown na bla. Ari, play, abin na, play, be, halingid sa subong-subong,
4: Bisa na.
0: The president of MPC.
1: Hindi na drain no na nila na eh. At gusto ko makita ang ging login nila, ging salod gito nila kay na.
4: Mara no?
1: So umpisabi sa unagin
4: do iced tea no?
1: Gimbutang nila gimang tong ano? Gimbutang nila tong do itom nga tubig? Sa una-unagin, pinaka-unagin.
4: Ara. Sa baldi na.
1: K5 Biljan na galing ano?
5: Explain natin, sir.
6: Kasama rin yung mga gasket. This is issue na hindi.
5: May mic doon. Leo.
4: Diyan din sa una sa Region 6.
6: Eh. Yes, may kasama lang siyang gaskets para hindi siya mag-leak.
1: So, Tilonggo, may Tilonggo gasket mo. Gasket.
4: Sila ka mo. Oh. Si Leo.
5: Nami-screw na lang siya.
1: Paano mo nalaman na Tilonggo ako?
4: Siguro sa pananamit ko.
5: Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
6: All we need to do is to tighten siya.
4: Wow.
6: Symbol mo natin, Richard, dyan.
1: Lang kada ani bla do awat ni para lang bla at least bla masal barang statement sa presidente.
4: Do public relations sa effort ta. Do tuba man ang tsura gani ano?
1: Sa ano sa ulo o sa ano?
4: Ya sa tubig.
1: Sa tubig.
6: Hindi
1: makabenta
6: niyan. Open mic ko. Yeah. Ano sa ginamit para sa? Yeah. So there dun switch tayo.
5: Ayan, so makakatuloy na tayo.
6: So, tighten na natin lahat, then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa
5: output, sa spout niya.
4: Mm-hmm. Wow.
6: Then you can hear ang hanger.
1: Dulaan o brano yan, dulaan niya customer ang mga water refilling station.
5: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil. May kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, aran, walang kailangan na sabon, nothing, na supplier, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Oh. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to... show everybody. Ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila. Pero, pero para added added flavor or added excitement to it,
1: Safe na im noon si Presti Wites na lang yung butang yun.
5: Or dirt. Kape. Galing lang to sa office namin. So, eh, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate, so talagang dirt huto. Lagay natin. O yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
0: Yan natira sa plastic.
5: Oh, yeah. Okay. So wala na. So lahat nilagay na namin.
4: Buti-buti ka mga
5: itibin. Kailangan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka, Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll,
1: Tara na, binubuo na nila tanan sa balde.
4: Wow, exciting!
1: Pero nakulbaan man si sir mo.
4: Hindi pa umuyo, anya ni kagabi.
5: Kasi remember, the filter is already inside.
1: Loaded. Okay, okay, sige, sige. Oh, okay. Okay, okay. Okay.
4: Yeah. Na?
5: So klaro naman yung kanina nilagyan
4: natin sir.
1: Ba, klaro sir, klaro.
4: Klaro gid, tama gid.
1: Kaso sir gid damo mo sir ang ano ang volume sang water sang limpyo natural gid ba pila man sa
7: pixel
4: to sa pixel to
1: tibiro tangan mo sa loob ng may dumi nga limpyo nga tubig natural ba
7: obviously sa level no to yang
1: color
7: okay
1: pa question
4: ato to ga ano man lang intop jug leo
1: ta do tayo para tubod ka ihi ka klala tao. Hey yes mamo may inom timo tubig sini ba wat timo dun lan timo timo ka. Dali, dali, inom tubig siya na eh.
4: Right. Hindi ka nika-pan, hindi ka nika-pasag-uli. Oh, mo lang to?
7: But just to make a point na comparative, kunin natin to, ganyan sa loob. So yan yung difference nila.
4: Grabe.
7: So it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster.
1: Tige, explain ka rin. Judgment call kay Mugka, K5 Christian.
7: Do you want to have a try?
1: Dasig ba na kung grabe?
4: Ara na, ilang ang model.
7: Balita ako may mga audience participation ngayon eh, di ba?
8: The president of MPC.
7: Kayusip to? Ako.
4: Ay, kagamay.
8: Malinis po yung tubig.
7: Alright, cheers.
8: Uy, president, ayaw talaga?
7: Ayaw eh.
8: Cheers.
7: It's just like drinking any drinking water. Okay.
1: Aba.
7: So,
1: sarap. Bale imbon ko rin kapag imbon ni
7: SWD start. Kasi
1: kasi last day ko na lang subukan.
7: Kukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng pangulo to make sure na meron tayong supply. Meron tayong supply.
4: Why kung matian ko na doon sa pagwa statement.
1: Wala ka sa hospital. Kasi ka si
4: Dede. Basi nag-live pala ho. Basi nag-long weekend.
1: So, amo to sa partner. Amo to sa ang pag-filter.
4: Oo.
1: Sang tubig, no?
4: Grabe, no?
1: Sa tonsunin ng mga ka-K5.
4: Pero why gid sang may nag-testing, no? Sa media, sa press. Why gid ang isog?
1: Why gid may nag-testing? Hindi, after ko na sila, may nag-try man sila. After wala na mabidyohan, pero nag-try mo ko nung iban ng mga press. Pero, ano ni, ang iniya, hindi na ni bago sa aton eh. Hindi na ni bago sa aton. Ang pabangkot na rin, kung ginapush ni sang Malacanang, anong matabo sila? Ano mahatag sila sa mga libre nga mga filtering devices like this? Ang pamangkot sila, pila presyo sila. Pilak bilog ang ihatag nila.
4: Do, hindi man niguro pwede matagaan na 110 million katawo.
1: Oo, 110 million population.
4: Tatabi, pila ka households man, no? 30 million abi.
1: Sa aton sila nga mga kakay 5, ang bal ni Dodoy Altomeros, anti-Claire, bottoms up. Hindi kami na pamilyar sa mga bottoms up ka na eh. Ako yung pamilyar siya na eh. Ano na? Si Christian Guru kabalo siya na eh.
4: Ang cheers lang eh. Bala ko na cheers.
1: Cheers balan mo.
4: Cheers. Ang mga ginapong kuantay.
1: Ambal ni Secretary Gatchalian, it can last for 5 years.
4: Wow! Basi ko na 5 years ang filtration, pero ang nagainom, why na?
1: Taklabot ko na kalabot 5 years, no? Ang problema sila lang, eh, sila kung balik ka ng gobyerno, bla, nga damo bla nang sila lakit chan bla.
4: Nan, kag maginwala
1: sila. Pagkatapos sila ti, ang pamangkot nila ko may mabulig ang gobyerno sila na.
4: Damo nag suggest ka kay Fibre nga tani gin para panigurado, hindi niyo paghambal nga pagtapos na filter pwede na mainom, dasi pwede pagid dugangan na lang iinita niyo pagid or iban pagid bla nga paagi nga tried and tested na wala ta ko ginainit yang tubig kag mag-evaporate ya ang mga
1: ang kagaw patay demo may based on study na ya. Nga ang isa ka bakterya, isa kagaw, kag kuno man dira nga mga parasites etc. ngara sa tubig, no? Mapatay sa a certain degree of
4: paglabot sa boiling point,
1: no? Boiling point siya, degree siya.
4: Patay na yang
1: mapatay ang kagaw, mapatay ang parasite, mapatay ang bakterya da. May studies na yang muna,
4: oo, no? May na
1: tested and proven na ya. Pero ining mga filtrations ni physical test man lang ni makita mo di mo. No, physical test na compare mo ang limpyo.
4: Lang taon mo, kundi si iban si mutan mo guro.
1: Paano makita da nga why may nagaltaw lutaw da nga bakterya da kag parasita?
4: May microscope ka dao. Amo ning budlay. Ti damo ang nagamo ni damo nagakriticize sa partner sa ining stunt, no, sa DSWD. No, kulang sa credibility, kulang sa pag-explain, no, kag do ka misleading ko, no. Kumpara nila sa effort sa iba nga mga pungsod, parte sa pagpreparar sa El Nino dito ya sa Indonesia, partner. Ang government dito ya pangatag niya sa mga water pumps, no, gapangatag sang iban pagid nga mga klaro blang solusyon sa problema. Hindi yang
1: pero tinga ari sang pagpabangkot ko. Do kay ni actually gina-post sang una ni I think sa pagkapabaloko ang isa ni sa mga nag-push si Senator Bongo or si Senator Manny Pacquiao. Nga dapat may ara kita nga kaugalingon nga agency sa aton sining gobyerno nga nag-tuon lang sa problema sa tubig. No? Sa aton sining mga kaka-K5. Diba may Department of Energy kita. May Department of Environmental and Natural Resources. Sa itong sininga mga ka-K5. Dapat may Department of Water.
4: Para tanan-tanan niya nga parte sa tubig, whether da, suba, manda, ilimnon nga tubig, tanan-tanan nga tubig, tubig ulan, amula na yung masikaso.
1: So amuna siya, a Department of Water Resources Act. Amo isang Senate Bill number 2771 nga gina-author kundi kita magsala ni Senator Bongo. Amo na ginatawag nila nga DWR as a primary central authority to unify the country's fragmented water management system. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. So, cover na diri ang mga irrigation, sanitation, flood control, tanan nga mga ano, tanan
4: basta may labot sa tubig.
1: May labot sa tubig. Sa aton sini nga mga pinalangga
4: nga. Doon nami man tani, no?
1: Ngao nami man tani nga tiyas ipo, just like for example, sa tion sang crisis, just like for example, Super El Nino.
4: Super Nino.
1: We're facing Super El Nino right now. Probably ma-short kita sa tubig, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, because nga may ara kita sang departamento, just like for example sang kuryente man, we can manage the and control somehow, no, the possible inflation or prices sang mga nagabrigya tubig. No, it can be commercialized water refilling stations or even ang aton sini nga mga natawag nato ni mga wasa naton MPW so on and so forth sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga may ara sang departamento nga mag control kag mag supervise sila.
4: Kay
1: kung wala sang department dira, no, nga nagakontrol sila ti sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, mapinagusto ni sila no, sa aton sini nga mga kontrolan. And isa sa mga gidalantaw ta sini kung may ara kita Department of Water Resources, especially sa mga drinking and gina mga potable water naton ni kaki 5 mga potable water naton kaki 5 Christian, kunita ni kung may ara yab lang gobyerno, sample abi ang gobyerno mahatag budget pundo patukod kamo dira sang nga kaya man ni sa mga nature spring, kaya man ni sa mga dalagkuan nga mga purified and the mineral da water ni nga mga nagapatindog sila planta, di ba? Oh, planta. Tapos amo ni kuno the biggest scam gani mo?
4: Tubig?
1: Tubig.
4: Iti libre lang ni mo.
1: Oh, libre man lang ni pero lang tawbla bakal kabla tag 25 pesos imo isa ka 500 ml mo 25 pesos.
4: Halin sa
1: mahal pa sa soft drinks, ngang soft drinks
4: damo ingredients, so ingredients.
1: Ini ato big gigi filter mo lang. Amo na balila the biggest scam. King aman.
4: Halin sa halin sa Ginoo.
1: Oh, babakal ka tubig 500 ml sa mga convenience store. Ang isa ka galon mo 15 pesos lang sa mga water refilling stations. Te, amo ning negosyo nga
4: ano yung wag ni punaw yung
1: negosyo. Wag ni punaw ni, mamuti yung tawo ya pag nauhaway ka choice may inom gid. May nung ganyan tawong na uhaw mo?
4: Maagwantahan mong gutom.
1: Mm.
4: Prong uhaw, mapatay.
1: Matigog kagin, madiwaldila mo ka uhaw sa tonsini ng mga kakipay. So that is why, sa tonsini ng mga pinalangga, ng mga taga-palamati, no? Amo na nga manami kung may ara man kita sinada no kasi five Christian na lang mapatindog ya planta ang ano ang sa primary regional hub natawag na regional hub no or regional nga mga planta sang tubig nga amo dira ya ang nagaprocess pabi may mga sa tion sang kalamidad calamities dumduman mo sa una nga ultimo tubig mineral nagbaha to sa Kabangkalan
4: no.
1: Nagbaha to sa dinto certain sa Negros Occidental sa aton sini nga mga KK5 tag 150, 100 pesos ang isa ka litro sang tubig, partner. Imagine,
4: no?
1: Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung may ara kita regional hub, nga amoya ang nag-produce ng tubig, stock lang nga stock, partner, kaya mga inspiration. Sa aton sini nga mga ka-K5, kagtion nga may mga baha, may mga bagyo, may mga kalamidad, kundi amo na ang aton ipang-distribute ka tubig sa ila. No?
4: Do pare man sa bugas lang ang nagastak man ng NFA sang bugas.
1: Correct. Kag kung sa tiyon sang Super El Nino number one man nga mga affected race na ang mga individual naton nga mga pumuluyo nga naginom sang tubig but at the same time ang mga mangunguma naton. Now paano nila i-manage na kag i-control no? Tisubong niya may ara kita National Irrigation Authority, kung tawag naton sini nga niya, no? Pero ti ko may ara Department of Water basi man der parang niya sila, no? So i-manage man nga ang supply sang tubig no kahit papaano ma-regulate mayo ka kay 5 Christian nga matagaan man ang iban nga mga areas nga wala sang tubig no because sang pagkatigang sang duta tuga sang El Nino
4: ang aton di sa syudad why pa na yung Super El Nino pila diya ka barangay sa syudad kag distrito ya why na tubig
1: ate
4: hindi malabot sang tubig tubo sang aton nga mga supplier no kay ti kun hindi guba gagmay so mo ni mga taga City Proper taga La Paz taga Sinicuay taga Don Esteban at tinuig na sila ka kay 5 Ray nga daw naga-experience ang Super El Nino kay why tubig but na survive man sila gani
1: ay i-correct ko lang hindi gali ni si Senator Bongo ang nag-propose ni
4: asang Department of Water Resources
1: Senate Bill Department of Water Resources Senate Bill number 2771 i-correct ko lang sa tun sa mga pinalangga ng mga tagpalamati si Senator Grace Po kay Senator Grace Po paninga time no galing kay tinatapos na termino ni ano eh ni Senator Grace Po eh. No Senator Grace Po amunay ang bill nga ginaduso ya to create or to establish a department no exclusively for water resources ka K5 Christian.
4: So dalan di flood control ino
1: you know? Oh eh.
4: Flood control
1: tanan mo tubig mo matubig mabaha so anong brahon mo dira
4: dami no? Man tani no
1: oh mayo ni tani nga ano hopefully ma-revisit ni kag ma-refile sang aton nga mga senador kay tina porsita na nga Super El Nino probably mabalik ni sa
4: hindi no? Niya nga subong lang ni tuig ah once na kumpisa na ni amo na malaning cycle ya ka K5 Ray
1: sakto gid sa aton sini nga mga ka K5 so let's see sa aton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati what would be the next steps of the Department of Social Welfare and Development Office kay tino sa ilaning itugyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang ining filtering device nga ging represent ging present nila rather sa publiko no ano ning matabo sa noon sa sunod ayon ano makabaton kami dili o kun may certain number of filtering device lang yatag sa mga barangay
4: sa barangay tagaan
1: tapos ano ay parapol anong sistema si Nidre no
4: kag gusto ta mabalaan halin sa gobyerno kun ano ni para ni sa imnon gid man ni panghugas pinggan lang panglaba
1: guro ikat eh, nagi bottoms up nag cheer si Senator Rex Gatsalian kay Santi Cruz.
4: Kuya ka Kevin, hindi kuya pagsugala. May bata ka sa balay mo.
1: Big no-no, big no-no. Hindi gid pwede na yan. Mamon din nagbayad yung magkutoy chan mo. Ma-admit ka to sa hospital.
4: Laga ka sa DSWD?
1: Oo eh. Ngayon ka to, assistance to. Medical assistance.
4: Tapos ang irason mo, tika nag-inom kami isang tubig, nag-inom ni Secretary Gatsalian.
1: Sa aton sini nga mga kakipay, ging kami tabo ng filtering device to kagin nga present ya.
4: Oh.
1: Namba sa tenyo nga tubig gin filter nyo. Kanal.
4: Kalimutan to sa ulan.
1: Ay. Sa aton sini nga mga kakipay, alas 7:56 sa aga. Ang oras is buylog kagin dulong sa tugin sa kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Init ka mo tubig, kag magtimpla sang kape. Ang kape nga kampyon, Klinika DTX Coffee Mix. Sa pagbalik tayo, counter-report yung aton sa mga unit field reporters. Sige po, kopon ninyo ka K5 Ray Espeha Umala.
4: Kaga K5 Christian Hagurin.
1: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
0: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
11: Sa mag-inom ka DTX 500. Dila na lang subong imo sugar.
10: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
3: gitu. DTX 500. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
0: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema, ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
0: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
0: Baom nang budlay?
9: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
3: DTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uhaw, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na, ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan, epektibo. DTX 500
0: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga una
12: sa may nagkapangihi.
13: Masamay ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Health alert with Dr.